ipatgi ko sa tinaga. Oh. Ina blang nga kabalo na tanaw kang hindi insakto, hindi naton himuon kag kun anong insakto amo na sundo naton delikadesa. Oh, delikadesa. Oh. Nga mahatag kaya sing ano, mahatag ka sang ayuda, makuha ka sang COMELEC formal COMELEC exemption. Oh. Kaginambal man ni Chairman George, no? Si Busing George nga kinanglan i-monitor gidya kung sino ang naga-utilize sa mga resources ng pungsod, no? Kay may pipila ka mga politiko, barangay level ah, barangay level nga ang ila nga pag-treat sang public funds improper. Oh, nga aman. Kay may pipila ka mga politiko nga daw ginakabig nga ilan nga personal assets ang ginapanagtag for political leverage pagpangampanya gidya. Oh. Ginakabig nila nga ini mga ayuda nga halin sa ila, no, kay para man para mang hinamot sila sang mga ilong sa mga tao. Uy, si Kapitan, ano to? Uy, si Kagawad Bunard. Uy, si Kagawad, si Kapitan Joe Ridulia. Kapangatag to, ano? Oh. Oh. Ayuda, or pagpangamban niya in the form of ayuda. Si tatlo na kami di, oh. Ati may Kapitan, may duha ka Kagawad na kami di. O si Kapitan Joe, si Kagawad Bunard, kag si Kagawad Jigoy. Tatlo na kami di. Oh. Oh. Sa Alihis, oh, sa Alihis, padlagan ka barangay kapitan, si partner Joe sa Alihis, si barangay, si partner Bonard sa Puto Taytay, ako yan sa Mansilingan, ba, grabe ka mga basko, ka mga barangay ba? Basko ka mga barangay ba? Oh, so, Mr. Yana, ito na yun kung... Pasko ka mga barangay. So siling sang chairman ni Chairman George nga hindi nyo pagamito ng mga ayuda, ha? Agad nga malikawan ang mga akusasyon, no? Sang natawag naton nga voter influence. Agad nga malikawan ang akusasyon ng amyanan siling ni Chairman George, no? Nga ang mga incumbent official makuha kamo, ha? Kag hindi makuha, hindi ko makuha. No, you can stay away from all public aid distributions. No? Kung may mga panagtagda nga ayuda, inola na na ang iba na na ipanagdag. Ang iba lang na ipahatag. O ipahatag nyo sa kung sinong, ano, hindi lang kamo ah. Ha? Although ang mga essential services pareho sa peace and order kag mga basic barangay functions mapadayon nga interrupted, ang major financial assistance programs mga kamyanan, ano ni nga mga major assistance nga ini, no? Including the assistance to individuals in crisis situation, ang AICS or AICS, ang ayuda para sa kapos ang kita program, AKAP, nag-require ini isang explicit clearance, and siling ni Chairman George must never be distributed in the presence of any candidate. Okay. So for example, si partner Joe ang mapadlagan kapitan. May panagtag ayuda AICS or AKAP, no? Dapat si partner Joe wala da sang tagtaganay, no? Dapat gapanyaga sa ano, si L. Fisher, samtang ka panagtagang iban. No? For example, alam mo na, ha? Basta wala siya sa lugar. No? Never be distributed in the presence of any candidate. No? Kay siling ni Chairman George, we need to know who is using government resources to promote the candidacy of an individual. No? Nga kun may mapicturan lang isa, no? Sang isa ka kandidato, no? Sang lugar nga nagapanagtag sang payout, no? It can serve as an evidence in a disqualification case. No, ara na, oh, sa mga spy dira sa kontra, ha? No? Spy sa kontra ni kapitan naman ni, spy sa
No? Kung mapicturean nyo ang inyong kapitan or kagawad or tanan nga mga nagapadlaga na iskay man na kagawad man na kapitan man na nga ara sa site sang tagtaganay kwarta sang tagtaganay sing AICS or ACAP it could serve as an evidence mga kabayanan sa iyang disqualification case. So, muna, kung sino man mapadalagan sa inyo, kung kapitan man, kagawad, kung SK, kung may tagtaganay, palagyo kagid, dapat allergic ka na isang tagtaganay ayuda. Ay, di ko na iya, allergic ko na iya sa tagtaganay ayuda, kabulang na. Kabulang na. Dapat amuna ay mga sakit subong. Allergy sa tagtaganay ayuda. Kaya kung mapicturean ka, tapos ang ligaya. Ha? Kung mapicturean ikaw, ha? Tapos ang ligaya, mga kabiyanan. It can be an evidence, it can serve as an evidence sa imong disqualification case. Ha? Kag siling man ni Chairman George, nga may ara absolute ban on most government financial assistance programs, nga mag-take effect starting 10 days before the BSKE elections. May mga exemptions, yes. Para lang ini sa mga urgent, example, burial, emergency medical assistance. Pero sa iban nga mga financial assistance program, 10 days before the BSKE, wala, tagtaganay. So, managtag na sila 11 days before the BSKE. siling sang mga nagpapadraga. Dati, 11 days kami. Hindi kami sa 10 days eh. Pareho naman nag-ihapon. may absolute ban, mga kabiyanan. Absolute ban. So, siling ni Chairman George, alongside four committee commissioners, amon ni dapat ang hiwon, amon ni dapat din sakto. Nagbisita sila sa Negros Oriental, agud nga magpanguna sa isa ka voter education campaign sa Nurso, sa Baay City. Amod ko nakakadto na kami sa Nurso. So amon ni ang ilang inambal sa Nurso, mga binan. Now, isa-isahon tani. Nga problema ini, ano natabo nga problema ini. Kag nga agin gin point out gid nila. Insurahan ta na karon sa pagbalik sa kudamahin sa atong antigo publiko. Di mo lang katimgalin, kaya mabalik pang oras na Pilipinas.

0: ating publiko. Oras na, Pilipinas!
1: Nagkabalik ang oras na, Pilipinas, alas 8.17, mga biyanan. Si Sir Jules nag-send siyang update. May isa ka-aksidente, mga biyanan. Nga ang salakyan nagsakay gid siyang ablang concrete barrier, blang, mga biyanan. Ano to, ayan ka dasig sa iladlagan. Basi hinay lang ko ladlagan o basi. Amun akong ara kata sa dalan, delikado gid ang tuyo, delikado gid kung magpadasig. Insaktuhan lang. Reminder naman liwat ha. Kung tuyo, mga kabiyanan, ha? Kung namidyo ka bugat ang mata, pundo kag magpiyong-piyong, anay, 5 minutes lang ha. Ha? Or manaog kag mag-exercise ka, dali, mga 20 ka push-up, 20 ka sit-up, burpees da yun, 20. Dason, mamalas ka man ay. Biskan ano lang, lima lang ka burpees ah. Oh, lima ka burpees, dumayawan ka na guro. Oh. Squat ka na yun, oh. Pas anon mong bag. Kaya ka budlay, no? Kung mapiyungan ka, mag-drive ka, or lose ang imong concentration. No, balik na sa aton nga topic, mga kabiyanan, ini nga ayuda nga ini nga ginagamit siyang pagpamulitika. Now, so this is what the chairman is warning about, ang si Chairman George sa COMELEC, mga kabiyanan. No? Nga tanan mga kandidato nga nagpadlagan sang barangay and sang guniang kabataan elections, hindi gamiton ang mga ayuda as a way to campaign or gain votes. Now, nga problema ini. Kaya ang government aid nga ini nga mga biyanan na ginagamit, kapin pa kung gamiton sa inyong mga kandidato dira sa pagpamulitika or pagpangampanya. Ini nga mga government aid, halin ini sa taxpayers, mga biyanan. They are paid for by taxpayers. And it belongs to the Filipino people, hindi sa basken sino nga politiko o nga mga barangay officials dira. Now, kung may isa ka kandidato nga nagtag sing ayuda, samtang naghambal nga hindi niya ko pagkalipatan na sa dason nga eleksyon ha, or ginbutang ang ilang pangalan, ilang picture or campaign slogan sa mga relief goods, siling ni Ma'am Edna Bagaforo, electioneering. Electioneering, ang sa pag kung ibutang mo ay mo pangalan ay mga picture sa mga campaign or mga campaign slogan sa mga relief goods, or personally ikaw ang mag-hand out sa mga ayuda nga ini just before the election, agud nga ang paglantaw sa mga tao sa imo, do ka maalwan ka, do ka manggihinatagon ka, hindi pwede. Okay? It can be considered as an abuse of government resources or even vote buying, mga minan, depende sa sirkumstansya. Ha? So, simple example, imagine bala, nga ang imong barangay nakabaton ka mo sa mga food packs from the national government or bugas, butang na itong bugas. No? Kaya nagligad nga daw, may ano to, may yung panagtag to bugas eh. Wala lang kung nakakuha. No? Yung nga magkuha ka bugas ako, may... may silakyan ka man. May silakyan kami, pero wala kami kurta. Amo na ang nabali. May silakyan ka man. Nga may ngayo ka bugas ako. Nga mangayo man ka musing ayuda ako. Silakyan kami, pero wala kami kurta. So, example. Imagine nga may... nakabato ni mo barangay sing food packs or bugas nga halin sa national government. Ang correct nga paagi, mga biyanan, nga ini nga mga food packs ihambal mo nga ini halin ni sa gobyerno, hindi para ni sa mga qualified beneficiaries. So amo na gani nga siling sang COMELEC nga dapat ya, kung ikaw yung nagapadalagan, palayo ka sang tagtaganay, dapat hindi ka da makita sang tagtaganay sa mga ayuda. Dapat maging allergic ka na isang tagtaga na isang ayuda. Kaya kung mapicturan ka, ang ara ka, may nagapanagtag ayuda, ara ka, gatindog-tindog, gayom-yuhom, ga wave wave si mo kamot, kung napicturean ka kag nagvideohan ka ara kada tapos aligaya. Pero kami di sa studio napicturean na kami, wala man di ayuda mong napicturean na kami, wala man di ayuda. So kabudlay mamaya na. Now, nga ang COMELEC nag-issue sa sining warning. Tungod kay, lapit ng eleksyon, and elections should be fair. Kay man mga binan, kung ang kandidato, barangay official na sangadaan, barangay kapitan na sangadaan, dasunti, siyempre, sinubi managtag sang ayuda. Ito, sila ang mas hamot sa tubangan sang tao, kay silang, silang masamot, masiling sila, ari, hatag ko na sa inyo, ha? Kay palangga ko ka mong atanan. Pero gali, kay halin to sa gobyerno, Ha? Siling sa aton nga lagi, mga biyanan, any public official should not use their position or government programs to gain an unfair advantage over other candidates. Ang mga kapin pa mga kandidato nga may access para sa government funds, kahapos gid ni sa ila mag-influence sa mga botante. Now, ang pamangkot, ang mga politicians sa balayhan maka-attend gyapon ayuda, distributions. Ang siling ni Chairman Garcia, siling yao, while essential services like peace order and basic barangay functions will continue uninterrupted, ang mga major assistance programs, AICS, kagang AKAP, required explicit clearance and siling niya, must never be distributed in the presence of any candidates. Okay? So, amo ni mga biyanan. So, anong matabo kung mag-violate sila sa ining mga rules, mga biyanan? Number one, ang COMELEC, pwede gid pa imbestigahan ang kandidato. Kapin pa kung kontrapartido, tapos gid ka na. Siglang gid ang matapos ang investigasyon. Pwede ka issue ng show cause order, mag-require sa explanation. Pwede maka-file sa election offense charges kung may enough nga evidence. And in serious cases, mga kabiyanan, ang kandidato pwede gid ma-disqualify or makapangatubang sa mga criminal penalties under election laws. Okay? So, dapat insaktuhon ginaton. Kaya ang ayuda is not a campaign freebie, mga kabiyanan. Ang ayuda, hindi niya nga para ni kay, halin kay kapitan, halin kay hindi. Halin din na sa kwarta sa mga taxpayers. Okay, ang ayuda halin sa taxpayers, halin sa national government, halin sa local government budget, or sa social welfare funds, hindi niya halin sang pitaka sa mga politiko. And in fact, biskan halin pa na sang pitaka sa mga politiko, hindi na sila ya pwede managtag vote buying na, So, kabudlay gid kun mag-inamo na ni Pirmi. Kabud daw, butaran nyo ko ha. Kung hindi nyo ko pagbutaran. May arabagi ko may nabatian mga biyanan. Nga, inablang di, may listahan na ina eh. Ha? Kung kontrapartido ka, mabalaan nga hindi kaya apin kay kapitan o kung sino man. Kung kontrapartido ka, wala kaya ginalista sa ayuda? Ha? Ano na ko no? Wala ginalista sa ayuda? Oy, hindi maayo. Ha? Di maayo. Kung worthy, kagrapat dapat gid sa ayuda, dapat ilista. Bahala na kung kay sino na sa nga tao, bahala na kung sa diin na sa. Basta kay worthy sa magbaton sa ayuda, tagaan sa ayuda. Ay, hindi mo na nami nga, hindi nyo pag-ilista kay kontrapartidos nyo. Hindi nyo pag-ilista kay, wainisaga ampo kay kapitan, May isang respeto kay kapitan, lain na iyaya. Ay, lawaay mo na. Hindi na yan nami. Hindi na yan tsakto. Hindi na yan tsakto, mga kabiyanan. So, kabay nga, Kabay nga mag-okay na ni tanan ah. Kabay nga mag-okay lang ni ang tanan. Oh. So, asta lang to Dre Anay sa atong ilistoryahan na sa sininga aga. Kay medyo oh, oras na naton. Kag antis naman na milit, mga moyo tanay. May namang langit noon, Diyos naman balaan, dalayan kang isa tagsa naman ang makabuhi. Salamat kino sa sininga aga. Salamat kino sa mga katutom. Salamat kino sa mga pagmakamayo. Salamat Lord kayong higaan mo kami sing tiyon. Nga makahimo naman kami sa mga likuto namon. Mga pribilihyo kag oportunidad gino. Kino, tuwi-tuwi kami. Paunahi kami sa amon ng mga likuto sa sininga. Lord, we pray kino sa upcoming BSKE. Kagabay nga ikaw gino madayaw sa sininga mga events. Kapin man Ginoo sa tagsa naman ng mga kabuhi, kabay ikaw gin may maya Ginoo. Tanang ginabuhi na pasalamatan, Jesus name. Amen. Maambyan na nalindri sa ato nga studio, kaupo na to si partner Bonard Carmona, kag si partner Joe Ridulia. Once again, ini ang inyo abyan sa kanginan, Jigs Hinilya nga nagisiling. Life is short and simple, don't make it complicated. Ini ang oras sa Pilipinas. There is a 12:33 Radio DYVS. Agasamuli. See you tomorrow. God bless and bye-bye.

Ini ang 1233 Radyo DYVS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesu Kristo, tubtob ang tanan, mga kabatid.

0: Malayo man sa Pilipinas ay parang nariyan pa rin. Ako po si Beng Arias, nakikinig sa online broadcast ng FEBC Radio mula sa Vancouver, Canada.
1: Servisyong OFW! Narito na ang programang agapay ng mga Pilipinong manggagawa sa ibang bansa. Hatid ng FEBC Radio TV at ng Global Filipino Movement, Servisyong OFW! Ang programang ito ay napapakinggan sa 1143 DZMR Santiago Isabela, 1116 DXAS Zamboanga, 1233 DYVS Bacolod, Pinoy Connection, FEBC Radio TV YouTube Channel, Signal Cable Channel 185 sa pakikipagtulungan ng GCTV, at sa inyong himpilang 702 DZAS, FEBC Radio TV, agapay ng sambayanan.
2: Mapagpala araw po sa inyong lahat, mga kaagapay. Ito po ang programang serbisyong OFW, Sagot Kita Thursday Edition. Kasama ang inyong lingkod, Pastor Rene Bonsoy. Samahan niyo kami ng isang oras na pagsagot sa mga katanungan na inyo pong ipinapadala dito sa aming himpilan sa 702 DZAS, na kami rin po ay napapanood ng live, ha. Kung kayo ay may cable, Signal Cable TV, yan ay sa channel 185, at yan ay sa pakikipagtulungan sa GCTV. Kasama ko na po si Pastor Joe Biaso. Good morning, Pastor Joe.
3: Good morning, Pastor Rene Bonsoy, at sa lahat po ng mga nanonood, nakikinig na ngayon sa broadcast ng Servisyong OFW, nagtataguyod ng karapatan at gumagabay sa ating mga overseas Filipino workers, sumasagot sa inyong mga katanungan. Abay, ang aming anyaya, please like and share ang broadcast para mas madami po tayong ma-reach ng pagtulong sa ating mga pamilya ng OFW at maging ang mga OFW. Ngayon po ay araw ng Huwebes, ay 16 na pala ngayon, ano? July 16, 2026. Abay, napakabilis nga ng panahon. Pastor Joe Biasong po, bumabati po na isang magandang araw sa inyo lahat.
2: At bago tayo magpatuloy sa ating pong broadcast this morning, tayo muna po ay babasa ng salita ng Diyos mula sa Micah 6 verse 8. Ito po ang sinasabi sa salita ng Diyos. He has shown you, O man, what is good and what does the Lord require of you, but to do justly, to love mercy, and to walk humbly with your God. Ang Micah 6:8 po ay isang timeless reminder na ang Diyos ay nagre-require, no, ng hindi masyadong complicated na mga rituals. But the Lord, God, requires us a life that is lived in alignment with His heart. Dapat naka-align po sa puso ng Diyos. He instills true faith, and in this verse, three practical expressions. Una, do justly. Mabuhay po na may integridad and fairness. In our dealings, sa ating pang-araw-araw na mga pakikisalamuha sa buhay, sa pamilya, sa trabaho, o sa ating ministry, God calls us to reflect His justice by standing for what is right and defending those who are vulnerable. Iyan po ang tawag sa atin pagdating sa pagiging just or pagiging tapat o pantay. Ang Diyos po, yan ang dinidemand sa atin. Pangalawa, He told us to love mercy. Mercy is more than an occasional act of kindness. Ito po ay posture of the heart. Kung ano po yung tamang laman o yung motivation ng ating puso. To love mercy means to delight in showing compassion, forgiveness, and grace, just as God has lavished mercy upon us. Kung ang Diyos nga ay tunay na nagpatawad sa atin na hindi katawad-tawad ang ating mga kasalanan, ngunit siya pa rin ay nagpatawad, tayo pa kaya tayo pa kaya na pwedeng magbigay ng mercy doon sa nangangailangan na ito? Pangatlo, to walk humbly with God. Humility keeps us dependent on the Lord. Ika nga, kung ikaw ay nagpapakumbaba, ito'y nagpapakita na ikaw ay tunay na nagsasubmit o talagang nagbabaw sa naisin at plano ng Diyos sa iyong buhay. You walk humbly. And walking humbly means acknowledging His sovereignty, yung control niya sa ating buhay, submitting to His guidance, and recognizing that our strength and wisdom comes from Him and Him alone. So, do justly, love mercy, walk humbly with God. God's desire sa atin is not empty religion, but God desires for us a transformed life. Ang tunay na pagsamba sa ating Diyos is expressed in these three words: justice, mercy, and humility. A daily walk that reflects His character to the world. Tayo po ay manalangin. Panginoon, it humbles us to know that You are the God who loves to do what is just, that You love mercy, and that You are even the humble God who humbled Himself, came here on earth, became like one of us, and became obedient to the cross to show us mercy. You are the humble servant, O God. Kaya nga gusto po namin na kami po ay maging katulad mo, that we will walk humbly with You as our Lord, as our God. Panginoon, nawa, yung buhay po namin would reflect justice, mercy, and humility. Upang sa ganun, tunay nga po kami po ay ma-identify ng mga tagasunod ni Kristo. Patnubayan niyo po kami at gabayan sa aming pong broadcast this morning. Amen at amen.
3: Amen.
2: Yes, so tayo po ay nagpapatuloy sa ating pong broadcast this morning. Abay, siguro simulan na natin yung mga naka-tune in na. Good morning po sa mga naka-PM radio. At good morning, good afternoon, good evening. Saan man kayo naroroon, alam ko po na wide ang ating audience na nakikinig sa atin, even as far as in the US, in America, in Europe, in the Middle East. Sigurado po, nakaantabay na po kayo. At hayaan ko muna si Pastor Joe ang maunang magbati sa kanyang mga nababasa mo na ba, partner? Ang
3: actually, partner. Actually, kanina ay hindi ako makapagbukas dahil naglobat sagad na sagad yung battery.
2: Oh, okay.
3: Kaya hindi ako makamonitor. Ikaw siguro muna.
2: Eh, titingnan muna natin. Eh, siyempre, okay. Unahin ko muna yung aking may bahay na nandiyan dyan. Eh, talagang nasa bahay. Ay, dahil hindi muna siya umalis. Dahil okay. Naglambing yung isang anak namin. Ah, hindi. Dalawa pala sila na aba, parehang may nararamdaman. Yung isa ay may lagnat, yung isa naman masakit ang ngipin. Abay, siyempre naglambig sa nanay. Sabi niya, ma, huwag kang munang pumasok. Huwag kang mag-aalaga sa amin. So ayan, nandiyan yan sa bahay namin sa San Jose del Monte. Okay. O ito, si Karen Damian na bumabati na, Ohio, gusay masu. Ohio, gusay masu, Karen San. Good morning din sa iyo. Si Esor Nosoj. Good morning po, Pastor Joe and Pastor Rene, hello. Ito si Rose, kilala natin ito, no? Kilala natin ito. Si Roberto Manyebo Jr., binabati ko po si Kuya Al. Lagi siyang nakikinig ng DZAS, dyan po sa Binangonan, Rizal. Araw-araw po siyang nakikinig sa DZAS. God bless po, muli. Maraming salamat po. Ayan.
3: Ayan, partner, ako may babatiin naman nung nakasama ko noong Martes. Meron... Alam mo, dito sa aking lugar, hindi ka pa nakapunta dito, partner, di ba? Mayroon akong kubo rito at mayroon akong mga tanim, mga gabi, kung ano-ano pa. So, ginagawa kong parang pasyalan at dito kami nagkakape-kape ng ilang mga kapatiran. Nung Martes ay nakasama natin Sister Claire, si Gobia, si Irene, si Sister Banji, aking may bahay, si Lani, La Chica, Sister Nitzan, at ang aming apo si Unica at si Papa, Brother Tony Manas, ano, lahat mga kapatiran dito sa Dream Homes. Kaya binabati ko kayo at sa lahat ng mga mananampalataya na mamaya ay magkikita-kita dahil sa Leader's Prayer. Mamaya alas 6:30 ng 6 p.m. Good morning sa inyong lahat. See you mamayang hapon, mamayang gabi. At sa lahat siyempre na ating mga nakakausap, hindi ko na maisa-isa yung mga humihingi ng payo, humihingi ng tulong, ay maraming salamat sa inyong pagtitiwala at patuloy na paglapit sa mga naidudulog niyong problema at na ating pinipilit na tugunan sa biyaya ng Panginoon. Partner, dahil babatiin ko din, magpapasalamat na rin ako sapagkat bukas ang grand opening ng FPOP laboratory, no? Primary laboratory. At binabati ko yung ating mga makakasama, no? Ang City of Quezon City Mayor Belmo, yung Mayor Joy, no? At iba pa mga regional director ng DOH at ng yung iba pa mga opisina, of course DMW, hopefully naroon si Director Ace Villar. At maraming salamat, partner. Medyo mahabang journey din to dahil malaki-laking gastos plus mahaba-habang paghahanda ito. Nasa mga 7 buwan nata bago na-establish ito, bago na buo ito. Kaya congratulations Metro Manila FPOP sa inyong pagsisikap, lahat ng staff. Michael Himor, ang aming branch manager. God bless. Pagpalain kayo. See you this tomorrow at 10 o'clock.
2: Ayan, congratulations po. Ito naman si Karen. Sabi niya, pa-shoutout po kay Tatay Rino, Letty, Mimi, Arlie, Bayoko, get well soon and praying here. At si Esor Nosoj, nagpahabol siya. Sabi niya, good morning. Listening from Canada daw, si Moises Bong Adia Senisal. Si meron pa. Meron daw nakikinig from Dubai, Regan, Adia, Senisal, Lorilyn, Che, Adia, Senisal, si Morta, Joshua, Senisal, Labarias. So, ang dami nito ah. Dami mo. Lahat na yata ng kabagaan na pinanggit mo na. Si Emmy Cristobal, blessed morning po, Pastor Joe and Pastor Rene. Always
3: morning
2: listen.
3: Po.
2: Meron ka pa ba?
3: Wala na ako. Sa on my side, okay na.
2: Well, ayun na nga, sabi nga natin, meron tayong mga hindi nasagot, partner. Eh. Last week,
3: Tuesday. Last Thursday pa.
2: Oo, at ito, babasahin ko, yung ito naman, sa Kuwait ito, partner. Eh. No? At ang sabi niya, babasahin ko, mukhang may problema siya na hindi siya nag-grant yung kanyang indemnity. Ito ang kwento, no? Sabi niya, hello po, good evening, brothers, sisters. Pahingi po ng tulong, hindi po ibinigay ng amo ko ang indemnity ko po for 11 years. Kuwait, sa Kuwait po, sabi po, ibibigay, ipapadala niya po. Tapos nagbigay siya ng yung naging sweldo niya. From March 1, 2015 to April 2, 2018, ang kanyang sweldo noon ng rate 110 Kuwait dinar. From June 2018 to July 2022 ay 120 dinar. Tapos yung last February 2021 hanggang June 2026 ay 150 Kuwait dinar na. Hindi daw free mga personal needs. Pa-help naman po, karapat dapat ko na mahabol ang indemnity ko sa employer ko. Laking tulong na rin sa akin 'yon as single as widow, single mother po ng 26 years. So ito po ay sa bansang Kuwait. Now, partner, ikaw muna, anong palagay mo dito? May basahin ba na dapat ba siyang mabayaran ng kanyang end of service indemnity?
3: Okay. Partner, hindi nabanggit ano, kung nasa Kuwait pa ba siya?
2: Hindi
3: O
2: na,
3: nasa
2: ito
3: Pilipinas na?
2: eh nasa Pilipinas na.
3: Okay. So, mahalaga yon, partner, sapagkat supposedly kung naghahabol ka ng benepisyo like indemnity, ESB, dapat doon mo kiniklaim yan eh dahil nandun yung employer no, na dapat ay managot o dapat ay sumagot doon sa as part ng benefits doon sa kontrata na pinirmahan mo. Kasi partner, ang remember na may batas tayong umiiral nagbabind doon sa employer at saka employee. Ngayon, pagdating sa ibang bansa, meron din namang sumasaklaw na batas na separate from our policy or yung ating batas na sumasaklaw. Kaya may benepisyo sila doon sa bansa nila, yung mga worker. Parang ano yan eh, parang pag tinignan mo, dalawang bansa may kanya-kanyang benepisyo para sa kanilang worker. Either paalis o yung at yung bansang, yung receiving country, meron ding mga benepisyo at patakarang umiiral para sa kanilang employer at saka employee ng mga expat o itong mga manggagawa na foreign workers. Ngayon, ang challenge lang, partner, kasi nga narito na siya, kaya tinanong ko agad siya, dahil yung paghahabol, supposedly, pwede mong habulin sa kanilang Ministry of Labor, di ba? Sa kanila mismong bansa, na nagpo-protect ng mga workers, local man o foreign workers. So, hindi ko alam kung nag-file, partner, itong nagtatanong sa ating kababayan, kung nag-file ba siya doon sa Ministry of Labor ng Kuwait or siya ba'y nagsangguni sa ating Migrant Workers Office, kasi ia-advise sila dyan eh na kung halimbawa, kung nag-ask siya at sasabihin, sige, kailangan mag-file para mahabol natin ang employer. At yung Migrant Workers Office, kapag na-advise siya ng ganon at kailangan umuwi ng worker, sasabihin, ang gawin na lang natin, mag-SPA. Halimbawa, lalo na kung nanalo sa court, partner, higher court, kung nanalo siya, sasabihin ng Migrant Workers Office na sige, mag-SPA ka na lang, then kami na ang hahabol doon sa worker. Pero okay, sa case na ito, partner, mukhang hindi nangyari. Or hindi rin natin alam kung nangyari nga ito. Pero sa ngayon, pwede pa namang habulin, pero mas mahirap ng kaunti, partner. Mas
2: yes,
3: malaking challenge na sapagkat ang hahabulin mo ngayon yung kanyang agency. Di
2: okay
3: ba? Yung agency sa Pilipinas.
2: Oo. Eh, tama ka, partner. Mabuti binanggit mo yan. Nakabalik na ito sa Pilipinas eh. Ito'y bahagi ng mga dumadalo doon sa virtual church ng FLCC or yung Filipino Language Christian Congregation. Sa panguna yan, ni Pastor Anson Junicio. Dahil sabi nga niya, eh, kayo po ang sinabihan kami na lumapit sa inyo kapag sa servisyong OFW at sa GFM kung meron kaming ganitong problema. At ang akala ko nga nito, partner, ay nandoon pa siya. Yun pala, eh, nakauwi na ito. Ginawa ay, kumbaga, pinangako ni employer na ipapadala sa kanya. Pero alam naman natin na ganyan palaga ang nangyayari, no? At so kaya siya humingi ng tulong. Pero siguro para makumpleto na rin yung ating ano, I did a little research ano, yung sinasabing batas. Ano nga ba yung batas na kinukot natin? Ano, yung batas po sa end of service sa Kuwait, ay yan ay under Kuwait Labor Law number 6 of 2010, Article 51. Na yung refusal po ng employer to pay violates that particular law. And yung worker po can file a complaint, sana kung nandoon pa, with the Public Authority for Manpower or PAM, PAM. And if unresolved, eh dapat sana ma-escalate yan sa labor courts. O, eh total ng 11 years ito eh. Talagang qualified ito ng indemnity. Eh ang calculation pa nga nung tiningnan ko, ang cap nito eh first 5 years 15 days wage per year.
3: Okay.
2: Okay? Yung first 5 years, yung beyond 5 years Ibig sabihin, yung year 6 niya,
3: pang 6,
2: hanggang eh, 1 month wage per year na yan.
3: Tama.
2: Okay. So, ang total nito, 18 months salary maximum.
3: Mm-hmm.
2: So, yun yung cap eh. So, yung kung yung service niya ay nag-extend ng 10 years, the OFW is entitled to full indemnity on the on basis on yung last salary niya o yung 150 Kuwait dinar. So, kung nando doon siya, sabi mo nga, kung nando doon siya, sana nakapag-file
3: mm-hmm.
2: complaint sa public authority for manpower. Kung hindi siya sinunod doon, ayan na, pwede nang i-escalate sa labor court. Tapos, ang maganda pa nito, kung ito yung di alam ng maraming at na ating kababayan eh. Kapag kahanado doon pa kayo, pwede kayo mag-request ng DMW assistance o doon sa migrant workers office doon. Kasi sila yung mag-a-assist sa inyo ng documentation, legal representation, tapos coordination with the authorities doon. So, ngayon, dahil nga nandito na sila, anong pwedeng gawin? Ayan, mm-hmm. ito yung medyo exciting. Exciting kasi parang masalimuot. Ipunin nyo po, no, dapat kung kayo po ay nandito na, lahat ng dokumento nyo, yung nagsasaad doon, na ito po yung sweldo nyo, employment contract, siyempre. Kung partner, kung may payslip, very important yun, no? Kasi doon makikita.
3: Normally partner, alam mo naman, pag domestic worker, eh hindi.
2: Wala, wala yan eh.
3: Walang
2: hindi,
3: payslip. Yeah.
2: Oh, kahit man lang yung ano, yung bang, yung
3: transaction, sa bank transaction. Yan,
2: oh. Oo, sana naipon yun. Halimbawa, yung pinadala nila, naipon yun every month.
3: Eh, or yung family. Yun. Partner, yung family na nag-receive.
2: Tama, tama.
3: Pwede rin
2: oh,
3: yun.
2: Yung nag-receive na family.
3: Na ito lang na-receive. May ganyan tayong kaso, partner eh. Talagang inipon ng pamilya, tapos yung OFW na nagpapadala, kinumpute niya na ito ang kulang base doon sa pagtatali nila nung pinadala at saka yung sinasabi ng employer may hindi nagtatali o hindi magkapareho, kaya napailan pa rin niya ng kaso. At correct. Nanalo ha, partner? Nanalo.
2: Yes, naalala ko yan. O eh ngayon, eh, mahalaga yun, no? Yung may mga kayong ganong documentation. Ngayon, ang tanong, eh, pwede pa rin ba? Eh, nandito na si OFW eh. Eh, nangyari nga kasi, eh, pinangako, eh, nadiwala naman siya, eh, tapos hindi naman sinunod. Ano yung pwedeng gawin? Eh, pwede pa rin i-reklamo yan sa DMW. So, pupunta ka ng DMW, kung saan man siya, saan ba siyang ano, kung siya ay taga dito sa Metro Manila, edi dito sa head office, sa NCR. So, pumunta doon, mag-report, ihain yung reklamo sa dating amo sa Kuwait. Now, normally, eh, mahirap nga yan, pero pwedeng gawin. Kasi ang DMW po, mandated sila na DMW, dito mo sinumbong, saan yan, sa Kuwait, makikipag-ugnayan po yan sa MWO Kuwait para iprosige yung claims. Okay? So, gamitin po natin yon. Pwede po yon. Oo, masalimuot. Oo, parang, naku, sayang ang oras ko. Dun ho tayo talo kapag ganun yung ano. Gusto nyo ilaban, pero parang attitude-wise, naku, parang ayoko maistorbo. Naku, sayang naman, pero ayoko maistorbo. Eh, wag ho ganun. Dapat i-pursue ninyo. Ngayon, kung kauwi lang yan, palagay ko, miyembro pa yan ng OWA, partner. O di, gamitin nyo yung pagiging miyembro ng OWA. Dahil may karapatan ng OFW sa libreng legal assistance. Totoo po yan, ha? Tutulungan po kayo ng OWA sa paghanda ng dokumento, kikipag-ugnayan sa Kuwait authorities. No? Eh, subok na natin yan dahil meron tayong mga ganyang nasubaybayan, no, na nagreklamo. Okay. Now, kahit nasa Pilipinas ka, oh, pwede pa rin mag-file ng kaso remotely sa Public Authority for Manpower. Ngayon, sino ang pwedeng katulungin mo dyan? Yung MWO Kuwait. No? So, again, as I said, magreklamo kayo sa DMW. Ang DMW makikipag-coordinate sa MWO Kuwait, sila po ang magsusumite ng reklamo at magre-represent sa mediation at sa korte. Okay? So, follow-up naman po. Talagang kailangan lang po ito ng step-by-step, no? At palagay ko, pwedeng gawin ito. Ang MWO, sila yung pwedeng magpadala ng mga demand letter, no? At ganun pa rin. Kasi kung yan po ay halimbawa, sabihin natin, assuming na umakto ang MWO Kuwait, sila ho ang, kumbaga, ikaw ba yung nagsabi kanina, partner, kailangan ng SPA?
3: Yes. Kung nakarating sa korte, partner, at nanalo,
2: yes.
3: At nanalo sa court, pwedeng, halimbawa, hindi na maintay, alam mo naman, hindi naghihintay ang OFW ng pag-uwi, pag ganyan, dahil pinauwi mismo yan ng kanilang employer, except yung company. Pero sa case niya, mukhang hindi na dumaan yan ng embahada, partner.
2: Hindi, hindi. Oo.
3: Okay. Siguro, dagdagan ko lang.
2: Hindi, tapusin ko
3: go
2: lang
3: ahead,
2: ito, partner. Kasi sinabi nga niya, nagtiwala siya.
3: Sa employer. Kasi, sa employer.
2: 11 years na nga naman siya nagtatrabaho dun eh. Sabihin natin, parang, okay, nagtiwala ako, kilala ko naman itong, okay lang, sige, papadala lang niya. Okay. Hindi na nga nangyari.
3: Mm-hmm.
2: So, doon ngayon ma-activate dapat yung procedure na sinasabi natin.
3: Okay.
2: DMW should communicate with the MW Kuwait. Pwedeng gawing representante ang MW Kuwait para siya ang mag-submit. Ng reklamo at mag-represent sa inyo sa mediation. Mediation na, meron pa rin mediation na, at saka sa labor court kung hindi sila tumugon. Iaakyat po yan. No? At kung hindi naman yan maayos, meron pa pala, pwede partner. Kung hindi maayos sa public authority for manpower, sa labor court, pwede pala itong i-endorso sa DFA o sa Department of Foreign Affairs para sa diplomatic intervention. Okay? So, ibig sabihin, medyo masalimuot nga, partner. Pero, pwede. Ang dami mong dadaanan na listahan na itong susunod, kapag hindi siya pumayag, itong susunod. Hanggat sa makarating sa Department of Foreign Affairs, usually, partner, sa simula pa lang, marami nang umuurong .
3: Oh yeah. Ako partner, ako magsimula sa basic na action na pwedeng gawin, ano. Una, tama 'yung sabi mo kanina, mag-file dito sa DMW kasi ganito 'yan. Ang filing mo diyan na gagawin mo ay 'yung joint solidarity liability pa rin kahit sabihin mong tapos na 'yung kontrata, partner. At pero while working with your contract ay hindi nalagay o hindi napatupad doon sa kontrata

0: na paila ng disciplinary action, maghahabol yung employer, di ba? At pag naghabol yung employer, yan, may pagkakataon yung kasong yon na i-implement ang DMW para sabihin meron kang things to settle, especially itong benefit ng isang worker, kailangan ma-file yan hanggang makarating sa ano, makarating sa mas mataas dito sa DMW after dyan sa legal disciplinary action. Pero mag-legal ka muna. Mag-legal, then i-endorse ka doon sa isa pang unit para maghabol ka doon sa disciplinary action. Then pwede possible partner na ma-settle 'yon ng employer na mayroong compensatory o mayroong money or money claims pa rin, ano, compensation,
1: yes,
0: na hindi natanggap. Pwede 'yon, pero it will take you syempre sometimes para mangyari. Idagdag mo 'yan doon sa binanggit ni Karen, Pastor Rene, yung kaninang binanggit niya. Pero doon magsimula. File a legal complaint, disciplinary action, magkaibang bagay yan, pero at least doon sa disciplinary action, may pagkakataon para magkaroon ng compromise partner o hindi tatanggalin yung file na yon hanggang hindi nagbabayad yung employer.
1: Oh, ito magandang tanong, partner. Di 11 years na siya doon, ano? Umuwi siya, not knowing na hindi babayaran yung kanyang indemnity. Na obligasyon po yan, ayon sa batas dun sa sinabi ko kanina na kailangan po siyang bayaran. No? At full indemnity ito dapat kasi higit sa 11 years. Eh. So, kumbaga, pati yung kasong breach of contract, eh, pwede kaso sa kanya. Ngayon, ito ang tanong. Makakwalify ba si OFW as distressed OFW para makakuha siya ng action fund?
0: Okay. Ang sagot agad natin, dahil wala namang ang distress kasi, partner, ang paliwanag, di ba? Ang distress ay isang OFW na nagkaroon ng pananakit o may mga abuse. Ang ano, this is ano, since violation ito ng contract, administrative bagamat may criminal ano rin aspect, ano, dahil hindi niya tinupad yung kontrata. I think the legal department will assess, partner, kung saan magfo-fall ito. Kung this is a distress, i-categorize ng ano yan ng legal division, then they can also ask if she is qualified to be granted para dito sa action fund. Pero sa akin ngayon, parang hindi siya papasok doon sa ano, doon sa direct, dahil wala naman doon sa kontrata natin, partner, yung kontrata natin. Pero sa benefit sa labas ng bansa ay meron siya. Hindi doon sa part ng kontrata na pinirmahan sa Pilipinas.
1: So sa akin, practical advice talaga dito ay ipunin yung lahat ng mga transaksyon. Kung merong written na pangako, text o email o letter, i-produce nyo po yon. Tapos kung walang ganon, employment record o kaya yung salary history o yung sinasabi natin kanina, yung bank transaction na nagpapakita na ganito kalaki yung sweldo mo. Yan. Tapos, huwag na ho kayo maghintay na dumating pa yung pangako na napako na.
0: Malabo yan, partner. Malabo yan.
1: Malabo, oo. So, mag-file na ho kayo ng complaint katulad ng sinasabi ni Pastor Joe. No? Tapos, para yan ay maihain, no? Sabi nga natin, pag nalaman ng DMW yan, saan ito? O, sa Kuwait. So, sila ngayon na makikipag-coordinate sa MW Kuwait. At doon na magsisimula yung medyo mahaba, pero aba, ito ay kahabol-habol ito, partner. 11 Tama. Years siya eh.
0: So lumalabas na yung 5 years, partner, ay yung first 5 years, tama, ay kalahati. Tama?
1: Kalahati, o kalahati yung buwan. Tapos
0: 6 years ay buong isang buwan.
1: Buong isang buwan.
0: Salary. So we have 5, she has 5 complete salary, 5 months, plus yung half ng 5.
1: Oo.
0: 7 months.
1: Dahil sa batas nga nila, kapag ka umabot ka ng 10 taon, buong indemnity kahit
0: maganda.
1: At saka,

0: Talagang malinaw sa batas nila na obligasyon ng
1: Oh,
0: employer
1: tama, tama.
0: magbayad ng indemnity. O, so
1: Hindi
0: may
1: na
0: nilabag talaga.
1: sa ating batas 'yan, kundi sa batas na mismo ng
0: Sa
1: host
0: batas nila
1: country
0: yan. Oh.
1: na entitled ka doon sa benepisyong iyon. Pero mag-start from here ang filing dahil sila ito ang coordination. Tama
0: Oo.
1: si Pastor Rene. Iko-coordinate yan at ang control ng ating pamahalaan dyan, dalawa. One, yung ating migrant workers office doon na siyang mag-aasikaso dapat dyan sapagkat ito'y part pa rin ng kanilang obligasyon. Pangalawa, yung ahensya partner, kailangan niya ring mag-coordinate partner. Iko-call ang attention niya ng agency dito kahit sabihin mong tapos na ang kontrata, eh hindi na mahahabol, hindi po. Dahil
0: Okay.
1: nangyari yung violation while na andun ka sa ibang bansa under contract.
0: All right. Po, eh, oras po natin ni 9:05 ng umaga. Break lang ho kami saglit at may sasagutin po ho kaming ilang mga katanungan. Huwag po kayong aalis, magbabalik pa ho kami.
2: Servisyong OFW. Tiyaga, tiyaga, tiyaga. Pray, pray, pray. Yan po ang lagi nating panawagan para sa lahat ng mga Pilipinong nasa ibang bansa. Tiyaga sa napakahaba at komplikadong prosesong hatid ng pabago-bagong adjustment. Tiyaga sa trabaho sa kabila ng matinding pananabik na makauwi na at makasama ang pamilya. Tiyaga sa pananalangin dahil ang ating Diyos ay walang sawa sa pagtugon sa ating mga tulog sa Kanya. Sabi nga po sa Unang Tesalonika, Kabanatang 5, Talatang 16 hanggang 18, Magalak kayong lagi, palagi kayong manalangin, at magpasalamat kayo sa Diyos sa lahat ng pagkakataon, sapagkat ito ang kalooban ng Diyos para sa inyo, sa inyong pakikipag-isa kay Jesucristo. Ako po ang inyong kaagapay, Pastor Attorney, Carlos Kuya Caloy Cao Jr. Sumasaludo, umaagapay, at nananalangin para sa ating mga overseas Filipino workers.
3: Sumasayin pabawi mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
4: FEBC.
3: Himpilang.
4: 702 DZAM.
3: Agapay ng sambayanan. Servisyong OFW.
0: Babalik po ang servisyong OFW. Ito pa rin inyong likod, Pastor Lynette. Si Pastor Joe sumasagot po sa mga katanungan na inyo pong ipinadala sa amin. Eh, partner, sabi nga natin, masalimuot yan, pero kailangan, sa akin, advice ko talaga, i-pursue po natin. Kasi sayang po yung 11 years.
1: Kanina habang naka-offline tayo, partner, pag-uusapan natin, kung Metro Manila yan, we will assist.
0: Yes, of course.
1: We will assist. So punta lang po kayo sa GFM para maalalayan po tayo at ma-endorse kayo sa tamang opisina, masubaybayan natin. Magandang ano yan, magandang case study partner yan, ano, na bagamat meron na tayo mga ganyan, pero better ito
0: bago
1: kasi
0: ito eh,
1: na naghahabol ka ng indemnity, which is wala pa tayong kasong ganyan, pero yung naroon, ayan, mayroon tayong mga kasong naroon, pina-assist natin, mag-file ng
0: at saka maganda rin ano to, magandang case study na kung tutugon talaga yung MW Kuwait at magtatrabuhin nila.
1: Tama,
0: kasi remote ito, remote filing ito, partner.
1: Oh, pero with the VMW working at yung system nila at saka yung trabaho nila, 'di ba? Magko-coordinate 'yan eh. Magko-coordinate 'yan kahit sabihin mong remote partner, eh ang coordination ng DMW mismo sa kanyang MWO, 'yan ay as if personal 'yan na nakikipag-usap, no?
0: Lalapit
1: gawin
0: na,
1: natin
0: no?
1: Yan.
0: Oh, eh baka pagka ako'y nagkaroon ng panahon, eh pupuntahan natin si Attorney Eric Duliete.
1: Attorney Eric, ayan.
0: O kaya sa diyan sa MWPB, Migrant Workers Protection, si ano, si Attorney Romel Abang.
1: Attorney Romel, pero ang eksperto diyan partner eh Attorney Eric. Kasi matagal sa legal 'yan eh, matagal sa legal. Alam niya yan kung ano at
0: maganda.
1: Magandang gawing ating case study.
0: Sige.
1: Interesado ako diyan kaya sabi ko sa iyo. Sige. pick-upin mo at saka pag-usapan natin kung paano matutulungan.
0: Sige, sige.
1: Sayang
0: sige.
1: Din, sayang din. Malaking amount, malaking tulong yan sa ating okay. OFW.
0: Oh, ito pa isa. Hello po, sir. Hingi lang po ako dito ng konting payo po. Kasi po kanina, kinausap na naman po ako ng amo ko. Sabi niya po na nagtawag na naman daw ang agency ko sa kanya. Ang sabi, dadalhin po ako sa agency kasi hanapan po nila ako ng bagong employer para mabigay na sa amo ko ang advance ko daw po.
1: Mm-hmm.
0: Sabi ko po ay ayaw ko pumunta ng agency gawa ng ang pangit po ng mga sinasabi sa akin ng Pinay na nag-handle po ata doon. Una, ang sabi sa akin, ayaw niya ako tanggapin sa accommodation kasi puno na daw po doon. Ang akin daw po ay di daw po malala at saka sa mga voice message niya sa akin, ang sakit niya magsalita sa akin po. Kaya sabi ng employer ko po, okay daw po at papaikama daw niya ako. Magtanong po siya sa nagtanong pa siya kung magkano at pakuha ng dugo para makaikama ata ako. Tapos sabi niya, yun na lang daw po kasi ayaw ko na talaga ang magstay dito.
1: Mm.
0: Ayaw at ako ay uuwi na lang sa Pinas. Kaya sabi na niya, until August po para matapos na utang ko sa kanila.
1: Okay.
0: By September, para makabili daw po ako ng pamasahe ko daw po, papinas daw po.
1: Okay, partner, yan yung actually medyo nahuling ipadala ko yan. Actually, that is a follow-up on the first PM na nasa taas, nasa ilalim, partner. Yung nasa ilalim, yan yung origin, yung context niyan. Please read it dahil diyan iduduktong natin yung kanyang...
0: Okay, ito pala yung nauna. Okay, ito ang sabi dun sa una. Sir, tulungin niyo po ako, sir. Gusto ko makaalis dito sa amo ko po. Both agency po, alam na nila ang reklamo ko kasi hirap umasa sa agency po. Alam ko po na may mali ako kasi po, naka-advance po kasi ako dito, sir, ng 2 months. Kaso po, suko na po talaga dito, sir. Hindi sa naka-advance ako, sir. Basta na lang ako aalis, sir. Lahat po, emotional, mental po, pagod na, sir. Kasi ginawa mo na lahat. Mali pa rin dito. Hindi pa sapat kay madam. Tapos sabihin, hindi ko nilinis at kulang sa kain, sir. Kasi pinamukha pa sa akin ni amo na sila nga isang indomie lang tanghalian. Mm-hmm. Okay na sila.
1: Mm-hmm. Alam mo yan, partner, yung indomie, di ba?
0: Oo naman. Kinakain ko din yan noon.
1: Okay.
0: So, yun.
1: Ayun. Okay. So yun na yun,
0: partner.
1: Kaduktong yung gusto niya na pong umuwi. Kausap ko lang yung kahapon, partner, at pinayuhan ko pa na kung talaga, kasi ang talagang reklamo niya dyan, hindi lang yung ugali. Medyo mataas ang tolerance pa rin nung worker, partner. Kasi nga, hindi kumakain ng tama, partner. Ang konting kanin. So doon sa paglalarawan niya, kita mo naman, indomie lang daw. Kami nga, indomie lang, tapos ikaw pa. Parang ganoon. Yun ang ibig niya sabihin na as Pilipino, talagang siyempre, paano ka makakapagtrabaho kung ang kinakain mo naman ay di sapat. Talagang mapapagod ka at hindi mo kakayanin. So ang talagang complaint niya dyan, partner, yung hindi tamang pagkain at kulang sa pahinga. Ngayon, meron siyang nag-advance siya, partner, ng salary dahil may pangangailangan yan. Actually, sabi ko, yung naging kinuugali ngayon ng employer mo, bukod sa complaint mo na di pagpapakain ng tama, yung lahat tinitingnan, lahat na sinusubaybayan dahil naandun sa bahay ng employer, naandun ng employer, walang trabaho eh. Ngayon, medyo mainit na ang dugo sa kanya, partner, kasi nag-advance to eh. Sabi ko, napaka-bless mo naman na medyo pinayagan kang makapag-advance. Pero dito na nanggagaling, partner, yung inis. Kasi parang sinisilip na lahat. Nagbabawi, di ba? Nagbabawi. Tapos, 3 days ago pa lang, nagreklamo na yung worker ay yung pamilya sa OWA. So nasa OWA cares, pinadala ko rin sa iyo yung text, di ba, partner, andyan na sa baba, officially na-endorse na. Na-endorse na, kaya sabi ko, sige, ganito ang gawin natin, susubaybayan. Ngayon, ang problema niya, sabi niya, sir, gusto ko na po talagang umuwi, kaya lang, ang gusto ng employer, bayaran ko muna o i-transfer ako sa employer na iba para mabayaran yung advance partner, yung advance na ano na in-advance niya. Pangalawa, siya ang bibili ng pamasahin niya hanggang Agosto dapat para mabayaran yung kulang. Pangalawa ay makabili ng ticket. Oh, yan yung ano, yan yung konteksto niyan. Eh, ikaw muna partner, ikaw muna magpayo diyan.
0: Hindi na ano lang ako eh. Medyo napapangiti, natatawa na medyo naiinis eh. No? Kasi dito nga sa atin sinasabi natin eh ang isa sa mga values na ating gustong pairalin para sa mga OFW yung maging kapakipakinabang sa ating bansa. Sa mga bansang pinaglilingkuran natin. Eh, itong ganito ho, eh, yung home practice natin na pagbabali, ay nadala pa natin hanggang doon sa ibang bansa.
1: Pabait so, din partner yung employer, buti pinayagan.
0: Oo. Usually, yun hong bali, eh, kasi parang, kumbaga, anong tawag dito, naging kasanayan na lamang ng ating manggagawa na alam mo na lalong-lalo na doon sa mga sa labor, no, yung mga nagle-labor, nagkakarpintero, minsan kumbaga kagawian na, pero hindi ho ibig sabihin ha na dapat ho gawin din natin yun doon sa ibang bansa, kahiyahiya po. Una ho sa akin ha, sa akin personal ko lang ho lilinawin ko yan ha, na sana wag ho natin dalhin yung ganoong practice.
1: Saka hindi kasi, practice partner yan ng ibang bansa, yung advance.
0: Yung pa nga eh.
1: Domestic worker ka pa. Lalo na ang company, nagagawa nila yan. Alam ko partner sa company ninyo, pero hindi rin ugali nila yun.
0: Pero hindi ko nagawa yan partner. Ever, hindi ko yan nagawa. Dahil yung loan nga, hindi nga ako nag-loan eh.
1: Oo.
0: No, kasi sabihin napupo na naman kanya lang it's amusing but at the same time medyo disappointing. Sana wag ho tayong hindi ho yung ibang paraan
1: yan. Kasi tinanong ko din partner yan bakit ka nag-advance, ako tiningnan ko din na hindi magandang ano na kaya dito nang gagaling partner yung higpit na at saka yung
0: ayan na.
1: Diyan ang gagaling yan. Kasi
0: yan yung resulta tuloy.
1: Result yan.
0: Oo, yung paghihigpit niya, yung pagkakainis sa iyo, tapos yung the fact nga na nasisita ka.
1: Tapos naghahanap ka pa ng
0: mali yung ginagawa mo.
1: Ng masarap na pagkain o pagkain talaga, which is dapat naman, pero patong-patong na pa yung tingin sa iyo ng employer mo na hindi ito magandang
0: Partner, totoo yun ha, na ito yung sinasabi ko, yung minsan na sinasabi, sir, 1 meal a day lang. One meal a day lang talaga. Alam nyo, totoo yan. Kalimitan, ganyan nga. Minsan, dalawa. O hanggang 1 meal lang sila. Kasi alam mo, mas mahaba ang tulog ng mga yan eh. Bakit? Kasi mainit sa labas. Eh, disyerto yan eh. So, mas gusto yan, nasa loob yan. So pag nasa loob yan, kahit hindi yan kumain, tulog lang kasi ng tulog. Yeah. No? Kaya nga yung sinasabing indomie lang o kaya tinapay lang, kasi sa natulog kanila, sila.
1: Yun. Sa kanila lunch yun. Oh.
0: Eh yung lunch nga ng mga yan, minsan alas 4, alas 5. O syempre, tayong mga Pilipino, 3 times a day, plus 2 pa, may snack pa. So 5 times a day. Kaya, alamin ho natin yung pinapasok ho natin kapag ho tayo mag-abroad.
1: Kasama
0: po yan kulturong ganyan.
1: Paghanda.
0: Oo. Totoo yan. Kaya kung gusto nyo yung ganoon, abay maghahanda ho kayo. Talagang makikipagsapalaran ka, kakain ka talaga at maghahanap ka ng paraan.
1: Actually, kumakain na siya partner gamit yung sarili niya ng pera kasi sabi niya hindi talaga sapat. Nakita ko naman na talaga hindi sapat pero wala ganun ang sitwasyon. Sabi ko, parating mo sa ahensya para naman malaman din nila. Kaya lang ini-snub di umano yung kanyang mga reklamo. Pero balikan ko lang, partner, doon sa planong pag-uwi, kung makikita ng kasi plano i-transfer siya eh. Plano siyang i-transfer pero hindi pwedeng gawin 'yon ng employer.
0: Hindi pwede, hindi pwede.
1: Hindi pwede 'yon sapagkat kung i-transfer mo 'yan, dapat mong iparating muna sa MWO para mabago ang kontrata at mag-change ng employer. Hindi pwedeng gawin 'yan basta-basta na kasi ang habol dito, partner, ng employer ay para mabawi. Siyempre, 3 months pa lang to, partner eh. 3 months pa lang ito, itong worker na ito, ang kababayan natin. Okay. Eh siyempre naghahabol siya. Naghahabol siya kaya wala pang ikama, di ba? Naghahabol siya na mabawi yung pinambayad niya sa agency. Diyan sa bansang 'yan, sa host country niya para mabawi kaya ita-transfer siya, parang babayaran siya ng bagong employer. Pero hindi po tama 'yan, kabayan, hindi pwedeng gawin 'yan sa iyo ng employer. Ngayon, since gumagana na, partner, yung repatriation na partner, can you read that in closing bago tayo magtapos yung PM ng Pinosco, binigay ko din sa iyo 'yan eh. Basahin mo nga yung message ng OWA diyan. Sa OWA Cares.
0: Okay, sa OWA Cares, ito po ang sinasabi.
1: Yung PETSA, partner. Bang, tingnan mo PETSA.
0: Okay. OWA Cares ay ito ay July 14, 2026, case endorsed.
1: Ay ngayon, 16 lang, partner. So, 2 days ago lang.
0: Oo. So, endorsed to Department of Foreign Affairs, Department of Migrant Workers Cares Support, One Repat Command Center, so hanggang sa pati OWA Jeddah, Riyadh,
1: okay,
0: and sa PRA, sa East Trans, pinasa ko na,
1: okay,
0: the East Trans Global Manpower Consultants Incorporated. Mm. So ibig sabihin ito ay alam na,
1: naiparating na
0: PRA,
1: concern na to. At nakalagay diyan yung request, partner, ay request for repatriation.
0: Requested repatriation.
1: Ayan. So, yan ay, partner, bago tanggapin ng One Repat Command Center yung request, inaano yan, biniverify kung qualified ba. So, the mere fact na tinanggap yung repat request, it means qualified yung case na sinabi, magfo-fall into repatriation. So, sabi ko sa pamilya, intay na lang po natin yan. Hindi na po ako kailangan gumalaw dyan. Kasi na-file na yan. Ang gagawin na lang namin, just in case, may mga delay pa, magtagal, that's the time we're in our program, Servisyong OFW will comes in, para maalalayan kayo for follow-up. So, umaandar, 2 days pa lang naman yung filing, kaya sabi ko maghintay lang.
0: Okay, so again, ang payo natin dito, ano, pagka ganyan, tama ginawa niyo, at least na, nag-request ng repatriation, hintayin lang po natin 'yan, ano. It will kumbaga run its course hanggat sa po kayo ay makauwi. At huwag kalimutang makipag-ugnayan sa amin kung kinakailangan para ma-assistehan ho kayo sa mga payo. And at the same time, ayun na nga, kapag ganyan, unang-una sa akin, I really strongly advise, huwag po natin gawin yung kagawian natin dito na pagbabali.
1: Mm-hmm.
0: No? Hindi siya magandang simula.
1: Plus, no? Partner, idagdag ko dyan sa sinabi mo na whatever reason na kinapos, nagipit, kasi yun ang sinasabi na ang OFW nagkasakit yung anak niya, sila lang mag-ama. Wag ho natin sa employer yung gawin. Dahil ulitin ko, hindi ho kaugalian ng mga employer yan kasi nakabase ang inyong kasunduan. Except, sa Asia, understandable pa, partner, ginagawa ng Asian yan. Pero yung Middle East, hindi po yan practice nila. Pero kahit na practice, partner, nilang gagawin yon. Dahil maapektuhan talaga ang employment, ano mo, relationship mo with your
0: employer. Ayun na nga nangyari. Ito, patapos na sana kasi tayo, pero merong inquiry si Amira. Sabi niya, Pastor Rene, Pastor Joe, namatay na po yung OFW na nagbakasyon dyan sa Pilipinas. umuwi para magbakasyon pero inatake. May burial po ba yun makukuha sa OWA at DMW kung narinyo naman po ang OWA membership? Salamat po. Sagot natin, yes.
1: Absolutely, yes.
0: Absolutely, yes. O, makipag-ugnayan po kaagad.
1: Hindi lang burial yan, partner. Hindi lang burial yan. Kung narinyo ang OWA membership niya, kung natural death yan ay 120,000. Yung 20 is yung burial, 100 dun sa insurance. If, just in case, Mama Mira, na-renew yung kanyang contract at may OWA membership. Hindi man contract, halimbawa, balik manggagawa, pero na-renew yung kanyang OWA, makakabil siya, hindi lang insurance, yung hindi lang yung, ano, hindi lang yung burial, kundi maging yung insurance benefits niya.
0: Ayan. O ito, isa pa, no? Habulin na lang natin. Good morning po. Yung sa, ano yun? Sa Peter ko po, hindi ko alam kung ito, nag-auto type ito. Ay victim po siya ng fraud. Unang beses, punta niya ng Kuwait. Fake yung OEC na binigay ng agent sa kanya. Nalaman na lamang nung pangalawang pag-process na babalik sana. May habol pa po ba sa agent na nag-process? Nako po.
1: Actually, maikling sagot lang, yung process, hindi agent ang nagpo-process, no? Yung agency, kung sino ang deploying agency, yun ang hahabulin natin. I-check natin dapat yun.
0: Oo. Alright, well, wala na ho tayong oras. Kinapos na tayo. Pero sa susunod na linggo, kung meron pa ho kayong mga katanungan na inyo pong gustong sagutin on air, ipadala lamang po ninyo dito sa aming himpilan sa 702-DZAS. Maikling panalangin po, Panginoon, inyo pong patnubayan, lalong-lalo na itong aming pong pinag-usapan, isang OFW na nawa, Panginoon, magkaroon ng breakthrough na makuha niya pa rin yung 11-year na indemnity na may karapatan naman po siya. Lord, I pray that yung pong favor sa MW, sa DMW, dun po sa Kuwait ay magtulong-tulong para po matulungan itong OFW. Ganon din yung iba't pang mga OFW na may concerns, Lord, I pray, at tulungan mo din po sila sa kanilang mga concerns. Pagpalain po yung kanilang pamilya habang sila po ay nagtatrabaho abroad at nawa sila po ay magkasama-sama na pagdating ng takdang panahon. Salamat po, ito po ang aming dalangin. Amen. Ayan. Amen. So magkarinigan na po tayo muli sa isa na namang edisyon ng servisyong OFW. Meron po bukas. At ito po inyong lingkod, Pastor Rene Bunsoy.
1: Sa pangalan po ni Attorney Carlos Gau Jr., magandang araw sa inyong lahat. Pagpalain ng Diyos ang ating mga overseas Filipino workers kasama ang kanilang pinakamamahal na pamilya. Magandang araw po sa inyong lahat.
5: Ako si Jerry Aguilar, nakikinig sa online broadcast ng FEBC Radio 702 DZAS buhat sa Japan.
6: Arigato gozaimasu.
7: Servisyong OFW.
8: Sa tagsa kapag ulan, ginapahanumdum kita sang isa kasakit nga kamatuuran. Masami ang baha nagasugod sa basura sa dalan, nagabalabag sa kanal, kag nagadala peligro sa kabuhi sang katawhan. Bilang mga tinugyanan sang Diyos sang iya tinuga, ginatawag kita hindi lang magpangamuyo, kundi magatipan man sang kalibutan. Sa siningation, piliun naton ang gugma kaysa kawala sang labot sa aton palibot. Kung insakto ang paghaboy naton sang basura, ginaamligan naton ang aton isig katawo, komunidad, kag palaabuton. Mangin kabahin kita sang solusyon. Manglimpyo, mag-segregate sang basura, kag mangin ehemplo sa komunidad.
9: Ini nga pahanumdom gikan sa 1233 Radyo, DYDS.
10: Ini ang 1233 Radyo DYVS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesu Kristo, tugtog ang tanan makabatid.

0: Good morning! Welcome to DYVS 1233. Ako inyong kadampig. Sa ikayong nauna, ako si Alma Palmares. This morning, we will talk about workplace mental health and strategies for addressing job stress, burnout, and creating healthy corporate environments. We are live on Facebook. You can tag, like, and share to your friends. Kag makakuha naman kita dili simple tips sa aton ikaayong una. Gani, stay tuned. I'll be right back after these few reminders.
1: Kayang iwasan ng dengue. Sundin ang 5S ng Department of Health.
2: Search and destroy.
1: Linisin ang mga lugar na may naka-imbak na tubig.
2: Self-protection.
1: Magsuot ng long sleeves at pantalon. Pagpahid ng mosquito repellent.
2: Seek early consultation.
1: Magpakonsulta agad sa doktor kung may sintomas ng dengue gaya ng lagnat, rashes, at sakit ng katawan.
2: Support fogging.
1: Sa mga lugar na may outbreak ng dengue.
2: Sustain hydration.
1: Uminom ng maraming tubig, lalo na kung may lagnat.
2: Isang paalala mula sa Save the Children.
0: Sa liwat, nagabalik kita diri sa aton nga segment sa kadampig mo sa ikayong nauna. Kag istoryahan naton subo ang mga tigpulamati dira, no? Ang workplace, mental health, and strategies for addressing job stress, burnout, and creating healthy corporate environments. Mao to di importante ini. Kaya aton nga mga nagalulubra, no? Importante nga ang aton mental health ara gid sa maayong sitwasyon kay it affects our job and of course our relationship with one another. In today's fast-paced world, many employees are silently battling stress, anxiety, pressure, and burnout. Deadlines, toxic environments, and unrealistic expectations and lack of work-life balance can deeply affect a person's emotional, mental, and even spiritual well-being. That's why a healthy workplace is not just about productivity. It is about people. When employees feel valued, supported, and emotionally safe, they become more motivated, creative, and effective. Mental health in the workplace is no longer optional, it is essential. Tuod ginamang utod, no? So, sa kapamati, di na, especially ibang baw, daw kung maglabot, gani sa adlaw nga Lunes, no? Daw wala pa sila kasulod sa ilang ulubrahan, ahay, ara ng atake sa ilang mga anxiety, worries, you know, kag sometimes mga panic attacks, gani, kaya sa kadamo, sa mga ulubrahon, hilimuon, no? Kadamo, rason niya kung sa diin, mas nagakabudlayan, nagidkag daw, hindi manami ang environment sa aton nga mga ulubrahan. That's why people perform better when they are healthy emotionally, mentally, and spiritually. Tuwag gina iya. And it's not just only in your workplace, but the people around you, no? So, amo na nga kinanlan kun ikaw, especially if you are the boss of your company, you know, you are in the managerial, you are supervisor, no? Ara ikaw nga nag-handle ikaw sa madamo nga tao under you. It's very important that your mental health is in the level which is healthy. Kaya nga amanti, bo kung grabe ka stress kag ikaw mismo, grabe ang imong mga anxious thoughts sa muna kasabot. Ala na lang gida kung sa mga alubrahan, no? Buda magising kitanay, nagidayabi, kag nagahinambalanay sa hindi manami. So instead na maging productive ka mo, no? It creates more attention kag stress sa sulod sa alubrahan. That's why number one, recognize the signs of stress and burnout. So, kaya ma-recognize na ini sa mga workplace naton, kag sa mga tao around us. Awareness in the first step towards healing, many workplace continue functioning while emotionally exhausted. Burnout often shows through constant fatigue. So, nang adubo, doon kapoy, doon ibuntat, daw grabe ang ilang nabatsyagan. So, that is why nga kinanlanon, tanawon tagid, no? Mangin, no kita mapagmatsyagod sa Tagalog pa sa mga aton nga mga kaupod sa lubrahan, kag kun especially ba lang ikaw may ara sa nga tawag nga you are in the position where you handle people, so mangin ano kita sensitive, no? Especially tiyabi iban nga mga mothers bago lang nagbalik sa ilubra after their 3 months of leave after they gave birth, so mga adjustments kadamo sini, no? Or especially your coworkers has died, no? Some of the family members has died, sa imong mga co-workers, their loved ones, their family members. So these are the things nga ti ahay, kinanlan maanan ta sila, masuportaran ta sila, kaya it's not easy. That is why ang burnout often shows throughout constant fatigue, irritability, lack of motivation, anxiety, poor focus, and emotional withdrawal. So sometimes di mo na hindi na sila mag-istorya, no? Wala na lang ga-interact. Companies and leaders must learn to recognize these warning signs early instead of ignoring them. So importante gid na kay parang sa simple pa lang, no, nga mga sinyalis nga inigli ang imong kaupo sa ubra, naga undergo gyud sa tuwag nga mental stress. So kinanlan naton sila mabuligan. So you cannot fix what you refuse to acknowledge. Importante na mentionihan ta. Hindi wala, okay na sila, hindi man gid maano sila, hindi na makapekto sa ila. That's why the Lord is so gracious. Sabi sa Matthew 11:28, come to me, all of you who labor and are heavily laden, and I will give you rest. So grabe ang Ginoo, nagapanawag ya nga magpalapit sa iya, nga magpahuway kita ya, kay ti amo na bala kung isa ang sasulod sang mga batyagan, mga paminsaron, ti do hindi nakisa do ni kapahuway ang paminsaron, daw pirmi na lang nagaka kuan ba na nagaka-torture ang imo mind again and again, ti muna paano ka maging productive kun ang tanan nila batyagan mo is tension, no, rather than you cannot really focus and even ideas, I would say, no, kung ang tam-a naman ka grabbing expectation and pressure ng ara dira, no, pressure is good because the pressure hindi pa pwede nga do lax lang tayo, pero we need to have, that's why there are things by deadline, no, may mga bagay nga dapat himuon, hindi pwede nga, sige kung saan wala na ipasa, hindi man mo sina, or pwede man nga wala na may ma-achieve sa kampanita, or you know, whatever comes out, no, it's not, it's just nga amo na bala, the way we do sa ginatawag nga team building, no, i-build mo mo team as in a corporate world, importante na parang production, no, makita ang ginatawag nga manami nga resulta, no. An illustration, a cell phone may still function at 1% battery, but eventually it shuts down. In the same way, people may continue working while emotionally drained, but eventually burnt out catches up. So muna ang akin nalang mabuligan tagid, no? There are some companies that they offer already, no, nga ang ilang mga empleyado dira so sa kumpanya, they will have a mental health time na kung sa diin makahatag sang awareness or probably health counseling. It will be good kay kanami gid sini nga ang aton nga mga employees mahatagan naton sa nga tawag nga bulig when it comes to mental health. Number 2, create a healthy work-life balance. Importante gid ni, rest is productive. So syempre ang pagpahuway importante gid. Many people are overworked but underrested. Employees need time to family, sleep, recreation, spiritual renewal, and personal growth. So balansihon ta na iban, bodo, sobra naman ka, naglapaw naman ang grabe ka, obra ka, deadline ta na, no? But hindi balansihon ta, kailangan ka man magtulog, may family life ka dapat, may recreation, iba naman, sobrahan naman, recreate na lang, recreation na lang, no? And of course, iba yung kalipatan, no? Ang mga spiritual renewal. Kaya nga, aman ang aton espiritu kalag kaglawas, utod ko ng aton lawas, kinalanon sang bagay nga, vitamins, pagkaon, mga healthy foods, exercise, to make it strong, amo man aton spiritual life. We need to have our spiritual men, no, makakaong sa pulong sang Diyos, makadayaw kita. So, importante ni, and of course, para kita magpubo as a person. So, healthy companies understand that exhausted workers cannot produce healthy results consistently. So, na pwede kung hala mo gitkapuga ang imutinabo, pwede man. They can perform, but in the long run, no? Kailan niya nga ton nga pag butang, foresight always, no? Sa business man na, sa aton nga life, sa aton nga pagiging, you know, a mother and a father, or your business, kung ano man dira, kailan gid sa nga tawag nga longevity in a way that maplastar mo, nga kung sa diin, consistent ba? Hindi na pwede nga, ari, hararara, no? Pero pagkatapos na, ahayti, naglulugpay na to sa kahapoy, so kailan makita ta na. So, practical strategies, muna, get encourage proper vacation leaves. So, muna nga ang mga kumpanya, no? may sumungti sa aton sa gobyerno. Like example, I think ang maternity leave, gindugangan ina, nag 3 months na. So it can really help sa mga nanay nga pag-ung bata. Kahit siyempre, they will have time, no? Man lang makaalaga sa ilang mga babies, especially sa sining mga tinion. Kag especially ilalawas, makapahuway kid. And next is avoid unhealthy overtime culture. So, there's one country nga ang ilay ang mga employees. Kinanlan niya may mga biskan sa, hindi lang niya break sa pagkaot, may break niya sa pahuway. No? So, kanami, kung nakapahuway ka, kung nangimong lawas, kagapaminsaron mo, nakapahuway, you have more chances nga ang imo yung lubrahon. Productive ikaw, kag hindi ikaw, no? Muna blado, wala, nag-high pitch premium ang imo tingog, no? So, importante gina. So, overtime, good care, kaya mo na iba na, overtime, no? Mga gani, baga-over na ginang time mo. So, ma-i-avoid tayo na, no? Respect employees' personal time. So, may ara, makisabaw, may mga kumpanya or may mga boss nga, nag-leave gani ang tawo, ti-leave pagyadya nga gina-message, ginahabalan ka sa kung anong problema o ano pagyadang himuon, nag-leave ka pa. You know, wala ka to physically sa imong pusina, pero ang ubrang tanan nga stress ara man to sa imo. So, tagaan taman sila chimpo, kaya man sila kung nagpahuway, may leave na time to have a personal rest. So, you know, take this time i-maka-refresh kagin sa imo ko galingon. And of course, promote flexible schedules when possible. So, kung namin masubong, I think some companies, they have this kind of working ethics timing, may mga hybrid, no? Nga, pwede in 3 days, ga-opisina sila physically, 2 days, sila work from home. So, it brings a lot of pahuway kag ang ilang environment, no? Ma-adjust pag nila ang ilang kaugalingon. So, kanami, git, kay ibang nag-acknowledge kasi na nga after sang pandemic, no? Na most of the time dito, alin sa una, nag-work from home. So, from then, nakita, nga, kanami, man kung hybrid nga may work from home kag may physical nga pag-duty sa mga opisina. Siling din sa Hebrews 4:9, there remains therefore a rest for the people of God. So, mapahuway kita. Di pwede nga wala, no? Kaya bisan na Ginoo, on the seventh day, God rested. Ha? For us to understand na ang rest, hindi na yung sala, kag hindi na yung kinanlan nga, kumbaga, do makalabali, gitang imo nga likod sang halatuduhan, bugida sang ubra. Like sometimes, ha, kay kung people pleaser, kabala mo na, wow, gusto mo gandiyan magpa-impress, no? You know, when you do your work, yes, do your best. Kaya reflect, actually, ang aton nga ubra sa aton nga, especially if we declare nga ga-follow tayo kay Lord, tiyan mo na kinalan in excellence. Kaya mapakita ta na. But not in the sense nga, ang iba niya, people pleaser na lang, nga, despite of grabe na nga, ang ilangan na batyaga, no? Ginasigi, overstretch nila ang ilang self. So, rest is not a laziness, it is preparation for longevity. So, ilang kabilog kita mag, pahuway-huway man kapag may time, no? So, igaan tagi chimpo ang aton kaugalingon. Kaginabalang chimpo nga pagpahuway nga, ma-refresh ka. Kaya ba nagpahuway man to yabaw, nagaguba man sang lawas mo. Hindi man sinaamo na, ha? Dapat nang pahuway nga, ma-refresh ka, ma-renew ka, especially your spiritual life. Kay, you know, it is your inner man nga kinanlan gidya naton pabakuron. That's why, an illustration, even machines overheat without breaks. Oo naman, human beings need emotional and mental recovery to function effectively. Kinanlan tagid na iya magpahuway kag magsilinga dali lang kid. It's time to break. Mao na nga in a year kisa mo na hindi mo man kinanlan gasto gid kay iba daw ko mga break pala do makadto kag ito sa diin nga mga lugar no magasto kag kita mo na kung kisa iba nagpahuway nagbakasyon pag abot ka puy gyapon kay kadamo pag gyud gani isang imong ging dugang sa mga bagay nga dapat simple lang especially nga take time to be alone no alone lang kag take time nga makatulog kada without alarm clock no healthy food no makawalk kada especially you know reflection is very important no tulukon mo imo kaglingon no ang gihatag sang Dios sa imo ang kabuhi no ang mga bagay talents skills your money and everything so much more ikatatlo build a culture of open communication it's importante ni in a company ang malami gidi na balang kun ikaw especially yung mga ara sa ginatawag position mahatag kita sa itawag nga avenue for our people to really share sometimes, no? Ay, just to say, kamusta ka? No, especially, Mickey, balaan mo nga awin na matyan ini, balaan mo nga, you know, may na, may iba na sunugan balay, no? Just to say nga, ay, kamusta ka? Kamusta yung, how's your coping up? So, kinanlan, may ara mo sina, no? So, the work environment is very important. Hindi lang work, work, work, kala bahala. Da sila, bay, ida sila, no? People heal where they feel heard. No, importante na. A toxic workplace often grows where fear, silence, and intimidation exist. Hindi kayo mo doon nagatihin kayo walking in the eggshells. So employees should feel safe expressing concerns, struggles, and even without fear of humiliation. So, nablang ba, karon nag-share ka lang na iyak agad, gisinggitan kapag idno? Ahay, di malakong kisang we have to really, even the boss itself, mga boss, mga CEO, mga tanana, kinanlandid man niya nga, kaya siyempre grabe stress, we need to, may mga i-achieve ta dapat nga goals mo, pero in the name of goals, you know, hindi na pwede ma-undermine nga itong mga tao, nga kung sa diin, amo man nga kinanlandid, kung ikaw, dako responsibilidad mo sa kumpanya, ha, mas ang imo ka, ulam na the capacity of the mind, the heart, ang imong health kay ti para nga kaysa bla agitated ang tao kay ti may mga nabatsyagan, may mga gina ano sila, may mga napanumdom sila gali, grabe gling na agyan nila, but nobody knows. So amo man ang kinanlan nga ang aton nga workplace, kinanlan ang aton mga tinawo, no? They are in an environment that they are safe to share. Healthy communication builds trust, unity, and emotionally safety. So, practical strategies. Una, get, conduct regular check-ins. Mangkot man. No, or probably, ban ganyan mga team building na, you know, they gather their team and begin to know one another. No? Hindi lang kamo lang mag, ano, hindi lang kamo ya co-workers. Okay, you are, that's your family also in the workplace. Encourage honest conversations. So, gaan mo encouragement ang mga tao nga ara dira sa palibot nimo sa imulubrahan. Provide safe feedback system or systems. Oo, kaya hindi maimportante. Amo na bala, kinanlan tayo mag-grow. Kay ako ya, I wouldn't agree naman nga, although wala man tayo sang kinanlan nga ito nga uburaya, it shows sang kaayo kagang pagsunod sa Ginoo. Kaya hindi mo na pwede nga bo, doon ka nami lang sa aton hambal, pero you know, ang pag-ubrata, doon hindi gid makita nga, kumbaga, diligent kita. So, importante gidin na. So, and these conversations, kumbaga, ang mga feedbacks nila, ang tawag na sa iba, ano, ma-debriefing, you know, okay, na pag inada, ano ka, ma-share ka again, you know, ano mga dapat improve, no, kinanlan ina. And of course, train leaders to listen with empathy. Kay ba, doon, sa kasubo, manabudog, hambal ka lang sa hangin, do wala, madami ka, I mean, you know, doesn't really care. At isa man nakabagay. That's why nga kis kadamo sang mga makibot ka na lang, oh, ano itong natabo, no? There's one in America na natabo ang nanay. Kamayo man, do. Ganyan kiti, go through divorce na after that, no? Ay, do wala lang sa ganit na anang sa iyong mga tapad balay. Gulpi lang gali yan, no? Siya kagkabataan niya napatay na, no? Nakibot lang ang bilog na community kay kanami. You know, ambal ganit isang mga tupad nila nga tani. Bumabisa may nanoktok lang to. How are you? You know, bring food or whatever. Kay syempre nag-go-through siya nga daan, gida po sa iyang kabuhi nga nag-go-through siya divorce, pero ti amo man sa workplace, no, kasi may mga family problem, may mga love life, may bago lang na break up or nano dira, ti I be there, you know, hindi para mag-chismis, kundi para magsilinga. Ay, kung gusto mo ka-istorya, gusto mo mag-share, ari lang kundi. Actually, you know, you cannot force people to share sa ila, especially their personal experiences or probably sa ila ginagyan. Pero it will be good. Ang aton workplace is a place where people is safe to share sa ila nga mga nabatsyagan. That's why a pressure cooker, no, illustration, and it explodes when pressure is trapped inside in the same way, and express stress eventually damages people emotionally. So, amo na nga kisa kasubo, gig kung hindi mo bala makita nga ayahan, kasafer na nagaling ako hindi nga, nga ano nga tupad, no? Nga ako hindi nga mga ka-workmates, subo man o lang mga tao, tinawo ni mo kay ikaw ang boss, no? So, I would say that kinalanon, tagi din na ma hatag man sa aton nga mga upod sa ulubrahan. That's why James 1:19, let every man be swift to hear, slow to speak. You know, so slow to become angry. So kaya lang kabalo kita mamati. No, tasig kita mamati. No, kag hindi ta mag-examo na mo. Mamati ka, bodo ka, damo ka gideon i-advise. To gusto mo ni himuon niya. No, hindi amo sina. Let it be that is safe for him or her, your co-workers, nga para mag-share. Kag makasiling siya nga, ay, salamat. No, no, like, ay, nagmag-ana nga ako, nga wala tiyagon, kaya naka-share ako. No, so, let it be in the workplace para nga ma-avoid nato na ginatawag nga burnt out. No? So, part 1 pa lang na, mga uto. No? Stay tuned. I'll be right back after this few reminders.
3: Wala ka bang perang pang gym? Gawing exercise ang paglilinis, paglalaba, pati ng gardening. Naka-workout ka na, nakatipid ka pa. Gutom at malnutrisyon, sama-sama nating wakasan. Isang masustansyang mensahe mula sa National Nutrition Council ng Department of Health.
0: Sa liwat, nagabalik kita diri sa aton segment sa kadampig mo sa ikaayong una-una kag aton diri na istoryahan workplace mental health strategies for addressing job stress, burnout, and creating healthy corporate environments. So mautod, importante ini kay ahay aton la mga ginikana no nga nagaululubra dira mga ibante masiling lagi natawag nila self breadwinner mga uto dira ikaw isa ka manang or manong sa imong pamilya nga bao no grabe gid ba lang ang paghimakas paghatag sa nga tawag nga suporta sa imong pamilya no so if you feel giving up and you feel amo kong isang gambas lang wala lang kamo kabalo sa nabatsyagan kung gihipos lang especially ha kung ikaw may bata sa abroad no bao number one gid pangamuyuan nyo gid sila no mga ginikanan or you, either you are a tita or a tito mga uto dira ang ginapaeskwela. Kay grabe ba lang ang mental stress kay grabe kin nga mga nagakaagyan la kung kisa sometimes they cannot share no kay hindi mas gusto mo burden ang mga pamilya nila all they know nga tiyari kami di okay we will provide we will give sa inyo mga kinananon pero you know number one get pray for them and encourage them every now and then you know just kamusta lang no hindi nga blang iban ga muna hambal nga bao daw kada na lang message daw ang imo mabaton pangayo no so nang no reason at all no occasion wala sang kung ano pa dang agenda just to really kamusta nanay tatay manong manang no tito or tita no sa imo dira nga mga pinalangga nga nagaululubra especially sa abroad no next is number 4 promote emotional and mental wellness programs so importante ning aton nga mga opisina nga aton nga mga lubraha, no? Kay mayroon kami kilala nga, well, approaches already you know, to, we will be part sa ilang team, sa ilang office. This is a private office which parang mangin isa kami ka kumbaga, group, you know, that would be makatudlo kag makahatag sa nga tawag nga guidance or sang counseling especially sa mental health. So promote ini nato no. So healthy employees build healthy organizations and organizations should intentionally invest in mental wellness by offering support system and educational programs. Importante ni. Kay kung gisano ti ahay way manika hinalungungan no ideas and malagari ti neglected kay you know the things that you do not know so may tendency nga maneglect ani kag hindi ta magaas ang importansya but if you know that it is needed no nga aton nga mga employees makabaton sa nga tawag nga pag mga programa when it comes to emotional and mental health wellness so example mental health seminars importante na. That's why ginapromote ta diri no nga mula sa schools magid sa mga sa mga maestra no sa mga opisina no din pa da no so if you want to pwede gyud kamo di ka leave message ara dira sa aton nga screen no you can leave message and makatag kamo contact no if you want a group no sa inyo opisina dira no, we can come and conduct sa nga tawag nga mental health seminars okay and of course, counseling support. Ang importante ni and wellness activities. Okay? So, may mga muna ang team buildings, events, prayer and encouragement sessions. Importante ini, no? To lift up sang mga naluyahan. Kung kisa, ano, grabe, mga inatubang. Kung kisa, abi mo lang gayom-yuhom na nang imuupod sa ulubrahan. Pero grabe, ang ginakaagya, no? So, we need to be there. Amuin yung mga programa nga pwede tamahatag, no? When it comes to promoting emotional and mental wellness program. And, of course, stress management workshop. So, like, tibaw, kung ubra kita yan, hindi man pwede wala stress. Kabuhi, tanisam, ang ari, tadiri, sa kalibutan, ang stress ara, gitna. Pero how we manage stress, no, importante. That's why mental health support should be productive or proactive, not reactive. Okay? So, proactive ta dapat. That is why 3 John 1:2, Beloved, I pray that you may prosper in all things and be in health. Wow, mugi na nga ito, gina look forward. Nung nga ito, espiritu ka lang, kaglawas. No, prosperous. Ay, anong biskang puno na yung bulsa mo ko lang imo nga mind na garintoy, no? Ang term sa Ilonggo, nga daw wala, kaimo ka pahuwayan, no? So, ang pangamuyo, diri, kanami, ginsambal sa pulong sa Diyos, no? Beloved, I pray that you may prosper in all things and be in health. Kaya importante nga healthy kita. A healthy mind is really a wealth. Illustration, a plant grows healthier when consistently watered, not only when it begins to die. So, patay na muna ng hambal sa Ilonggong saying, no? Andun mo pa ang kumpay kung patay na ang kabayo. So, kinanlan niya, aton kabuhi ya, consistently, no? Nagiging healthy kita. Kaya muna, encouragement, we need to really, matanom kita sing maayo, no? Kay amo ginaya ang gagatubo ang tanom sa matambok nga duta kag sa environment nga wala mga sapat-sapat nga nagaguba, no, sang tanom, no? And lastly, number 5, no, importante gid ini nga kung sa din develop compassionate and healthy leadership. Leadership affects workplace atmosphere. Managers, leaders greatly influence the emotional climate of a workplace. Harsh, abusive and controlling leadership creates fear and emotional exhaustion. That's why good leaders inspire rather than intimidate. So, wow, imo yung nga leadership ya daw pang martial law, no? So, amo na kinanlan, no, may freedom, no? But in a way, that is why nga ini ang productivity, kung gusto mo yasing maayong resulta, isimulan mo sa amusini, no? So, characteristics of a healthy leader: empathetic, encouraging, respectful, approachable, and emotionally mature. Wala ginatantrums, ha? So, importante na. Eh, kung hindi tayo kabalo mag-handle sa emotion, ta? Especially we are handling people, so it's quite stressful. Kaga, it's quite suffocating, no? Proverbs 15 verse 1, a gentle answer turns away wrath. People may forget instructions, but they never forget how leaders made them feel. So, mugina. So, kinanlan nun tayo na. Illustration, a shepherd leads the sheep gently, not by consistent beating them. Okay? When they ginabakul. No? Halabakulon, mga bakulon. Okay? So, you lead them. Okay? Lastly, foster purpose, meaning, and positive workplace relationship. People thrive when work has meaning. Employees are not robots. People want to know that their work matters, that they belong in a supportive environment. That's why strong relationships and meaningful purpose reduce stress and improve mood. Improve moral, no? Ang moral nato nagataas. Hindi ko napirmi ka na nasinggitan kaya ginapakahuyan. Ano pa na palang mabatsagan sang imuyang mga empleyado? No? So, practical strategies. Celebrate employees' achievements. Encourage teamwork and unity. Create mentorship opportunities. And build a culture of appreciation. Ecclesiastes 4:9. Two are better than one. So, dili no, may illustration kita. A single charcoal dies quickly, but together with other coals, the fire keeps burning. So, grabe, git, gadaba-daba, kung ululupod kita. In conclusion, workplace mental health is not merely a corporate trend, it is human necessity. Healthy organizations are built by healthy people. When companies prioritize emotional wellness, compassionate leadership, and healthy communication and balanced living, employees become stronger, happier, and more productive. A successful workplace is not only measured by profit, but also by how well valued

0: Maayong aga, Abian. Welcome, Gid, sa Real Time with Leia. Kamusta ikaw, Abian, sa Sining Adlaw sang Webes? Daw ka sako, Gid, sa subong Adlaw, Abian. Salamat, Gid, sa imong pag-upod subong sa aton nga program. Medyo na delay lang kita gawa, Abian, no? Damo kita sa mga responsibilities. Kag mugina, no? Basta gakabuhi kita, Abian. No, kag importante, we are living sa purpose sang Ginoo. Salamat, Gid. Kamusta ikaw, Abian, sa Sining Adlaw sang Webes? It's July 16, 2026. Kamusta ikaw, dira, Abian, nagapamati sa radyo? Kabay pa nga maayo ang signal sang DYVS. Kag subong man sa mga naga-online, no? Salamat, Gid, nga maayong aton nga signal man subong online. Salamat, Gid, sa mga nagatutok sa Facebook. Tita Virgie Salgado, maing aga sa imo. Salamat, Gid, kag subong man ginapasalamatan ginaton maing aga kay Nay Mercedes Nanit dira sa Gimaras. Good morning. Natamyo man naton si Ma'am Gwen Provido, kag si Sir Tony Provido. Good morning sa inyo. Halin kay Manang Jen Bastian. Kag subong man ginatamyo naton mga abyan naton dira sa Panay, sa Iloilo, Aklan, Antique, Capiz. Kabay pa maayong signal dira sa inyong lugar. Salamat, Gid, sa kay Tita Ninfa Tahala, Pastor Nemesio Tahala, maing aga, Gid. Si Sir Julius de Benagracia, Sir Robert Hisolgon, Ma'am Rema Joy Hachanova, Ma'am Amansha Intana, good morning. Also si Hilda Guarjalao, maing aga sa imo, Ma'am Hilda. Kaginatamyo man natin si Ma'am Sana Candolita and family dira sa may Mursha. Nang Marivic Gomez, kamusta ka na nang Marivic? Subong man, kinatamyo natin Pastor Rel John, Ma'am Ellen, Baby JM Magallanes, Cheryl Anong Matovida, good morning. Salamat man kay Tita Pleni Hiraldoy dira sa may Kabakungan. Also, si Tita Suzette, Pastor Eli Posadas, mga members and friends natin sa Iktus Kabakungan, maing aga sa inyo. Kag subong man, ginapasalamatan natin si Sir Chris Abordo, si Ma'am Rosalinda Tadena, si Ma'am Karen Moscoso, Sir George Godinez, Jinky Ferrer, Edmond Garcia, Ma'am Tess Villanueva, maayong aga, Gid, sa inyong tanan. Kag subong man, si Tita Gemma Pindon, ginatamyaw naton, good morning. Also si Abian Carla, kag si Pastor Haniel and Joyce Pindon. Si Nong Dulping Villarenia, dira sa may Silay, maayong aga, Gid, sa inyo. Kag subong man si Nang Belia Umban. Good morning, Gil, sa imo. Nang Belia Umban. Kag subong man ginatamyo ko si Nang Sonny Ann Garcia. Of course, padayon kita sa pag-pray for comfort and strength and good health, no, sa family ni Mamilanda Guanzon, no. Siya nagpahuway na abyan and please pray, Gid, sa iya family kag ang iyang wake ara subong sa St. Peter Alihis kag iya lubong na talara sa sining Domingo abyan 1 p.m. ang necrological service dira sa St. Peter Alihis and after that ang burial abyan, no, sa Palm Haven. So, sa tanan nga himata kagabyanan ni Ma'am Melinda Guanzon, Ma'am Melinda Sola Guanzon, please pray sa iya family kag subong man paibalo lang dara, no, sa iya mga kilala pagid, no. So, salamat, Gid, no, sa mga abyan man naton nga nagapamati dira sa may Kabankalan. Good morning, Gid, sa inyo dira. Kamusta ka man dira, Pastor Lemo Luarez? Dira sa Kawayan, maing agas sa Patano family. Hello, Gid, kay Tita Viola, Tito Eliseo Patano, kay Kumari Joy Bravo, Toto Yani, maing aga. Also, ginatamyo man naton si Tita Corazon Estelioso, Ma'am Eleanor Dereza. Please pray gyapon for good health and healing kay Tita Corazon Estelioso, kay Naininita Guadalquiver, Ma'am Ninette Pisaga, Ma'am Leia Solinap. Kag subong man kay Ma'am Lilis Lofranco, please pray, Gid, for guidance, no, sa iyang surgery, healing and recovery. Please pray also sa mga affected areas sang mga recent nga mga pagbaha labi na, Gid, dira sa Iloilo area. Kamusta ka mo dira, no, sa mga nabahaan dira. Kag subong man napektuhan sang ash fall sang recent nga kanlaon nga eruption. So please pray gid no sa mga abyanaton dira no sa so, may kanlaon city kay Pastor Julito Calambro. Maing aga gid pastor ka ginatami ako man si Ma'am Loida, Ma'am Rachel Mugar, si Tita Loida Arabilo. Good morning. Salamat gid kay Tita Nelly Gonzales dira sa Valladolid, kay nung Waymond Yap and family. Good morning. Also ginatami ako man ng Shubi Somsho. Good morning. Si Ma'am Eleanor Flores, salamat gid sa imo pag-upod. Kagsubong man si Pastor Arnel, Ma'am Raylene Amualia, maing aga, Tita Girlie Fernandez, Tita Perla, Tito Nestor, da Joanne Montalvo, good morning sa inyong tanan. Salamat gid sa pagpamati diri sa DYVS, also mga taga BCPO, dira sa magsaysay, no? Sa mga friends aton dira sa Bacolod City Police Office. Maayong aga gid sa inyo. Kaginatami man naton ang Team Carmona dira sa Punta Taytay. Good morning. Also mga members ng Sumag Evangelical Church, si Sir Jaffet Dulana. Hello Sir Jaffet. Maayong aga gid sa imo. Kag subong man Tita Dina, Tito Henry Fernandez, Attorney John Mark Tamanyo. Good morning. Also gina pasalamatan man naton si Tita Nema, Tito Rudy Elias. Good morning gid sa inyo. Salamat man sa kay Tita Toto Gilaran, kay Abian Mark Helvo Ligaya nung Joji Helvo Ligaya. Maing aga. Also mga taga Binalbagan yung mga abian naton dira sa Peace Pond, kag subong man sa Kamsu Binalbagan. Good morning. Gina tamyaw man naton maing aga gid Tita Mary Serrano ng Rowena, Miranda nung JR, nang Merla Magaspa, good morning. Also kay Pastor Rodrigo Niere, nang Bingnong Daryl Somper, salamat gid. Si Tita Eva, Tito Dudoy Teves, si Tita Nining, Tito Ponso Tabao Suarez, mga binaton sa Sweet Surprise Sugar Enterprise, Auntie Polo Pontevedra, maing aga gid sa inyong atanan. Kag of course no, ginapasalamatan man naton ang mga binaton dira sa Magalyon. Kamusta man ang signal dira no sa may Magalyon? Si Ma'am Eda Conroy, salamat gid. Also, ginatamiyaman natin Pastor Francisco Gamoza, salamat gid no sa inyo pag-upod diri sa DYVS. Ang aton nga oras is 10:20 abyan. Istoryahan naton ang slow living. Muna siya abyan ang aton nga topic sa sining aga. So, join me here until 11 o'clock. Kaginatamiyaman ko mandira sinang Rejoice, Sir Anthony, kag si Bibi Elijah at Yenza. Maying aga, gisin niyo si Nonoy, fellow James Guanzon. Maying aga, masin niyo Pastor Ezekiel Guanzon. Good morning. Also, si Mamili Allen. Salamat kay Pastor Almer Greg Chason. Good morning. Tita Jockey Bed Pitogo. Maying aga, mga friends aton sa USA. Si Sir Philip Sibalios. Good evening sa imo, sir. Tita Mehmet. Maying aga. Also, si Tita Grace Sabo, maing aga gid or maing gabi sa inyo. Si Ma'am Vivian Topor sa San Miguel Iloilo, salamat gid. Pastor Alan Lumangyaw, maing aga sa imo pastor. Mailan dira nga pagpangapi-ngapi si Pastor Jerry Paglumutan, ginatamyawan natin of course sa mga taga Ora Smile. Si Doc April Escalona, kag subong man si Sir Eljo Escalona, maing aga sa inyo. Kag ang aton man nga pag pasalamat no mga biya naton dira sa may handumanan. Good morning gid sa inyo nga tanan. It's now 10:21 abyan. May mga shout out kad dira no naga-celebrate subong sa ilang kadlawan or mga feedback nimo abyan, prayer request. Ipadala mo lang diri sa DYVS sa 0998-842-2130 ng Rusi Lazar Joel Gayanilo dira sa may Himamaylan. May aga gid sa inyo. Stay tuned kabyan. I will be right back.
1: Side of self-control. I'm Cindy Tang with Moving Moments. I ordered a salad instead of french fries to go with my hamburger, you know, trying to be disciplined. And guess what came out? Yep, a giant pile of french fries. I just stared at it because, well, they were calling my name. Oh, temptation often shows up right in front of us. But Galatians 5:22 and 23 reminds us that self-control is one of the fruits of the Holy Spirit. In other words, God helps us to say no to the things that can pull us off course, like French fries, our attitudes, choices, and even our habits. So today, ask God to strengthen your self-control, because small choices shape our walk with Him, and we don't want to wander in our walk. I'm Cindy Tang with Moving Moments. Now it's your time to make a move.
2: Abian, ikaw bala masyado nakasako? Ikaw bala pareho sa kadamaan nga gabugtaw sang timprano, nagakadto sa ulubrahan kag nahigot sa damong ang maresponsibilidad? Sa madasig nga pagihos ang kabuhi subong, makabatyag kita permis ang stress, kakapoy, kag kun sobra na, nagaka-burnout kita. Abian, ang Ginoong Hesukristo nagahambal sa iya pulong nga magpalapit kita sa iya kag tagaan niya kita sang pahuway. Indi niya luyag nga ikaw maghago kag makapoy, kundi luyag niya nga mangin mamag-an ang imo ginadala. Dumdumo naton, ang pagpahuway is about recovery. Kung ikaw drained na kag nakapoy, maginhawa kita sang madalong. Ang pagpahuway nagahatag man sang refreshment, buot silingon, paghimo sa mga aktibidad ukon mga hilikuton nga nagadala sang relaxation. Kag ang pinakaimportante, ang pagpahuway is about renewal. Ini ang paghatag sang oras sa Ginoo para mag-ligon ang aton pagtuo kag aton espiritu. Tandaan gid naton mga abyan nga magpahuway. Ginaimbitar kita sang Ginoo para magpahuway sa iya presensya.
0: Real Talk. Nagapamati ka sa gyapon sa Real Time with Leah Guamen family. Maying aga kay Ma'am Alma kag Rudy Guamen and their daughter si Febby K. Guamen. Hello sa inyo. Salamat gid sa pag-tune in diri sa DYVS. Kag of course sa mga taga Isabela, ginatamyawan naton si Ma'am Aimilu, Pastor Benji Dubria and family, kag tanan nga mga abyan naton dira sa Isabela Evangelical Church, Pastor Jesus Monserrate, maying aga man sa imo kag mga taga NFBS dira sa Hinigaran. Salamat gid of course sa Kawayan si Pastor Mel Parcon and family. Good morning gid sa inyo nga tanan. Kag subok man si Pastor Daniel Salcedo. Dira sa inubaan si Pastor Garcia, no, dira sa May Sipalay, and of course si Pastor Alruz, no, dira man sa May Sipalay, maying aga dira sa inyo kabay pa makadabot aton nga signal dira si Pastor Juji Bargamiento. Ginatamyo man naton si Pastor Janelle Encelencia, salamat gid. Slow living. Abiyan, amo na siyang aton nga topic sa sining nga aga. Iintindihon na naton kung ano bala ay ning slow living nga ginatawag. May ara man kita ligan, no? Slow food, no? Pero subong yung slow living daw ka simple lang, no? But subong bala nangin powerful antidote na ini abiyan sa modern chaos nga ginatawag, no? Kay ari gani sa isa ka pagtuon abyan, no? Ang mga tao are moving at such a breakneck speed that roughly 74% sang adults now report feeling regularly overwhelmed by stress or digital overload abyan. So imbis nga mag muna bla mag isolate kita sang self naton, magpalayo kita sa society abyan, no? Ang slow living naga-encourage ini sa aton to dive back in. Ano nibot silingon? We reconnect sa aton kaugalingon and sa aton man nga palibot, and actually get more out of life by doing less. Ang kisa ginapaminsar nato na byan kun wala ka bala mayo if you're doing less, wala ka may maginaobra daw ano kana unproductive na ikaw. Pero aryo tulukon pa ginaton kung ano ni ang buot silingon sa slow living abyan. Usually nagafocus ini, no, sa mindfulness, intentionality and quality over quantity. Kag gina-challenge ni abyan ang tendency bala naton subong sa kasakuon kag productivity. Ara balang ang aton kis ang identity nagadepende sa aton ubra sa kadamuon sa ubra naton, no? Nga kung damo ka ubra ng ano ka, syempre productive ikaw, kag at the same time ang imong worth dira mo bala ginabase, no? Kag ang challenge man diri abyan nga sa aton subong with this, no, nga ginaset sang kalibutan sa aton subong muna, the more nga damo ka may ginaubra, may ginakuti, the more kaya nga daw ang value mo taas abyan. Pero I believe abyan nga it's more than that, no? We are encouraged here abyan nga mag-pause kita, no? Mag-reflect, kag mag-engage kita sang madalom abyan sa aton nga purpose, no? Sa aton nga ginahimo, sa aton experience, no? Kumbaga, ang balga ni isang isa ka author bala ng namigid nga everyday naga ano kita bala, may evaluation kita sang kaugalingon naton, may evaluation kita sang mga ginahimo naton, no? Kun ina bala may ano, may impact abyan, may impact bala ina sa eternal nga perspective, no? Ara bala nga ang ginahimo kun ibala asta lang sa sini abyan, no? Asta lang sa sini nga kalibutan, or ang ginahimo ko ni balabisan gamay la niya pero may eternal nga impact for the Lord, no? Muna siya abyan. Kag siguro bag-ula ni mo na batian abyan. Bisan sa akon gani, no, nang samtang gina check ko man ini gina tun-an abyan, no? Nakita man diri naton nga ang slow living, no, nagtuhaw ini siya abyan, no? Or na nagaamat-amat ni siya ano, no, ng familiar, no, sa aton or ginahimo sa mga tao as a conscious response, no, sa mga nag-accelerate bala nga ng pace, no, sa aton nga contemporary life. Ang gina-consider man ni gani siya nga movement abyan, hali ni siya sa word nga, of course, no, slow, no? Slow cultural trend. Naka ano ni siya, no, nang natalupangdan ini siya ang slow living abyan sa halin sa food culture, no? Di bala na mention ko kagina may slow food kita. Ang event diri sa aton sa Negros Occidental, nag-host kita last year, no, sang Terra Madre, to bala nadumduman mo abyan. Nga amo ni sila ang ilang nga ginahimo or purpose nila, no, sa slow food movement abyan. Ang fundamental principle is simple yet profound. Butilingon, gina-prioritize ang meaningful connections, ang personal well-being kag ang present moment awareness over perpetual multitasking and external validation. So practically abyan, ang slow living niya, hindi niya nahanungod lang sa complete disengagement from modern life nga hindi na ka mag-ubra, no, literally wala ka gid sa mag-ubra, but isa ini ka strategic nga recalibration. Kay nga naga-involve ini abyan sang conscious choices nga naga-align sa aton personal values and promote genuine happiness. According ganin sa Psychology Today, nagasuggest diri nga ang ining approach nagabulig sa mga individual, combat stress, improve mental health, and create more authentic life experiences. Para sa mga ginikanan kag mga pamilya bala abyan, kung sa family life naman yan nato, no, ang slow living ma-translate ini into spending quality time together, no? I-reduce anay ang digital distractions kag ma-create kita sang purposeful daily rhythms nga nag-nurture sang connection and individual growth. But silingon sinisang slow living sa family setting nga abyan, gina-recognize naton nga ang meaning kag kamanggaran bala sang ano kabuhi naton abyan comes not from constant activity. No, moto ka gina na mention ko nga hindi but silingon nga damo ka maginaobra, productive ka na or ano ka na bala nang ang value mo dira, no? Dira na base, no, kung damo ka maginaobra, no? But ang ang pag-recognize sa biyan nga ang kamanggaran sang kabuhi naton halin ina sa deep experience naton kag pag-appreciate sang every each moment abiyan no sang ano bala kun baga ginakon sa pagkaon plagi na savor magid no example simple la na iyang pagkaon dira nimo ang imong pandesal dira kagapi no gina-savor magid no ang ano na pagkakapi niya ang pagka tinapay niya no duma mo na bala no kung baga being present no kung sa family setting naman being present no sa imong family kung sa workplace naman nato niya ti focus ka sa isa ka task nga sa isa ka goal no nga ina nga goal nimo abiyan sa imo trabaho makabulig gid no for the greater pagid nga value no sang kag purpose no sang company kag or pag ano nimo pag execute sang ina nga mission no para nga inyo nga mission maano nyo gid madabot nyo gid ang inyong mission inyo goal no pareho na diri sa DYVS FABC no ang aton nga mission is until all have heard no di bala so iniya hindi lang ni simple yang pag muna ma-broadcast ang kita but somehow tun-an maayo or tun-an gid kun ano ang dapat ihambal naton no kag kun paano ina ihambal abyan no gapasalamat kay kami gani sa imo dira abyan no nga paagi sa imo nga pagpangamuyo no for the past 55 years going 56 na ang DYVS non-commercial abyan nagapadayon ang ining ministry abyan tungod sa imo nga pangamuyo kag suporta no nga amuna nang ang mga feedback na dibala kag ang mga messages nga mabato na naton amuna na siya ang bunga abyan no nga gakabless no ikaw sa pagpamati mga abyan nato no damo ang nagakakilala sa Ginoo nagakaangkon gid no sang abundant life kag sang meaningful life no sa kay Christ tungod sa imong pagpangamuyo kag pagsuporta. So, muna siya, abyan, somehow, ga-slow living ka man dira eh, no? Kung nagapamati, kaya dira sa DYVS, abyan. So, Ario, slow living is a personal journey of rediscovering balance, intentionality, and genuine fulfillment in an increasingly fast-paced world. So, ano ang importance ni abyan? Of course, makita dira natin, abyan, sa contemporary nga pangabuhi naton subong sininga kalibutan syempre ara gina no ang mga mental health challenge naton sa Harvard Medical School nagapakita gani abyan nga ang chronic stress can lead to significant psychological and physiological complications making intentional deceleration not just desirable but essential. So but silingon abyan ang slow living nag-offer sang structured approach sa pag-manage ang ininga mga pressures pagi sa pag-emphasize no sang mindful practices and deliberate lifestyle choices. So i-share ko pag ginakaroon ang mga ano ning practically no mga practices nga pwede naton mahimo nga makabulig sa aton abyan no nga really ginahimo no ang slow living nga ginatawag. So, ano lang gid ano ang slow living abyan ang the practice of doing things at the right pace rather than rushing. Nan. No arab lang para lang gid daw pareho man abla sang una kung gay halimbawa sa mga estudyante no. Para lang gid may i-submit ka kay ma'am no sa imong ano na sang una na nang mga term paper dira nimo or mga project na mabakal ka dira sang folder ang bakal ka band paper ang gunting kada ibutang dira sa band paper ang mga pictures no amuna no para lang gid may submit ka muna do ka rush lang gid balahaw no basi ikaw may mga nami kadira nga mga insight abyan or thoughts on this no magsiling kita slow living whereas ara yang gin ano mo gid balagin ano gaan sang chimpo no ang inaabi nga project ni mo gigaan mo gin chimpo kagin pa huna-hunaan mo gin paminsaran mo nga amo ni siya no nga gina ano mo gina try mo bala nga i-assess anay abyan or i-check no ang mga detalye dira No? So, that's slow living, Abian. Sangsa, para lang may isubmit ikaw, muna, copy-paste na lang, no? Isubmit mo. Do muna siya, Abian. It's not slow living. No? Ay, actually, hindi mo naintindihan na ginimo mo mo. Base ba lang pag-submit mo to kay teacher mo, sala pa tong ginpang submit mo bala, Abian, wala mo gintunan. So, mga amuwa na sa trabaho naton, para lang gin may submit ka kay boss, no, kay may mga deadline ka mo dira, pag presentation na lain ang ginambal mo, lain man to ang gali sa material ni mo lain. So, amo na wala, Abian. Butsilingon, Aryo, hindi mo ihapan tanan bala nga obra. Focus ka lang anay sa isa. That's slow living, intentional ka bala. Nga bisan isa lang na siya ya, pero dako ang iya nga impact, Abian. So, kagdamo ang mabuligan. So, that's better, Abian. No, so, sa damo-damo ang ginaobra mo, wala ka sa may matapos, no? Or hindi man quality ang trabaho. So, it's useless man nagyapon. So, ang idea sa slow living actually is for everyone, no? Para sa tanan, Abian. Applying sang sininga principles can be challenging. Oo, daw ka, ano sa to, daw simple lang sa kung pamatian mo. Pero kung i-practice na ini naton, medyo challenging gidya. Pero it's worth it, no? Kung gina-apply ang ininga mga principles, challenging siya kung ang imo schedule or budget is tight. For example, no? Like Aryo, no? Sa aton, balang diri sa Pilipinas, no? For example, sa savoring meals, gina-enjoy mong mga local food mindfully. Like taking time to appreciate sang kanon, sang sudan, or mga morning cup mo dara sang kape, no, without being distracted by your phone or work. Do, di bala kanami na sa, no, sa mga nagapangapi dira subong nagabiking bala partner Bernard nga nagunog pulo pa huway na. Kumbaga naga-slow down na sila kay grabe man kaginang ila efforts sang sikad-sikad, no, magbike kag nagapangipi na sa buong oryan, nagapulupahuway na. Doon ka nami isang nga scenario, Abian, no? So, you're savoring your meal, Abian, with nature. Doon ka nami sina. Di bala? Wala sa, free ka sa distraction sa imo phones. Doon ka nami gina. So, that's slow living. Or connecting with nature, Abian, taking short 15-minute walks sa imo nga local barangay, or finding a quiet spot to observe your surroundings and soak in the fresh air. No, halimbawa, B, ma-pause kita na yung break sa imong trabaho. No, magwa ka dira sa imong office. Gamay lang gid, no? Bisan 5 minutes lang. Or 10 minutes nga walk. Do, gina-imagine ko bala, partner Bernard, no? Ang mga nag-aubra dira bala sa may Marayo, sa may Pontevedra, bala. No? Magwa ka mo dira sa ilang munsipyo. Kadu ka bala sa likod, abiyan, nami-nami, ginadara ang nature mo. Nang dako gina nga therapy, no? Kung doon ka stressful, wala sang trabaho, imbis nga mga kigada, mag-vent out ka, Abian. So, connecting with nature, that's slow living. Setting tech boundaries, ari pagid, no? Creating a rule to put your phone on do not disturb or keeping it off for the first hour after waking up to ease into your morning without stress. Namigid bala, Abian, kung magbugtaw ka sa aga, nang slow living, anay, wala lang anay isang cellphone ni mo. Ti, masiling kang akon nga cellphone, ara nang akon nga devotional, no? Maayo, Abian, kung i-prefer naton ang hard copy nga Bible, bala. Pero okay man na siya ang digital. Pero ang challenge ang dira galing may temptation gidya nga ma-distract ka dira. So manami gid nga amuna anay, no, creating a rule to put your phone on do not disturb or maano ka dira eh, no, i-silent mode mo lang dira na imong cellphone. So mas nami ina siya, Abian, kag mas maintindihan mo gid ang kung ano ang message dira, no, sang Ginoo sa imo today. Or ang slow living, simplifying your schedule lang, saying no to non-essential errands or social obligations to reclaim your time for rest and self-care. No, ambud like yung kisa sa aton tama, kakita ka workaholic abyan nga do tanan na lang hapaan aton. So gai man break ang imong self and know your boundaries abyan, know your limitations kay kun hindi kita kabalo mag maghatag pahuway sa self naton, kita man agyapon ang mabudlayan, no? Mamasakit kita, ma breakdown ka dira, no? Nang tanan maapektuhan ang imong trabaho. So mga example ni abiyans ng slow living, savoring your meals, connecting with nature, setting tech boundaries, simplifying your schedule. So slow living abiyan, no? From a biblical perspective naman niya, is not about doing less for its own sake. No nga, do tayo, kulang akong ubra, no, muna bla literally, you know. Ariyo, it's about living at a pace that helps you stay attentive to God, love others well, and be faithful with what you've been given. So, damo sa mga themes there, abiyan niya related sa slow living sa Bible, no, rest as a gift, ang Ginoo nag-establish sa rhythm of work and rest through the Sabbath. Ang makita ina naton sa Exodus 28:11. Rest is part of healthy, faithful living rather than merely a reward for productivity. Di bala sa creation, gani abiyan si God, no? Ang Ginoo nag may one day man siya nga pahuway. Di bala? Si Jesus, amuman. Bisan sa mga ministry ni Jesus, naga quiet time gid siya, nagapalayo sana sa crowd, no, nagapray siya, simply nagapahuway lang gid, no. Ara man ang theme sang contentment abyan related sa slow living, no, imbis nga mag ano kita bala, we chase more, di bala, okay man na siya nga damo kita mabuligan kun damo kita mga ministry, pero ari abyan, no, naga-encourage siya to ng pulong sa Ginoo sang contentment sa Philippians 4:11-13, no, gratitude and contentment, no, i-practice ini naton contentment abyan kay ti syempre mga finite beings kita, may time gid nga nagamasakit kita, pero wala man na natoy na pangayon, no? Pero kay tungod kung kisa sang hindi mainalamon sa pag-manage, sa pag-steward sang aton nga time and energy, bala abyan amo na nga gamasakit kita kay wala kita pahuway. No? Ara man ang principle or ang theme sang being present, no, si Jesus masami nagauntat gid siya for people even without even when surrounded by crowds, no, gatagi sa tion nga magpangamuyo, naga-share sa sang meals, no, di bala tuod kung kis ano abi naton magluto-luto kita, magkangkaon kita, magfellowship kita, ara ginay ang pagkaon abyan, no, it's not something naton we do away with, no, nga hindi na kinanglan, no, nga magkaon ara ginay, hindi gina madula ya abyan, no, naga discipleship group ka mo dira, so no nami gino, you share meals abyan kay bisan gani si Jesus, no, gin lutuan niya pato gani, no, naga ano to sa partner mo, sugba-sugba to sa sabay-bay, no, pag ginasugata samtang ginahulat yung mga disciples, no, and si Jesus nag-care sa mga individuals abyan, showing that people are more important than hurried schedules, no, makikis ano, may mga bisita dira, no, ano anay, no, unta ta anay ina ang ginaubra nimo, no, pareyo kay Mary. The story of Mary and Martha, bala nan. So being present. Ano pagid ang mga theme diri nga cover sa slow living abyan? Trust instead of anxiety. Anong nimbot silingon? Matthew 6:25-34 abyan si Jesus nagatudlo sa iya followers not to be consumed by worry about tomorrow, but seek God's kingdom first, no? So tuod bala ay maubra ko na kay wala na balo ng mga bata boss, no, muna bala or tapuson ko ni anay, no, kay may deadline kami, no, hindi lang ko anay magsimba, hindi lang magper meeting, hindi lang anay mga muyo, hindi magbasa Bible, no, kay maubra anay, no, so mga muna bala kong kisabian kay ang ginapaligba nato ng buwas, no, abyan, remember, tomorrow is never promised. ang today lang gid ya abi ano ang gin ano man sa aton sa Ginoo nga gina-remind sa aton nga steward naton ang today, no? So today anay enjoy ang today abian. So trust instead of anxiety, quietness and reflection. Ang balgan isang Psalm 46:10 abian, no? Be still and know that I am God. Times of resilience or rather of silence and prayer help cultivate awareness of God's presence. Times of silence and prayer help cultivate awareness of God's presence. So be still abyan. Though hindi ka kabalo kung paano solbaron ang imong problema, subong hindi ka kabalo kung anong dapat mong himuon, abyan, be still. Pungkuanay, relax abyan. Okay lang na nga mag-ibi kada sa kilid, no? Kaya daw na-overwhelm ikaw, nakapoy. Daw tanano, daw ginapaslak na sa imo. Ano din, anay, no? Pahigadigal. Ay, piyo nga imo mata. Tulog, anay, abyan. No? Kay base, kulang lang to. Anong balgani, no? Sang isa ka, abyan naton. Nga dealing with sang amuna, bala nga mga challenge kung kisa. Abi niya to, may masakit na sa kagali na good man lang man saya. No? So, amo na bala abihan. Gigakalipat kita sa self naton nga mag-care sa self naton. Pero ministry man na bala abihan nga ginaatipan may mukaw galingon. Paano kakaroon kahatag sa iban abihan kung deprive ikaw. No? Di bala? Tanawa bala kung nakapahuway ka, nakarelax, nakakaon ka, nakainom ka tubig. Di bala? Diba ka sadya sa imo? Kag blessing kapag idya eh. San sagi na pabayan, may mukha galingon. Ah, obra na ko, obra. Overtime na nga, overtime. Wala na pahuway. Kay, amo na, igo mo gali matalupang dan. Abyan, kulang pa ang imo nga nag-overtime dira sa mga bulong ni mo. So, amo na, gina-remind sa Ginoo sa aton sa buong abyan. Slow living. So, paano inipagin naton? By practice, abyan ang slow living, begin your day with scripture and prayer before reaching for your phone. Oo, kadamo ka sa mga responsibilities, abyan. Damo ka sa mga responsibilidad, pero manami gid kun matugyan inaanay naton sa Ginoo. Gaitag atagigid ihatagid ang una, nga una ni mong pinaka-best ni mo, abyan. Arab lang imo nga mind pagbugtaw mo sa aga, nang fresh na fresh gidya mag-an, no? Kumbaga tinlo, no? By God's grace, no? Ara ipun-a abyan ang imo nga mind sang pulong sa Ginoo kag pangamuyo sa Ginoo, reach out kanay sa Ginoo imbis nga mag-reach out kasi imo phone, no? Ano pag build regular rhythm of rest including a weekly Sabbath if possible. Di bala sa 7 days na to, may pahuway kita. Di bala sa mga nagobra, may sa dole, no? Na ano, gina yung may day off dapat. Di bala? Abyan. So, ginaano mo na ang day off mo? No? Ginaano mo na ang imo nga pahuway, abyan? Hmm? Ang mga vacation leave ni mo, abyan? No? Nagabakasyon ka man bala? Yan. So, basi amo ng sabat, abyan. Sa mga, masin ka nga, grabing problema ko, pero sa nakabakasyon, kagali. Ang imgali problema, kulang lang sa pahuway, no? So, build regular rhythms of rest, including a weekly Sabbath if possible. Hindi, pag-deprive mo kaugalingon sa sininga Sabbath nga ginahatag, ginatanyag sa Ginoo sa imo abyan, no? Eat meals without distractions and practice gratitude. Na magkaon ka bala abyan, no? Especially kaya kung araw ay mo family, gakasulod ka sa kwarto mo, dito ka kakaon, no? So, abyan, ang family naton, bala, gin pahula man na sila sa Ginoo sa aton. So, as long as you have time, spend time with them, upod dira kaon sa ila. No? Di bala, kita gani nga mga Filipino, mo ginaiya ang, ano naton, gina-practice naton, no? Kanami sa aton niya, kay family-oriented kita. So, start ka, no? Sa mga kabataan, dira, no? Ipakita sa mga kabataan mo nga amo na no nang mas nami gid ko nagatingob ka mo nga nagakaon hindi pagpabayi mo bata abyan nga dito sa gakaon sa kwarto ya no kag wala ka makabalo kun nga aga ano to siya no sa kwarto niya kun anong ginapanglantaw ya dira no? So encourage sila yang magtingob ka mukaon, no? Limit unnecessary business and say no to commitments that don't align with your priorities. Again, bisan mambal ka ministry manigapon, yes, ministry ina, pero kun gina papalayo ikaw sa anong purpose mo gid sa ginapay mo sa Ginoo abyan, gakawadan ka na time sa imo family abyan hindi ina healthy. So buhini ang imo dira nga mga ministry commitments abyan, no? Eh, I mean, hindi man na malain, no? Kung nagahimo kita, nagabulig kita sa buluaton sa Ginoo, nagaserve kita sa Ginoo. So, remember, abyan, ang family ni mo, ministry mo mana, no? Ang pagpahuway, para sa ako, yun, no? Ministry mana, rest, no? Kaya ara na siya, natudlo sa pulo sa Ginoo, gaano man time mo self, no? So, say no, no? Sa kung hindi mo na makaya, no lang. Mo pag ginigurong pinaka-challenge naton, i-practice naton, say no, abyan, kun sobra na. Ano pag spend time in nature, reflecting on God's creation. Isa sa pinakanamian kung ginahimo abyan, kung nag-day off, or nag-pahuway, no? Or amo na may break sa trabaho, ang magkanto sa bye-bye, no? Simple lang gid, no? Hindi magikinanglan mapaburakay kagid, no? Nga pang Instagramable ang makuha mo da. Kisa ang undocumented, kisa ang mga moment, amo pa ng pinaka-meaningful abyan sa tanan. Kisa masiling ko, ala, wala ko to na picturean, pero grabe ang nami ibang impact sa imo abyan. So, go with it abyan, no? Or go for it. No? Arab na, wala ka kapalibog. Ay, kinala, mapapicturing ko di. Makanto ko sa amuni, mapapicturing ko. Kisa daw na, ano kita daw, ginasimba na naton nga gadget, wala abyan nga. Daw kulang sang aton nga value, wala, as a person, kung hindi ka makapapicture, dira. Ay, daw, hindi man ko na silinga against, no, nga ma-post ka, dira, no, sa social media, no, pero arab na, abyan, intentional kag meaningful nga moment sa imo kag sa imo family, bisan nalipatan mo to nga picturean ang imo kaugalingon, pero kun grabe ang kalipay ang impact abyan, so dako na naiya, no? Importante na nakapuntos ikaw sa Ginoo, no? Lord, no, salamat gid, no, naka time ako mo na bala, so hindi pagpaligbi abyan, wala ka naka-post, wala ka naka-pa-Instagram. No? Masiling ka sa base ima balka dara nga kaka-killjoy sa akon abyan, ha. So lain na ya ang pag-interpret nato na, pero ariyo ang gina-share ko sa imo are those things nga meaningful abyan kag matuduod gid bala, no? Ang imo tuduod, you can be you abyan. No, nga hindi nga silinga nga ay, makado ko di, mapapicture ko kay post ko ni, amo na bala, ga, atag libog sa imo. Hindi na napagpaligbi, abyan. Importante, may meaningful moment ka sa Ginoo, kag sa mga tao nga importante sa imo. So, be fully present with family, friends, and neighbors, abyan. Amo na siya na, redeem your time. Redeem your time, abyan. Kay, i-prioritize ang mga importante nga bagay sa Ginoo, no? Samtang ara pa na, i-enjoy. Hindi pagpaligbing, amo nang yambal sa iban, i-please mo sila, may post ka dira, no? Abyan, no? Mga ambal ni Solomon, meaningless. End each day by thanking God and reflecting on where you saw His faithfulness. Diba la ka namin ini, no? End each day by thanking God. Antis ka magtulog, no? Ara ba lang gina look forward ng mga makagwa ka sa imo opisina, ay mapahuhin. Ama, maluto ko to karon, ma-journal ko, or malagaw ko, ma-meet ko sa mga friends ko, no? Ma-discipleship kami, may sharing time kami, may prayer time kami. Gina-look forward mo ang time, Lord, no? May time ko karon sa imo, Lord, makabasa kag makapahuway. No, makasiling abi mo bala abyan, masiling ka makapahuway. No, makatulog sang tsakto, abi mo abi kisa abi to ka do kababaw, no? it's not mababaw abyan. Importante ina, no? Makapahuway ka, tanawa bala ang mga tao, subo nga, grabe ang libog abyan. Actually, ang ilang mga ano na problema, may ano man no, may bahin na dira nga kulang sa pahuway. Sige be, abyan, share your thoughts, no? So, slow living abyan, pangamuyo naton sa Ginoo today nga tudluan niya kita to live, no, sa pace sang Ginoo instead of sang kalibutan. Nga buligan niya kita to seek Him first, find contentment in what He has given us, and love others with patience and presence. Mangayo kita sang kaalam sa Ginoo abyan to work diligently, rest faithfully, and trust sa giligan siya naton sa aton nga buwas, no, in Jesus name. Salamat kita abyan, no, sa imong pag-upod subong. So, slow living abyan, biblical slow living. It's about escaping is not about escaping responsibility. It's about ordering sa aton nga life kay ang Ginoo is a God of order abyan. Hindi gustong life naton disorganized, no? So it's about ordering your life so that your relationship with God shapes your time, your work, and your relationships, rather than allowing hurry and constant productivity to define them. So, remember gyapon, no, sa sini, slow living abyan, ginauna naton ang Ginoo. Anong palang pinaka-importante sa Ginoo? The rest will follow. No? So, kabay pa na ka-inspire inisubong sa imo, naka-remind. Ma'am Jessica Sumbito, good morning. Si Eltor, Ma'am Marley Lumawag, Ma'am Lucita Alegrado. Ma'am Edna Bagaforo, salamat Ma'am Annalisa Pajaro, Ma'am Elvie Salvador, ng Alice Melendez, Ma'am Eda Conroy, salamat. Hello man dira, no, sa mga abyanaton sa Mansiligan First Baptist Church. Pastor Ronnie Arcolas, maing aga. Ma'am Cheat Magaspag, good morning. Gid sa imo man ng Jean Yulo, kamusta ka mo? Si Nong Leo Yulo and family. Also, si Nang Renalyn Razo, mga friends aton sa Philippine Christian Bookstore, si Ching Magturo, good morning. Salamat man sa kay Liklik dira, no? Pogoy, good morning sa imo. Leia Fe Pogoy, good morning. Salamat kay Inday Angel, kay Inday Alexa, kay Arlene Panyergo, maing aga gid sa inyo. Salamat gid sa pagpamati diri sa DYVS. Kita ay kita buwas, the same time, 10 o'clock abyan. Diri lang sa Matamis nga Tingog sang Kalawasan, 1233 DYVS. And padayon kita sa pagpangamuyo, gali sa kay Pastor Jebo Bansuelo. Abyan, nakagwa naman siya actually, natapos ang iyang procedure, no,

0: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
1: FEBC Philippines, hanggang marinig ng lahat.
2: A pleasant day everyone nga nag-tune in sa aton subong. Bisan ara kamo sa inyong mga balay, sa inyong mga olobrahan, nagkasakay mo sa inyong mga salakyan, or wherever you may be. Salamat gid for making Kapani Malay mo as part of your day. Life as a unique way of teaching us a lesson. Ang iban nga lesson nga matunaan naton through success, no? While others matunaan man naton sa hardship nga na-encounter naton, nag-learn kita dira. And one of the greatest teacher in life is time. No? Time changes people. Time changes circumstances. And ang time nag-remind sa aton that nothing in this world lasts forever. Sa ano pa nakabakod sang gamit, no? 10 years, 15 years, 20 years, ma-deteriorate gid, maguba gid. Even buildings, diba? So, ang topic natin for today, about lesson of time, why humility and kindness always matter. Ini si Jinky, upod ninyo until 12, 3 sa Gyapon, sa Kapani Malay mo.

0: ba mapapangalagaan ang sarili laban sa karahasan? Narito ang safety and security guidelines in time of violence. Maging alerto sa biyahe. Maging mapagmadyag sa paligid, naglalakad man o bumibiyahe. Iwasan na mag-text, mag-social media, mag-earphone o headphone habang nasa kalye o biyahe. At huwag matulog sa biyahe. Sa pagmamaneho, maging mapagmasid sa riding in tandem, lalo na kung parang sumusunod at naka-bonnet. Bawasan ang mga gawain sa gabi. Limitahan ang mga aktibidad sa gabi, lalo na sa mga naninirahan sa sentro ng syudad o di kaya'y magkaroon ng alternatibong matutuluyan kung hindi makakauwi bago mag-alas 10 ng gabi.
1: Hello ma, nasa office pa po ako. Overtime.
0: Ipaalam kung saan naroon. Ugaliing sabihin sa mga kamag-anak o kasama sa bahay kung saan pupunta at anong oras ang tansyang pagdating. Agad ding ipaalam kapag nakarating na sa lugar. Be ready to video. Dapat laging handang gamitin ang camera sa cellphone para mag-video. Sa mga pampublikong lugar, iwasan ang tumambay sa mga bar o tindahan na may nagiinuman. Kung kailangang mag-abang ang sasakyan, gawin ito malapit sa poste ng may ilaw o waiting shed na may mga kasamang pasaherong naghihintay. Tulad ng dati, siguraduhin nakasara at nakakandado ang mga pinto at bintana sa gabi at huwag magpapapasok ng hindi kakilala. At dapat tiyakin na alam ang lagayan ng mga susi sa panahon ng kagipitan. Kung may kaguluhan, agad tumakbo papalayo. At kung may namamaril ay kumanlong sa ligtas na lugar, yumuko, dumapa, at maghanap ng oportunidad na makatawag ng tulong. Sa mga guidelines na ito, pinangangalagaan kaligtasan mo.
2: Paalalang hatid ng Far East Broadcasting Company tungkol sa security guidelines.
3: There is a simple but powerful saying nga i-quote nakon kaamuni aton topic for today. When a bird is alive, it feeds on ants. No, ginapatuka iya, ginapakaon niya ang subay. But when the bird dies, ano yung gakatabo? Ang ants feed on the birds. O, anong ginaminsin ni? Teka, anta mga sample ha. Ipatpaton pa ni daw na bala. No? Subong, pwede ka mangin ikaw ang boss, employer ka, no? Tomorrow, wala ta kabalusang matabo, you may become an employee. Pliyado ka na lang. Today, you may be healthy. Nami mo kondisyon sang lawas, wise ang health issue, hindi taas blood sugar mo, imo BP, wala sa mga kung ano-ano pa dira. Tomorrow, you may depend on someone's care. No? Wait, akabalo. Today, you may have influence and wealth. Tomorrow, those things may no longer be yours. Wala, akabalo. Diba? So, wala maniga pamahog ang akong ginpanghambal. It is meant to humble us. Sometimes, iban sa aton, hindi mo yung tanan, no? Kung mag-successful na gani, isang una, okay pa na, no? Bigyan na yung ang ka-humble lang, kaga-simple lang, no? Tapos, tutum-tutum pa na kisa sa simbahan. Pero, pag-abos ang time nila, nagkalatapos na, or nag-successful na in life, they forget where they came from. Nangin bugalo na, nagdako ng ulo, impatient na, disrespectful na towards others. They assume that ilang position, what they acquire, ang ilang estado subong, will last forever. Ano na yan, ang ilang mindset. But history teaches us otherwise. Panong dumabala? Na-notice ninyo, even kings lost their kingdoms. Either mag-away ang kingdom to kingdom, nung naperdi sila, na-conquer sila, or kung ano man ang natabo, na they lost their kingdom, no? Business owners have lost companies. Kung hindi mayo ang ila tinugyanan, or sila mismo nga owner, patarasak, syado do ka garboso bala, pagbato sa income, was like dira, pamakadri, trip to Jerusalem, kundi inalang trip, no? Hasta mo, wala nang diprahan, ang ilagali nga korta sa kaban, naubos na. Powerful leaders have stepped down. Siling mo, siya subong arat sa babaw. Pag-abot ang chimpo, pag-abot sa eleksyon, pag-abot sa change management, administration, makalakakas mo sila. No? Even the strongest people grow old. Kung hubin ka pa gani, gahimurusugan ka pa, tanan kayanon mo, tanan bitbiton mo, akwaton mo, pakadto pakari ka, kaya mo. Kaya you have the strength of your youth. Pag-abot sa edad ba, ho, gala inagiman gali, pag-abot mo 40 taon na, 50 taon na, bisan tol healthy ka, pero gala ingidya, gaminyar gidya, tuotuo din na yan, no? That is why we should never treat anyone as if they are beneath us. No nga, ay, alkali sa babaw, draka lang yan, sino ka gidya, regular ko di, ikaw ya, kuterminos ng yapon, or ginarenew lang na every 6 months, kay naluoy sa imo. Huwag ganyan, di ba? Remember, kindness costs nothing, but it can mean everything to someone else. May another saying, pagid ko, ang gusto i-share sa inyo. One tree can produce millions of matchsticks, but one matchstick can burn millions of trees. Correct? Isa lang na tuod ka kahoy, pero damo mahimuan niya, damo magamitan niya. Same na basang lubi, ang kahoy isang lubi, ang lawas yang bark, anong mahimu naton, ang iyang dahon da, kaan mo da, ay pwede pamuto sa ibos, o kung nanodra, no, baniko, o kung ano pa. Tapos, ang, kung kaong pagin ang dahon niya, nang dusa, iyabang nga dus, slimo do bone niya, no, ginimot ang walis ting-ting, damo mahimuan. Basta, isa ka kahoy can produce, sa aton lang yung saying, ang illustration diriya, damo-damo, nga pusporo. Pero, inang pusporo, no, bisan isa lang nakabidog, pag pasigan ni mo, sa pag sindi mo blas ang papel o kandila, da, basta wala lang hangin yung mamuyok, no, kagmayong pag sindi mo, magdaba-daba na mo, kag pwede yung masunog ang damo gid nga mga kagamitan, no? Even mga trees. Amun siya ka sinyaton powerful ang one matchsticks. So the same is true with our word. Isa lang ka harsh statement can destroy years of friendship. Can destroy sa isa ka person, no? One act of betrayal can break a family. Isa lang ka moment of your anger can leave scars that last for years. Hindi malipatan. Baka, maayo pa na ganiging kusi. Yako ni, gintampa. Yako ni. Kaya maang pain, abala, hindi ko na di mabatsagan after pila ka minutos. Pero pag ang pulong yung gani, madumduman ko, babalik-balik. Hindi ko gid malipatan. So, amugi na ang gitanom sa pinisar ko sa tagipusoon ko kasakit sa iyang ginambal. Nagamugi tanaya mo. Diba? Siguro among manaimo nga balatsyagon ay ganit kiti Kristohanon ta, we can still bambabla, ate, itugyan ta nalang sa Ginoa. Tawhanon mo na sa mga kaluyahon mo na sa kinana, we live above sa iyang kung ano man siya, no? Di ka magtupong sa iyang mag-stoop down sa iyang level. At the same time, ambal ka nga ti, let bygones be bygones. Napagin na pang ba natin, forgive and forget. Da, di ba? Damo-damo ito sa ginaka-quote na lang ay parang dito na madumduman itong mga heartaches na sa iya. So that's why we should think before we speak. Okay? Ang mugit na iya dapat ang ato niya pinsaron. Antes sa magambal perme, maminsaron tagid na kung makasakit ini sa isa ka person or basi sa atong balangas-langas lang pero sa ila galiya something laina na iya kay deserve nila iya ang respect. At the same time, mga sensitive na sila. Hindi pwede nga kung ano kita, ka-tough. Amo man ang expect aron to sa isa ka-person. Remember, lain iya upbringing. Lain ang ila kultura sa ila panimalay. Lain iya experience. Di ba? So, hindi mo pwede nga palariyoon ang tanan. Maybe, bisan twins na sila, triplets na sila, mag-uluto na sila. Ah, palariyo na sila. Mabang, kung mamabuot na sila, mga amuni sa... No, hindi mo pag-iambal nga 100% pareho sila because we are created by our Creator uniquely. Lain ang kay akon, lain sa imo, lain sa iya, even one strand sang hair, hindi na iya magpalareho. Hindi na iya 100% makapikat nimo.
4: Kwentahan at kwentohang pera. Dito lang yan sa Pera Tips. Kasama si Rex Resurreksyon.
5: Magandang araw po, mga aming tagapakinig. Ito po si Kuya Rex ng Pera Tips. Ang tatalakayin ko po sa inyo ngayon ay pagpapatuloy noong How to Activate the Power to Create Righteous Wealth. Nasabi ko po sa inyo sa huli nating pagtatagpo na meron po akong mga nakilalang mga kapatid na dating squatter, ngayon pinaalpas na ng Panginoon. At nakita namin, batay sa aming karanasan sa buhay, dalawa po ang benepisyo na matatanggap natin sa Panginoong Hesukristo. Actually, maraming talagang benepisyo, subalit gusto kong i-summarize sa dalawa. Una, buhay na walang hanggan, John 3:16. At pangalawa, buhay na may kasaganaan, John 10:10. Lahat pong ito ay benepisyo na mararanasan ng isang taong nananampalataya kay Jesus. Sabi kasi sa John 3:16, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan na ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak na si Jesus upang ang sino mang sumampalataya sa kanya ay hindi na mapapahamak kundi meron ng buhay na walang hanggan. So ang ibig sabihin po niyan ay tiyak sa kaligtasan, tiyak po sa langit. At ang pangalawa ay yung John 10:10, sabi ng Panginoong Jesus, ako'y naparito upang bigyan kayo ng buhay, buhay na may kasaganaan, abundant life. So sa nakikita ko po mga kapatid, merong apat na posibleng sitwasyon na mangyari sa isang tao. Una, yung naging mahirap sa lupa at nung namatay, itinapon pa sa kaparusahan. Yan po ang talagang kawawang tao. Dito sa lupa, naghirap na nga, at doon sa susunod na buhay, itinapon pa sa impyerno. Kawawa naman, wag sana mangyari sa atin yan. Ang pangalawang sitwasyon, yung masagana ang buhay sa lupa, subalit sa kabilang buhay ay itinapon sa impyerno, sa kaparusahan. Masasayang nating, ito po'y sayang na sayang o nakakahinayang ang pangyayaring ito. So wag din sana mangyari ito. Yung pangatlong sitwasyon, yung mahirap dito sa lupa, subalit sa susunod na buhay, siya po ay ligtas. Nagtamasa po siya ng buhay na walang hanggan. Kapiling niya ang Diyos pang walang katapusan. Wow! Matasabi natin, wow, buti na lang. Buti na lang sapagkat, nga, mahirap ka nga sa lupa, pero sa susunod na buhay, ikaw naman ay may kaligtasan o kalangitan. At ang pang-apat na sitwasyon na pinakamaganda ay yung masagana na nga sa lupa at sa kabilang buhay, ligtas pa, may buhay na walang hanggan. Yan ang matatawag kong tunay na pinagpala. Ito po sana ang gusto kong maranasan nating mga tagapakinig na kayo ay magkaroon ng masaganang buhay sa lupa at kayo ay magkaroon ng buhay na walang hanggan sa langit. Lahat po yan ay matatagpo natin sa Panginoong Hesukristo. Ipagpapatuloy natin to sa susunod na pagtatagpo. Ito po si Kuya Rex ng Pera Tips.
6: So mga kapatid,
5: kung meron po kayong katanungan, mag-text po kayo sa ating station DYVS. Cellphone number 0919-433-3135. O kaya ay mag-email kayo sa peratips@gmail.com.
6: Ang lahat ng ating ginagawa sa ngayon ay paghahanda lamang para sa mas dakilang mga gawain sa kinabukasan. Ito po si Kuya Rex ng Pera Tips.

0: Sa tagsa kapag ulan, ginapahanumdum kita sa isa kasakit nga kamatuuran. Masami ang baha nagasugod sa basura sa dalan, nagabalabag sa kanal, kag nagadala peligro sa kabuhi sang katawhan. Bilang mga tinugyanan sang Diyos sang iya tinuga, ginatawag kita hindi lang magpangamuyo, kundi magatipan man sang kalibutan. Sa siningation, piliun naton ang gugma kaysa kawala sang labot sa aton palibot. Kung insakto ang paghaboy naton sang basura, ginaamligan naton ang aton isig katawo, komunidad, kag palaabuton. Mangin kabahin kita sang solusyon. Manglimpyo, mag-segregate sang basura, kag mangin ehemplo sa komunidad.
1: Ini nga pahanungdom gikan sa 1233 Radyo BYBS.
2: Ini ang 1233 Radyo DYVS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesu Kristo, tubtob ang tanan makabati.
3: Sige, padayon na naton. Ask yourself, will my words heal or will they hurt? Kani makasabat ha? Remember, our words have power. There's power in words, right? Amo nagani nugay ka curse, nugay ka hambasan ko ano-ano dra kay may gahom ang mga pulo naton, no? So choose words that encourage. Choose words that comfort. Choose words that build people up instead of tearing them down. No? So, pampa good vibes. Pampa gaan ng feeling. No? Hindi nga pampa luya. Kag papa discouraged. Kay do hindi gid ina man nami. Bis nga ikaw tong channel of blessing nga mag-move on to siya. Maka kwa sa sang strength, no? Mag-encourage ka ba? Ahay, naglalapagit, no? So, some call this karma, no? Ang idea bala that it will eventually comes back to us, no? Manang bala na karma, no? Hindi kita yung Kristohanon, ta? Hindi tayo maggamit sa word nga karma mo na. Do nga do ka, slimo do ka. Do ka expression na lang, no? Pero hindi tadaya mag ungot, no, sang karma. Because kita naman yung Christian, abi mo, anong hamba sa aton sa Bible? We reap what we sow. No, kanong isabog mo, amuna anihon mo, tido mo magyapo na, do karma gyapo na. Anyway, if we plant kindness, we often harvest friendship. Diba? Pag friendly ka, tapos, for example, kind ka, no, maging buligan ka to nga, wala mo na yung baabot ka sang in return. Basta kahit kabubuton mo na, kahit amo na yung imo heart mo, amo na yung create ni Lord sa imo yung heart, abi, no, sa bala ni Espiritu. So, because of your kindness, hindi mo kagidya ma-win nga friend, diba? Pero kung isipan ka, dalo ka, so mapili ka sa abyan mo, maamo mo na eh, mapili man ang mga pila-pila man ang imong abyan eh, diba? And if we plant honesty, we build trust. Abi, makabudlay, mag-build some trust. You would lie mag-win sang trust ng isa ka person. And kung nag-trust sa imo, once mabahidan mo gani sang sali mo gamay lang nga nadula isalig, yawan ka na win. Kay ang person nga ina, nag-pinsan nga, possible la, duwag ko baan ko ah. Nahin ka muna sa, ti ikaw, amuna sang imo nga naani. No? And if we plant generosity, we inspire generosity. Whether we call it karma or sowing and reaping, no, ang lesson diri is very clear. No achievement is too great to stop treating others with respect. Bisan siling mo, janitor lang na siya, guard lang na siya, kusinira lang na siya, tindera lang na siya, o ano man na siya, ang pagrespeto sa ila, deserve nila. So, be humble. Not because ara ka sa posisyon, not because ara ka na da, dugay ka na da, magmataas ka man, no? Be humble. Then, you never know what better or let's say battles, I mean, another person is silently fighting. Huwag kakabalo ko ano yung nagyan niya. Ang ginag-go through yes, na ang may nadlaw, no? So, kita bilang Kristohanon, be kind. Then, your actions today become the harvest of tomorrow. Ano ang gim sa buog mo subong? Amo na siya ang anihon mo sa masunod. Amo na siya ang result mo, no? Kumbaga, may ginhimo ka nga, ginpanggas ka, or na, basta ginhimo ka maayo, may in return, may bunga ginayang maayo. Pero kung may ginbutang kaya nga hindi maayo, natural, anong resulta yan? Imposible naman siguro. At ikaw may magic, ikaw may rakulong, ang gakatabo na, base eh, pero hindi ginayang matabo yan. Ang lain niya, ginhimo mo, lain maayo pang ginang bunga, hindi ginaguro matabo, no? So, amo ginatandaan natin kung anong ginahimo natin subong, we are also accountable para sa buwasin natin. Hindi ka na mamasok sa iba ni ikaw mo na nag-invest na mo. Amo na imo investment. So, amo na siyang imo nga pabuton nga profit, right?

0: Tree Talk with Lourdes Ibarra.
1: Maayong aga mga kaabyan. Kumusta na kamo? Welcome to Nutri Talk. This is Lourdes Ibarra, or you can call me Tita Lourdes, ang inyong host diri sa bag-o nga segment na Nutri Talk or usapang nutrisyon sa Kapanimalay. By the way, pasensya lang gid kay ang inyong host ay hindi pa marunong maghiligay nun. But I'm going to learn from you as you learn from me dito sa NutriTalk. So meanwhile, magtagalog, Ingles at hiligaynon muna tayo. Okay ba mga abyan? It is July na naman gali mga kaabyan. Alam nyo naman, July is Nutrition Month. Timely gid ang start ng ating NutriTalk. So let's start the month healthy, di ba? Ano ba ang purpose ng programang NutriTalk? Ang NutriTalk ay para bigyan kayo ng dagdag na kaalaman tungkol sa nutrisyon. Dadagdagan pa natin ang inyong alam about nutrition. So, pag-usapan natin ang mga sumusunod. Una, ang basic facts about food nutrients na nakukuha natin sa mga pagkain, ang mga uses nito sa ating lawas, at paano natin maiwasan ang mga sakit na ginahatag ng mga maling pagkain. Pangalawa, ang causes at prevention of obesity. Bakit particular tayo sa obesity? Kay ang obesity, amo ina ang gapalala sa mga sakit pareho sang diabetes, hypertension, heart disease at iba pang sakit na maaring makuha natin sa hindi tamang nutrisyon. Pag-usapan natin kung paano maiiwasan ang mga sakit na ito sa tamang nutrisyon. Pangatlo, pag-uusapan din natin ang healthy weight management. Kabala nga overweight or obese ka na? O baka sinabihan ka na ng doktor mo, you need to lose weight. Baka kailangan ay kumonsulta o magpalantaw na sa iyong nutritionist, dietitians, or doctor para malaman kung ano ang iyong tamang timbang. Pang-apat, ang importance ng exercise. Sa dami ng ating ginagawa, parang nakalimutan na natin ang tumayo or to go walking at mag-exercise. Our body needs exercise to be healthy. So, pag-uusapan din natin bakit importante ang exercise. Panglima, ang importance ng sleep at tamang tulog. Ilang oras ang tulog mo? Nakakatulog ka ba ng 6-8 oras? Alam mo ba ang pagtulog ay importante sa ating kalusugan? Pagkulang tayo sa tulog, hindi tayo makapag-isip mabuti, hindi maganda ang ating mood, at naaapektuhan ang ating kalusugan. Pang-anim, ang importance ng water. Do you believe that water is life? Siyempre, ang sagot nyo, yes. Pero, umiinom ba kayo ng tamang dami ng tubig sa araw-araw? Mga kaabyan, ang kailangan natin ay at least 8 glasses ng tubig araw-araw. Diba ang turo ng teacher natin sa school, uminom ng 8 glasses ng tubig o higit pa? Kaya kung hindi, baka iyang nararamdaman mong sakit ay dahil kulang ka lang sa tubig. Pangpito, pag-uusapan din natin ang stress. Stress ka ba? Anong klaseng stress? Ano ang reasons at paano mo maiiwasan ang stress? Alam nyo ba na ang stress ay pinakamalaking problema na that cause serious diseases? At pangwalo, pag-uusapan din natin, baka hindi nyo alam. Your personality affects your health. Yes, ang personality natin ay nakakaapekto sa ating kalusugan. Alam mo ba kung ano ang iyong personality? Yan ay mga halimbawa lang ng ating pag-uusapan dito sa NutriTalk. Marami pa. Because when it comes to nutrition, maraming topics tayong mapag-uusapan. Ano gid bala ang nutrition kag ngaa iniimportante sa aton? Kung mabatian mo ang word nga nutrition, anong una mo nga mapinsaran? Pagkaon, hindi bala? Pero paano mo mahambal nga ang tanan mo nga ginakaon masustansya kag gahatag sa imo sang eksakto nga nutrisyon? Nutrition is more than food. So, let us understand what is nutrition. Nutrition is a science. It is the study of nutrients in food, how the body uses nutrients, and the relationships between diet, health, and diseases. Ito ay pag-aaral kung ano ang mga sustansya na kukuha sa pagkain, paano ito ginagamit ng ating katawan, at ano ba ang relasyon ng ating kinakain sa ating kalusugan at mga sakit na nararamdaman natin. Ang tanong, kaya ba nating maiwasan ang mga sakit kung kakain tayo ng tamang nutrisyon? Ang sagot ay, oo. At pag-uusapan natin kung paano dito sa NutriTalk. Alam niyo rin ba na may dalawang klaseng malnutrition or bad nutrition? Ang una ay undernutrition o starvation o gutom. Dahil walang makain o hindi sapat ang kinakain, ang resulta, payat na parang butot balat. Ang pangalawa, overnutrition or obesity. Ito naman ay isang side ng malnutrition. Maraming kinakain but maling nutrisyon. Always remember, hindi dahil mataba ka ay malusog ka na. Actually, mas marami pang sakit pag masyado kang mataba. And what is the biggest nutrition challenge we are facing in the world today? Alam niyo ba kung ano ang pinakadako nga hangkat sa aton subong pag-abot sa nutrisyon? I want to share with you ang aking trabaho sa maraming bansa sa Africa, Middle East, Asia at the Pacific. Nakita ko ang iba-ibang problema ng nutrisyon at ang growing problem ng nutrisyon, but ang challenges at rason ay almost pareho. At ang mga challenges na ito, nakikita natin dito sa Pilipinas. Una, lack of awareness on nutrition or poor nutrition education. Ibig sabihin, kakulangan ng kaalaman sa nutrisyon. Pangalawa, unhealthy lifestyle. Due to fast-changing world, everyone is busy, and that the best option is to buy ready-to-eat processed foods or drive-through fast foods chain. Kay tungod bisita, gasalig na kita sang mga pagkaon nga dali lutuon or luto na nga daan nga hindi masustansya. Pangatlo, lack of exercise and lack of activity due to nature of work. Wala na time mag-exercise maski walking lang hindi pa magawa. Pang-apat, lack of political support at minimal appropriation of government funds to nutrition programs. Walang sapat na pondo para sa programang pangkalusugan. Nabibigyan ba ng priority ng ating local government ang programang pangkalusugan? Number 5, ang modern technology at gadgets. Maganda ang modern technology at mga bagong gadgets. It makes life easier. But may mga bad effects din ang technology at gadgets sa ating kalusugan. Not only physically, but also mentally and socially. Ang mga bata hindi na naglalaro kasi meron silang mga gadgets. Wala na silang interaction sa kapwa-bata at naaapektuhan ang kanilang physical, social at cognitive development. All this contribute to nutrition problems, not only to the Philippines but all over the world. Alam niyo ba kung ano ang pinakabagong epidemic sa bundok ngayon? Ano? Ang sagot, obesity. So, sa susunod na semana, ang topic ta ay tungkol sa obesity. Mga abyan, ang segment na ito ay para sa inyo at para sa inyong benepisyo. Himuon ta ni nga interactive segment ang NutriTalk. So, kung may questions ka mo or gusto nyong mag-suggest ng topics, ipadala or i-text mo na sa DYVS or direct to phone numbers 0998-9730-366 or call 034-713-6027. That's all for today, and thank you for listening. And let's NutriTalk again next week.
2: Abyan, ikaw bala masyado nakasako? Ikaw bala pareho sa kadamaan nga gabugtaw sang timprano, nagakadto sa ulubrahan, kag nahigot sa damo nga maresponsibilidad? Sa madasig nga paghihos ang kabuhi subong, makabatyag kita permis ang stress, kakapoy, kag kun sobra na, nagaka-burnout kita. Abyan, ang Ginoong Hesukristo nagahambal sa iya pulong nga magpalapit kita sa iya, kag tagaan niya kita sang pahuway. Indi niya luyag nga ikaw maghago kag makapoy, kundi luyag niya nga mangin mamag-an ang imo ginadala. Dumdumo naton, ang pagpahuway is about recovery. Kun ikaw drained na kag nakapoy, maginhawa kita sang madalom. Ang pagpahuway nagahatag man sang refreshment, buot silingon, paghimo sa mga aktibidad ukon mga hilikuton nga nagadala sang relaxation. Kag ang pinakaimportante, ang pagpahuway is about renewal. Ini ang paghatag sang oras sa Ginoo para magligo ng aton pagtuo kag aton espiritu. Tandaan gid naton mga abyan nga magpahuway. Ginaimbitar kita sang Ginoo para magpahuway sa iya presensya.
3: Ito ang Encouraging Words Today. Mga salitang hatid ay kalakasan sa ating puso't espiritu. Hatid ni Luisa Ampil.
4: Ito po si Luisa Ampil with Encouraging Words, mga nuggets of wisdom na galing sa Bible. Mayroon akong perpetual calendar sa aking opisina. Isa sa mga nakakakilig na magandang alalahanin ay ang sinabi ni Martin Luther, isang German professor of theology, pari at monghe, na naging instrumental sa Protestant Reformation. Narito ang kanyang sinabi, "Let the wife make the husband glad to come home, and let him make her sorry to see him leave." Mrs., Para ka bang nabunutan ng tinik paglabas ng mister mo sa inyong bahay upang pumasok sa opisina? Ikaw naman, mister, excited ka bang umuwi ng iyong bahay o gusto mong gumimik kasama ang iyong mga barkada at gagabihin ka na naman? Maraming matututunan ng mga mag-asawa sa aklat ng awit ni Solomon. Sa unang kapitulo, narito ang sinabi ng lalaki. Maganda ka, aking sinta. Ang mata mo'y mapupungay, nagniningning, nangaakit habang aking minamasdan. Sagot naman ng babae, makisig ka, aking mahal. Anong kisig, anong inam, ang magiging himlayan tay laging kulay ng luntian. At sedro ang barakilan nitong ating tatahanan, mga kiloy pinong pili, kahoy manding maiinam. Bakit ba mabilis tayong makalimot sa mga romantic moments noong nagliligawan pa lang tayo? Ngayong mag-asawa na, wala na ang pungay ng mga mata ni Mrs. na nangaakit. Napalitan na ito ng mga nanlilisik na mga mata dahil sa inis at galit sa mga hindi niyo pagkakasundo. Si Mr. naman, wala na ang kisig na hinangaan ni Mrs. noong siya'y nililigawan pa lamang nito. Hindi kasi niya nakitang ginagamit ni Mister ang kanyang lakas sa pagtulong sa bahay. Tigilan na ninyo ang mga bangayan at iwasan nito. Ibalik muli ang romance sa inyong relationship. Ngayong araw na ito, sabihin ang mga salitang ito. Halika, aking sinta. Madali ka, aking mahal. Pakinggan ng Encouraging Words, isang production ng Guidelines International sa pakikipagtulungan ng FEBC, ang Far East Broadcasting Company, Philippines. Maraming salamat po sa inyong pakikinig.

Inyong napakinggan ang Encouraging Words Today ni Luisa Ampil. Hatid sa inyo ng Guidelines International at ng Far East Broadcasting Company. Para sa inyong tanong o komento, tumungo sa www.guidelines.org.

0: Ang oras sa DYBS, alas 12:15.
1: Balita 12:33.
0: Mayong ugtoyari na ang ulo sa ating mga balita para sa sining oras at adlaw sang Huwebes, Hulyo 16, 2026 sa balita lokal. 12. Nag-okona 12 ka Negros LGUs ara sa ASF Red Zone. Sa Balita National, DepEd nagpatigayan sa school safety drill batok sa mga pamahog sa mga eskolahan. Maynilad, ginsigurado ang kahandaan sa epekto sang El Nino samtang naganubo ang level sang tubig sa Angat Dam. 26 napatay sa epekto sang habagat nga ginpabaskog sang bagyo. Sa Balita International, numero sa mga nagtariwan sa Venezuela twin quake lapaw na sa 4,700. Kag sa balita sa sports, Spain kag Argentina magakitaay sa maragtason nga World Cup final. Kag karon niya rin ang detalye sa aton mga balita.
1: Balita 12:33.
0: Una kita sa balita lokal, 12 kabanwa kag siyudad sa Negros, kalakip ang San Enrique, diri sa Negros Occidental ang nakalista sa red zone o kon ang mga lugar nga apektado sang African Swine Fever o kon ASF. As of the latest zoning update nga halin sa Department of Agriculture, Bureau of Animal Industry kon DABAI, July 13, nabalik naman ang San Enrique sa red zone category matapos ang masubra isa ka tuig matapos ginkumpirma ni Mayor Hilson Tobillara ang kaso sang African Swine Fever sa Iabanwa sa tong nagligad bulan. Magluwas sa mga munisipalidad iban nga LGUs nga napaidaluman sa red zone amo ang Bakong, Basay, Bindoy, Dawin, Dumaguete, La Libertad, Pamplona, Shaton, Sibulan, Tanhay, kag Zamboanguita, Tanan, nahamtang sa Negros Oriental. Una naman nga ginanonsyo sang Bacolod City ang nagkalamatay man ng mga baboy bangod sa ASF nga ara sa gihapon sa pink o kon buffer zone category base sa July 10 DA o kon BAI ASF disease status. Samtang sa Sagay City nagpirma man si Mayor Leo Rafael Cuevas ang Executive Order 046-2026 agud i-regulate ang minimum retail price ang baboy nga ginabaligya sa ila syudad. Ginsiling sini, epektibo Hulyo 15 kagapon ang minimum retail price ang baboy nga ara sa 270 pesos per kilo. Kag 200 pesos per kilo minimum buying price para sa pork carcass. Ginsiling ni Cueva ang African Swine Fever o kon ASF nagdala sang panic sa local hog growers sa diin. Ang iban ginbaligya na lang nila ang ila baboy sa tuman kanubo nga presyo nga nagtulod sang price war sa local meat retailers kag vendors. Nabutang man sa EO ang agod nga proteheran ang interest sa magtimbang bahin ang local hog raisers kag ang meat retailers o kon vendors kadam-an sa mga vendors pabor o kon nagsugot sa tion sang meeting sa tungkol Jess sang uniform o kon pareho ang presyo sang pagbaligyaanay sang baboy.
1: Balita 12:33.
0: Kato kita sa Balita National, naglunsar ang Department of Education o kon DepEd sa isa ka school safety drill agud ihanda ang mga estudyante kag teachers sa nagakaigo nga himuon in kaso may ara sang violence sa sulod sang eskwelahan. Tinutuyo sang programa nga pabaskugon ang safety sa mga eskwelahan sa bugos Pilipinas. Sugdan sang DepEd ang National Safe School Summit and Safety Drill sa Manila Science High School kun sa diin masubra 1,700 ka mga estudyante halin sa grade 7 has sa grade 12 ang nag-intra. Sa ginpatigayon nga drill, ginpakita ang nagkainlain nga sitwasyon kag ang ensakto nga tika nga dapat himuon sa mga estudyante kag teachers kun may armado nga tao o kun active shooter ang magsulod sa eskwelahan. Sunod kay Education Secretary Sonny Angara, nakigangot na ang DepEd sa Philippine National Police kag sa mga regional office agud mapatigayon ang regular nga kaangay sini nga safety drill sa mga pampubliko kag pribado nga buluthuan. Sa ginpatigayon nga pilot drill nakita sa mga security expert nga bisan nangin manami ang pagresponde sa mga participants, may pila man sa mga nagpangduha-duha kag madasig makapoy. Gani importante nga liwat-liwaton ang training agud mangin madasig kag sakto ang mga ginahimo sang mga ini sa oras nga may ara sang pag-atake kon delikado. Gin hinambit man ni Angara ang nga dako o kon nagadako nga pamahog halin sa internet kalakip ang violent video game, online groomers kag mga grupo nga nagapang inganyo sang pagpamintas. Partikular sini nga ginatumod ang online game nga Gorbox kag ginsiling bukas ang gobyerno sa posibilidad nga istriktuhon o kon idumili ini kun mapamatud-an manged nga makapalain ini sa kabataan. Plano man sang DepEd nga magpangayo sang dugang nga pondo sa Kongreso para maka-hire sa mga professional security guard kag makabakal sang handheld metal detectors para sa pila kalibo nga pampubliko nga eskwelahan sa bugos nga Pilipinas.
1: Balita 12:33.
0: Ginsigurado sang Maynila Water Service Incorporated nga handa ang kumpanya sa posible nga epekto sang El Nino bisan nagnubo na sa critical nga level ang tubig sa Angat Dam. Sunod sa Maynila, padayon ang ilang mga tikang agud masigurado ang padayon nga supply sang tubig sa ilang mga consumers. Bisan nakabulig ang mga pag-ulan halin sa Baguio Inday, kagin pabaskog nga habagat agud maghinay o kon mag-aghagan-hagan ang pagnubo sang tubig, padayon man ang pagpanghanda sang kumpanya para sa anuman nga posible nga sitwasyon. Kalakip sang ilang mga tikang ang mas mahinalungon nga pagpamuno sang pressure line sang tubig, paggamit sang regulating valves, kag pagpakigangot sa mga ahensya kaangay sang Department of Environment and Natural Resources o kon DNR, Metropolitan Water Works and Sewerage System o kon MWSS, kag Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration o kon PAGASA. Sunod naman kay Maynilad spokesperson Jen Rufo, mas handa na subong ang kumpanya kung ipaanggid sa tong nag-igo ng El Nino 2019. Sunod sa iya, damo na sila sang duga nga ginakuhaan nga tubig, mas jutay na ang nadula nga tubig bangod sa pag-ilis sa mga daan nga tubo, kag may ara na sila sa mga alternatibo nga source kaangay sang Laguna Lake reused water kag mga modular treatment plant. Ginsiling sang Maynilad nga dako nga bulig ang mga pagpanghanda nga ini agud mabuhinan ang epekto sang posible nga tuman nga tig-ilinit o kon kakulang sa tubig. Base naman sa PAGASA, nagnubo ang level sang tubig sa Angat Dam sa more or less 155 meter above sea level sa tung Miyerkules. Mas manubo ini sa gintalana nga critical level nga 160 meters kag malayo sa normal nga operating level sang dam.
1: Balita 12:33.
0: Naglabot na sa 26 ang numero sa mga nagtaliwan bangod sa tuman nga epekto sang habagat nga ginpabaskog sang nag-agi nga Baguio Inday, inibase sa pinakauling report sang National Disaster Risk Reduction and Management Council o kon NDRRMC. Sa record, pinakadamo nga napatay halin sa Sarangani nga may pulo, ginsundan sang Lanao del Sur nga may pito, apat sa Davao Occidental, duha sa o kon duha sa Zamboanga, Sibugay, duha sa Bukidnon, kag isa sa Iloilo. Magluwas sa mga nagtaliwan, siyam ang na-report nga nasamaran, samtang 14 naman ang missing pa sa gihapon. Malapad man ang nanginhalit sang bagyo kagabagat nga nakaapekto sa masubra 244,000 ka mga pamilya o kon equivalent sang masubra 1 milyon nga individual sa naglain-lain nga rehiyon sa Pilipinas. padayon nga nagpatigayon sa mga operasyon ang mga LGUs kag ahensya agud pangitaon ang mga nadula kag maghatag sang nagakaigo nga bulig sa mga apektado nga komunidad. Ang insidente liwat nga nagpadumdum sa kaimportante sang pagkaalisto ukon madasig nga pagpanghanda kag pagbinuligay sa isa kag isa sa tunga sa mga kalamidad nga dulot sang malain nga tiyempo.
1: Balita 12:33.
0: Kato kita sa Balita International, lapaw na sa 4,700 ang numero sa mga nagtaliwan sa Sundanay nga linog nga nag-igo sa Venezuela sa tulang Hunyo 24. Samtang halos 17,000 naman ang pilason base sa pinakabago nga datos nga ginpakigbahi ni National Assembly Chief George Rodriguez kadabaan sunod sa iya sa napilasan ang na-discharge naman sa ospital. Sa subong, ginabulubanta sa United Nations nga may ara pa sang 50,000 katawo ang nagapabilin nga missing pa sa gihapon matapos ang mabaskog nga pagtayog. Madumduman nga nagdulot sang pagkatipha sang madamo nga building kag pagkatrap o pagkalubong sa mga natiphag ang mga biktima matapos ang tuman kabaskog nga linog.
1: Balita 12:33.
0: Kag sa balita sa sports, Spain kag Argentina magakita ay sa maragtason nga World Cup final. Nakatala na nga mag-atubangay ang Spain kag Argentina sa ginahulat nga final sang FIFA World Cup 2026. Nga patigayunon sa New York, New Jersey Stadium sa Hulyo 19 sini nga tuig. Ang hampang ginalauman nga mangin makasaysayan bangod ini ang una nga tion nga mag-atubangay ukon mag-updanay ang duha ka powerhouse sang football sa isa ka World Cup final. Ini matapos nga pierdihon sang Spain ang France sa semifinals, ginpakita sang kupunan ang ilang mabakod nga depensa kag control sa midfield nga ginpangunahan sang young star nga si Lamine Yamal. Sa pihak nga bahin, madinalago naman nga nakalusot ang Argentina matapos ang dramatiko nga daog kontra sa England. Konsa diin, liwat nga ginpakita ni Lionel Messi ang iyang kasagad sa ulihi nga stage sang hampang. Ang hampang ginalauman nga mag-engkwentruhanay sang kasagad si Messi nga ara sa iya ikatatlo nga World Cup final batok kay Yamal ang bago nga guya sang Spanish football. Magluwas diri may duga nga interest ang hampang bangod wala na dayon ang ila pagatubangay dapat sa finalissima 2024 gani subong lamang sila magatubangay sa pinakadako nga entablado sang football. Para sa Spain, ini ang tion nga makuha ang ila ikaduha nga titulo matapos ang daog sa tong 2010 samtang ang Argentina nagahandom nga depensahan ang corona kag makuha ang ikaapat nga World Cup trophy. Ang hampang nga ini ginalauman nga mangin pinakadako nga sagupaan sa maragtason nga sports konsadiin ang bilog nga kalibutan na katutok sa kun sino ang magahari sa football subong atuig 2026.
1: Balita 12:33.
0: Kagamit ang mga nagkapangunan nga balita para sa sininga oras. Para sa balita 12:33 ini ang inyo manog balita Ruth Glaur. Para naman sa ito, pahanumdom, unang Kronika 16:11, nagasiling ang pulong sang Dios, magsalig kamo sa Ginoo kag sa iyang kusog, magdangop kamo pirme sa Dios.

0: Paano maghanda sa paglupok sang bulkan? Hibaloon ang safety plans sang inyo komunidad. Una, regular nga i-monitor ang update sang bulkan pati na ang mga pahanumdom kag patimaan. Ikaduwa, ibaloon ang lokasyon sang evacuation site kag ang pinakamadasig kag pinakasigurado nga alagyan para makalabot dito. Katapusan, ipreparar ang go bag sang inyo pamilya nga may unod nga mga kinahanglanon nga gamit. Ini nga pahanumdom ginadala sa inyo sang Philippine Information Agency Western Visayas, Office of the Civil Defense Region 6, kag sang 1233 DYVS.
1: Prevent dengue by following the 5 S's of the Department of Health.
2: Search and destroy.
1: Remove standing or stagnant water.
2: Self-protection.
1: Keep your arms and legs covered and apply mosquito repellent.
2: Seek early consultation.
1: See your doctor at the first signs of dengue. Symptoms include fever, rashes, and body soreness.
2: Support fogging.
1: Especially where there is a dengue outbreak.
2: Sustain hydration.
1: Drink lots of water, especially if you have a fever. A public service announcement from Save the Children and Far East Broadcasting Company, Philippines.
3: Ini ang 1233 Radyo DYVS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesu Kristo, tubtob ang tanan, makabatid.
4: Simulan ang bawat tamang patnubay. Pakinggan ang gabay.
5: Ebanghelista Paul Mortis.
6: At Beth Flores po. Kamusta kayo on a thriving Thursday? O diba? Ang mabait talaga ng Panginoon, no? Mula Lunes hanggang Webes, binantayan tayo, ginabayan tayo, sinamahan tayo, diba? Kaya ngayon, thriving pa rin at magsa-thrive pa rin tayo. At dahil nga po Thursday, may awitin tayo. At taas na ayan, daddy ha. Ready mga kaagapay? Sing. Let's thrive in God.
5: In the name of the Lord Jesus Christ. In the name of the Lord Jesus Christ. In the name of the Lord Jesus Christ. Amen, amen, amen.
6: Oh, di ba? Amen, amen, amen. Yan yun, talaga. Magsa-thrive tayo.
5: So be it, so be it, so be it.
6: Opo, yun talaga yun. At nakakatuwa ang Panginoon in what He's doing. Okay. Kayo po yung nakikinig sa programang Gabay, dito po yan sa 702 DZAS. At kung kayo po yung nakikinig gamit po ang Transistor Radio, PM Radio, nakukuha niyo po ang ating program mula po yan sa One Corporate Center, mula po sa Pasig, na ibinabato po ng ating transmitter mula po sa Bukawi. Kung narito kayo sa Luzon. Kung kayo naman ay nandiyan sa Visayas at Mindanao, at narinig niyo kami sa pamamagitan ng Transistor Radio, PM Radio, nakukuha niyo naman po ating program mula po yan sa DYVS mula po sa Bacolod. At syempre po, kung kayo po ay nakikinig gamit po ang ating Facebook live stream, diba, mula apari hanggang hulo, at sa bawat iba't ibang bansa na nakatune in sa atin. Real time sa inyo, 5:30 dito sa atin, but real time sa inyo. Ay salamat po sa Panginoon. Alam niyo, natutuwa talaga ako. Tuwing nakikita ko po yung ginagawa ng Panginoon sa pamamagitan ng FEBC, maging dito sa atin sa local o kahit sa international at iba't ibang bansa na naabot. Lalo na po pag nakikita ko yung mga testimony galing Kyrgyzstan. Kasi may mga missionaries po kaming sinusuportahan sa Kyrgyzstan. Diba nakakatuwa? Parang, Lord, you're doing something great. And we are a part of that. Diba? Kabahagi tayo ito. So, nakaka-excite po ang ginagawa ng Panginoon. So hold on lang po kayo. Dalangin natin po sa loob po ng 30 minutes na kasama namin kayo. Meron po kayong makuhang aral, malaman, di ba po? Dagdag kaalaman at syempre po encouragement para po lalo tayong mag-thrive para sa Panginoon. At huwag pong kakalimutan ng Far East Broadcasting Company, member ng kapisanan ng mga broadcasters ng Pilipinas.
5: Sige po, diyan po kayo saan mang kayo naroroon sa bawat bahagi ng buong sanglibutan. Diyan po kayo, dito po naman kami. Palatuntunang gabay, sumasapit po sa inyong pakikinig sa ganito pong oras, sa ganito pong himpilan ng radyo, DZAS 702 ng Farish Broadcasting Company, nang gagaling po sa taluktok ng One Corporate Center, Ortigas, araw-araw po yan. Naglalayong kay hakdan ng mga makalangit na mga awitin at siyempre po naman mensahe na binubuo ng matandang tipan at bagong tipan na naglilinang at naglalayon na tayo'y tunay na dalahin sa buong katotohanan na ito'y walang iba kundi ang ating Panginoong Hesus. Kung kaya't wow, amen, amen.
6: Ito po sa Beth Flores ng Gabay Library. Oh, di ba? Kahapon, July 15, World Youth Skills Day at saka ito UN Observance tuwing July 15. Ang purpose nila para magkaroon ng strategic importance yung pag-equip sa mga youth para sa employment, decent work at entrepreneurship. Ngayon AI ang kanilang team eh. Ayun. So nung Lunes, pinag-usapan natin ang ilang paraan tulad ng pagbibigay ng access sa education, skills building, pag-encourage ng leadership opportunity sa kanila. Tapos yung paglikha rin ng safe place para sa kanilang expression na hindi sila hinuhusgahan. Pag-mentor yan sa kanila at pag-promote ng kahalagahan ng health at wellness. Nung Martes naman, nakita natin yung mga programs na focus sa pag-empower sa kanila, pag-develop, nagde-develop tayo ng mga kabataan na may confidence at self-esteem, engage sa mga positive activities na nagpo-protect sa kanila mula sa mga risky at negative influences. At mas resilient sila at involved sa mga civic participation na lalo pong nagpapalakas at nagpapatibay ng mga communities. Kahapon naman, pinag-usapan natin ang kahalagahan at mga benepisyo ng pagtuturo ng goal setting sa mga kabataan. At marami yon, maraming nakalista doon. Ngayon naman, eto, turuan natin sila ng critical thinking. Sa bahay din yan natututunan, sa totoo lang. Magtanong ng mga open-ended questions at encourage ang problem solving. Ito ay nagtatatag ng decision-making skills at independence ng mga bata. So ang pagtuturo sa mga kabataan ng critical thinking ay isa sa pinaka-powerful investment. Naniniwala po ako dyan na magagawa ng isang society, ng isang pamilya at ng isang society. Hindi lang ito patungkol sa pagpatatalas ng kanilang kaisipan. Ito ay patungkol sa paghahanda sa kanila upang makanavigate sila sa isang napaka-complex na mundo na meron silang confidence, fairness, integrity at creativity. Totoo yan. Kasi ang mga dahilan kung bakit ito ay mahalaga. Una, ito, resilience against misinformation. Sa age po ng social media at fast-spreading news, ang critical thinking ay nag-i-equip sa mga kabataan na tanungin ang mga sources, mag-spot, makita nila yung mga biases, at makaiwas sa manipulation. Ay, very, very true yan sa ngayon. Kaya bantayan natin ang mga kabataan natin. So, kailangan nila ng critical thinking. Ito rin, nakakatulong sa kanila for better decision making. Ang critical thinking ang nakakatulong upang ma-weigh ang mga evidence, ma-consider ang mga consequences, at makagawa ng mga pinag-isipang mga choices o pagpili. Bagang ito ay sa academic man, sa career o sa kanilang personal life. Ano pa? Siyempre, innovation and problem solving. Ang mga critical thinkers ay hindi lang tinatanggap ang status quo. Yung bang, eto na yon, hindi sila ganon. Nagtatanong sila ng bakit, why, at paano, kung, what if, sa na nagdadala sa mga bagong ideas at solution. Kaya ang sarap kasama itong mga kabataan ito talaga sa work.
7: So ito rin nagbibigay ng empathy at perspective taking. So sa pag-analyze ng iba't ibang viewpoints, natututunan ng mga kabataan ang kahalagahan ng pag-respect ng diversity at mag-engage sa constructive dialogue kaysa sa conflict. At syempre, active citizenship. Ang critical thinking ay nagfo-foster ng informed participation sa democracy. Ang pag-encourage ng mga young people na i-challenge ang injustice na ginagawa natin sa ngayon at mag-contribute ng makabuluhan sa society. Yan. Kailangan talaga ang mga kabataan ay magkaroon ng critical thinking, di ba? So ano yung mga practical ways sa pagtuturo nito? Yun na nga, mag-encourage ng open-ended questions kaysa yung rote answers, yung given answers na, di ba? Gumamit ng mga real-world scenarios. Mag-promote ng debates at saka discussions na kung saan ang evidence ay mahalaga kaysa opinion, di ba po? I-integrate ang reflective activities. Lalo na ito, lagi kong gusto yan, journal, di ba? Magsulat ng mga journal, blog o podcast kung saan ang ideas pinaprocess. At model, syempre, mentoring, i-model, ipakita sa kanila kung paano ang mga adults ay nagtatanong, nagre-reason, nag-a-admit ng pagkakamali. Ang mga pagtuturo ng critical thinking, sabi nga, pagtuturo ng critical thinking ay patungkol sa pagbibigay sa mga kabataan na maging independent thinkers, compassionate humans, at creative problem solvers. Gusto ko yan. Pag tinuruan natin sila ng critical thinking, nagbibigay sa mga kabataan na maging independent thinkers, compassionate humans, at creative problem solvers. So, mga kaagapay, ang pagtuturo sa ating mga anak, hindi yan tumitigil kapag sila po ay adult na. Sa totoo lang, dire-diretso. At sabing ganun, sa totoo lang, tunay po ang sinabi ng mga kawikaan, 22:6, di ba? Turuan mo ang bata sa daan na dapat niyang lakaran. At pagkatumanda man siya, ay hindi niya hihiwalayan. Ito ang isa sa pinakatanyag na talata na nagpapaalala na ang mga magandang pundasyon sa kabataan ay nagtatagal hanggang sa kanilang pagtanda. Tandaan nyo yan. So, mga kaagapay, let's do our task. Lalo na mga magulang, lahat tayo, let's do our task to train the young people to be critical thinkers. Ito po si Beth Flores ng Gabay Library.
5: Thank you, uli anak. Youth importance, education, mental health, wellness, resilient goal setting, problem solving, to navigate a horrible world, better problem solving, empathy to critical thinking, open-ended question, mentoring, asking question, critical thinking, Kawikaan 22:6, salita ng Diyos ang naghuhubog sa buhay ng bawat isa sa atin, lalong-lalo na sa mga kabataan. Amen, amen tayo diyan. Patuloy na po tayo sa ating pag-aaral at sa mga sandaling ito ay cravings of sin, lust of the eyes, boasting, ang pagnanasa sa kasalanan, ang pita ng mata at yabang. Wow, wow, wow. Amen, amen. Evangelista Paul Mortiz, kumusta na po kayo? Mag-aral na po tayo. First John 2:16, pero sinaway siya sa kasalanan niya. Nagsalita pa parang tao yung dangke niya para pigilan siya sa kabaliwan niya. Wow! Do not be attached to the world. Huwag maging kakabit sa mundong ibabaw. 2 Corinthians 7, 15-16, mas lalo pa kayong minahal ni Titus. Tuwing maalaala niya ang pagiging masunurin ninyong lahat at kung paano niyo sila siya tinanggap ng may respeto at paggalang. Masayang masaya ako. Bakit nga? Kasi maaasahan ko kayo. Do not be conformed to the world. Huwag talagang aayon sa kamunduhan. Romans 12:2, huwag kayong gumaya sa mundong ito. Hayaan ninyong baguhin ng Diyos ang takbo ng isip ninyo para malaman ninyo ang gusto niya. Yung mabuti, nagpapasaya sa kanya yung perfect, plus living, makalamang pamumuhay. Ano po ito? Unang Korinto 3:3, kasi nabubuhay pa rin kayo gaya ng mga tao sa mundong ito. Nag-iinggitan kayo at nag-aaway-aaway, di ba prof yan, ng makamundo pa rin ang standard nyo? Ang sinusunod ninyo, ang still indulging in sinful nature, naglulubalub pa rin kayo sa likas na kasalanan? Romans 8:5, kinukontrol ng nature ang isip ng pamumuhay ayon sa gusto ng nature ng tao, pero kontrolado ng espiritu ang isip ng mga namumuhay ayon sa sinasabi sa kanila ng Espiritu. Galatia 5:13, mga kapatid, tinawag kayo ng Diyos para maging tunay na malaya. Pero huwag naman ninyong gawing dahilan ang kalayaan ninyo. Para gamitin ang katawan ninyo, instead gamitin ninyo ang kalayaan ninyo para sa paglilingkod sa iba. Kasi mahal ninyo sila. Not loving all the wrong things. Hindi pagkagumon sa mga maling bagay. 2 Timothy 3:7, magiging selfish ang mga tao at mukhang pera. Magiging mayabang sila, mapagmataas, bastos pagsalita. Hindi sumusunod sa magulang, walang utang na loob at walang pakialam sa Diyos. Magiging malupit sila, walang awa, naninira ng reputasyon ng iba, walang kontrol sa sarili, marahas at ayaw sa mabuti. Nagiging trahidor sila, padalos-dalos at sobrang mayabang. Imbes na mahalin ang Diyos, mamahalin nila ang gusto nila. Kunyari religious sila, pero hindi makikita sa kanila ang pagiging makadiyos. Layuan mo ang mga taong ito. Yung iba sa kanila pumupunta sa mga bahay-bahay at binibiktima ang mga babaeng madaling mapaniwala. Ang mga babaeng ito ay nagigilty sa mga kasalanan nila at nakukontrol ng iba't ibang mga pagnanasa. Tinatry nilang matuto pero hindi nila maintindihan ang katotohanan. Bakit nga? Because they are prisoner of sin. Bilanggo ng kasalanan. Romans 7:23, pero may iba pang batas na gumagawa sa katawan ko. Ito yung batas na lumalaban sa isip ko. Under ako sa control sa kasalanan, gumagawa sa katawan ko. At testing God, sinusubukan ang Diyos. 1 Corinto 10:14-23, kaya nga mga kapatid, huwag kayong sumamba sa mga Diyos-Diyosan. Kakausapin ko kayo bilang mga taong matitino. Kayo rin ang mag-judge sa mga sinasabi ko. Yung basa sa Lord's Supper na pinasasalamatan natin sa Diyos kapag umiinom tayo roon, nakikishare tayo sa dugo ni Christ. At yung tinapay na pinagpira-piraso natin, kapag kinain natin, nakikishare tayo sa katawan ni Christ. Kaya nga dahil iisa lamang ang tinapay, naging iisang katawan tayo kahit na marami tayo. Nakikisir tayo sa isang tinapay. Isipin ninyo yung mga taga-Israel, di ba yung mga kumain ng mga inandog sa altar, nakikisir sila doon sa ginawang pag-offer doon sa altar. Sa anong ibig sabihin? Sinabi ko na bang mahalaga ang Diyos-Diyosan? O ang mga pagkain ini-offer sa mga yon? Hindi. Ang sinasabi ko, yung mga ino-offer sa altar ng Diyos-Diyosan, ayaw kong makipartner kayo sa mga demonyo. Hindi kayo pwedeng uminom sa baso ng Panginoon tapos iinom kayo sa baso ng mga demonyo. Hindi kayo pwedeng kumain sa mesa ng Panginoon tapos kakain kayo sa mesa ng mga demonyo. Gusto ba nating pagsilosin ang Diyos? Sa tingin ba ninyo mas malakas kayo kasi kanya? Sinabi ng ilan sa inyo, pwede namin gawin kahit na ano. Totoo yan, pero hindi lahat ay makabubuti. Huwag ninyong isipin kung ano lang ang makabubuti sa inyo. Isipin din ninyo yung iba. Turn from his first love. Tumalikod sa unang pag-ibig. Revelation 2:4. Ito ang ayaw ko sa inyo. Hindi mo na ako mahal gaya ng dati. Ngunit manumbalik ka at handa kitang patawarin. Ako'y nasa pintuan at tumutuktok. Buksan mo ang pinto. Kakain tayong magkasalo. Wow, wow, wow. Amen, amen. Di ba anak?
7: Opo, ama. Tandaan, Revelation 3:20 ay para po sa mga mananampalataya na tinalikta na ang Panginoon. Totoo yun, di ba, Dad?
5: Yes.
7: Yun yun eh. Kaya nga kumakatok siya sa puso, hindi po dun sa hindi pa nakakakilala sa kanya. Kumakatok siya dun sa puso na dati siyang kakilala kasi sa Laodicean Church yan eh, di ba? Di ba tama yun? Yun yung, ano, yun yung ang tawag dito? Yun yung you're but neither hot. Oh, di ba? You're neither hot nor cold dyan. O yung pag-ibig. Di ba? Whatever. Di ba po? Ganun. So mga kaagapay, mas mabuti yung alam natin ng Panginoon. Di ba po? Yun po yung ating prayer. So magpatuloy tayo sa Panginoon. Huwag tayong padadala sa mga cravings ng sin, yung mga bagay-bagay, yung worldly care. Obedience is a must sa Panginoon. Tandaan nyo yan. At magpatuloy tayo. Pray na po tayo. Let us pray.
5: Amen.
7: Panginoon, marami pong salamat again sa reminder na ito. Sabi nga ni Apostle Peter, sabi niya, who shall separate us? Who will deliver me from this body of death? Sabi niya, thanks be to God through Jesus Christ our Lord. So alam namin, Panginoon, ikaw lang ang pwedeng magligtas sa amin mula sa ganitong kondisyon. Thank you for what you've done on the cross for us. So Lord, today, salamat po sa mga kaagapay na today is their special day. Ito po, una-una na si J. Lord Rodriguez. Salamat po, pagpalain mo po siya. Ganun na rin po, Panginoon, si Chin, yung wife niya, the whole family. Naroon po sila sa New Zealand, pagpalain po sila. Ganon din po si Thelma Santa Maria Bautista, si Awi Barles, si Miko Sabat, Panginoon. Today is his birthday, dalangin namin, gabayan mo po siya. Ganon din po ang aking ate, si Ate Normie Garcia Panunsalman. Continue to bless her at patuloy, Panginoon, na gabayan. Ganon din po si Joy Fantabella Javier. Ilan lang po sila, Panginoon, sa mga kaagapay na nakalista sa amin. Pero alam namin, Lord, ikaw po ang siyang merong listahan. Nasa iyo ang master list, Panginoon, ng mga kaagapay na today is their special day. So, Father, we declare blessings upon them at sa bawat isa po ng mga kaagapay na nakikinig. And may we now start again to list all the things sa aming journal. Yung pwede namin ipasalamat sa iyo, Panginoon, sa what you have done throughout the week. Para po pag Sunday, when we come to church, we will worship you with all the other believers because you have been faithful again and again. So Lord, marami pong salamat. Be with us as we face today. At ang dalangin namin, Panginoon, may your name be lifted up in our lives, in everything we do today. Marami pong salamat.
5: Ako'y nasa pintuan at tumutuktok. Panginoon, binubuksan namin ang aming puso, pasok po, at kakain tayong magkasalo. Wow, wow, wow, amen, amen. Paanong tayo'y kanyang lalampasan? Amen, amen, amen, amen.
7: So mga kaagapay, ang tanong natin, kasalo mo ba ang Panginoon? Kasama ba siya sa buhay mo? Is God a big equation? Does God hold the biggest equation in your life? Dapat nga whole eh, di ba? Buong buhay natin, dapat sa Panginoon yun eh. Yun po yung pinaka. Kasi siya yung lumikha sa atin, siya yung nagbigay ng salvation sa atin, siya yung may magandang plano sa atin. Di ba po? Siya lahat yung nakadesign. Psalms 139, nakasulat na nga yung kwento natin sa kanya eh, di ba po? So yun ang dapat natin ginagawa. Balik sa Panginoon, mag-inquire sa ating Heavenly Father. Kasi doon natin makikita yung totoong plano niya sa ating buhay. And that's a choice we have to make. Ito po si Beth Flores, lagi pong nagpapaalala. Life is not a series of chances, it is a series of choices.
5: Sa ngalan po ng ating Panginoong Hesus na ating sinasamba, niluluwalhati at pinaglilingkuran, at sa pamamahalang teknikal ng kapatid na Reggie Villiel.
7: At ni Lourdes Magtunaw, kasama po si Kuya Benji Musura. At ating po mga gabay barkada dyan po sa Broadcast Engineering, sa Radyo TV, sa Broadtech, sa Bukawi Transmitter. Pagpalain po kayo ng Panginoon. Todo-todo talaga. At si Jericho Flores po, kasama namin dito.
5: Ito po naman ang inyong lingkod, Evangelista Paul Mortis, nagsasabi, kapag sa Jesucristo ang inyong gabay, hindi kayo mawawalay kailanman. Amen, amen, amen. Pagpalain po kayo ng Diyos, paalam sa ngayon, ngunit hanggang sa Lunes na muli, sa isa na namang gabay.
4: Iyong narinig ang programang Hatid ay Patnubay, Gabay.
8: Learned that the best classroom in the world is at the feet of an elderly person.
9: I've learned that what we have done for ourselves alone dies with us. What we have done for others and the world remains and is immortal.
8: I've learned that one sincere apology is worth more than all the roses money can buy.
9: I've learned that being kind is more important than being right.
8: I've learned that when you're in love, it shows.
9: I've learned that I feel better about myself when I make others feel better about themselves.
8: I've learned that having a child fall asleep in your arms is one of the most peaceful feelings in the world.
9: I've learned that you should never say no to a gift from a child.
8: I've learned that I can always pray for someone when I don't have the strength to help him in some other way.
9: I've learned that no matter how serious your life requires you to be, everyone needs a friend to act goofy with.
8: I've learned that sometimes all a person needs is a hand to hold and a heart to understand.
9: I've learned that simple walks with my father around the block on summer nights when I was a child did wonders for me as an adult.
8: I've learned that life is like a roll of toilet paper. The closer it gets to the end, the faster it goes.
9: I've learned that we should be glad God doesn't give us everything we ask for.
8: I've learned that money doesn't buy class.
9: I've learned that it's those small daily happenings that make life so spectacular.
8: I've learned that once a relationship is over, if you experienced more smiles than tears, then it wasn't a waste of time.
9: I've learned that under everyone's hard shell is someone who wants to be appreciated and loved.
8: I've learned never to humiliate another person. Always give him an honorable way to back down or out of something and still save face.
9: I've learned that the Lord didn't do it all in one day. What makes me think I can?
8: I've learned that if you are still talking about what you did yesterday, you haven't done much today.
9: And I've learned that when you plan to get even with someone, you're only letting that person continue to hurt you.
8: I've learned that the older I get, the smarter my parents become.
9: I've learned that love, not time, heals all wounds.
10: Since 1948, the good news of Jesus Christ goes out to Filipinos across the islands and around the world.
11: FEBC Philippines, until all have heard.
12: Loma din su te sap di jiu te zat ane gong. Wa yi xiong te zu bi keng din jiong xin te hien jiu. Tang zui wa zi, si xin ge de. 是上帝所喜悦的。

Nagapasalamat kita sa Ginoo kay padayon na ginagamit ang Radyo DYBS Ministry. Abyan, if you feel guided by the Lord to be part of this mission, you can easily help through your online donation. Pwede ka mag-donate sa DYBS China Bank with account name Far East Broadcasting Company Philippines Incorporated. Account number 1-87-07-3151-1. Para naman sa donation via GCash, simple lang. I-scan ang QR code na makita sa pinned post sa atong Facebook page 1233 Radyo DYBS. Ang imo paghatag takugid nga bulik sa pagpadayon sa pagwali sa pulong sa Diyos sa radyo kag digital platforms tugtog nga ang tanan makabati.

Ini ang 1233 Radyo DYVS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesu Kristo, tugtog ang tanan mga kabatid.

0: school's innovations, best practices, achievements, and recognitions. The Department of Education Division of Bacolod City expands its information, education, communication, and advocacy programs in partnership with 1233 Radio DYVS. Proudly brings you School Buzz! And now, your host.
1: Mga mainit na balita sa atong eskwelahan. Mga impormasyon na kinahanglan ipaabot sa mga ginikanan kag kabataan. Pagpasidu kag pagkilala sa aton nga komunidad. Mga pagkilala sa mga kadalagan. Programa, proyekto, kolektibidad sa Dapit Division of Bacolod City kaupod sa atong mga school information coordinators. Maayong hapon sa inyo tanan. Ako inyo kaupod sa 1233 Radio DYVS alauna 30 to alas 2 sang hapon sa atong School Bus Season 2. Ako si Jam De La Cruz. So maayong hapon sa atong mga tagpalamatik sa atong mga tagtumlan ako sa mga kapadayon nga suporta sa atong nga programa. So this is a new day of information. So mga gusto mag-read, suggest, or comment, igasulat na ini sa atong comment section kay akong inibasahan kag Damiawan. So subo mag-istorya kita about a very important memorandum gin-release by the Department of Education, Division of Bacolod City. Some sa inyo might be wondering, nga abala kinanglanon na mag-care sang isa ka estudyante about sa PTA elections? Di ba para lang na sa mga parents and teachers? And paano bala ini makapekto sa amon nga education? So ina ang mga questions, sabto nat na ina subong. So today, mag-learn kita about the Parent Teacher Association or PTA. And chindihon kung nga ini nag-exist kag i-discover ang election process for this school year 2026 to 2027 and i-reflect kung paano atong nga parents, teachers, and mga students nga mag-work together to build stronger schools and better communities. So even if ikaw hindi pa mo ina katigulang or hindi ka pa adult, so nga mag-vote para sa PTA election sa pag-itsindi kung paano nag-work ang PTA election, maka-help ginisi mo appreciate sang partnership kag support na ila ginahatag para sa imong education every day. So first is let's understand kung ano gibalang PTA. So PTA stands for Parent Teacher Association. So ini isa ka organization nga composed primarily sang parents, guardians, teachers nga nag-work together para supportahan ang welfare sa mga estudyante. So ang PTA nag-serve ini nga bridge between panimalay kag eskwelahan. So panumdumi bala ini. Ang eskwel ang mga estudyante nag-spend sang ilang large part sang ilang adlaw sa eskwelahan. Pero sila ga-spend time man sa eskwela as sa panimalay. So halin sa pagtuon, to be effective, schools kag mga pamilya dapat mag-work together. So diri na di ga-sulod ang PTA. So ang PTA nag-abulig mag-promote student welfare. Ini na ang PTA nag-support man sa mga school programs. Or sila nag-strengthen sang communication between parents and teachers. Si ang PTA nag-encourage man community involvement and nag-assist sa mga projects na nag-benefit sa mga learners. So imagine ang isa ka-eskwelahan do ini isa ka-barko. Ang atong mga teachers ang navigators, ang mga estudyante ang mga passengers, sila nag-learn and nag-grow. Ang mga parents, sila ang support crew nga nag-help ensure nga ang ila journey is successful. So kung ang tanan nag-work together, ang ship nag-reach or ang barko nag-alapot sa kundi inang ilang destinasyon. So kabalo-bala ka mo research around the world nag-show gid nga ang students nag-perform better academically.

mga mainit balita sa atong eskwelahan, mga impormasyon na kinahanglan ipaabot sa mga ginikanan kag kabataan, pagpasidung kag pagkilala sa atong nga komunidad, mga pagkilala sa mga kadalagan, programa, proyekto, kag aktibidad sa Dapit Division of Bucol City kaupod sa atong mga school information coordinators. Maayong hapon sa inyo tanan. Akong inyong kaupod sa 1233 Radio DYBS, alauna try, tatat o balas dos ang hapon sa atong school bus season 2. Ako si Jam Dela Cruz. Sumaayong hapon sa atong mga tagpalamatikig sa atong mga tagtumulan ako sa mga kapadayon ka suporta sa atong nga programa. So this is a new day of new information. Sa mga gusto mag-read, suggest, or comment, ikasulat lang ini sa atong nga comment section kay akong inibasahon kag tamyawon. So today is July 16, 2026 and a few days ago kita or ang kalibutan nag-observe gid sang very important man ng United Nations of Servants known as the International Day of Hope. Indi gina celebrate every July 12. So ang United Nations nag-establish ini ang para mag-promote hope as a positive force na makabulig sa mga individuals, mga pamilya, mga komunidad, kag nation nga mag-face challenges and of course mag-work toward a better future. So ang hope ini gina-recognize gid as a value nga maka-unite sa mga people, maka-strengthen sang resilience and maka-encourage sang peace and of course para mag-inspire action toward sustainable development. So kita mag-explore kung ano ang hope and ano ba lang importante ang hope para sa mga children, youth and families and paano ba lang hope makabulig sa aton during difficult times. So and also as we discuss, i-follow gid permi ang principles nga naga-promote gid accurate information, responsible communication, respect for others, protection of children welfare, critical thinking and media literacy. So kung ang mga tao makabati sang word nga hope, damo gid ang nagapanumdum sang wishes. Like, I hope makapasa ako sa akong exam, I hope hindi mag-ulan, I hope may ara ako bagong new phone. While amo ini mga examples of hope, the true meaning of hope is so much deeper. So ang hope ini sa ka-belief nga good things are possible in the future, even kung mga may ara ikaw challenges nga gina-face today. So ang hope is not pretending ang problema nimo wala nag-exist, but hope is not ignoring difficulties. Hope is choosing to believe that difficulties can be overcome. So ang United Nations naga-describe gid as a hope as a force nga makabring gid sa mga people together and maka-inspire positive action for peace, dignity, and well-being. So imagine bilang isa ka grade 4 learner naga-struggle sa iyang reading. So ang learner naga-practice every day, ang learner naga-ubra sang mistakes, but ang learner naga-continue because they believe nga ang improvement is possible. So amo ina ang hope. Imagine man ang isa ka high school learner nga nagapreparar para sa iyang quiz or examination. Ang lesson sobra kabudlay, ang assignments damo-damo. Yet, ang amo ina ang estudyante nagakontinue gid nga nagastudy because nagabelieve man siya nga success is possible. So also that is hope. Imagine man ang mga parents na nagawork hard every day para mag-provide sa ilang nga mga kabataan. Life may not always be easy, but they continue because they hope for a brighter future para sa ilang nga pamilya. So that is hope. Hope is not passive. Ang hope nag-encourage sa aton nga nation. Sa aton nga mga learners, think about this. Ano ang isa ka goal nga imo nga gina-work towards right now? Maybe ni bala i-improve ang imo grades, maybe to become more confident, or maybe ini para buligan ng imo pamilya. So paano bala ang hope makabulig sa imo continue to work toward that goal? So amo ini nga questions, you can answer this within yourself, with your friends, classmates, teachers, or with your family. So ang United Nations General Assembly officially gin-designate ang International Day of Hope on July 12 kag ang amo ini nga observance naga-recognize kit nga ang world naga-face kit damo-damo nga challenges, may it be poverty, conflict, natural disasters, climate concerns, health challenges, social divisions,
Jesus. Despite sa amo naton ini nga mga difficulties, ang mga tao across the world naga-continue kid nga mag-demonstrate resilience and determination. So International Day of Hope, ini nag-encourage sa governments, organizations, mga eskwelahan, mga pamilya, and mga individuals para mag-cultivate sa environment kung saan ang hope maka-thrive gid. So also ang amo ining observance nagaremind man sa aton nga hope is not only a personal feeling. So ang hope ini maka-inspire or maka-strengthen sa bilog ng mga communities. Ang hope maka-encourage sang peace, and ang hope of course maka-inspire cooperation. So ini man maka-motivate sa mga tao to solve problems together. So in simple words, ang hope nagabuli gid sa mga people to move forward. So here in Bacolod City, kabalo kita what resilience looks like. Kikita naka-experience na gin mga challenges, nga gindala sa mga bagyo, economic difficulties, kag mga disruptions sa atong eskwelahan. Yet, ang atong eskwelahan naga-continue gid nga magtudlo. Ang mga parents naga-continue gid nga mag-suporta sa ilang mga kabataan. Ang mga learners naga-continue nga magtuon, and ang komunidad naga-continue gid nga naga-work together. So, amo ini ng mga examples or examples of hope in action. So, hope wala lang ini kakakita sa international events. Ang hope ini kakakita sa isa ka ordinary person nga nag-ubra sa extraordinary things every day. So nga abala ang hope importante gid sa aton nga education, because learning itself is an act of hope. So panom dumabala ini nga abala ang mga estudyante nga nagakadto sa eskwelahan. So of course nagakadto sila because they hope nga sila may matun-an. Nga abala ang mga teachers nagatudlo because sila nagahope man nga ang learners will grow. So nga abala ang mga parents yan nagasupport sa education because sila nagahope naman ngang ilang mga kabataan magkakaroon sa mga opportunities in the future. So every notebook nga kakabuksan, every lesson nga kakatunan, every assignment nga kakatapos, and every libro nga kakabasa, these are actions nga connected kid sa hope. Research and educational experience consistently show gid nga ang learners nga naga-maintain positive expectations kag goals are more likely gid nga mag-remain nga engage sa ilang nga mga learning. So ang hope nagabulig sa mga learners to persevere. Ang hope nagabulig sa mga learner nga mag-recover sa ilang nga mga mistakes, and hope helps learners keep trying. So sa aton nga mga learners, ano nga mga subject ang budlay bala sa imo? Math, Science, English, Filipino. So now pamakotang imo ko galingon. Kung ako bala naga-practice gabisan gabmay lang, maka-improve bala ako or may ma-improve bala ako? So of course the answer here is yes. So improvement often begins with hope. So damo man sa aton mga teenagers or young learners ang naga-experience pressure, like academic pressure, social pressure, pressure about sa ila future careers, pressure sa mga family responsibilities. Pero ang hope naga-remind gid sa aton na today's challenges do not determine the possibilities sa buwas. So every successful person's once faced, siya naga-face kid sa mga gaduduwang mga answers or solutions. Every professional nag-sugod kid as a student, and every achievement ini sila nag-sugod kid with a belief nga ang growth was possible. Now let us connect hope with media and information literacy, or MIL. Nga abala importante ini because information ini nag-influensya gid kung paano ang tao naga-think and feel. Imagine balik of if naga-scroll sa imong social media every day. If ikaw makakita lang sa negative information, misinformation, or harmful content, you may feel, or ikaw magasugod na ma-feel mo, kaka-discourage ikaw. This is why nga ang media and information literacy is very important. So, ang media and information literacy nagatudlo sa aton to verify information, identify reliable sources, think critically, avoid spreading misinformation, and use media responsibly. So, of course, ang mga tao nga informed, sila better equipped kid nga mag-solve problems.
kung ang mga tao makaitsindi sang facts, sila maka-make better decisions. Kung ang mga tao maka-communicate responsibly, sila maka-strengthen sang ilang nga communities. So of course, this is one reason nga ang DepEd naga-promote sang responsible use of media and information. Kaya ang responsible information naga-create informed citizens. Kag informed citizens naga-create hopeful communities. So sa atong nga parents and learners, so i-try ang mo ini nga activity later. Mag-create isa ka hope board. Pwede mo makagamit paper or cardboard. Susulat ta ang akon or my hopes for this school year. So examples, big gusto mo magbasa 5 ka libro, mag-improve sa imong grade sa mathematics, mag-learn new skill, or magbulig sa imo nga family more often, or mag-practice kindness daily. So i-place ang board or ang papel nga very visible sa imo. I-review in every week kag i-celebrate ang imo nga progress. Next, let us imagine tatlo ka learner. Si learner A, nag-struggle siya nga mag-read aloud. At first, gaka-embarrassed pa siya. Pero instead nga mag-give up, siya nag-practice every day. Ang iya nga teacher, gin-encourage siya. And ang iya nga mga parents, nagapamati sa iya as she reads sa ilang nga balay. So, months later, si learner A naging more confident. So, ano ang nagbulig sa iya continue? So, that is hope. Next is the learner B, is a high school learner. Siya nag-fail sa iya quiz, na-disappoint siya. Instead nga mag-quit, siya nangayaw bulig. Siya nag-review sang lesson, gin-improve ya iya study habits, and sa next yung exams, ang iya nga score nagtaas na. So ano ang nagbulig sa iya continue? That is also hope. Next is ang isa kapamilya naka-experience financial difficulties. Ang mga parents nag-worked hard, ang children nag-remained focused sa ila eskwelahan, ang neighbors nag-suporta sa one another. Little by little, sila naka-overcome sang ilang challenges. Ano naman yang nagbulig sa ila continue? That is also hope. Kaya ang hope, wala nag-remove sang obstacles, but hope gives people the courage to face them. So sa atong mga learners, parents, and guardians of Bukid City, today kita naka-learn that the hope is more than wishful thinking. Hope is a powerful force nga nag-inspire gid sang action. Ang hope nagabulig sa mga learners to continue studying. Ang hope nagabulig man sa mga families to remain strong. Hope helps communities to move forward, and hopes help people to believe the positive change is possible. So of course, every lesson learned is a sign of hope, and every act of kindness is a sign of hope. Every effort ni imo nga ginahimo to improve yourself is a sign of hope. So ang United Nation nag-encourage kids sa mga tao everywhere to promote hope as a value nga strengthen sa peace, resilience, inclusion, and human dignity. Next is before ang mga kabataan mag-enter sa ilang mga classrooms, sila of course nag-learn gid sa ilang nga pamilya, sa ilang nga parents, grandparents, sa older siblings, guardians, kag mga relatives to become a child's first teachers. So sa ila, natun-an sa mga kabataan kung paano maghambal, mag-behave, mag-respect sa iban, mag-solve problems, and how to dream. So sila man nag-learn kung paano bala mag-respond sa mga difficulties. Kung ang mga kabataan, gakakita ang mga adults nga nag-remain calm during challenges, sila maka-learn resilience. Kung ang mga kabataan makabati sa mga encouraging words, sila maka-develop confidence. Kung ang mga kabataan naman maka-experience love and support, sila nagiging more hopeful about the future. So imagine ang isa ka bata naka-receive isa ka low score. Instead, di siya makabati, hindi na niya mahimo. Ang amo inang bata nakabati nga ikaw maka-improve pa. So dapat i-work out natin ini together. So ang statement naga-create hope is the second statement. Kaya ang hope naga-grow gid kung ang mga tao naga-encourage sang one another.
So sa mga parents and guardians na nagapamati today, ang inyong words naga matter. Ang simple statement nga imong ang magwa sa baba mo maka-influence gid sa isa ka bata, sa isa gid ka bata. So consider gid nga maghambal, nagabelieve gid ako sa imo. Keep trying. Ang mistakes, okay lang na. Kain na makabuligid sa aton nga mag-learn. Ikaw nag-improve and isolve ta ini together. Ang amo ini nga mga words may seem simple, but ini maka-strengthen gid sa isa ka-confidence ang isa ka-bata. Kag, of course, ini magiging motivation niya man. So sa aton mga parents, think about this. Ano nga mga encouraging words ang imo nga mahamba sa imo nga bata today? So sa ato naman ng mga learners, think about this also. Sino sa inyong family ang nagahatag sa imo hope? So take a moment to reflect this. So next is ang ato nga eskwelahan, our places kung sa diin man ang hope nagagrow every day. So think about what happens sa eskwelahan. Ang teachers nagatudlo because sila nagabelieve gid nga ang learners makasucceed gid. Ang mga school heads nagalead because sila nagabelieve man nga ang education makatransform sa mga kabuhi. Ang mga parents nagasupport sa school activities because sila nagabelieve that learning matters. And learners attend classes because they believe nga education can help them achieve their dreams. And every classroom is filled with hope. So a learner may struggle isa isa ka subject. May arat man nga learner nga siya nahuya during presentation. May arat naman niya nga nabudlayan nga mag-make friends. Pero ang amo ini nga situation, ini gakay tabo gini sa mga eskwelahan. Yet ang mga eskwelahan naton nagaubra or naga-provide opportunities para mag-learn, mag-improve and mag-grow. That is why hope is important. Ang hope nagaremind gid sa learners, hindi ko man ni mabalaan subong, but mabalaan ko ini buwas. Or hindi man ako successful subong, pero pwede ako mag-successful tomorrow. And also, I can continue learning again. And yes, another useful idea connected to hope is called a growth mindset. Ang isa ka growth mindset is means believing that abilities can improve through effort, practice, and learning. So instead nga maghambal hindi ko ini maubra, try saying hindi ko pa ni maubra. The ang word nga hindi pa can make a big difference. Kaya ni mag-remind sa aton nga improvement is possible. So sa aton nga mga learners, itry kompletuha ang amo ini nga sentence. My hope for this school year is to be more confident, to participate in school activities, to make responsible choices online, to help classmates learn, or kung ano paggidera. I-write ini sa imong notebook and keep it as a reminder throughout this school year. Next is life is not always easy. Every person faces challenges. Children, teenagers, parents, teachers, communities. Sometimes kita nag-experience academic difficulties, financial concerns, family problems, natural disasters, illnesses, uncertainty about the future. But hope becomes especially important during these moments. So ang bakalod example gina nga sometimes gakabahaan kita, gaapekto sa atong komunidad, ang mga klase nagakasuspend, ang mga roads kabudlay maglabay, ang mga pamilya kinanglasang assistance, ang mga neighbors nagabuhay sa mga neighbors, sila ini nagawork together, ang mga eskwelahan nagakoordinate with families, ang local officials nagaprovide assistance. And these actions demonstrates hope in practice, and hope encourages people to help one another. So think of a challenge na imo na overcome bala. Perhaps ini ikaw naka-learn na magbasa, naga-speak ka na in front of your class, naka-recover ka na from a disappointment, or nag-adjust ka sa bagong eskwelahan. What helped you continue? So many times, ang hope gid ang naga-play na there is a very important role. So nga abala, ang United Nations also gina-recognize kid ang important role sa mga young people sa pag-build sa better future. So children and youth are not only future leaders. Sila ato ng mga leaders today. Kaya even small actions maka-make gid
a big difference. So, ang elementary learners, makabulig sa ilang classmates. Ang mga high school learners, maka-encourage sa ilang peers. So, mayroon ako challenge sa inyo today. Before the day ends, perform one act of kindness. Or magbulig ka sa imo sibling, mag-thank you ka sa imo parent, mag-assist sa imong mga classmates, mag-encourage sa imong friend, or ikaw mamulot sa basura, or hindi ka ihaboy mong basura nimo sa tama nga basurahan. Afterward, reflect on how that action made someone feel. Kay small acts of kindness can spread hope. Sa atong mga learners, parents, and guardians sa Bacolod City, today we learned that hope grows in families, schools, and communities. We learned that encouraging words matter. Education is built on hope, and resilience helps us overcome challenges. So remember, getting a hope is not simply waiting for things to improve. Hope is taking positive steps towards improvement. As the International Day, International Day of Hope nagaremind sa atong every person has the ability to contribute to a more peaceful, inclusive, and compassionate world. So of course also dapat inyugid pagkalimtan nga hope and future dreams ara gida dira. So tani ta mo ka muna tun-an sa akong subong adlaw. Stay informed and stay open-minded. Don't forget ang atong School Bus Season 2. Ang inyong paborito nga programa, Humlin Lunes, Tubto Biyernes, alauna 30 tutu palas 2 sang hapon. Kabay pa pa yung pagsuporta sa atong nga programa sa pagpumatik sa paglantaw sa atong nga FB Live sa 1233 Radio DYBS. Hindi makalipati mag-react, comment, share, and follow. And akong inyo ko upod sa mga adlaw, ako si Jam de la Cruz ng Reseling, maayong adlaw sa inyong atanan.

are listening to Papuri, Lifting Hearts to Christ Through Music. Sa sining nga hapon, pag-aistoryahan nato ng about sa gratitude and contentment. Sa sining nga kalibutan, kinatuduan kita nga dapat makaangkon kita sang damo-damo nga kwarta, dako nga success, damo nga mga kagamitan, damo nga mga recognitions. Amo gani nga ang tendency naton amo ang pag-compare sang aton kaugalingon sa iban. Ang ending mangin dissatisfied kita sang aton sitwasyon. Pero ang tudlo sang Bible sa aton amo nga ang pagkakontento kag pagka mapasinalamaton wala na base sa aton circumstance kundi na base sa aton relasyon sa Ginoo. A thankful heart sees God's blessings even in difficult seasons, and a contented heart learns to rest in His faithful provision. Here are some reminders on how to be grateful and content. First, remember God's daily blessings. Second, learn to be content in every situation. And third, let gratitude overflow to others. Balik kita sa una. Remember God's daily blessings. Hambal sang Psalm 103 verse 2, Bless the Lord, O my soul, and forget not all His benefits. Sa kalabanan ang aton makita amo lamang ang mga wala sa aton. Gina-remind kita sang verse nga ginbasa naton bag-ula nga ang dapat naton panumdumon hindi ang mga kakulangan sa aton kabuhi kundi ang blessings nga ginhatag sa aton sang Ginoo. Ang aton kadaginhawa, ang aton pagkaon, ang aton friends and family, tanan ini sila bugay halin sa Ginoo. Gratitude begins when we stop taking God's blessings for granted. The more we recognize His goodness, the more thankful our hearts become. Abyan sa kada adlaw, find time to thank God for all His blessings. Kuna namian ikaw mag-journal, you can list down each blessing sa imo journal. The more specific, the better. Kay dira nimo ma-realize nga kadamo-damo nagali sa ginhatag sa imo sang Ginoo. Padayon kita sa pag-enjoy sa mga ambahanon halin sa aton Papuri Singers.

0: kayak bikin aku si besi odi pak
1: plastik doble cara manggagamit kayo baka naman katulad kayo ni Janet. Aba eh mag-isip-isip na kayo dahil pasasaan ba't mabibisto rin kayo. Kayo rin baka wala nang magtiwala sa inyo.
2: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
3: FEBC Philippines, hanggang marinig ng lahat.
4: Trend. Uptrend your thoughts. Let your feelings be uplifted. Get ready to be more rooted with the truth. Keep uprighted. Only here at your newest music tambayan.
5: Uprising.
4: Up now is your host for today.

0: May pera bang matapos ang panonood ng TV? Meron, dahil sa oras na ito'y iyong i-off, malaki ang iyong matitipid. Narito ang ilang power tipid tips mula sa FEBC. I-off ang TV set kung walang nanonood. Kung ikay gumagamit ng transformer para sa TV, tanggalin ito sa saksakan, dahil ito ay kumukonsumo ng elektrisidad habang nakaplug. Manood ng sama-sama. Ang paggamit ng maraming TV set ng sabay-sabay ay nakakasiya sa una. Ngunit pag dumating na ang bill ng kuryente, tiyak, pawi lahat ang inyong mga ngiti.
1: Ang kuryenteng matitipid mo ngayon ay yamang magagamit sa kinabukasan. Ang Power Tipid Reminder na ito ay hatid sa inyo ng Far East Broadcasting Company.
2: Ini ang 1233 Radyo DYVS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesu Kristo, tugtog ang tanan makabatid.
3: Mula sa Far East Broadcasting Company, Philippines, narito ang isang programang tatalakay sa iba't ibang kaisipan, ugnay sa ating kultura at mga kaganapan na ang magbigay ng liwanag sa usapin ng wastong katuruan at kaugalian. Kamalayan, kasama si Pastor Chevo Banzuelo.
4: Isang mapagpala at mabiyayang araw, mga kapatid. Ito po ang inyong lingkod, Pastor Chevo Banzuelo. At kayo po ay nakikinig sa programang Kamalayan. Tayo po ay nagpapasalamat sa Panginoon sa muli na namang pagkakataon na tayo po ay magkasama-sama upang tayo po ay mag-aral ng salita ng Diyos. Pagbati po sa lahat ng mga nakikinig sa atin gamit ang radyo, kabilang na po yung mga nasa daan. Opo, sa ating bagong oras, ay alam ko po na marami sa mga nakikinig sa atin ay nasa biyahe. So focus lang po sa daan at makinig po tayo sa ating pag-aaral. At sa mga sumusubaybay po gamit ang ating mga online platforms, salamat po sa inyong pagsama sa ating pag-aaral. Pag-uusapan po natin ang tungkol sa ating Christian life. Ano ho ba ang mga pagbabago? Meron pong isang author na nagsabi na kadalasan daw po ang nagiging problema, we accept Jesus Christ as Savior, pero ang problem po, we do not submit to His Lordship. At ang reason daw po doon ay dahil gusto natin yung benefit ng salvation, pero ayaw po natin yung responsibilities ng Lordship. At ito po'y makikita natin sa paraan ng ating pamumuhay. Makikita po natin yan kung talagang nagpapasakop tayo sa Panginoon, nandoon ba ang pagkilala sa Kanyang paghahari sa ating buhay. Kaya paminsan po makikita natin para bang merong in a way discrepancy doon po sa klase ng pamumuhay, sa priorities ng buhay, sa mga dapat ginagawa ng isang mananampalataya na hindi natin nababakas sa isang tao na hindi po talaga nagpapasakop sa ating Panginoon. Ganyan po nangyayari, mga kapatid. Kaya napakahalaga na talagang tanungin natin ang ating sarili, kumusta nga ba ang aking ugnayan sa Panginoon? At ano nga ba ibig sabihin pag tayo po ay nagkaroon ng isang relasyon sa ating Panginoon? Ano bang kahulugan nito? Ano ba dapat nangyayari pag tayo po ay merong ugnayan sa ating Panginoon? So yan po ang gusto nating maunawaan, yan po ang gusto nating makita. Now, mahalaga pong gamitan natin ng isang ilustrasyon. Ano? Kamakailan po ay meron akong ikinasal at sinasabi ko nga sa kanila na ang pagpasok sa marriage ay isang malaking pagpapasya na hindi lamang bunsod ng damdamin. No? Kasi paminsan damdamin ang naguudyok. Kaya bandang huli, nagkakaroon po ng struggles dahil alam naman natin, ang damdamin po ng tao, pabago-bago po yan. At may mga pagkakataon po na pag dyan lamang tayo sumalalay, ay hindi pa pwedeng mag-sustain ng isang marriage. In other words, so ang sabi ko nga sa kanila, kailangan nating makita na itong pagpasok sa marriage would also entail a change of lifestyle. Opo, yung uri, yung klase ng pamumuhay ay mababago. At hindi lang po ito momentary, it's actually a change of lifestyle, as I mentioned. Dahil nangangahulugan po ito, yung mga pagbabagong ito ay iikot na ngayon doon sa buhay may asawa. No? So, ibig sabihin, kung gusto mong pumasok sa marriage at ikaw po ay naghahangad na yung marriage ay mag-work, at yan naman ang dapat hinahangad mo pag nandiyan ka, ito ngayon ang katanungan. Ikaw ba ay handa na baguhin yung lifestyle mo for that marriage to work? Hindi pwedeng buhay binata o dalaga pero married ka, di ba? Sapagkat pagka ganun ang ginawa natin, magkakaroon ng problema pagdating po sa ating marriage. Now, why am I saying this? Dalawang bagay. Una, dahil ang pagpasok po natin sa isang ugnayan sa Panginoon, kailangan makita natin na hindi lang po ito pagpapalit ng relihiyon. Na dati dito ka kabilang o kasapi ka dyan, ngayon lumipat ka naman, hindi lang po ganoon yon. Kailangan makita po natin, maunawaan po natin, na tayo po ay pumapasok sa isang relasyon. At nangangahulugan po ito na kagaya po ng isang relasyon, it will not only affect one aspect of your life, it will affect every aspect of your life. Kaya yung concept ng lordship ay hindi lamang po sa mga areas o aspeto, bahagi ng buhay na kung saan tayo po ay komportable at willing tayong ipasakop sa Panginoon, nangangahulugan po na lahat at bawat aspeto ng ating buhay ay talagang ipapasakop natin sa ating Panginoon. O handa ba tayo doon? Diba? Yan ang malaking katanungan dyan eh. Kasi baka mamaya tayo po ay handa lamang sa ilang aspeto pero hindi sa kabuuan. It will not work that way. Kailangan pong meron tayong lubos na pagpapasakop sa ating Panginoon. Pangalawang bagay po na nais nating banggitin tungkol din dyan, nagpapakita po ito na merong bagong expectation sa ating buhay. Ibig sabihin, dahil pumasok ka sa ganyang relasyon, merong hinahanap sa iyo at merong aasahan mula sa iyo. For example, sa Ephesians chapter 4 verse 1, si Apostol Pablo po ay binibigyan niya ng mga katuruan, ang mga mananampalataya, para maunawaan nila basically dalawang bagay from Ephesians. Una, ano ba yung ating position in Christ, your new position? Ano ba yung bagong katayuan natin kay Kristo? So, isa yan. Pangalawa, what are our new possessions? Ano naman yung mga bagong meron tayo, provisions, possessions na binigay ng Panginoon so that we can use that for the new position that we have. So, ang sabi niya sa mga mananampalataya doon po sa transition from doctrinal to practical, Ephesians 4:1, ang sabi ni Apostle Paul, as a prisoner for the Lord, then I urge you to live a life worthy of the calling you have received. Ulitin natin, ano po? As a prisoner for the Lord, then I urge you to live a life worthy of the calling you have received. Ang sabi po sa salin sa Tagalog, mamuhay kagaya ng nararapat sa isang tinawag ng Panginoon. So, ang katanungan po, ano yung pamumuhay na kagaya ng nararapat sa isang tinawag ng Diyos? At hindi lang yon, ang isang katanungan po ay ito, ibig bang sabihin, yung kasalukuyang pamumuhay nung wala pang pagkakilala sa Diyos ay naiiba doon po sa pamumuhay na may kaugnayan sa Panginoon? Ang sagot po ay yes. Kaya nga sinasabi rito, ito po ang hamon ngayon. Take note, nabanggit ko po kanina, ito po ay nandun na sa practical side ng Ephesians, meaning yung unang kalahati ng Efeso ay tumatalakay po sa ginawa ni Kristo para sa atin. At ngayon naman, ano ang dapat nating gawin in response to what Jesus has done? Palaging ganyan. Hindi ho pwedeng may ginawa lang ang Panginoon, wala tayong responsibility. May ginawa ang Panginoon, wala tayong response. Hindi po ganyan. Kailangan maintindihan natin na yung pong binigay sa atin, yung ginawa sa atin, it carries a responsibility. Hindi po natin pinagsisikapan na maligtas. Ang point po natin is, matapos maligtas, ma-receive yung salvation na yon, ano ngayon ang pamumuhay natin? This is also very evident Dito po sa Ephesians chapter 2 verse 8 to 9, ito po ay isang familiar na talata sa marami. At kung ating titingnan, ito po ang sinasabi ng talata. Let me read from the New Living Translation. Binigyan po niya ng paliwanag yung kaligtasan. And then pagdating sa verse 10, pinaliwanag niya sa atin anong dapat nating gawin. Ito po ang sinasaad. Ephesians chapter 2 verse 8 to 10. God saved you by His grace when you believed, and you cannot take credit for this. It is a gift from God. Salvation is not a reward for the good things we have done, so none of us can boast about it. Tingnan niyo po tayo po ay naligtas dahil sa kagandahang loob ng Diyos. Hindi po natin pwedeng angkinin ang kaluwalhatian dyan. Ito po ay kaloob ng Panginoon. It is not a reward for the good things we have done. So wala tayong pwedeng iyabang dyan. Yan po ay biyaya ng Panginoon. And then later on, he explained, pagdating sa verse 10, we are God's masterpiece. Na ang ibig sabihin po nito, meron siyang itinakda sa atin na responsibilities. Kaya sabi dyan, He has created us anew in Christ Jesus so we can do the good things He planned for us long ago. So yan po ay mga talata na nagpapakita na una, hindi ka maliligtas dahil meron kang ginawang mabuti. Pero pag ikaw ay naligtas dahil sa biyaya ng Diyos, meron ka namang responsibility. Not as a payment for your salvation, but as a response to the salvation that you have received. So ano pong kailangan nating gawin? Kaya nga sabi dun sa Ephesians 4:1, live a life worthy of the calling you have received. So pag-isipan nyo maigi yan, ikaw ba ay namumuhay ng kagaya ng nararapat sa isang tinawag ng ating Panginoon? Kung titingnan mo ang iyong buhay ngayon, the way you use your time, your resources, your priorities in life, yung iyong lifestyle, can you honestly say that you are living a life worthy of the calling you have received? Magandang tanong, ano? At mabigat na tanong. Hindi po papasok dito yung teka-teka, saka na lang, kasi ganito ngayon. Hindi po. Hindi po ito isang bagay na optional. Hindi po ito isang bagay na pag-iisipan pa. Dahil kung pumasok ka sa isang relasyon sa Panginoon, ito po ay dapat nakikita na sa iyong buhay. Yan po ang reality niyan. Dapat nakikita na ito sa iyong buhay. Kaya nga, mabigat na responsibilidad, mga kapatid, di ho ba? Kaya malaking hamon din naman para sa atin. Kaya yan po ang isang malaking challenge diyan at malaking bagay na dapat pinag-iisipan. Ang sabi nga ni Apostle Paul, and I believe na itong passage na ito would best give us the idea kung anong ibig sabihin pag tayo po ay mananampalataya. Ang sabi sa Galatians 2:20, I have been crucified with Christ, and I no longer live, but Christ lives in me. The life I live in the body, I live by faith in the Son of God, who loved me and gave Himself for me. Tingnan niyo po yung weight ng salita ni Apostol Pablo. Sinasabi po niya sa atin, I no longer live. Hindi na akong nabubuhay. Ibig sabihin, hindi ko na ipinamumuhay ang buhay na ito sang-ayon sa gusto ko, preferences ko, sang-ayon sa kapasyahan ko. Ito ngayon ay sang-ayon na sa gusto ng aking Panginoon at para sa Kanya na ako nabubuhay. Yan po ang dapat nakikita sa atin. And then in 2 Corinthians chapter 5, verse 17, therefore, if anyone is in Christ, okay, kinilala mo si Kristo, He is a new creation, the old has gone, and the new has come. So, ibig sabihin, may pagpapalit, may pagbabago. So, hindi ho pwedeng merong salvation without transformation. Tingnan nyo, para lang maunawaan natin na ito po hindi isang bagay na tayo lang ang iisip o gagawa. Kailangan maintindihan natin na ang Panginoon po ay kumikilos sa ating buhay para yung transformation na ito ay mangyari. Sabi sa Philippians 2:13, for God is working in you, giving you the desire and the power to do what pleases Him. Now, ano po ang kadalasang dahilan or excuse para hindi po mabago ang isang tao? Well, nandyan po yung ayaw mong mabago. Pangalawa, hindi mo kayang mabago. Di ho ba? O kaya siguro, pwede yung pangatlo, ayaw mo at hindi mo kaya. Pero ano pong sinasabi ng talata na pinagkaloob sa atin? God is working in you, giving you the desire and the power to do what pleases Him. Yung pong pagnanais at yung kapasidad na gawin kung ano po ang kalugod-lugod sa ating Panginoon. So makikita po natin mga kapatid, na dito po sa passage na ito, again, this is Philippians 2:13, yung mga dahilan natin para hindi gawin ang nararapat, basag lahat eh. Bakit? Kasi sinasabi ng talata, ang Diyos mismo ang kumikilos. So sa madaling sabi, kung wala po tayong ganyang desire at hindi po natin nakikita yung capacity to do what pleases God, then there is a problem. Kumustahin natin yung ating kaugnayan sa Panginoon? Tunay ba yung ating pananampalataya? Dahil kung ang pag-uusapan po rito yung ating sariling initiative o gawa para sa Panginoon, then perhaps merong kanya-kanyang excuses yan. Pero ang sinasabi po rito, it is not your work for God, but God is working in you, giving you the desire and the power to do what pleases Him. So, kung meron po tayong pagtanggi, hindi ibig sabihin wala po yung desire, kundi pinipili natin. Kasi nung wala pa tayong kaugnayan sa Panginoon, wala po tayong desire to do what pleases God. Wala tayong capacity to do what pleases God. No? I remember yung ilang mga testimonies na aking nadinig about believers who are now serving the Lord. Ang sabi nga nila, alam mo pastor, yung isa sabi niya ganito, ako pa nga yung number one na umuusig sa mga may gawain dito, sa mga may Bible study rito. Ni minsan ay hindi sumagi sa aking isipan na darating yung panahon, yung pagkakataon, na ako pa mismo ang hahawak ng Biblia at mangunguna. Sapagkat dati ako pasimuno rito para guluhin yung gawain dito sa amin. Imagine mo yun, pagbabago, di po ba? Meron namang isang testimony, ang sabi niya, dati pinagtatawanan ko ito eh. Hindi ko ma-imagine kung paanong magkakaroon ng turning point at saka complete turnaround ang aking buhay na yung dating kinukutya, pinagtatawanan nila, lait-lait ko ng mga Bible study na yan, eh ngayon eh, pinananabikan at gustong-gusto ko. Nagbago eh, no? Bakit? Ito nga po ang talata. God is working in you, giving you the desire and the power to do what pleases Him. So muli, pag hindi po natin nararanasan to, abay kailangan pag-isipan natin. Baka marahil po ay nandyan yung desire but you do not want to obey. Baka nandyan po yung capacity but you do not use it for the glory of God. But the bottom line is this, hindi po pwedeng tayo ay mananampalataya na walang transformation. Hindi pwedeng merong salvation without transformation. Dahil ang sabi nga ng talata, God Himself is giving you the desire and the power to do what pleases Him. So yung ating mga usual excuses na hindi kaya, hindi gusto, hindi kaya at hindi gusto, eh wala na ho yan. Hindi pa pwede yan. Dahil kung may tunay kang ugnayan sa Panginoon, ang sinasabi ho ng passage, yan po ang ginagawa ng Diyos sa ating buhay. Now, para naman doon sa mga naglilingkod na, mahalagang makita at maunawaan din po natin na yung quality o yung klase ng relasyon na meron tayo sa Panginoon ay kailangan din merong progreso. Di ho ba? Parang ganito ano, nung kami po ay kinasal, isa sa naalala ko sa aking mentor, si Pastor Clem Guillermo, ang sabi po niya sa amin noon, bumalik kayo sa akin at titingnan natin kung kumusta yung progreso ng inyong marriage. No? So mapapaisip ka, anong progreso ng marriage? Kadalasan po kasi, yung mga single, ang pinapangarap ay makasal. At yun na po yun. Pag nakasal, yun na yung goal. No? Pero maganda po yung perspective at ngayon yan na rin ang aking inaaral at tinuturo na yung marriage ay hindi po pagtatapos yan. It's just a new chapter doon po sa ating journey. Yung ating desire to glorify God as a single should not stop. It should continue. And in fact, dapat mas lalong may progreso dahil binigyan ka na ng katuwang sa buhay na makakasama mo sa iyong paglilingkod sa Panginoon. Now, bakit hindi po nangyayari ito? Kaya papansinin mo eh, may mga couples na pagsimula, maganda po, they would have progress, merong growth, merong development, merong pag-usad, pero alam din natin ang reality na meron po mga couples na peak o height ng kanilang healthy marriage ay doon lamang sa umpisa. And then later on, it will deteriorate. Kaya nga, mapapansin nyo, minsan po, yung tinatawag na pagmamahal, ano po, nakikita natin sa umpisa tapos later on parang unti-unti nawawala. Ano pong ibig sabihin? Ang ibig sabihin, for the marriage, for the relationship to work, meron tayong kailangan ginagawa. Hindi pwedeng wala kang ginawa and you're expecting the relationship to be healthy. Ganun din sa ating Panginoon. Hindi po pwede na wala tayong ginagawa and then we are just expecting na it will become healthy. We have to be intentional, di po ba? Meron tayong mga kailangan gawin, meron tayong mga hakbangin na siyang kailangan gawin para sa ganoon yung ating relationship, yung ating marriage will grow. At ganun din naman sa ating ugnayan sa Panginoon. Kung papaanong sa marriage, alam na alam ng mga tao yan, sa ating relationship sa Panginoon, dapat ganun din. So ang question ko ngayon is this. Dahil ikaw ay pumasok sa isang relasyon sa Panginoon, ano ngayon ang iyong ginagawa for your relationship with God to grow? Okay, so kumusta yung ating Bible reading? Kumusta yung ating prayer time? Kumusta yung ating ministries? Can you say na from the time na ikaw ay nakakilala sa Panginoon up until this time na merong significant progress ang iyong spiritual life? Kasi po pag hindi tayo intentional diyan, baka mamaya ay hikahos na yung ating spiritual life, eh hindi pa ho natin namamalayan. Baka mamaya ho eh talagang sabi nga eh unhealthy na yung ating spiritual life, pero hindi pa rin natin napagtutuunan ng pansin. And posible pong mangyari yan, at nangyayari nga po yan. Bakit? Because people are not intentional with their spiritual life. So itong pag-aaral natin is all about intentionality. Your relationship with God is very important. Pero ang tanong po, tinatrato mo ba itong mahalaga? Ito nga ba ay binibigyan mo ng panahon, pinangangalagaan, at ikaw ba ay intentional na sa bawat araw ay lalong mapalapit sa kalooban ng Diyos sa iyong buhay at lalong lumalim sa ugnayan sa ating Panginoon? Ang mga tanong pong yan, ikaw talaga mismo makakasagot. Walang ibang sasagot para sa iyo. Ikaw mismo nakakaalam. Sapagkat yung mga pribado na mga panahon, ikaw lang din naman nakakaalam at ang Panginoon. So ang malaki at mahalagang katanungan po ay, kumusta ang iyong ugnayan sa ating Diyos? At sana po ay tanggapin natin yung hamon na mag-evaluate. No? Kasi pag hindi tayo nag-evaluate, hindi tayo magkakaroon ng mga changes. So evaluate your Christian life. Kumusta na? Ano na ang progreso ng iyong buhay espiritual? Ano na ang tinatakbo ng iyong buhay espiritual? So very significant po ang mga katanungang ito. At kung kayo po'y naghahangad na patuloy pang umangat, lumalim, well, pag-uusapan po natin yan, paano tayong lalago sa ating buhay espiritual at ano ba ang ating dapat ginagawa o mga pagbabago sa ating buhay para yung paglago na iyon ay lalong makita at yung kalusugan ng buhay espiritual ay lalong maranasan. Sapagkat, again, let me clarify this. Pag tayo po ay unhealthy sa anumang aspeto ng buhay, maging sa spiritual life, yan po ay lilikha ng limitations. Pero kung tayo po ay healthy, it will create possibilities and at the same time, widen your potential. So meron tayong responsibility, mga kapatid, at nawa po maging hamon ng pag-aaral na ito na ating i-take up ang responsibility na yan and grow in our relationship with God. Dito po tayo pansamantalang nagtatapos. Ito po ang inyong lingkod, Pastor Jebo Banzuelo. Pansamantalang nagpapaalam at nagpapaalala sa bawat isa na ang buhay na ginagamit ng husto at wasto ay walang pagsisisi pagdating sa dulo. God bless po sa inyong lahat.
3: Iyong napakinggan ang Kamalayan. para sa iyong mga tanong, komento at suhestyon, mangyaring bumisita sa ating Facebook fanpage, Kamalayan FEBC, o mag-email sa kamalayan@dzas.febc.ph.
5: May Kamhalbuna o PhilHealth Region 6. Ang aton UHC nagapasiguro nga ang tagsa-tagsa ka mga Filipino ang mangin miyembro sa PhilHealth. Gani sa mga wala pa nakaparehistro sa aton PhilHealth, ginaagda ko kamutanan sa pagparehistro na para masiguro nga protektado ang imo pamilya sa panahon sang emerhensya kag pagmasakit. Sa inyo pagpamiyembro sa PhilHealth, maangkon ninyo ang peace of mind nga kun ang miyembro sang imo pamilya ang magmasakit kag maospital, yara ang PhilHealth para maghatag sang nagakaigo nga benepisyo. Magbisita sa pinakamalapit nga opisina sang PhilHealth ukon makipag-angot sa Facebook account nga PhilHealth Region 6 para sa dugang nga detalye. Tandaan, PhilHealth is your partner in health.
3: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
6: FEBC Philippines, hanggang marinig ng lahat.
7: Bangun ang imo ikaayong lawas ang among prioridad, yari ang programa nga magatalakay sa mga benepisyo kag serbisyo tuhoy sa imo ikaayong lawas. PhilHealth, your partner in health.
8: Maayong hapon, Bacolod, kag maayong hapon sa tanan nga listeners, members and viewers ng atong programa, PhilHealth, your partner in health. Welcome sa atong programa. Kung sa diin ginatalakay natun ang mga programa kag serbisyo sang aton PhilHealth para sa aton ikaayong lawas. Inigali ang inyo partner, Partner Rick Arabello, sang membership section sang aton PhilHealth Local Health Insurance Bacolod, ang inyo mangin kaupod sa sininga hapon. Kag sa subong man nga hapon, kami diri sa PhilHealth nagakalipay gid kay makahatag naman kita sang dugang impormasyon parte sa benepisyo kag importansya bilang isa ka miyembro ni PhilHealth. Amuin na nga kina-invitar ginamon ang aton mga membro, mga taga-palamati, no, mga taga-subaybay sa aton kag mga viewers nato, no, sa Facebook page. If may ara ka mo sa mga pamangkutanon parte diri sa PhilHealth kag mga gusto ninyo maklaruhan, no, parte sa aton mga pulisiya kag mga regulasyon diri sa PhilHealth, pwede ka mo ka-contact sa amon through our official number 0961-1300-365 sa liwat 0961-1300-365. Kag sa aton mga membro nga hindi ka pamati isubong, no, sa aton programa, pwede nyo gid ma-check, no, ang aton programa sa subong hapon sa aton Facebook page, 1233 Radio DYBS Facebook page. And, no, sa aton mga avid listeners, mga always gid nagasubaybay sa aton programa, kung madumduman nato, no, last week kita nag-istorya parte sa masakit nga gastro esophageal reflux disease o kon GERD. So naibaluan nato, no, last week nga ang GERD gali, no, o kon gastro esophageal reflux disease isa inisya ka kondisyon kung sa diin, no, ang acid sa sulod sang aton nga tiyan nagasaka balik, no, halin sa tiyan pakadto sa aton esophagus o kon food pipe. Kag pwede gali, no, irritate o kung maapektuhan sang GERD ang aton nga food pipe o kung esophagus nga amo naman dayon, no, ang cause o kung ginahalinan sang heartburn kag iban pagid nga mga sintomas. Kay ti, no, every time gali magkaon kita, no, magtulon kita sang pagkaon, ang aton nga pagkaon nagapanaog ina siya pakadto sa aton esophagus and then pakadto naman sa aton nga tiyan kung sa diin ginasugata ini siya, no, sang hydrochloric acid para tunawon for digestion. Kag para sa ibalo sang tanan, no, ang hydrochloric acid gali isa ini siya ka makusog, no, nga acid and tama ini ka isog nga pwede gani niya matunaw, no, ang mga pintas sang salakyan. Kag ang aton nga tiyan gali may ari, no, sang amo ini nga klase sang acid ang hydrochloric acid. Kag sa tunga naman, no, sang aton nga tiyan sang aton nga stomach and sang aton nga esophagus may ara kita sang ginatawag nga lower esophageal sphincter o kon LES. And ang less naman yun o LES o kon lower esophageal sphincter, gaming-gaming na gini siya doon kasi isang muscle. And amuin ni siya ang gakipot no para hindi magsaka ang hydrochloric acid halin sa aton dyan pakadto sa aton esophagus. And if ikaw no may arasang GERD, ang aton nga less no or LES hindi

nag-increase no ang pressure sa aton nga abdomen o kunchan, and also no common man ang GERD sa mga pregnant women kasi with the same no nga rason no sa aton mga overweight and obese nga mga individual may aras ang increase nga pressure no sa ila abdomen o kontian. And ang GERD galig occur man sa mga individual no nga naga take sa mga certain medications including no mga asthma medication, mga calcium channel blockers, antihistamine, and mga ibang pagiging klase ng sedatives and antidepressants. Kay ti, no, ang hindi nga mga bulong na pa-relax ni sa nos ang atong stomach, and that is why hindi makakipot maayo ang LES, and rason naman nga nagasaka ang acid pabalik sa atong nga esophagus. And ang GERD gali, no, nag-occur man sa mga tao nga nagapanigarilyo, and those individuals, no, nga ma-expose, no, sa second-hand smoke. Kay ti, with the same reason man, with those individual, no, nga nag-take sa mga certain ng mga medications. And likewise, no, sa last week yung istoryahan taman ang mga sintomas ng GERD. So first gid ng sintomas ng GERD is ang heartburn o kung mabatyagan mo ang dumaya init, no, doka burning sensation sa imo nga dughan. And makabatyag ikaw nga dumasuka, ikaw no, doka sukahuni mo. And nagatigab ikaw no, sang doka pait, diba lang nga sabor, agdoka aslom sa imo nga pamatyagan. And also, no, sakit and budlay ikaw mag tulon. So amoy na siya, no, ang mga sintomas sa GERD nga patyagan sa isa ka individual na may aras ang acid reflux. Kag if ikaw galit, no, nang diagnose nga may aras ang GERD, ang imo physician pwede gid mag-recommend sa mga certain medications para mabulong ang imo ginabatyag. So may ara kita sa mga medication nga i-recommend sa imo nga magapanubo, no, sa amount sang acid nga ginaproduce ang imo nga tiyan. Parehas, no, sa mga H2 blockers kag mga proton pump inhibitors nga mga bulong. And also, no, mga antacids ay ginakontraya nino ang acid sa ato nga tiyan with alkaline chemicals. At may mga side effects gina siya, no, usually ang mga antacids pareho sa diarrhea and constipation. And pwede man ang imong physician mag-recommend sa imo, no, to take mga prokinetics kay ginabuligan niya nino ang atong atiyan nga mas madasig ma-empty o kung maubusan sang unod. At for those persons, no, nga medyo lala gadyang ilang mga sintomas sa GERD, no, and nag-take ka na sa mga medication kag wala japon epekto, ang isa ka gastroenterologist, no, mag-recommend gid nga magpa-undergo sa imo surgery. And this surgery, no, could involve, no, fund duplication kung sa diin ginatahi sang isa ka surgeon ang ibabaw na parte sa imo nga tiyan around the esophagus. And gadugang inisya pressure sa idalom nga parte sa atong esophagus, and effective gid nga mabuhinan ang reflux ng acid. And may araman sa mga procedure nga naga-include sa endoscopic nga pagtahi, no, sang imo nga sphincter muscle, no, so ginahugot ang ginatahi ni siya liwat. And may ara pagit isa ka procedure kung sa diin, no, gagamit ang aton mga doktor sa radio frequency nga gagamit sa mataas nga heat index para mag-produce ang small burns, no, mga gaming nga paso sa imo nga sphincter muscle agud ina, no, magbulig hugot sang imo nga LES o kon sphincter muscle. And para sa aton mga members, no, nga i-admit sa hospital due to GERD, mayra kita coverage, no, sa PhilHealth nga ginabayaran sa atong mga facility. That amounts, ano, up to 7,930 pesos nga ginabayaran for admission due to GERD. And may ara magkita, no, coverage para sa esophagogastric fundoplasty nga nagalambot 46,500 pesos para sa esophagogastric fundoplasty nga procedure. But of course, no, hindi na naton gusto maglambot pa sa amuina, no, hindi na gusto naton nga maglambot pa sa surgery. And may ara kikita ya pwede himuon para hindi na magtaas, no, ang chances of having GERD. So pwede gid nga magkaon lang kita, no, sa mga moderate lang gid nga amounts ng pagkaon, dutay lang and sakto lang, and avoid overeating. And also hindi na mag-consume sa mga pagkaon 2 to 3 hours before kita magtulog. And para sa mga nagapanigrilyo, no, mas maayo gid nga mag-quit na kita or avoid smoking. And may ara gid mga certain foods, no, nga nagapataas sa risk of having GERD. So kung pwede maglikaw kita sa mga pagkaon nga greasy, no, mga mamantikaon, mga spicy nga mga pagkaon, chocolates, no, mga peppermint, and mga foods that contains tomato products, kag of course mga alcoholic beverages. So may ara gid kitagli mga ways and means, no, nga pwede himuon niya sa aton nga panimalay, especially gid, no, sa aton lifestyle. So mangin aware gid kita, no, sa aton mga pagkaon nga gina-intake, and of course magpalayo na, no, sa pagpanigrilyo and pag-inom.

0: So, amoy na siya no ang atong ging istoryahan last week diri sa atong programa. Kag sa subong naman yung hapon, kita naman mag-istorya parte sa PhilHealth coverage para sa aton mga foster children. Kay tino, hindi nato ma-deny nga damo gid sa mga bata nga ginaatipan sa mga private and government institution nga yara no sa jurisdiction sa aton nga Department of Social Welfare and Development ukon DSWD. Kag if no magbalatian ang ini nga mga kabataan ang aton mga institusyon ang nagatatap no kag nagagasto para sa ilang pagbulong. Amo ina no nga gimbutang sa aton nga Republic Act 10606 or ang aton nga National Health Insurance Act of 2013, kag sa aton man yung Universal Healthcare Law o kung Republic Act 11223 ng aton mga foster children sa akop na no sa aton nga PhilHealth kag isa naka-qualified nga dependent sang isa ka foster parent nga may ara sang license halin sa DSWD. Kay ti no nabutang sa aton nga Section 8 sang aton nga Universal Healthcare Law nga pwede na malista or madala no sang isa ka foster parent ang ilang foster children no as qualified dependent and maka-avail na sila no sang benepisyo ni PhilHealth in kaso nga magbalitian kag kinanglanon sa hospital. And before kita no magdig deeper sa sining aton nga topic, ato na nahibaloon kung sino-sino ni balano ang gina-consider naton nga foster children. So, ang mga foster children, no, mga bata ini sila nga nagaedad 17 years old and below, nga ginpabayaan, ginabandona, naulila, no, mga ginabuso, kagbiktima sang kalamidad, nga yara, no, sa pag-alaga, no, o kung pagtatap isa ka institusyon, mapa-government man or private nga institusyon, and nga under, no, sa jurisdiction sang aton nga DSWD. And para, no, mangin isa ka foster parent, kinanglanon mo, no, magkakadto sa DSWD and makipag-angot sa ila, agud maisyuan ka sang foster parent nga license and magaan ka sang foster placement authority para makonsider ikaw nga foster parent kag madeklara mo ang imong foster children as dependent. And ang gina-issue no nga license sang atong nga DSWD and the foster placement authority, amo naman na siya ang atong nga requirement diri sa PhilHealth agud madeklara mo ang imong foster children as your qualified dependent. And sa aton bala mga foster children nga 18 years old and above na but may ara sang kapansanan, pwede man na Japon, no, ma-clear natin Japon, no, as dependent natin mga foster children nga may arasang disability, even though, no, nga 18 years old and above na sila, kag sa aton bala mga foster parent, no, nga hindi pa ya PhilHealth member, magparehistro lang kita, no, diri sa PhilHealth, agun makaparegister kita, no, sang aton gid mismo nga kaugalingon, kag madala natin, no, ang aton mga foster children, no, as aton nga dependent. Kag tandaan tagid no nga wala sang limitasyon ang PhilHealth no sa kumpila ka foster children no ang iga-declare sang atong foster parent pero may ara kita sang limitasyon kung sino ang pwede naton mang-independent. So ang pwede lang iga-declare no sang isa ka membro as dependent ang iya mga kabataan no nga legitimate, mga kabataan no sa sagwa sang marriage o kung mga illegitimate, and ang mga kabataan no sang aton mga partners sang aton nga misses and mister no sa iyang pagkadalaga and pagkasultiro, pwede man na sila nato no ma-declare as dependent as long as married kita no sa aton mga partners. And of course no ang aton mga kabataan nga adopted and mga foster children. Kag sa aton bala mga membro no nga may ara na ya sa mga existing na mga dependent, pwede gid gihapon no ma-add nato ng aton mga foster children no sa aton nga list of dependents. Iti sa nahambal naton wala kita limit sa kung pila ang i-declare sa isa ka member as their qualified dependents. Basta as long as 20 years old and below, pwede gid ma-declare no sa aton mga members. But for those no nga mga kabataan yung may arasang disability or may arasang kapansanan and lapaw na no 21 ang ilang edad, pwede man sila Japon na ito no makarga as dependent as long as makapasa kita sa nga medical certificate no from your physician indicating sang iyang disability sang aton nga kabataan and igapasa ina no sa pinakamalapit nga PhilHealth office sa inyong lugar agud ma-check no sang aton mga physicians diri sa PhilHealth if qualified sila Japon no nga mang independent naton. But for those no nga may arasang disability nga mga kabataan nga hindi na pwede qualify naton as dependent, pwede man sila gihapon nga pa-member diri sa PhilHealth no. Iti sa subong no may ara na kita memorandum nga ang tanan nga PWD individuals no pwede na makaparehistro sa PhilHealth and wala na sang pagabayaran lifetime. Magkadto lang no sa pinakamalapit nga PhilHealth office sa inyo lugar, dalun lang ang inyo PhilHealth ID, agud ma-check no sa atong mga PhilHealth staff if ara na ang inyo pangalan sa lista sa aton nga PWDs no as listed sa aton nga PRPWD by our Department of Health. And for those nga wala pa yan na lista no sa PRPWD o kon Philippine Registry for PWDs, magkadtulan no sa inyo nga City Health Units o kon mga Rural Health Units ninyo, agud malista ka mo no and ma-upload ang inyo nga details and information sa aton nga Philippine Registry for PWDs. And balik kita no sa aton mga foster children, damo ang nagapamangkot sa amo no kung saan o bala pwede mangin isa ka foster child beneficiary ang isa ka bata nga gindeclare no sang isa ka PhilHealth member. So mangin isa ka foster child beneficiary or dependent no sang isa ka PhilHealth member ang isa ka foster child as long as no hindi pa matapos ang validity sang foster family care license nga gina-issue sang DSWD kag until no ma-expire ang foster placement authority nga likewise gina-issue man no sang ato nga DSWD o kun until ginkuha na sang biological nga parents no ang aton mga foster children o kun until may nag-adapt legally no sa bata. So if hindi pa expire ang foster family care license and foster placement authority halin sa DSWD, continuous lang gyapon no nga mangin beneficiary naton ang aton mga foster children. So amuin na siya no ang aton nga PhilHealth coverage para sa aton mga foster children. And sa pagbalik sa aton programa, kita mag-aistorya parte sa aton mga policies no nga mga bag-o diri sa PhilHealth kag ang aton mga coverage para sa aton nga Z benefit package. Initanan aton pag-aistoryahan sa pagbalik sa aton programa, PhilHealth your partner in health. Yari anay ang mga malipot nga pahibalo.
1: Mayong adlaw sa inyong nga tanan, ako si Dr. Meg Ariola Bulido sang PhilHealth Regional Office 6 na ginaimbitahan namon ang tanan nga FDA license nga mga pharmacies diri sa Negros or sa aton nga bilog nga rehiyon nga mag-a-apply magpa-accredit nga mangin gamot package provider. Recently, gin-enhance ni PhilHealth ang iya nga konsulta into YAKAP program or Yamang Kalusugang program. Naga-include dira ang konsultasyon, ang mga laboratory tests, ang aton nga additional benefits for cancer screening test and gamot app. Through gamot, may ara kita ma-avail nga mga libre nga bulong sa gamot accredited facilities. So ginaimbitahan gid namon ang mga pharmacies nga FDA and DOH license nga magapa-accredit kay PhilHealth para ma-provide ini nga mga bulong para sa aton nga mga kapwa nga mga Pilipino nga ma-register sa aton YAKAP facilities. For further instructions sa inyong nga pag-apply, palapit lang kamu sa nearest local health insurance office, Leo Bacolod, Leo Sagay, or Leo Kabangkalan. So, gina-look forward namo ng inyong pag-apply, kag madamo nga salamat sa inyong pagbulig sa realization naton sang aton nga universal healthcare sa aton nga pungsod Pilipinas.

0: Nagabalik ang atong programa, PhilHealth, Your Partner in Health. Inigihapon ang inyong partner, Partner Rick Arabello, sa membership section sa atong PhilHealth Local Health Insurance Bacolod. And sa first part, no, sa atong program, kita nag-istorya parte sa atong PhilHealth coverage para sa atong mga foster children. And sa subong naman nyo, no, sa second part sa atong programa, kita naman mag-istorya, no, parte sa mga bago and mga updated na atong mga policies diri sa PhilHealth. So, unagid, no, sa atong nga circular number 2025-0007 ukon ang lifting of the 45-day benefit limit rule. So, before, no, ang isa ka member naton diri sa PhilHealth may ara sang 45 days nga pwede magamit ang PhilHealth nato, no, if ma-admit sa hospital. And the same, no, sa iya mga beneficiary, ang tanan nato yung mga beneficiary, no, may ara man na sila sang 45 days nga pwede ma-hospital nga pagabayaran ni PhilHealth. Subot silingon kung lima ang atong nga dependent, tungao na nila ang 45 days nga pwede ma-hospital, no, nga babayaran ni PhilHealth. So, kita, no, as primary member or principal member, may ara man kita yasang kagalingon nato nga 45 days nga pagabayaran ni PhilHealth if ma-hospital kita. And ang 45 days nga ina, good na siya, no, for one cycle year. So, buot silingon, kada tuig may 45 days ka nga pwede pagabayaran ni PhilHealth if ma-hospital, and may 45 days man para sa tanan nato nga mga beneficiary. And sa pagsulod, no, sa atong circular number 2025-0007, gingkuha na na siya ang 45 days limit naton nga rule. So buot silingon, no, subong niya wala na 45 days, no, nga pagabayaran si PhilHealth if ma-admit sa hospital. Kahit di, totally gin-abolish na na siya, no, nga rule. Subong niya pwede ka na makagamit sa PhilHealth anytime nga ma-hospital ikaw. Kag kung hasta saan o ka makagawa sa hospital, pagabayaran ina ni PhilHealth. But tandaan tagid, no, nga ang ginabayaran ni PhilHealth is naka fixed rate or naka case rate package kita. So kung pila lang yan, no, ang package naton para sa certain nga masakit, amo na siya ang pagabayaran ni PhilHealth sa aton mga facility. And sa aton bala mga 4-piece member, mga sponsored members, mga seniors, mga lifetime members, if ma-admit ni sila ya sa government hospital, diri ni negative effect ang aton nga no balance billing. So buot silingon, no, if ma-admit ni sila sa government hospital, wala sila sang pagabayaran or wala sang out-of-pocket expense ang atong nga member. As long as wala sila sang private nga doktor and wala sila na confined sa private room. So sa liwat, pwede na magamit ang atong nga PhilHealth anytime nga kinanglandon naton. So wala na sang 45 days nga limit subong. And this also goes, no, sa atong mga beneficiaries. So biskan anuman oras nila nga gamiton, pwede na nila magamit ang atong nga PhilHealth benefits. And kaupod na, no, sa pag-live sa atong 45-day limit rule sang 2024, ta nagpagawa, no, sang circular number 2024-0021 ukon ang lifting of the single period of confinement or SPC rule for all case rate or ACR claims. Kay ti before, no, para sa information sa ato mga members, if na-admit ang isa ka member sa hospital kag na-discharge na siya, no, and na-hospital sa liwat with the same case man sang iyang first hospitalization, 90 days na sa ang gap in between those two confinements para makagamit kita sang atong PhilHealth benefits. So buot silingon, if na-admit ka due to dengue on January, 90 days pa after your discharge ang pwede pagabayaran ni PhilHealth if the same ang confinement. And sa pagpagawa, no, sang atong circular number 2024-0021, gingkuha na na ang amo nga rule. So subong, kung na-hospital ka this week, no, due to diarrhea, and ma-hospital ka naman due to diarrhea Japon, by next week, pagabayaran asa ni PhilHealth ang imong admission for those two cases. So wala na sang 90 days nga gap in between sa parehos nga cases nga admission. So subong biskan anytime mo gamiton ang imong PhilHealth, magamit mo gid ang imong benepisyo. Iti ang goal gid sa atong Republic Act 11223 ukon na Universal Healthcare Law is tanan nga Pilipino matagaan sang access sa dekalidad kag abot kaya nga healthcare services na hindi na magpalibog, no, ang aton mga members sa ilang mga galastuson sa hospital. And continuous, no, ang updating sa aton mga policies and rules sa PhilHealth agud makater naton maayo ang aton mga PhilHealth members. And kaupod manggali, no, sa pagpasaka sa aton mga PhilHealth coverage para sa aton mga straight packages, no, para sa mga admission and diagnosis if kinanglanon ma-admit sa hospital. So right now, no, almost case rate packages na to nagpasaka gid up to 50%. And kaupod man dira, may ara magkitano sa mga certain adjustments man sa ato nga Z benefit packages. And ang mga Z benefit packages naton amon siya no ang ginabayaran ni PhilHealth para sa mga masakit nga malawig kaga medyo catastrophic nyo nga mga klase sang masakit para sa mga cancers kag iban pagid nga mga types sang masakit nga medyo masakit gid sa bulsa ang pagbulong. Kag sa subong no, may mga adjustments man kita para sa aton mga benefits diri under sa aton nga Z-Benefit package. So for acute lymphocytic leukemia and acute lymphoblastic leukemia, yara na kita subong no sa 500,000 nga ginabayaran ni PhilHealth. And para naman sa mga members nga may ara sang breast cancer, 1.4 million na siya ang ginabayaran natin sa dedication for breast cancer. And para naman sa prostate cancer, 100,000 sa ang ato nga coverage. And para naman sa end-stage renal disease, that is eligible for kidney transplantation, 600,000 up to 2 million siya ang atong ginabayaran diri sa PhilHealth. And para naman sa coronary artery bypass graft surgery, 550,000 na siya atong ginabayaran. And para naman sa surgery for tetralogy of Fallot for children, 320,000 na siya itong ginabayaran. And para naman sa surgery for ventricular septal defect in children, 250,000 ang itong ginabayaran. And para naman sa cervical cancer, 120 up to 175,000 pesos ang ginabayaran ni PhilHealth sa aton mga facility. And for colon and rectum cancer, 150,000 up to 400 pesos aton nga coverage. And para naman sa mga selected nga orthopedic nga implants, kalambot na 103,400 pesos ang aton ginabayaran para sa coverage for selected orthopedic implants. And para sa kompleto nga lista sa aton mga PhilHealth coverage, aton mga PhilHealth benefits no para sa mga certain nga mga diagnosis, pwede kamo ka-access or check no sa amon nga official website at www.philhealth.gov.ph. And para sa aton mga members, para ma-avail nato ng aton mga benepisyo anytime nga kinanglanon naton, kamo amon always gid nga remind nga mangin responsable man kita nga miyembro ni PhilHealth. So magbayad kita sa aton PhilHealth premiums, agud magamit nato ang aton mga benepisyo anytime naton nga gamiton. Kag also aton gid always i-check nga updated man ang aton nga membership records diri sa PhilHealth, agud ang aton mga beneficiary si Mrs. ang aton mga kabataan makagamit gid sa aton nga benepisyo biskan ano oras nila nga gamiton. Kag always man i-check nga PhilHealth accredited aton nga doktor ano hospital nga kaduan kag lantawon gid sa aton mga bills kung nabuhin sa insakto ang aton nga PhilHealth benefits before kita magawa sa hospital. Kag sa aton bala mga members, viewers and listeners, amon ginapabalong ang pag-request ng MDR and ID, free ina siya, wala sang bayad. Magkadto lamang sa pinakamalapit nga PhilHealth office sa inyo lugar, agud maka-request kamo sang inyo PhilHealth MDR and ID. And diri sa Bacolod, ang aton nga PhilHealth Local Health Insurance Bacolod, located kami in front of AMA College along San Agustin Drive, with telephone number 433-3694, sa liwat 433-3694. And pwede man kamo makipag-angot sa amon through our official email, philhealthlhiobacolod@gmail.com. And para updated kamo sa mga current policies naton and sa mga bago naton guwa ng mga regulations and policies, pwede kamo ka-check and like no sa amon official Facebook page, PhilHealth Region 6. And aside diri sa amon sa PhilHealth Leo Bacolod, may ara kita PhilHealth Express located sa 3rd floor sa Robinson's Mall, Mandalagan, Barangay Mandalagan, Bacolod City. And para sa aton mga members nga admitted sa Corazon Locsin Montilibano Memorial Regional Hospital, may ara kita PhilHealth staff sa sulod sa Malasakit Center, open Mondays to Sundays, 9 a.m. to 4 p.m. And sa aton mga members nga ara sa norte nga bayan sang Negros, may ara kita PhilHealth Sagay, located malapit sa Sagay Bus Terminal. Kag may ara man kita PhilHealth Express San Carlos, located sa second floor sang San Carlos Public Market. And sa aton mga members nga yara naman sa south nga bayan sang Negros, may ara kita PhilHealth Kabangkalan, located malapit sa bag-o nga Kabangkalan City Hall. So sa aton mga members, viewers and listeners, madamo gid nga salamat sa pag-upod na naman sa amon sa subong hapon sa isa na naman naton ka episode. Kagkabay pa nga madamo kamo sang natun-an parte sa aton topiko sa sininga hapon. Kita ay naman kita liwat next week every Thursday 5:30 p.m. diri lang gihapon sa inyo istasyon 1233 Radyo DYVS kag diri sa aton programa PhilHealth, your partner in health. Sa liwat, ini ang inyo partner, Partner Rick Arabello. Thank you and may God bless us all.
1: PhilHealth, your partner in health.

0: kasabihan, ikaw bala masyado nakasako? Ikaw bala pareho sa kadamaan nga gabugtaw sang timprano, nagakadto sa ulubrahan, kag nahigot sa damong ang maresponsibilidad? Sa madasig nga pagihos ang kabuhi subong, makabatyag kita permis ang stress, kakapoy, kag kun sobra na, nagaka-burnout kita. Abyan, ang Ginoong Hesus Kristo nagahambal sa iya pulong nga magpalapit kita sa iya, kag tagaan niya kita sang pahuway. Indi niya luyag nga ikaw maghago kag makapoy, kundi luyag niya nga mangin mamag-an ang imo ginadala. Dumdumo naton, ang pagpahuway is about recovery. Kung ikaw drained na kag nakapoy, maginhawa kita sang madalong. Ang pagpahuway, nagahatag man sang refreshment. Buot silingon, paghimo sa mga aktibidad ukon mga hilikuton nga nagadala sang relaxation. Kag ang pinaka-importante, ang pagpahuway is about renewal. Ini ang paghatag sang oras sa Ginoo para mag-lig-on ang aton pagtuo kag aton espiritu. Tandaan gid naton mga abyan nga magpahuway. Ginaimbitar kita sang Ginoo para magpahuway sa iya presensya.
1: Ini ang 1233 Radyo DYVS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesus Kristo, tugtog ang tanan makabati.

0: Mag-amba sa pagdayaw sa Ginoo kag ibantala ang iya pulong. Upod kita sa pagsalmo.
1: Mayong adlaw, kag welcome naman sa Webes nga edisyon sa atong nga programa ang Salmo. Ang atong pagkapamalandungan sa sining adlaw can be found in the book of 2 Corinthians, 2 Corinthians chapter 11, and I will be reading from verses 13 to 4 to 15 nga nagasiling. 2 Corinthians 11, 13 to 15, for such are false apostles, deceitful workers, transforming themselves into the apostles of Christ. And no marvel, for Satan himself is transformed into an angel of light. Therefore, it is no great thing if his ministers also be transformed as the ministers of righteousness, whose end shall be according to their works. Kabay gid ang Ginoo magadugang sang iya pagpakamaayo upon the reading of his word. Let us pray. Thank you, God, O Father in heaven, sang kabuhi nga nanginamon, kag sang opportunity naman nga kami makapamalandong sa imo mga pulong. Nagapangayo gid kami sang kapatawaran sa amon mga kasaypanan. Nagapangayo man kami sang imo pagtinlo sang amon mga kahiguan. Agud nga maangko namon ang imo mga pagpakamaayo through your word. I also pray, O Father in heaven, sa amon mga kauturan nga nagapangayo sang healing dira sa imo. I pray sa kay Nanay Marina Lahilahay, sa kay Ma'am Edna Kevis, sa kay Brother Ramel Ilamparo, sa kay Nanay Noemi Quirino, even man sa kay Tatay Dolfo. I also pray even sa kay Brother Billy Buenafe, sa kay Ma'am Miraflor Urbon, even sa kay Manang Marlin Morunaga. Ikaw gid ang magapakamaayo, and even we also pray sa mga kauturan namon nga naga-desire sa kaluwasan sa mga members of their own family. I pray nga ikaw gid ang magapakamaayo, ikaw gid sa gihapon ang magahatag sang imo gid nga intervention. I pray sa kay Pastor Mary Therese Ubahid, sa kay Ma'am Elena Dagaman also, even man sa kay Ma'am Marieta Dilag. We pray, O Father in heaven, nga ikaw gid ang magabukas ang amon pauna-una sa among tigipusuon, nagod nga maintindihan gid namon ang imong mga mensahe for all of us today. In Jesus' name, amen. So, sa liwat, no, maayong adlaw kag welcome liwat, no, sa Webes nga edisyon sa atong nga programa ang Salmo. Ang atong pagkapamalandungan sa sining adlaw is about, no, ang atong topic is transformers, no. Nga transformer ini pastor, no. It is because ako na atong lantaw, no. Subong especially diri sa aton pungsod Pilipinas, we are bombarded sa mga katawhan nga kung mamahati kita sa ila, pero kung hindi naton sila kilala, though masiling kita, though kamatarong man, no? Because they are quoting verses of the Bible, they are speaking nga kung why kakabalo nga puro lang kabutigan, dumapati man ikaw, no? Kag kun aton lang taon, amunay siya ang characteristics ng mga ginatawag natin ng mga scammers gidya, no? Because ining mga traidor, ining mga manuginto, kasubong bala ni Judas, no? Wala gidya kabalo ang iba niya nga mga apostles. Nga si Judas, suya magaluib ka Jesus. Ang pananawan sa mga iban nga disipulo sa kay Judas, no? So, imagine, dusi sila, ini ang unsi, wala gidya idea nga si Judas, scammer sa sulod nila. So kung natin lang tawon, ang traidor in the outside, ang traidor inside. Kag no one sa mga co-disciples ni Judas may idea nga si Judas amo ang magabitray, amo ang magatraidor sa ila master nga mo si Jesus Christ. No? So, for this reason, no, uso nga daan subong, no, kung natin lang taon, kung mamati ka, budo puro highly opinionated, no? But, kung hindi kita makadecipher, no, nagabaton kita sa mga information ng mga hindi amo, puro, no, kaglunsay mga kabutigan ini. And for this reason today, kabaygid nga, ang Ginoo magahatag sa aton sangkaalam in such a way nga ma-identify naton, no? Kagin identify sila ni Apostle Paul, sila hindi rin ni Apostle Paul, na for such are false apostles, deceitful workers, transforming themselves into apostles of Christ, bodo mga follower gidyan ni Jesus, no? And no marvel, no, hindi ka magkataka, hindi ka magkatingala, for Satan himself is transformed into an angel of light. Therefore, it is no great thing if his ministers also be transformed as the ministers of righteousness, whose end shall be according to their works. No? So again, hindi lang ni, no? Ako na aton liya lang taon subong, masiling kita mo kaluluoy gidya sa Pilipinas. No? Pero don't you worry, mayara kita Diyos nga labing gamhanan, and He is still in control. No? Manabat, may accountability. No? Ining mga katauhan will give account of their deeds. No? So, ang pinaka-importante tani, no? We will give account sa Bima Judgment. Hindi lang na mag-give account sa Great White Throne Judgment. Amo na nga mas importante gid mga kaabyanan, no? Nga na ang kun gid dyan natun, ang kaluwasan, no? Gintuuhan gid dyan natun ang finished work of our Lord and Savior Jesus Christ, no? So that ang iya, no? Ang imo kag akon mga kasaypanan ginhugasan pinaagi sa mili nga dugo sang aton manluluwas dito sa cross sang Kalbaryo. Pero ini nga minsay, this is why nga ginatagaan kita sang mga inside information so that nga hindi kita malamangan kag hindi kita magiging instruments of Satan himself. Wala nagakahulugan nga believer ikaw, hindi ikaw magamit sang aton kaaway, magamit siya pakagyapon, no? Yes, hindi na kita niya mapossess, pero ma-obsess niya kita. Oh. Hindi ba lang madamo kita kilala nga mga believer sila, no? Pero anong ila function? Nagapagamit sila sa aton kaaway nga si Satanas. Kag ang masubo pa, no? Madamo sa mga alagad sang Ginoo nga nagapagamit sa aton kaaway nga si Satanas, and therefore we need to be aware, no? Kay basi wala kita kabalo ang aton panguna-una, no? Na influensyahan na sang aton kaaway, no? Naga-subscribe kita sa mga kabutigan kag kasubong sang kadam-an, nagasunod-sunod kita sa mga misinformation, sa mga disinformation, kag even ang aton persona, wala na kita nagatindog sa kamaturan. So therefore today, no, we will be dealing about these transformers. No? So ano bala, and I am talking about sang sining mga katauhan nga mga sumulunod sang aton kaaway nga si Satanas, pero ang ilang mga dagway, ang ilang daw karakter kasubong sa mga apostles, no? So number one, gid we need to describe them. They are deceivers. Amo ning ginambal diri. For such are false apostles, deceitful workers, transforming themselves into the apostles of Christ, no? So they are deceivers. Manuginto sila. Nadumduman ko ni ang warning ni Apostle Paul sa kay Timothy. 2 Timothy chapter 3, no? 1-5, nagasiling. This know also that in the last days, perilous times shall come, for men shall be lovers of their own selves, covetous, boasters, proud, blasphemers, disobedient to parents, unthankful, unholy, without natural affection, truce breakers, false accusers, incontinent,
2: fierce, despisers of those that are good, traitors, heady, high-minded, lovers of pleasure more than lovers of God, having a form of godliness, but denying the power thereof, from such turn away. So this is why, siling ni Apostle Paul, kag-ari na kita sa sininga mga panagbuon. Kung hindi kita nagalantaw sa kamaturan, nagapamati isang kamaturan, mangin biktima kita sang sining mga deceivers. Kag-amunang nasubuan ta, may mga katauhan, they call themselves Christians, pero nagasunod-sunod man sa kabutigan sang sining mga katauhan. So they are deceivers, number one. But by the way, abyan, basi dugay ka na yan nagapamati sang sining aton broadcast, pero basi hasta subong, wala mo pa yaging kilala ang imo kaugalingon nga ikaw makasasalap. Wala mo pa ini na hinulsulan, kag wala pa ikaw nagbutang sang imo pagtuo sa ginhuman ni Kristo Jesus dito sa cross sang Kalbaryo. Gani abyan ginaagda na kun ikaw nga unta mamalandungan nimo ini nga kamaturan nga ikaw nagakinanglan sang manluluwas nga siling sang Romans 3:23 ang tanan nagpakasala kag nawadan sang himaya sang Dios. Pero pasalamat kita may Roma 6:23 nga nagasiling ang bayad sang sala kamatayon, pero ang bunayag nga dulot sang Ginoo kinabuhi nga wala sing katapusan, nga yara gid lamang sa kay Kristo Jesus. Gani abyan? So please, kilalahan imo ko galingon nga ikaw makasasala. Hinulsuli ini nga mga sala. Kag agdaha si Kristo Jesus nga imo mangin Dios kag personal nga manluluwas. Tuuhi siya, patihi siya, no? Siling sang John 1:12, but as many as received him, to them gave he the power to be called the sons of God, even to them that believe on his name. Again, siling sang Acts 16:31, believe on the Lord Jesus Christ, and thou shalt be saved, and thy house. So I hope and I pray, nga before maghuman ang aton nga broadcast for the day, nahimo mo ini nga desisyon. Okay? But before kita mag-proceed, let us hear a special music.

0: Okay, so balik kita. So transformers, number one, they are deceivers. But by the way, nag-break kita kagina, no? Kag nagapangagda kita nga unta, no? Na maangko natun, tuuan natun si Jesus, nga atun Diyos, kag personal nga maluluwas, no? Kag basi mamangkot ka, ti pastor, kay natuuan ko na si Jesus, ano ang nagakadapat ko ngayon para mangin mapinuslanon ako, no? Abiyan pangita dira within your community, ang isa ka Bible believing church, no? Kag isugid dira sa alagad sa Ginoo kung paano ginagamit ang ining broadcast, no, ang Facebook Live, ang Radyo DYBS, ang Radyo DXKI, no, kag mag-alagad ka sa Ginoo, no, upod sa sina nga iglesia, kag magtubo ikaw upod sa ila, no. And another thing, kung naluwas ka, sugiri ang iban, no, kay Jesus. So transformers, gin-describe sila ni Apostle Paul as they are deceivers. Number two, they are also darkness. No? Hindi lang sila deceiver, they are darkness. No? Nung hambal dere? And no marvel, for Satan himself is transformed into an angel of light. Huh? So, nagapakuno-kuno nga angel of light, but really, they are not that light, but they are of darkness. Delikado mga kauturan ko sa Ginoo, no? This is why nga halong gid kita, no? Sila isang Ephesians 6:12, for we wrestle not against flesh and blood, but against principalities, against powers, against the rulers of the darkness of this world, against spiritual wickedness in high places. So they are workers. They are deceivers, deceitful workers, and they transform themselves into the apostles of Christ. But they are also workers of darkness. They are not of the light. They are just transformers, no? Nagapakuno-kuno lang. This is why nagambal kita kagina. Grabe ang deception ni Judas. Wala gidya kabalo ang unsi. Wala gidya kabalo ang mga kababayenan nga nagaupod-upod sa ila. Ang nabalaan lang nila, sang masilingit dati, si Apostle John sa The Gospel of John, nga may mga refleksyon na siya. Kahit kunaton lang daon, ang pagsulat ni John, reflective na niya, wala siya na-rate sang amuyad itong nagkakalatabo, kuti may mga analysis na, may mga conclusion na si John, no? Kay wala lang yan si John nagpahayag sang narrative, nag-reflect siya sang nagakalatabo, no? The fact is, kung inyo na dumduman, si Judas, nagkumod siya, no? Yan to walang babae nga nagbuka sang alabaster box, kan nagambal si Judas, buka nugon sang perfume, tani na baligya pa ni isa katuig nga sweldo ni, kaginhatag sa mga pigado, no? Ginambal to yan ni John, no? Kay si Judas, siya ang nagakapyot sang kwarta, kagkawatan siya. So, balik kita, no? Sa deception, balik kita sa darkness. Hindi bala, siling sa aton mga katigulangan, ang mga kawatan, butigon. Kag ang mga butigon, kawatan. No? And sometimes, ikaw kag ako, nagiging guilty of this offense against God Himself. We are also deceivers. So, hindi mo pag ikabigon ang imo kaugalingon nga immune ka sang sini nga scheme sang aton kaaway, no? Because from time to time ikaw kag ako nangin galamiton man sang aton kaaway nga si Satanas, no? In one way or another, nagiging scammer man kita, manuginto kita, no? So this is why halong gid kita, no? Sa aton nga mga ginahimo, because we will give account unto our God. Maginulsul na kita nga daan. Kag itugyan yun naton ang aton panguna-una, ang aton tagipusoon sa Ginoo. You know, ang mga mapait, kag mga masingkal nga mga statement ni Jesus, hindi iya sa mga makasasala, kuti sa mga religious people. No? Nagapakuno-kuno, but they are deceivers. Nagapakuno-kuno, and they are of darkness. And that's number two. Huh? And then number three, they are also depraved. Huh? Nga naghambal kita depraved, sila hindi rin sa verse 15. Therefore, it is no great thing if his ministers also be transformed as the ministers of righteousness whose end shall be according to their works. So, mga kauturan, mga kaabiyanan, these transformers, these mga traidor, these nga mga nagapagamit sa aton kaaway nga si Satanas, they are depraved. They are not of righteousness. They are not of the Lord Jesus Christ. Pero gapakuno-kuno sila. No? Kagunato na dumduman, di bala, coming judgment day, may maghambal sila. No? Sige, Lord, Lord, hindi bala nag-preach kami sa imo, nag-heal kami sa imo ngalan, gintabog namon ang mga panulay sa imo ngalan, ano nga ba ni Jesus? Depart from me, for I do not know you. So, masakit ini, especially sa aton nga mga manugwali. Madamo sa mga manugwali, madamo sa mga, kung ato lang taon, they are ministering, Lord, nag-prophesy kami in your name. Lord, nagpangayo kami in your name. Lord, ano nga ba ni Jesus? Again, depart from me, I do not know you. And Jesus is not talking about those masaling kita mga sinful people, but Jesus is talking about religious people. So basi religious lang kita, but the righteousness of Christ wala natun ma-embrace, wala na input sa imo kag sa akon nga kay hindi matuod nga kita nangin tumuluo ni Kristo Jesus. Hindi nangin matuod that we are adopted children of our Father in heaven. We are just deceiving our own selves. So, this is a warning to all. Because base, in one way or another, nangin galamiton kita sang atong kaaway na si Satanas. Who I hope and I pray that let us confess our sins before Him because He is faithful and just to forgive us and to cleanse us from all unrighteousness. But in the meantime, I pray nga kabayid mangin sincere kita sa aton pagpangalagad sa Ginoo in such a way nga hindi kita maging kasubong kag mangin galamiton lamang sang aton kaaway nga si Satanas. No? Because ang mga galamiton ni Satanas, they appear as ministers also of Christ, but they are deceivers. They are of darkness and they are depraved. No? So therefore today, I hope and I pray, let us make ourselves right with God. No? Revisit sang imo, sang altar, sang imo tagipusoon. Kilalaha ang imo kaugalingon nga ikaw makasasala. Pangayo sang kapatawaran sa atong Ginoo. Pinuhusuliin ni nga mga sala. And rededicate yourself to God. Madali na lang magakariliwan ang atong maluluwas na si Kristo Jesus. Kag magpakighusay kita tanan. Oh, I hope and I pray na hindi kita maisipan sa itong ginhambal ni Jesus, depart from me, wala ako makakilala sa inyo. So, that is our lesson for today. Transformers, amo ini mga traidor in the latter times, and they are deceivers, They are of darkness and they are depraved. Wala nagakaulugan nga alagay ka sa Ginoo, hindi ka nagiging scammer. Di kabalo kita sa mga scammer ni. They appear sincere, pero ang ilang motibo gali hindi amo. But they are gali mga instruments of Satan himself. Let us pray. Thank you, God, O Father in heaven, sa mga lessons nga mo na learn from your word. All that I pray, nga kami, nga mga tumuluo ni Kristo Isus, ipahayag namon ang mensahe sang kaluwasan sa bugos ng mga katawhan nga amon malambutan. And that you bless us with the blessings of salvation. May our lives will also be a blessing to others, especially those persons nga wala pa nakakilala sa kay Jesus nga ila Diyos kag personal nga manluluwas. I even pray, O Father in heaven, as we await for the coming again of our Lord and Savior Jesus Christ and the coming rapture, may this earth will be filled with the knowledge of your glory, just like the waters fill the sea. In Jesus' name, Amen. Adyan, utod, ako ang inyong alagad sa kahanginan, Pastor June Luces, Associate Minister sa Mansilingan First Baptist Church, Bacolod City. Kung mayara ka mo nga mga pamangkot, mayara ka mo nga mga comments, or mayara ka mo nga mga prayer requests, you can reach me at my phone number, 0918-922-4795. Again, 0918-922-4795. Good day and God bless.
1: Salmo, programa nga ginadala sa inyo sang Far East Broadcasting Company kag sang 1233 DYVS Bacolod. Ang matamis nga tingog sang kaluwasan, ipadala ang inyo mga suwestiyon kag opinyon. Magsulat sa Salmo, PO Box 393 Bacolod City o kun mag-email sa mailbox.dybs@febc.ph.
2: Panalangin natin ay hindi natutugon. Natutulog nga ba ang Diyos na hindi niya ito naririnig? Kung kailangan natin siya at mukhang tahimik ang kanyang paggalaw, hindi niya kaya tayo inaalaala? Kailanman ay hindi isinara ng Diyos ang kanyang mga mata at pandinig sa ating mga hinaing. Kaya lamang ang Diyos ay tumutugon sa tamang panahon, sa tamang pagkakataon na makakabuti sa atin. Katulad ng sabi sa isang salmo, ang tulong ng Panginoon kailanman ay hindi nahuhuli. Pagtiwalaan natin ang kanyang mga pangako.
3: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
4: FEBC Philippines, hanggang marinig ng lahat.
5: Reflections, your daily dose of strength and motivation. Reflections.
6: May mga karakteristik ang mga bata kapag kinakausap sila o kinakausap nila yung nanay o tatay ay hinaharap ang mukha sa mukha nila, di ba, na para bang bawal mag-multitask ang magulang o kaya ang teacher, na para bang kapag yung mata mo ay nakatuon sa iba, hindi mo naiintindihan kung ano yung sasabihin nila. Kaya gustong-gusto ng mga bata eye level kapag sila ay kinakausap. Nakafocus. Minsan ganito rin tayo, di ba? Lalo na kapag meron tayong mga kinakaharap na pagsubok sa buhay, hinahanap natin yung mukha ng Diyos. Ang kanyang pagkilos, ang kanyang reaction, ang response niya, ang presence niya. Magandang araw, kaagapay. Welcome sa Reflections. Ako si Jo Cabrera Alabastro, tumutulong sa iyo para maunawaan ang message ni God mula sa pangkaraniwang karanasang pambuhay. When we are confronted with so many life challenges, ano ang dapat na attitude? Paano nga ba haharapin ang mga faith-stretching trials? Do we have the faith of a child to trust God with all our hearts that His purpose will be fulfilled in our lives? Paano kung tila ba ayaw humarap sa iyo ng Diyos doon sa mga panalangin mo? Paano kung seemingly quiet si God sa iyong petitions? Paano kung kada araw na nananalangin ka, imbis na nagiging maayos, parang lalong lumalala ang sitwasyon? Paano nga ba maghintay sa Panginoon? Let's learn from the life of a mother sa Bible. Sa buhay ng isang Canaanite woman na lumapit kay Jesus para pagalingin ang kaniyang anak. Sabi po ito sa Matthew 15:21-28. Basahin ko po sa ang Pinoy version mula sa Philippine Bible Society. Umalis doon si Jesus at pumunta siya malapit sa mga city ng Tyre at Sidon. May babaeng taga-Kanaan na nakatira sa lugar na yon. Lumapit siya kay Jesus. "Anak ni David," sigaw niya, "Sir, maawa po kayo sa akin. Sobrang pinapahirapan ng demonyo ang anak kong babae." Pero hindi siya sinagot ni Jesus. Lumapit ang mga disciples kay Jesus at nakiusap, "Paalisin niyo na po siya. Sunod siya ng sunod sa atin at napakaingay niya." Sinabi ni Jesus, "Pinadala ako para lang sa mga naliligaw na tupa ng Israel." Pero lumapit ang babae at lumuhod sa harapan niya, "Sir, tulungan niyo po ako," sabi ng babae. "Hindi tama na kunin ang pagkain ng mga bata at ihagis sa mga aso," sagot ni Jesus. Sumagot ang babae, "Tama po kayo, pero kahit ang mga aso ay kumakain ng mga tiratirang pagkain na lalaglag mula sa mesa ng mga amo nila." Kaya sinabi sa kanya ni Jesus, "Ale, napakalaki ng pananalig mo. Magkakatotoo ang gusto mo. Sa oras ding yun, gumaling ang anak niya." Gagawin ang lahat ng kahit na sinong ina na merong anak na merong karamdaman. Nagmamakaawa siya kay Jesus kasi alam niya, kilala niya si Jesus, nabalitaan niya na siya ang Mesiyas, siya ang anak ni David at nagpapagaling ng may mga karamdaman. Hindi siya Jew, hindi siya Israelite, kagaya ng sinabi ni Jesus, siya ay Gentile. Pero nakarinig siya ng gospel, ng mabuting balita patungkol sa Mesiyas. At sa eksena, napakarubdob ng kanyang request, "Have mercy on me, Lord, Son of David." Her words clearly stated that she knew who Jesus was, anak ni David. Kilala ng babae si Jesus, pero ano ang response ni Jesus? Simula, hindi siya sumagot. Alam mo yung napaka-intense ng prayer mo, ng request mo. And actually, yung request nga, yung petition niya, hindi para sa kanya, kundi para sa pinakamamahal niyang anak, which is noble. She was so desperate asking God for help. Sabi nga sa English translation, "Have mercy on me, O Lord."

pinapansin. Nakadagdag pa nga sa bigat, ano, yung pag, hindi pagsagot ni Jesus sa Gentile, yung pagsulsol ng mga disciple. Ano sabi nila? Paalisin niyo na po siya. Siguro naingayan, nakulitan sa babae na paulit-ulit na humihingi ng tulong sa Panginoon. Marahil kung sino man na nanay na may ganitong kalagayan na anak, gagawin niya yung ginawa ng Canaanite woman. And Jesus said, "I was not sent except to the lost sheep of the house of Israel." Para bang sinasabi niya, pang Israel lang ako, doon lang ako nagpapagaling. But this was not the Jesus she knew. Alam niya, kilala niya si Jesus na laging may ready answer, lalo na sa kagaya niya na may pangangailangan. But Jesus made it clear that he was not sent to Gentiles like her. Ang sakit, no? Yung para kang nabasted, hindi ako para sa'yo. Ang puso ko ay nasa iba na. It's not me. It's not about you. Pero hindi kita gusto. Parang ganun, no? Kung parehas tayo na sensitive na tao, when people makes me feel that I am unwanted, ayoko na. Magde-detach na ako. Ititigil ko na yung paghihingi ng favor. That's my natural tendency, and I believe ganun ka rin. Madidishearten ka o madidiscourage ka. O matatanong niya, ito ba yung Mesiyas na sinasabi ng mga tao? Is this the Christ whom everyone was talking about? Siya ba talaga yung nagpapagaling? Meron ba siyang legit na compassion sa mga mahihirap na kagaya ko? Or sometimes we ask God, mahirap bang sagutin yung request ko? Kala ko, lahat imposible sa'yo, bakit ang hirap naman gawin nung hinihingi ko sa'yong pabor? Minsan ganun, di ba? Kapag ang sagot ng Diyos ay seemingly no, tapos hindi pa natin matanggap. Sa lagay ng Canaanite woman, valid naman yung request niya. Kagaya rin halos ng mga request natin sa pangangailangan, lalong-lalo na sa kagalingan. But instead of detaching herself, instead of saying, di kung ayaw mo, di wag. Pagalingin mo na lang yung mga gusto mong pagalingin. But she became more persistent in praying. She continued saying, tulungan mo po ako. She continued interceding for her daughter. Sa kabila ng nakaka-discourage na situation, sa gitna ng tila ba ang imposible ng isasagot ng Diyos sa kanyang panalangin. Parang hopeless, no? And this is intercession. Ito yung talagang marubdob na pananalangin. We pray with faith. We pray with persistence. Si Moses sa Bible, during the time that he was leading the Israelites, he prayed to God, "If your presence that does not go with us, do not send us up from here." Wag niyo na po kaming paalisin kung hindi niyo naman po kami sasamahan. Kung wala ang presensya mo, O Diyos, ayokong umalis. And the merciful God said to him, "My presence will give you rest." And that is persistent prayer. Pero tila ba naging mas mabigat yung sagot ni Jesus, di ba? Kasi sa verse 26, ang sabi pa niya, hindi tama na kunin ang pagkain ng mga bata at ihagis sa mga aso. Sagot ni Jesus. 27, sumagot ang babae, "Tama po kayo. Pero kahit ang mga aso ay kumakain ng mga tira-tirang pagkain na lalaglag mula sa mesa ng mga amo nila." Sabi niya, "Tulungan mo po ako, Lord." Di niya sinabing, "Help my daughter," because her daughter is her life, her primary concern. And despite of the discouraging response ni Christ about food being thrown to dogs, hindi siya na-offend. And let us try to understand, ano, yung context naman ni Jesus about the dog. Ang context niya dito ay yung mga puppy, mga family dogs na inaalagaan, kinakalinga sa bahay. Hindi ito about
yung sa traditional Jewish

0: Tayo po'y manalangin. Panginoon, marami pong salamat sa paalala po ninyo sa amin sa kung gaano ka tindi, ka-intense, kalawak ng pananampalataya ng babaeng ito sa inyo. Ng ina na walang ibang hinangad kundi ang kagalingan ng kanyang anak. We ask, Lord, for your help. We ask for your mercy and for your grace sa aming pagharap sa mga personal challenges po namin. Whatever that is, Lord, alam po ninyo na ito pong pagsubok na ito ay malalampasan namin. And tulungan niyo po kami na maipasa po namin yung pagsubok sa aming pananampalataya. Kasi kung hindi niyo naman po kami tutulungan, hindi rin namin kakayanin. We desire, Lord, to have such great faith kagaya po ng Canaanite woman. And we desire more of you, Lord. Tulungan niyo po kami sa aming buhay. Marami pong salamat, aming dakilang Diyos, dakilang Emmanuel. Dahil anuman ang aming tawirin, anuman ang aming danasin, hindi niyo po kami iiwanan sa aming landasin. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Patuloy kang manalig, kaagapay, manampalataya, dahil ang ating Diyos ay buhay at ang ating Diyos ay patuloy na nagmamahal at sinasamahan tayo sa lahat ng mga pagsubok na dumaraan sa ating buhay. May the Lord bless you and keep you, make His face shine upon you, and give you peace. Ako po si Jo Cabrera Alabastro.
1: Reflections. Your daily dose of strength and motivation. Reflections.
2: Nagapasalamat kita sa Ginoo kay padayon na ginagamit ang Radyo DYBS Ministry. Abyan, if you feel guided by the Lord to be part of this mission, you can easily help through your online donation. Pwede ka mag-donate sa DYBS China Bank with account name Far East Broadcasting Company Philippines Incorporated. Account number 1870731511. Para naman sa donation via GCash, simple lang. Scan ang QR code nga makita sa pinned post sa atong Facebook page 1233 Radyo DYBS. Ang imo paghatag dako gid nga bulik sa pagpadayon sa pagwali sa pulong sa Diyos sa radyo kag digital platforms tubtob nga ang tanan makabati.

0: The Good News Bible in Romans chapter 12, verse 11 says, "Work hard and do not be lazy. Serve the Lord with a heart full of devotion." In Revelation chapter 3, God is never pleased with lukewarmers, those who are neither hot nor cold. Today, Bishop David Sobrepeña shares to us another how-tos, how to keep your spiritual fire burning.
1: Sa Romans chapter 12, verse 10 to 12, sabi po, "Be kindly affectionate to one another with brotherly love, in honor giving preference to one another, not lagging in diligence, fervent in spirit, serving the Lord, and then rejoicing in hope, patient in tribulation, continuing steadfastly in prayer." Dito naman po sa NIV, ganito po ang sinabi, "Be devoted to one another in brotherly love, honor one another above yourselves, never lacking in zeal, but keep your spiritual fervor serving the Lord. Be joyful in hope, patient in affliction, faithful in prayer." Tayong lahat ay dumulog sa panalangin. Panginoon, nagpapasalamat po kami, O Diyos, sa iyong pag-ibig sa amin. Nagpapasalamat kami, Panginoon, sapagkat ikaw ay dakila sa aming buhay. Pinapakita mo, Panginoon, ang iyong kadakilaan, kapangyarihan, Panginoon, sa iyong pagpuprovide ng pangangailangan. Nagpapasalamat kami, O Diyos, sapagkat ang iyong mga biyaya, pagpapala ay malaya mong ibinubuhos sa mga nananawagan sa iyo at nagtatapat sa iyo, Panginoon. Dalangin ko po na iunat mo po ang mapagpalang kamay sa aking mga kapatiran na dumadaan ng iba't ibang klaseng mga pagsubok, kahirapan at mga challenges sa kanilang mga buhay. Lord, I pray that you will bless them. Bigyan mo sila ng lunas sa mga kapatiran na may karamdaman, pagalingin mo po sila sa pangalan ni Jesus. At mga kapatid, Panginoon, na walang trabaho o kaya nahirapan sila sa pananalapi, bigyan mo sila ng idea upang maiangat ang antas ng kanilang buhay at kabuhayan. Lord, above all, inadalangin ko po na ang iyong salita ay maging gabay bawat isa sa amin. Hamunin mo kami, Panginoon, na maging maalab muli ang aming paglingkod sa inyo. Lord, basbasan mo ang bibig ng iyong lingkod at pandinig ng iyong mga anak upang iyong pangalan ay maitaas. Hallelujah sa aming kalagitnaan. This we pray in Jesus' name. Amen. Sabi po sa ating nabasa ay never lacking in zeal, but keeping your spiritual fervor serving the Lord. Alam niyo po, napakahalaga po na yung atin pong spiritual fire ay nananatili sa atin pong mga buhay. Napakahalaga po yan sa ating paglilingkod sa Panginoon. Kung maalab ang iyong paglilingkod sa Panginoon, if your spiritual fire is burning, oh, temptations may come, but it's easy for you to overcome them. When trials come, man, you can face them because the spiritual fire in your life, the fire of the Holy Spirit, will help you overcome them.

Lord sa Panginoon, when the spiritual fire is gone, when you're getting cold, oh, yung mga pagsubok, napakahirap. Yung mga pupuntahan ng mga lugar, napakalayo. Yung mga bagay na gagawin natin, kahit na hindi mahirap, kahit na madali, napakahirap. Yung pagkakaloob, nako, ang hirap dumukot. Why? Because your spiritual fire is gone. At ikaw ay nanlalamig sa Panginoon. You see, mga kapatid, mga bagulang, God is not pleased with lukewarmness. In fact, ang Panginoong Jesus ay kinamumuhian niya ang malahininga na temperatura ng ating spiritual na pamumuhay. So sabi niya sa Church of Laodicea, because you are lukewarm and neither cold nor hot, I will vomit you out of my mouth. Yun ang sabi ng Panginoon. The Apostle Paul says to us sa atin pong text ngayon na kailangan na magiging fervent tayo. Fervent in spirit. Now, from the Greek word, zeal, apoy, maapoy. Alam ba ninyo, there are levels of fire ng init sa apoy. Pag nakita mo yung apoy ay yellow, mainit yan pero hindi masyadong mainit. If you see a fire color red, that is hot, but it's not the hottest. If you see a blue flame, it is hot, but still not the hottest. Ang pinakamainit, marubdob na apoy ay yung puti, yung white hot. Kung kaya't, kung yung mga nagwe-welding, pag maputi-puti na yung sindi o yung apoy ng kanilang welding rod, pwede niyang ikat ang steel. Because that is hot. So the word zeo means be white hot for God. Amen? Na talagang maapoy tayo sa Panginoon. Unang-una sa lahat, ano ba yung mga elemento? What are the elements that dampen your spiritual fire? Do you know what will rob you of your zeal and spiritual fire? Unang-una, people. Not just unbelievers, but Christians, believers, yung mga kasamahan natin sa church ay nagiging sanhi kuminsan na ginagamit ni Satanas na maging katitisuran. Sabi po sa Deuteronomy chapter 1 verse 28, our brethren have discouraged our hearts. Ano yung mga bagay na maaaring makatisod, maka-discourage, maka-affecto sa iyong paglilingkod sa Panginoon? Tulad ng mga bulong-bulungan, mga gossips, mga negative attitude, mga negative talking, mga slander, paninira. Ito po yung mga nakaka-discourage na mga gawain. And sad to say, kahit among Christians, ay may nangyayari na ganun. Okay? So we need to avoid people who will infect you with spiritual virus. Kaya sabi po ni Apostle Pablo, now I urge you, brethren, note those who cause divisions and offenses contrary to the doctrine which you learned, and avoid them. For those who are such

serve our Lord Jesus Christ, but their own belly. And by smooth words and flattering speech, deceive the hearts of the simple. So, anong ating gagawin? We need to infect or influence people with the love virus. With the love virus. Meron pong isang verse na nagsasabi, for the love of Christ constraineth us. If you are gripped with the love of Jesus in your heart, you cannot help it but spread it around. Can you say amen? You cannot help it but help people that are in need. Ang tanong ko sa inyo, sa ating lahat, what are you infecting others with? Brothers and sisters, let us all spread the love of the Lord. Amen. Pangalawang sanhi is the cares of this world. Sabi po sa Mark 4:19, the cares of this world and the deceitfulness of riches and the lust of other things entering in, choking the word, and it becometh unfruitful. Yung tayo ay nagiging asyadong materialistic, aburido sa mga bagay-bagay ng mundo. We're busy trying to acquire wealth and riches to the point that we neglect our spiritual needs and to tend to the fire of God in our hearts and in our lives. Meron pong isang example dito sa 2 Timothy chapter 4 verse 10. The example of Demas. Sabi po ni Apostle Pablo, for Demas have forsaken me, having loved this present world. Anong ibig niya sabihin yan? Having loved this present world, mas lalo niyang inibig, binigyan ng kahalagahan ang mga bagay-bagay ng mundo. Maaring mga ari-arian, maaring mga kaaliwan ng mundo, maaring mga properties, naging busy siya sa paghahanap ng salapi, ng ginto at salapi. You know, hot pursuit of material things, if unchecked, can lead us astray from God's will. Okay naman na tayo maging busy sa gawain natin. Kasi meron ding salita ang Diyos na nasasabi, occupy, do business till I come. Ito po ang napakahalagang alalahanin ninyo. If you and God are partners in business, and if you make God number one in your life and in your business, yes, you can be busy pursuing your business and enlarging your business. But if you remain faithful to the Lord, hallelujah, wag mong kaligtaan ang salita ng Diyos. Wag mong kaligtaan ang pagsisimba. Wag mong kaligtaan ang pananalangin. Mas lalo kang pagpapalain ng Diyos. Sapagkat ayaw ng Diyos na ipagkait sa iyo ang mga mabubuting bagay. Pangatlo are the storms of life. Problems and difficulties come in various ways and sizes. Mga problema na matitindi at kuminsan kahirapan, sari-saring mga at patong-patong na mga problema. Subalit mga kapatid, mga magulang, dito tayong manatili sa Panginoon. Kung meron mga bagay na nangyari sa buhay mo, huwag kang magtampo, huwag kang lumayo sa Panginoon.
Bagkus, ikaw ay didikit, lalapit ka sa Panginoon, tatakbo ka sa Kanya, mananalangin ka sa Kanya, magsusumamo ka sa Kanya, luluhod ka sa Kanya, at God in His timing ay ipagkakaloob niya sa iyo ang iyong mga pangangailangan. Hallelujah. So pangalawa, how do we keep our spiritual fire burning? Sa papaanong paraan natin maintain ang marubdob at maapoy, maalap na ating paglilingkod sa Panginoon? Unang-una, remove the spiritual ashes out of our lives. Alam niyo, the residue of burnt wood affects the fire and may be used to put off the fire. For example, kung gumawa ka ng bonfire, o ang kalan mo ay, ang ginagamit mo ay charcoal o kaya kahoy na panggatong, after several minutes, ay marami ng mga ash, abo, di ba? So, kung hindi mo tanggalin yun, yung apoy ay mamamatay. So, ang gagawin mo, susungkitin mo, aalisin mo yung mga ashes, yung mga abo, upang patuloy na umapoy. So, anong klaseng spiritual abo, mga ashes na dapat nating tanggalin? Remove the ashes of insincerity and hypocrisy. Sabi ni Apostle Pablo sa ating text, Romans 12:9, let love be without hypocrisy. Abhor what is evil. Cling to what is good. Ano pang dapat nating tanggalin? Remove the ashes of envy and jealousy. Yung pagsiselos, yung envy. Dahil merong isang kapatid na mas maganda ang kanyang pananamit kaysa sa iyo, o kaya magara ang kanyang sasakyan kaysa sa iyo, o kaya yung bato sa kanyang singsing ay kumikintab, mas makintab kaysa sa iyo, o kaya yung mga hikaw, o kaya yung mga gamit niya. Naiinggit naman tayo kuminsan. Wag, hindi niyo alam, baka utang lahat yon. Dalhin mo na lang sa Panginoon. Sabi mo, Lord, pinagpala mo si Sister so-and-so. Lord, pagpalain mo din ako. Amen. At kung ikaw ay lalapit sa blesser, darating ang araw, si blesser ng ating Panginoon, pagpapalain ka rin. Huwag mong pairalin ang pagkaingit. Can you say amen? And then remove the ashes of worldly compromise. Kung ikaw ay isang Kristiyano, follower of Jesus Christ, you can start with being honest. Doon sa trabaho, you can start with your integrity. Maging matapat sa salita ng Diyos. And then, another way for you to keep your spiritual fire burning is to maintain meaningful fellowship with fellow believers. Katulad ng mga life groups, katulad ng mga cell groups natin, mga Bible study groups natin, where men and women are gathering together to pray for one another and they, you know, share the Word of God together to strengthen their faith and their fire. Hallelujah. Wala pong Lone Ranger Christian. Kailangan po na maging kasama tayo. Meron tayong mga accountability groups, meron tayong mga prayer groups where they can pray with us and encourage us in our faith, in our journey through life. Ano pa ang ating gagawin upang maging marubdob ang ating paglilingkod sa Panginoon? Keep yourself full of God's Word and prayer. Sabi po sa Acts chapter 2 verse 42, and they continued steadfastly in the apostles' doctrine, yun ang salita ng Diyos, and fellowship,
and in breaking of bread and in prayers. Itong dalawang ito ay napakahalaga upang mag-survive tayo at maging malakas tayo at maapoy ang ating spiritual life, yung pagkapuno ng ating puso't isipan ng salita ng Diyos at pagkapuno ng pananalangin na walang araw na tayong lalabas sa ating mga tahanan na hindi tayo nanalangin. At bago tayo matulog, manalangin tayo sa Panginoon. Sabi po ni Jesus sa Matthew chapter 4 verse 4, it is written, man shall not live by bread alone, but by every word that proceeds from the mouth of God. And then, kung ating sabayan ng panalangin, let me tell you, magiging maalab, maapoy ang iyong spiritual life. Amen? Importante yung salita ng Diyos sa linggo na ating papapakinggan. So, balit, hindi po makapag-maintain ng iyong spiritual fire. Kailangan din po na kayo'y kumain na sa ang salita ng Diyos, na basahin ninyo ang Biblia at manalangin. Can you say amen? Can you imagine kung ikaw ay kakain lamang ng isang beses sa isang linggo? Aba, mangangayayat kayo. Ang ilan sa inyo, kakaroon kayo ng ulcer. So meron po mga Kristiyano ngayon, meron sila mga spiritual ulcers. Dahil payat na payat sila at hindi nakakakain ng salita ng Diyos. Pang-apat at panghuli. In order to keep our spiritual life burning, we need to keep our first love fire glowing. To keep the first love fire glowing. Meron pong isang church sa Revelation, the Church of Ephesus. Sila ay merong wastong doktrina at sila ay may sigasig sa gawain ng Panginoon. Ang kanilang attendance ay perfect. So balit, meron pong diferensya ang kanilang mga puso na pabayaan nila ang kanilang unang pag-ibig. Sabi po dito sa Revelation chapter 2 verse 4 and 5, nevertheless, I have somewhat against you because you have left thy first love. Remember therefore from whence thou art fallen and repent and do the first works, or else I come unto thee quickly and will remove thy candlestick out of its place, except thou repent. Ang problema ay yung kanilang unang pag-ibig na hindi na marubdob, hindi na maalab. Thou hast left thy first love. Maalala ba ninyo nung kayo'y una pang na-born again? Oh, you fell in love with the Lord Jesus Christ. Palagi mong hinahanap ang mga fellowship, hindi mo mahintay ang linggo na darating, ahanap ka ng mga Bible study, at you know, masigasig ka, nais mong ibahagi sa iyong mga kaibigan ang ginawa ni Jesus sa buhay mo. You are full of zeal because you are in love with the Lord. Pero dumating ang panahon, ilang taon na naglipas, na wala yung first love mo. Yes, dumadalo ka pa rin. Nagsiserve ka pa rin. Pero oftentimes nagdadabog. May mga reklamo. Pahirapan. Dahil wala na yung first love. So anong sabi ng Panginoon? Remember from where you've fallen. Ito yung process na dapat nating gawin. Unang-una, alalahanin natin kung saan tayo nahulog.
Alalahanin mo yung first love mo sa Panginoon. Nung maalab ang iyong puso para sa Panginoon at iyong paglilingkod sa Diyos. And then, number two, repent. Repent, magsisi ka sa kawalan na ng pag-ibig sa Panginoon at mga bagay-bagay para sa Diyos. And then, number three, repeat. And do the things you did at first. In other words, ang gagawin mo lang, alalahanin mo, magsisi ka, at babalikan mo yung mga dati mong ginagawa para sa Panginoon nung punong-puno ka ng passion at pag-ibig sa Panginoon. When you do that, you are on the right track of being on fire once again for the Lord.

0: kasabihan, ikaw bala masyado nakasako? Ikaw bala pareho sa kadamaan nga gabugtaw sang timprano, nagakadto sa ulubrahan, kag nahigot sa damong ang maresponsibilidad? Sa madasig nga pagihos ang kabuhi subong, makabatyag kita permis ang stress, kakapoy, kag kun sobra na, nagaka-burnout kita. Abyan, ang Ginoong Hesukristo nagahambal sa iya pulong nga magpalapit kita sa iya, kag tagaan niya kita sang pahuway. Indi niya luyag nga ikaw maghago kag makapoy, kundi luyag niya nga mangin mamag-an ang imo ginadala. Dumdumo naton, ang pagpahuway is about recovery. Kung ikaw drained na kag nakapoy, maginhawa kita sang madalong. Ang pagpahuway, nagahatag man sang refreshment. Buot silingon, paghimo sa mga aktibidad ukon mga hilikuton nga nagadala sang relaxation. Kag ang pinaka-importante, ang pagpahuway is about renewal. Ini ang paghatag sang oras sa Ginoo para mag-ligon ang aton pagtuo kag aton espiritu. Tandaan gid naton mga abyan nga magpahuway. Ginaimbitar kita sang Ginoo para magpahuway sa iya presensya.
1: Ini ang 1233 Radyo DYVS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesukristo, tugtog ang tanan makabati.

a Isaiah Kapitulo 40, Versikulo 31. Pero ang mga nagasalig sa Ginoo makaangkon diwat sing kusog. Daw sa mga nagalupad sila pareho sang agila. Kun magadalagan sila, indi sila pagkapuyon. Kun magalakat sila, indi sila pagluyahon. Ang pulong sang Dios nagapahanumdom sa aton sa siningation. Nga hatagan niya kita sang bag-o nga kusog gikan sa aton pagsalig sa kada adlaw. Nagaatubang kita sang mga kabudlayan, problema sa pamilya, pinansyal nga kakulangon, o kun kakapoy sa trabaho kag emosyon. Sa aton kaugalingon nga kabuhi, dali kita mapiktuhan kag maluyahan. Apang ang promesa sang Ginoo indi para sa mga tawo nga perpekto ang kusog, kundi para sa mga nagabatyag sing kaluya. Ang tinaga nga nagasalig o kun wait upon the Lord. Nagakahulugan sang mapailubon o kun mapasinsyahon nga paghulat nga may dako nga paglaom sa iya. Kung ginatugyan mo na ang tanan sa Dios, ginabayluhan niya ang imo kaluya sang iya balaan nga kusog. Nga ginakumparar kita sa agila. Ang agila wala nagapagkig-away sa bagyo, sa baylo sini, ginahumlad niya ang iya mga pakpak kag ginagamit ang hangin sang bagyo agud makalupad pa ibabaw. Kun kita nagasalig sa Ginoo, ang mga pagtilaw sa kabuhi indi makapatayog sang aton kaugalingon kag kabuhi. Kundi mangindalan pagid agud mas mapauswag ang aton pagtuo kag mas magatubo pagid kita sa espiritual nga kabuhi. Paano naton ini maaplikar sa aton tagsa-tagsa kakaugalingon? Una, magadulog kita kag magpangamuyo. Ihatag sa Dios ang imo mga palaligban kag kabudlayan subong nga adlaw. Saligi ang iya tagipusoon. Kun daw wala pasing sabat ang imo mga pangamuyo, dumduma nga ang paghulat sa Dios indi makahuluya kundi preparasyon sa mas dako nga bendisyon sang Dios. Ikaduha, padayon sa paglakat. Bisan magamay lang nga tikang padayon lang tungod ang Dios amo ang nagaagubay sa imo. Nagapakig-upod sa aton kag siya among nagahatag sa aton sang kusog nga malambot naton ang aton lalambuton. Saliwat ini ang inyong kubos nga alagad Pastor Jomel Samson sang Karis Missionary Baptist Church nga nagapalayag diri sa DYBS 1233 The Sweet Voice of Salvation. Isa naman ini kakahigayunan nga ginhatag sang Dios sa aton. Isa ka dako nga pribilehiyo nga kita makapalapit sa iya, makadayaw sa iya kag makatugyan sang aton mga lulan sa trono sang iya bugay. Gani magaisa ang aton tagipusoon sa pagpangamuyo kag sa pagpasalamat sa iya. Magapangamuyo kita. Balaan kag may gumaon namon nga Dios, nagapasalamat id kami sa sining kahigayunan nga ginhatag mo sa amon. Nagkapasalamat ako Ginoo kay ginisa mong among tagsa-tagsa katagipusoon sa siningation. Nga nagapalapit kami Ginoo sa imo, nagadayaw kung nagkapasalamat sang mga bagay nga ginhimo mo sa amon. Ikaw ang among Dios nga matutom, ikaw ang among Dios nga nagahatag sa amon sang kusog kagabakod sa matagadlaw-adlaw nga tanan. Ikaw ang among Dios nga nagasustain sa amon kag nagaprotect sa among Ginoo bisan diin kami nagakadto. Ilabi na gid sa mga estudyante nga nagalakat pakadto pa kadi Ginoo sa eskwelahan kag sa
amon tagsa-tagsa kapanimalay. O Diyos, salamat gid sa imo preservation, sa imo sustaining grace nga nagasustain Ginoo sa matag adlaw-adlaw sa amon. Gani o Diyos, na sininga tiyon, ginadangop gid namon sa imo, ginapasalamatan ang 1143 DZMR Missions Radio Santiago Isabela. Talayawon ka o Diyos for the continuing refurbishing of the station buildings. Kagpadayon ka gid Ginoo nga nagasakdag sang ila Ginoo nga makinhanglanon. And we, Lord, we praise you sang skillful hands and dedicated service of Kuya Alan and Kuya Julie sa ila Ginoo nga paggamit sang ila Ginoo nga mga abilidad sa pag-alagad Ginoo sa imo. Kag nagapasalamat magay kami Ginoo sa imo for ongoing hiring process for the office staff. And we thank you also, Father, for your provision through kind and generous donors nga sa din Ginoo padayon mo nga ginagamit. Kag bisan pa, nagapasalamat kami Ginoo sa Care 104.3 DWAY FM Legazpi Albay nga ikaw ang amon Dios nga nangin matutom sa paghatag sang mga kinanglano namon Ginoo ang mga provision throughout our two-day donor visit. We are grateful for the opportunity to renew partnership and strengthen relationship with our valued donors. We also thank you, Father, and we look forward to serving together for greater kingdom impact. We thank you, Father, for the success of DWAY Recharge sang July 8 to 10. And we praise you, Father, for the time of fellowship, renewal, and encouragement among the staff, as well as for your protection, favorable weather, safe travels, and good health throughout the event. We also thank you for 97.5 DYFE-FM Unang Tugon ng Pamayanan, Tacloban. Sang imo Ginoo kaayo, kag sang imo good health, inginhatag Ginoo sa mga kautura namon, kag sa mga volunteers and staff, and protection overall DYFE staff, kag bisan pa Ginoo mga partners and their families, Father. Lord, we commit man Ginoo sa imo, ginadayaw ka namon sang 1062 DXKI, your friendly voice, Coronadal, for the opportunity to partner with DepEd South Cotabato, All Nation General Baptist Church sa Jacksonville, Florida, and Restore Ministries in reaching the students and teachers of San Vicente National High School through medical, dental, psychosocial, and spiritual care. And Lord, we pray that the seed of the gospel will take root and that many will grow in Christ through DXKI ministry. And we also thank you for the opportunity to partner with the plug-in ministry of Campus Crusade for Christ and Praise City Church of Coronadal in providing relief to families affected by the 7.8 magnitude earthquake. Lord, we pray for the planned psychosocial support for affected families and more opportunities to partner in ministry. Lord, we thank you also for 1233 DYBS, the Sweet Voice of Salvation, Bacolod. Nga padayon kag Ginoo nga nagahatag sang success sa ila Ginoo pagi sa imo bugay. And we thank you, Father, for the successful recharge, a meaningful time of fellowship and encouragement for our team. Lord, we praise you for sustaining our broadcast and daily operations despite sang heavy rains. Kag bisan pa Ginoo, we thank you for the visit of Calvary Chapel USA and the 10th Hour Project and for their special program. We also thank you, Father, for the opportunity to present DYBS and share His Word with pastors during the Bacolod Pastors and Prayer Fellowship. We also, Father, pray for
fundraising project nga ikaw gud Ginoo ang mag-provide sa tagsa-tagsa ka mga donors Ginoo, ilabi na gid Ginoo sa 1143 DZMR Missions Radio Santiago Isabela nga padayon gid Lord nga mag-provide sa ila Ginoo nga mga kinahanglanon, and we praise you Father for faithful provision with 678 radio units funded as of July 9 through the 1000 PM Radio Fund Drive. We also pray for continued skill, strength, and safety for the technical staff as they renovate and paint the station buildings. We also pray, Father, for UP 987 DYFR-FM, life-changing Cebu. We pray for the guidance and in selecting the right contractor to oversee the structural reinforcement and repair of the broadcast tower. We also, Father, pray for 1116 DXAS, your community radio Sambuanga. Nga ikaw yung maghatag sang for open financial doors and sufficient funds to purchase a new operation vehicle. We pray for the acquisition of this vehicle will enable safer field coverage, remote broadcast, and remote efficient daily operation. We commit mag-Ginoo sa imo bisan pang FEBC mobile apps nga ikaw gid Ginoo mag-increase ang listeners engagement and for more people to download the mobile apps of 702 DCAS, the New J app 987 and 98.7 DZFE FM. We also commit mag-Ginoo sa imo bisan pa ang mga broadcast stations namon Ginoo diri sa mga domestic kung domestic broadcast stations, ang 702 DZAS Agapay ng Sambayanan, Manila. We pray, Father, for protection and wisdom for our field support reporters as they cover the impeachment proceeding amid the current political climate. Tagais lagi no sang wisdom and discernment for the programming team as they prepare for SONA coverage. We also, Father, tagaay man sila sang grace ni mo Ginoo to report fairly, accurately, and without bias. We commit man sa imo Ginoo bisan pang 98.7 DZFE, the Master Stats Manila, at agi Ginoo sila sang wisdom, smooth operation as you continue to strengthen our small but committed team. We also commit sa imo Ginoo bisan pang 1143 DZMR Missions Radio Santiago Isabela for good health, wisdom for staff and all program partners. Katagi Ginoo sila sang kusog nga magamit nila Ginoo sa matag adlaw nga tanan kag bisan pa kaalam kag pisan Ginoo for the technical staff as they edit and mix programs for our talents and broadcasters. Pray kag gipray man kami Ginoo for Breakfast Fellowship and PM Radio Distribution in Bacnor, Burgos, Isabela on August 1, 2026. Lord, we commit man sa imo bisan pa ang care 104.3 DWAY FM Legazpi Albay. We pray for the provision kag additional staff with a heart and calling to serve you, Father. We pray for our Adopt a School outreach, that the medical and dental mission, Bible distribution, and sharing of God's Word will bear lasting spiritual fruit and open doors for ongoing discipleship. We commit mag-Ginoo sa imo bisan pa ang guidance and anointing for the pa-mibi kan banwaan July 10. That the broadcast will encourage prayer and bless our nations, nation bisan pa ang mga schools and families. And we pray for additional ministry partners and faithful donors to help sustain and expand the ministry. We also commit mang Ginoo sa imo bisan pa ang 1233 DYBS, the Sweet Voice of Salvation, Bacolod. At agi Ginoo sila sa protection over the DYBS transmitter and broadcasting operation during the rainy season, and padayon ka Ginoo nga magahatag sang
mga madamo pagid Ginoo nga mga donors and partners Ginoo in the ministry with PSRs, talents, and volunteers. Atagi Ginoo sang wisdom and provision for all the new staff, station location. Atagi Ginoo sang wisdom in selecting and mentoring new program volunteers. Atagi mo Ginoo sang wisdom and guidance in developing new programs and ministry partnerships. Kag stable and reliable internet connection for our daily broadcast. Lord, atagi man sang wisdom ang kag guidance as we work with our new partner. Faith comes by hearing and continue to support and equip our volunteers host. And Father, ginakomit ginamo sa imong mga provision as we conduct visits with our ministry partners. Lord, ginakomit man sa namo sa imo Ginoong app 987 DYFR FM, Life Changing Cebu. We pray for a strong response to the audience survey launched a few weeks ago. We commit Ginoo sa imo ang provision for this month operational needs. We pray also, Father, for more committed and faithful donors, meaningful and refreshing recharge on July 14 to 16. Kagbisan pa Ginoo ang 97.5 DYFE FM, unang tugon ng pamayanan Tacloban. Nagapangamuyo kay mga Ginoo for God, for you to give them guidance and wisdom as DYFE plans its first quarter activities for fiscal year 2026 to 2027. We also commit, Lord, ang 1116 DXAS, your community radio sa Buanga. Kaya ikaw, Ginoo, maghahatag sa ila sang ila, Ginoo, mga kinanglanon. Bisan pa that if EBC Sunday will strengthen partnership with local churches and foster unity in sharing the gospel. We also commit, Ginoo, sa imo for a refreshing and meaningful staff recharge from July 15 to 17, bringing renewed strength, fellowship, and vision to the DXAS team. We also commit, Ginoo, sa imo ang among Ginoo mga Muslim listeners will have open hearts to receive the gospel and come to know Jesus Christ as your Lord personal Savior. We also commit, Ginoo, sa imo bisan pa ang protection kag ang good health and strength for all the DXAS staff, broadcast partners, program hosts, and block timers. We commit man, Ginoo, sa imo bisan pa ang 103.3 the new J DXJL FM, your capacity choice Cagayan de Oro. Atagi, Ginoo, sila ang guidance, favor as they prepare, Ginoo, sa ang ila, Ginoo, ng mga dapat nga preparahan. Kagbisan pa, Ginoo, ang ilang anniversary, unity, atagi, Ginoo, sila ang unity, wisdom, and harmony among the team as they serve with one heart, one mind, and one purpose. We commit, Ginoo, sa bisan pa ang 1197 DXFA, the Good News Radio Davao. Atagi, Ginoo, sila sang wisdom in producing online and on-demand content protection, good health, and provision for the staff and their family or families. Wisdom for the work program, Unplugged 2.0, Blessing Rehab, and especially the women attending the Thursday Bible Study. Lord, ginakomit mo namo sa imo bisan pa ang 106.9 DXGR FM Radio Gandingan Cotabato. Atagi, Ginoo, sila sa protection over the entire DXGR team during the 2026 recharge retreat and team building on July last July 10-11. Kag bisan pang tagsa-tagsa, Ginoo, magabalik sa ila tagsa-tagsa ka mga puluyan, Ginoo, safety with refreshed bodies, renewed spirits, and strengthened unity. And we commit, Ginoo, sa iyo, bisan pahatagi sila sang guidance, wisdom, and creativity as we produce digital content that effectively reaches our Muslim audience. We pray also, Father, for new ministry partners and donors and for God's
for you to continue nga mangin matutom Ginoo para sa ila, kag mangin generous sa ila Ginoo, saan pagamiton mo ang mga partners nga mangin generous Ginoo para sa ilang mga kinahanglanon, Father. Lord, we commit man sa imo bisan pa ang 1062 DXKI, your friendly voice, Coronadal, nga ikaw gigino maghatag sa meaningful spirit-filled recharge the DXKI team on this month, Father. Kag we commit man sa imo Ginoo bisan pa ang Tupi South, Cotabato, may this be a time of spiritual renewal, refreshing, fellowship and strengthened unity. Kaya ikaw Gino maghatag sa protection, safety, good health throughout the retreat. Kaya hatagi Gino sila sa wisdom, creativity as they develop strategies to actively engage our listeners through our social media platform. Father, ginakomit mo namon Ginoo sa imo bisan pa ang naapektuhan sang paglupok sang kanlaon bisan pa dito Ginoo sa Cebu, part sa Cebu Ginoo nga na-expose Ginoo sang asphalt. Ikaw Ginoo maghatag sila sang wisdom and strengthen sila Ginoo kag bisan pa sa naapektuhan Ginoo sang bagyong Inday, ikaw Ginoo ang mga hatag man sang ilang mga kinanglanon, especially Lord sa pag rescue sang mga natabunan Ginoo sang landslide. Ikaw Ginoo ang maghatag man sila sang wisdom sa mga rescuers, Father. Kag bisan pa ang amon nga gobyerno, Lord, tagaigid sang kaalam kag masuportaran kag mabuligan Ginoo ang mga affected nga mga areas kag affected nga mga katawhan, Father. Lord, we commit man sa imo bisan pa ang paglala sang away Ginoo sang Middle East nga nag-apekto gid Ginoo sa amon, nagataas ang mga balaklo namon, O God. Lord, sustain mo lang gid kami. Kagbisan pa Ginoo kabay pa nga makabuo sang konkreto nga agreement Ginoo ang United States kag ang Iran Ginoo kag hindi na sila magpadayon sa pag-away kundi makabuo sila sang peace talk. Lord, ginakomit man namon sa imong tanan bisan pa ang mga affected gid Ginoo nga mga neighboring nga mga countries, Lord, kabay nga padayon sila nga mangin pasensyoso Ginoo sa nagakatabo kag hindi na magdako Ginoo ang problema kag ang away Ginoo dito sa Middle East, kundi Lord imong ang imong peace mo maga pangibabaw sa sini Ginoo nga mga nasyon. Lord, ginakomit namon sa imong tanan bisan pa Ginoo sa amon nga pagpahuway sa ini nga gabi. Salamat gid Lord sa tagsa-tagsa ka mga palangamuyan ang itugyan namon Ginoo sa imo. Ginakomit kin namon ini Ginoo sa imong may ara sang pagtuo kag pagsalig nga ikaw gid magasabat sini according to your will and to your grace, Father. Lord, we thank you and we praise you in Jesus name. Amen. Saliwat ini ang inyong kubos nga alagad, Pastor Jomel Samson, sang Karis Missionary Baptist Church nga nagapalayag diri sa DYBS 1233, The Sweet Voice of Salvation. Maayong gabi sa inyong atanan and God bless us all.

0: Good morning. You're listening to 1233 DYVS, the sweet voice of salvation, a non-commercial donor-supported radio station owned and managed by the Far East Broadcasting Company Philippines as authorized by the National Telecommunications Commission with license number 2760-BSD-0445-2024. This station operates daily from 4:30 in the morning to 8 in the evening on 1233 kHz amplitude modulation with a transmitter power output of 10 kilowatts. The studios are located at the ground floor of Smile Building, number 79 Verbena, San Sebastian Streets, Bacolod City, and the transmitter is located at Barangay Talok, Bago City. DYVS is being maintained and operated by the following personnel, duly licensed by the National Telecommunications Commission and the Professional Regulation Commission. Electronics and Communications Engineer Joaquin Aliga Jr., ECE number 001-1597, and First Class Radio Operators Reynold Apohen, NTC License 02-1PVI-25768, Julie Sobi Belleza, NTC License 96-1PVI-18356, and Bonard Carmona, NTC License 93-1PVI-4858. This is 1233 DYVS, the sweet voice of salvation. Have a good day!
1: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
2: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan. At 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, CARE 104.3 Dewey FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Capitbisig.
3: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
2: Zamboanga City, 1116 DXASAM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGRFM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKIAM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFEAM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
3: FEBC Philippines, hanggang marinig ng lahat.
4: Ngayong aga, mga utod sa Ginoo, good morning sa aton nga tanan nga makahimo, makabati, no? O makaupod sa aton nga edisyon naman sa early morning prayer devotion. Upod sa inyo, kubos nga alagad, Pastor Jimboy Guzom sa Bacolod Living Water Christian Fellowship diri sa Barangay Tangub. Tingin na tamayaw natin dira ang mga kauturan dira sa Barangay Tangub, no? Nga mahimo makapamati sa aton siningaga. Sa aton nga devotion, ma-focus kita diri sa libro sang Mark, Mark chapter 16, verse 15. Again, Mark 16:15, ang pulong sang Diyos na gasiling, and he said unto them, si Jesus, sang siya tapos na banhaw, and he said unto them, go ye into all the world and preach the gospel to every creature. May the good Lord will bless us as we meditate upon his word sa siningaga. Ang Mark chapter 16, amo ni ang account nga sang nabanhaw na lang Ginoo, Ginoong Hesus, nagtiner siya sang 40 pa kaadlaw. para maaman ang daku nga buluhaton nga iya igabilin sa iya mga gintutunan, no? To be specific, sa iya nga 11 disciples or 11 apostles. Kaya si Judas, naghikog na to sa iya mo sa gindakop ang Ginoo, bala? Sa Garden of Eden. Garden of Gethsemane. Ti, sang nabanahon na ang Ginoo, ginaman niya sila kay ang iya nga ginpangabudlayan nga ministry for the span of 3 years and a half, mas namian siya nga mas magpadayon. No, biskan wala na siya kay ti sang wala pa siya gani na dakop kag nalansang nagsiling sa iya mga gintutunan nga mas labaw pagidang inyo gani nga himuon sang sa akon ginhimo diri sa Galilee. Kaya namin niya ang iyang ilang ministries magasangkad pa iya. No? Pero isang missionary journey ni Apostol Pablo. Tisiling niya dire, go ye into all the world and preach the gospel to every creature. Ining word lang ago, hindi lang ni invitation, mga utod sa Ginoo, or mga kaabyanan, but it's a command. It is an active verb. Hindi passive, kundi active. Nga kita ng mga gaklaim nga Christians, nga nagahambal na kita na born again in the spirit, kag naluwas sa pagtudlo sang balaan nga kasulatan, it is our primary responsibility to do the initiative, no, as a church. Nga ibantala sa bilog nga kalibutan ang pulong sang kaluwasan. That's the word go. It demands in a or ginaga-require ina sang active nga participation. Di bilang isa ka Kristuhanon, kung hindi kita kaupod kay damo kita mga ginahimo adu-adlaw, actually ang evangelism pwede man naton mahimo biskan diin kita mo. Ara sa eskulahan, sa aton nga mga friends, mga classmates, workmates, sa aton nga family, no, sa may mga reunion, Christmas parties, so on and so forth, kadamo gid sa mga opportunities that we can be used by God. Iti ang principle na dira mga utod, you can share Jesus to others because you yourself have experienced the salvation of the Lord sa imo kag sa akon nga kabuhi. And plus pa, siling sang Bible sa Acts 1:8, we have the Holy Spirit nga nagapuyo sa aton kabuhi. Therefore, we have the dynamo power to become an effective witnesses of our dear Lord Jesus Christ. Siling niya, go ye into all the world. It speaks of the scope or the amplitude, no? Ang iya balang kasangkad sa assignment sa aton bilang simbahan o tumuluo. Nga hindi lang ninalimitahan sa isa karasa, hindi lang ninalimitahan sa isa ka minuro, sa isa ka country, but our mission, our mandate is global in nature, or in other words, universal. Diri na bunag ang konsepto sang church planting nga para ma-disciple mo sila, para mapaluap mo sila, mabutang ka kongregasyon and ma-pray ka kay Lord nga the Lord will call someone to become the pastor nga maga-nurture kag maga-lead sa sina nga kongregasyon. Kay ti, ako unta man kag sa indi, hindi ta magin malambot tanan sa aton nga kaugalingon nga kapasidad, no? Kundi ang malambot ta lang, ang reachable sa aton, ang sa circle naton, ti amo na na ang ginexpectar sang Ginoo sa aton. And we can go beyond that. Pwede man ta kasuporta mga missionary. Pwede man ta makapangamuyo. No? Pangamuyo, may nagaribayad mo, no? And preach the gospel. Ang gospel, siling sa 1 Corinthians 15, 1-4, the gospel message is all about the death, the burial, and the resurrection of our Lord Jesus Christ. So, preach mo na kuno ang mayong balita, in good news, ang gospel to every creature. Buot silingon, sa tanan ng tao eh. Nga aman, kay ang kaluwasan, it's for all. Ang forgiveness sa Ginoo is offered to all. Silingga ni isang 1 John 2:2, Christ is the propitiation, siya ang kabayaran, siya ang katumbasan sa aton mga sala, not for our sins only, but for the sins of the whole world. So muning dako nga mandato nga ginhatag sa Ginoo sa aton, kaya gamuman ni ang reason kung nga may FEBC, Community Communicating Christ in Our World through the Airwaves, subong through Facebook Live. Kaya ti mas dako ni ang masangkad ni ang iyang scope, no? Kumpara sa ginahimo naton nga preaching sa aton nga mga kasimbahanan. Kabay pa mga utod na challenge kita sa pulong sa Ginoo, you can be a witness for Jesus everywhere and whenever ang opportunity mag-arise. Kabay pa ang Ginoo magpakamaayo sa iyang mga pulong. Magkakadto kita sa aton mga plangamayuan. Let us pray. Our dear Lord, nagapalapit kami sa imo nga nagapaubos ang amon kaugalingon. Nagakilala nga kinanlan ka namon. Amuna gani Ginoo nagapangamuyo kami sa imo sa siningatak na santion. Ginadala namon sa imo Ginoo ang mga domestic broadcast stations ang FEBC Philippines. Una diri Ginoo ang 702 DZAS Agapay ng Sambayanan Manila. Nagapangamuyo kami sa imo protection nga hatag mo sa ila. Wisdom sa ilang mga field reporters sa pag-cover nila sa proceedings sa impeachment sa tunga sa current political climate subong, kag-discernment man sa programming team sa ilang pag-prepare sa pag-coverage sa SONA sa amon nga president and grace na hatag mo sa ila to report fairly, accurately, and without bias. Ang 98.7 DZFE, The Master's Touch, Manila, nagka-pray kami for wisdom and smooth operations as you continue to strengthen them sa ilang small but committed team. We also pray para sa 1143 DZMR Missions Radio, Santiago Isabela. We pray for good health and wisdom sa ilang mga staff kag sa ilang program partners. Strength man kag diligence sa ilang technical staff sa pag-edit kag sa pag-mix ng mga programs sa ilang mga talents and broadcasters. Prayer and Breakfast Fellowship and PM Radio Distribution sa Bacnor, Burgos, Isabela this coming August 1. Nag-pray kami sa CARE 104.3 DWAY-FM Legazpi, Albay. We pray for you, O God, to provide additional staff with a heart and calling to serve you. We pray for their Adapt a School outreach nga ang ilang medical and dental mission, Bible distribution, and sharing of God's Word will bear lasting spiritual fruit and open doors for ongoing discipleship. Ila ginapangayo sa imo, Lord, nga guidance kag anointing for pamiwikan banwaan sa this coming July nga ang mga broadcast nila Ginoo will encourage prayer and bless our nation, schools, and families. Kag additional ministry partners and faithful donors to help them sustain and expand the ministry. We also pray para sa 1233 DYVS, the Sweet Voice of Salvation, Bacolod, protection sa DYVS transmitter, kag broadcasting operations during this rainy season. Continued partnership with PSRS, talents and volunteers, guidance kag provision for a new station location, wisdom in selecting and mentoring new program volunteers, wisdom and guidance in developing new programs and ministry partnerships. Stable, Lord, kag reliable internet connection para sa adu-adlaw nga broadcast. Kag wisdom and guidance sa ilang pag-work with their new partner. Faith comes by hearing. And continue to support and equip our volunteer hosts. Provision sa ilang pag-conduct sa ilang visits with their ministry partners. We pray for UP 987, DYFR-FM, Life-Changing Cebu. We pray for a strong response to the audience survey launch a few weeks ago. God's provision for these monthly operational needs, more committed and faithful donors, meaningful and refreshing recharge nila. 97.5 DYFE FM, unang tugon ng pamayanan, Tacloban. We pray for your guidance and wisdom sa ilang mga plano sa sininga first quarter activities sang fiscal year 2026-2027. 1116 DXAS, your community radio, Sambuanga. Nga-pray kami, Lord, sa ila FABC Sunday nga mag-strengthen sa ila partnerships with local churches kag mag-foster sa unity in sharing the gospel. Nga-pray mo kami sa ilang Muslim listeners nga mag-open sa ilang tagipusoon, Ginoo, to receive the gospel and that they may come to know Jesus as the Lord and Savior. Ang ilang mga staff, broadcast partners, program hosts, and block timers. 103.3, the new JDXJL FM, your positive choice, Cagayan de Oro. God's guidance and favor as they prepare sa ila preparations continue for the DXJL anniversary. They ask for wisdom, unity, harmony among the team sa pag-serve nila with one heart, one mind, and one purpose. 1197 DXFE, the Good News Radio, Davao. Wisdom in producing online and on-demand content, protection, good health, and provision for the staff and their families. Wisdom for the network program Unplugged 2.0, kagang Blessing Rahab, especially the women attending the Thursday Bible Study. 106.9 DXGR FM, Radyo Gandingan, Cotabato. God's protection sa ila entire team. Ga-pray mami sang wisdom, guidance, and creativity sa ila pag-produce ang ila digital content nga mangin effective ini nga maka-reach ang mga Muslim audience. New ministry partners, donors, and for you, O God, to continue sang imong faithfulness through the generosity sang ila existing partners. Good health, protection, kag-sustaining grace sa ila staff, volunteers, and even their families. 1062 DXKI, your friendly voice, Coronadal. Nag-pray kami sa ila, Ginoong wisdom, protection, sa ilang good health, creativity nila sa pag-develop sa mga strategies to actively engage ilang listeners through their social media platforms. Ang mga special ministries, ang FEBC, Papuri, Music Ministry, ang SBX, Shortwave Broadcast, bisan pa Ginoo ang amon nga nation, ginapangamuyo man amon sa imo, amon government, ang impeachment, nagapangamuyo man kami sa ano, resulta Ginoo, your will be done. We pray para sa mga utod namon nga apektado sa pag-erupt sa kanlaon sa ligad, kagang kaso sa ASF diri sa amon sa Bungsa Negros, kagang RSSI, nga mahimo makaapekto sa mga vegetables. We pray, Father God, for our economy as well, even for your workers, pastors, and missionaries here and abroad, even their families. Lord, ginatugyan ko gid sa imo tanan sa sininga adlaw, gamita kami kag pakamayuwa kami, Ginoo. In Jesus' name we pray. Amen. Mga utod, salamat gid sa inyo nga pag-join upod sa inyo kubos nga alagad, Pastor Jimboy Guzom sa Bacolod Living Water Christian Fellowship. Mayong aga sa aton yung tanan, kagang Ginoo ang magpakamaayo sa aton.
5: The time right now is exactly 5 o'clock.

Yari diri subong ang isa ka mensahe nga magapa hanumdom sa aton kun nga malayo ang kadam-an nga tawo sa kalibutan sa aton Dios nga manunuga. Kinyo basahon ang bugosgid nga dinalan sining kapitulo 1. Aton diri makit-an ang iya nga pagpahayag nanungod sang handom sang Dios na ininga tanan nga mga kadamaan sang kalibutan nga mga tawo may paglaom, may pag-asa tungod sang gahom sang ebanghelyo. Kinlarawan sa aton diri sa unang bahin sang sining kapitulo bersikulo 16 tubtub 18 amoy ning aton nga pagpamalandong sang nagligad nga mga inadlaw nga ang Diyos mathag na nagpahayag sang iya kaugalingon nga may Diyos ang kalibutan tungod sa mga ginhimo niya, tungod sa tao mismo, nga yara sa iya, may konsensya siya, kag sa tao man nga paghimo sa iya, physically, kag not only physically but also the immaterial part of man, ang iya mga pangunahuna, his will, emotion, kag ang ayang intellect ayaka kaalam. Pero nangin walay pulos sila kay tungod sang ila balang nga mga sala ginmit lang diri sa sininga dinalan kun nga nga sila nakaibaluna sang Dios yin isla nila ang Dios sa mga larawan sang mga tao nga madinulunton o konsiling diri ang mga kapispisan o mga sapat yin simbal nila ini. Kung atong bala pamalandungan, initanan nga in a practice of idolatry, ini ginihibo nila, agud mapalayo sila sa Dios nga makahukom sa ila. They know it. Kabalugid sila siling diri sa aton yin basa nga mga maalam sila, kabalugid sila kung ano ang Dios kay nakita nila ang gahom sang Dios sa iya tinuga apang gin ilagin na himo gid gin tinguaan gid nga hindi nila makilala siya kay may himuon sila sang isang sininga mga sala nga kun maghimo sila ya sang ilaya nga Dios Diosan mga inferior ones. But silingon, ini nga mga ginbit lang diri, mga kapispisan, mga sapat, ti mga manubo ini nga mga tinuga, nga they can control. And even it says there, they made their God like these idols, nga hindi man gani makakita, hindi man makabati, hindi man gani makahambal. They want that God that they will worship nga they can control kay ti wala man mahimo undi patalik kurun malang na nila they will turn it you know about face ti nagapalikod na kag wala na nagatulok sa ila so daw maayong ila pamatyag kung mahimo sila sining mga kabuangan siling diri sa sinigani nga dinalan mga maalam sila mga tao nga nakangop gani, apang nangin walay, nangin kabuangan sila. Ang pulong diri gani nga fool is from the Greek word nga ang English na ay moron, nangin moron sila tungod sang ilang pagsikway sining kamatuuran. Kaya ari diri ginbat-bat sa sininga dinalan sang ila mga sala kag today. Maluwa naton ini nga mga panahon this is common ini nga mga sala nga ginmit lang diri sa sininga dinalan sa Malayong Kasulatan bersikulo 27 basahon ko sa inyo ini nga dinalan kag sa amuman nga bagay ang umpisa natin 26 sa sining kabangdanan yen patumbayaan sila sang Dios sa mga

nga babaye kag nasunog sa ila kailigmon sa isa kag isa ang mga lalaki sa mga lalaki. Nagabuhat sang makahuluya kag nagabaton sa ila nga kaugalingon sang silot nga nagakaigo sa ila sayop. Now, kunin nyo talupang doon ini nga dinalan nga ginambal na ang Diyos sa tunga sang iya pagpahayag maklaro kaayo nga pagpahayag kun ano siya nga siya mo ang Diyos nga matarong balaan nagpatig-a ang tao nagpadayon sa gihapon muna ay ba nagasiling kung may Diyos ang kalibutan ti nga wala man siya nagasilot sa amon nga wala man siya nagapakita nga maayo man amon nga pagginawi kagina binapabayaan. Now, this is the next point I want us to see, na tungod sang ila, pagpatig-a sang ila, tagipusoon, kagpangunahuna, ang Diyos ginpabayaan sila. Na, the word used here is that God actually allowed them to go on. Kag tungod sini na matyagan sang tao ang resulta sang pagpabaya sa ila na it resulted to na rin diri mga sakit sa ila kabalo kita sa mga sakit caused by adultery, fornication di asa subong wala pa na japon sang bulong kag tungod nga ang Ginoo gin panugutan na lang sila magpadayon madamo nang gamalasakit tagkag nagkalamatay. Meaning, the result of these worldly pleasures, meaning lust of the flesh, may ara yid sang bunga kag amoy na ang pagkuba sang ila, mga lawas, kag amoy ni ang paagi diri nga nagasiling, nangin isa ini ka silot nga nagakaigo sa ila sayop. So, makita naton diri nga mga tao ayan nagapabilin sa ilang mga bisyo kag nagasiling nga dawgin na wala man Dios kay wala man naga pakita o ko naga sabdong sa ila pat ang kamatuoran kamo nga mga nagapalamati sining mensahe nga ginambal diri sa blangka sulatan nga the Lord gave them over or he gave up men sa ila nga gin yun na himo, sige, padayon lang ka mo, pero nang isa ini kapag silot sa ila personally. Okay? This is a self-destruction sa ilang lawas. Of course, it will turn to the end of his or her life. Kag tapos ang pag-antos, mapatay ang tao. So, this is the tenor of this passage. Naginambal sa mga kasulatan nga ang Diyos tuod gugma apang He is also a just God. Now, ginbit lang pagidiri sa sininga dinalan, the last part of chapter 1. Kagasanglit na nagdumili sila sa pagkilala sa Diyos, yin patumbayaan sila sang Diyos sa pangunahuna nga dunot kag sa paggawi nga di kaigo. Diri ang larawan sang aton susyudad subong, nga aton nga nagaantos, ang aton nga pungsod. Nagasiling kita tungod sining corruption nga nagapatabo, hindi lamang sa komunidad, kundi sa aton nga, sa aton gobyerno. Nagapamati kita sang damo diri nga mga hukom, pangusisa sa mga kabuhi, sa mga aktibidade, sa aton nga mga membro, sa aton gobyerno. Pamatiin ninyo ang verse 29. This is the result of a depraved mind, depraved heart, nga nagpalayo sa Diyos. Imbis simbahon ang Diyos, inasimba nila ang mga butang sa kalibutan, inasimba nila ang banggad, na nagasiling sa versiklo 29, napunan sila sang tanan nga pagkadi.

matarong, pagkamalaot, pagkamamkunon, pagkamalain, puno sang kahisa, pagpatay, pinuyas, limbong, kadaot, nga pala kutsukutso sila, nga malibako, malibakon, madinamuton sa Dios, matampalason, palabilabihon, agakan, mga manugpatok sa malaot nga mga butang, di matinumanon sa mga ginikanan, nga mga walay pagangop, di masaligan, wala gugma, di maluluyon, bisan sila nakahibalo sa pagkasulundan sa Dios nga ang mga nagahimo sang amo nga mga butang takus sa kamatayon. Di lamang nagahimo sila sang amo kundi man nagapahanugot sang nagahimo sini. So matag diri mga abyan kag mga kauturan nga tungod sang pagsikway nila sang matutuod nga Dios kag naghimo sila sang ilaya nga mga idols, mga gagmay nga Diyos-Diyosan, amuni ang resulta kay wala na ang kahadlok sa tigipuso o sang pawo. So nagapinagusto na lang ang ilang nga pagkapangabuhi. Kag amuni ni ang resulta karon nga ang madamo nga mga tawo, imbis simbaho nila ang matutuod nga Diyos na hindi makita, gamanan nga Diyos, kagbalaan. They worship, you know, things that they can control. They worship mammon, meaning they worship money. But kita ba lang ang mga Kristohanon? Ayan, nagapalamati man kamo sini, nakangup sa nungod sang kamatuuran. May ara man kita kung kisa nga we are also guilty of worshiping idols. This can be anything that we devote ourselves to rather than devoting ourselves to God. Bininyo kita man, kisa we are guilty of this. Tungo ginapalabi naton na ihan ang mga material na butang sa aton kabuhi. Bisan pa gani, ginapalabi pa naton ang aton mga hinigugma, aton asawa, aton mga kabataan, kaysa Dios. Amuna madamo sa aton, hindi na makitaan sa pag-alagad sa Dios. Hindi na makitaan sa mga simbahan o balay panalanginan. Kaya nga aman, we give preference. Nauna pa natin ang mga butang na hindi Diyos nun. So we are also guilty of this na madamo sa aton are also idolatrous tungod nga ginauna natin nga tagaan pagidbili ang mga butang o atong mga nigugma kaysa Dios. Kabay na isa kapag panumdom sa akon na silingin sa tagad, higit sa lahat, hindi, tawa kong higit sa lahat ang Dios. Sa tanan ng mga butang, ang Dios ang dapat magpangibabaw. So, subong, we are guilty, labi na gid sa mga madamo ng mga young people, we're guilty of this worshipping these gadgets, ating mga cellphones, gadgets, nitanan, kagiban pa, mga worldly fanfares, makasadyahan, ginauna pa naton kaysa Dios. Kabay, this would remind us again, above all else, is God. Let us remember na siling sa mga kasulatan nga kita dapat igugmaon din natin ang Diyos. We must love God with all our hearts, with all our soul, with all our mind. Unahon din natin ang that is the greatest commandment. Di inibalang pagpahanumdom sa aton mga inigugma na makatibawas lamang kita sa sining kapurautan, sining kabutan, kalibutan, kung kita magabalik sa Ginoo. May eksperyensya naman natin ang kalinong kung righteousness will be exalted in our society, in our government. Unahon gid natin anay ang Ginoo.
So again, this is a reminder to us this time ng Ginoo, masiling naton daw na ginapabayaan na lang ang tao tungod sa iyang pagka-stubborn. Ang resulta, of course, amuna ni kaklatabo sa aton nga pungsod. So again, this is just a reminder to us, tungod ang tao amo ini, the solution is the righteousness of Jesus Christ by faith. Larawan liwat sa aton, balik kita sa iya pulong, for it is the power of God unto salvation. Dapat sa tao, hindi lang iya ma-reform, kundi ma-transform ang iya kabuhi. Damo kita na sa mga reformatory institutions, mga prisuhan, madamo na dira sa mga government officials, na yara na susulod sa bilangguan. But you know what is really needed today? Ang pagbag-o sa sulod, the transformation of men. Nadumduman ko ang quotation dito sa Olongapo. What we need is not a change of men, but a change in men. And that is only possible by the work of the Holy Spirit. Ang pagpanghikot sa balaan ng Espiritu, kung aton talupang doon na kita makasasala, kagkilalaon si Kristo aton nga manuluwas, there is the grace nga ihatag sa Ginoo sa aton, ang presensya sa balaan ng Espiritu mangin sa aton, abo ang pagbag-o sa sulod, pagwa, hindi yung sagwa, pasulod, kundi alin sa sulod, pagwa. This is what we call the transformation of men. We need the Holy Spirit na siya mo mag-convict sa aton sa mga sala, na magpahumok sa aton, magpaubo sa aton, sa tubangan sa Diyos, kagkilalaon gid naton na tungod lamang sa iya kita makahimo sang mga maayo nga butang sa presensya sang balaan nga Espiritu. Now again, we need this transformation, we need this righteousness of God. What naga panumdom sa aton that the righteousness can only be attained by trusting Jesus Christ as our personal Lord and Savior. Saliga naton sa Jesus nga aton personal nga manuluwas, that the Bible says we will be justified. Butya silingon tungod sang iya pagkamatarong pa sa para sa aton, we can stand righteous before God by the virtue of the sacrifice and the righteousness of Jesus Christ. Kun aton lamang saligan sa Jesus nga aton personal na manuluwas. Again, kinlarawan sa aton diri kung ano ang aton nga susyudad. The only hope that we have is the Lord Jesus Christ. He can transform our society. Kung una sa tanan, there is what we call a transformation of our soul. Kung aton lamang pasudlon si Kristo Jesus sa aton tigipusoon, kagtagaan kita sang gahong pinaagi sa balinga Espiritu, mga mangin matarong ang aton susyudad, ang aton gobyerno. Salamat gid sa iyang pulong aton na pamalandungan sining aga, kabayang Ginoo magpakamaayo sa aton. Padayon kita sa pag-pangusisa, pagtuon sa iyang pulong. Padayon kita sa pagsalig sa Ginoo. Padayon kita sa pagpangamuyo, labinigid sa aton nga pungsod. Hininyo alagad sa kanginan, Pastor Henry Sinina, mamayong adlaw gid sa tanan. May the Lord bless you all.

Ini ang 1233 Radyo DYBS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesu Kristo, tugtog ang tanan, mga kabatid.

0: Ang pulong sang aton Hesukristo sa Mateo 24:35 nagasileng, ang langit kagduta magataliwan, apang ang akon mga pulong indi gid magtaliwan. Gani may buhing paglaom sa mga matinuohon, upod kita karon sa aton palatuntunan, buhing paglaom.
1: Mayong aga sa tanan, welcome sa aton nga programa Buhing Paglaom. Kag kita nagapasalamat nga ang ini nga programa nagapadayon ini for 38 years, no? Subong nga tuig, paagi sa grasya sang Ginoo, kag paagi man sa ginagamit sang Ginoo ang inyong pagpangamuyo, kag bisan man sa pagsakdag sa aton nga programa diri sa kahanginan ang Buhing Paglaom. Now, in behalf ni Pastor Gideon, ako inyo lagad subong aga, Pastor Zerdan Akar, kag kita nagapadayon sa pagtuon diri sa Ecclesiastes chapter 3. Subong aga, diri kita magbasa sa verses 4 and 5. Kag naghambal ang pulong sa Diyos diri, a time to weep and a time to laugh, a time to mourn and a time to dance, a time to scatter stones and a time to gather them, a time to embrace and a time to refrain from embracing. Magapangamuyo kita. Diyos nga walaan, kagamay namon sa langit. Salamat o Diyos nga sa sining at iyon nga imo ginhatag sa amon. What an opportunity and privilege, O Lord. Nga kami Ginoo may aray sang kagyunan, kagbisan man gani Ginoo sa sining nga liberty, nga makapamalandong kami Ginoo sang imong pulong. Kabay pa o Diyos, sa pagpadayon namon nga pagtuon din sa Ecclesiastes chapter 3, kabay pa o Diyos nga ikaw gid Ginoo maghatag sa amon sing kaalam, kagpag-insindi, nga kabay pa Ginoo ang ining mga prinsipyo nga amon pagatunan subong aga, makahatag gid Ginoo sing kay mayaan sa imo, kay tungod we are going to respond, bisan man paagi Ginoo sa pagtuon namon sa imong pulong. O Diyos, kabay pa nga ikaw Ginoo magahatag man sing special blessings sa tagsa, subong Ginoo ang mga katauhan kag kauturan na akong Ginoo nga nag-join diri sa Buhing Paglaom. Ginatugyan ko si mong tanan, in Jesus' name we pray, Amen and Amen. Now, nga itong nga kabuhi, full of changes, kagbisan man sa mga transitions. Kag may ara gani sang mga ginatawag nga shifts. Kung ikaw gani kung kisa, may ara kasing ginplanuhan and then eventually, in a long run, may kabaguhan sa imong pagplano. Namuna gani, nga ito nga kabuhi sa sininga kalibutan, kadamo-damo gid sa mga ginatawag nga transitions and shifts. Ang pamangkot natin subong, ano ba lang imo immediate nga reaction? Di ba lang nagpamangkot ka dahil nga, Lord, gin-allow mo ini nga mga shifts or ini nga mga problema? Why did the relationship end? Or why did the job change? Or mga may kabaguhan sa akong trabaho? Or nga, Lord, nga may kabaguhan sa akong nga health. Kay tungod naghalin sa maayo akong lawas and then nagmasakit ako. Kabalo ka mo abiyang minigugma, it is easy to respond like that because that is our very nature. Kagamoy na nga directly, kag easily, nga mag-question kita sa atong nga Ginoo. Kaya isa pagid, isa sa mga rason nga gina-question nato ng Ginoo because we try to control the situation. It is easy for us to question the Lord. But you know what, brothers and sisters in the Lord, subong nga aga aton pamalandungan diri sa chapter 3 and we try to look behind the curtains sa sininga chapter sa Ecclesiastes chapter 3 to see the deliberate hands of the Creator, our God, who uses change to shape our very soul. Ang muna gani, nga diri sa verses 4 to 5, mapamalandungan natin diri, kag mabasa mo dira sa imo Biblia, nga ang teacher, amuni nga ni si Haring Solomon diri, moves deeper into emotional and social transitions. In fact, iya gani diri gini-istorya, ginsay-say diri ang weeping, mourning, kagbisan man ang ining scattering stones and refraining from embracing. Now, culturally and historically, ang inibilang pag-scatter sa sining nga mga stones diri, it referred to a military tactic of ruining an enemy's field. Kung baga, ginalabugay ang kontra, no? Paagi sa sininga paghaboy or ibutang naton pag-scatter sa sininga mga stones. Amo na gani abiyang manigugma. Ang ini nga mga butang dire nga ginhambal ni Haring Solomon dire, it was a tactic, it was a strategy. At the same time, it shows a change. May kabaguhan. Now, in other case, it represents labor and disruption. As what I've said earlier, nga ang pag-scatter sang stone, it was a military tactic. Ang ini naman ang gathering stones represents building and settling. Nagasetol ka, nag-istar ka sa isa kaduog. Ang muna gani nga si Haring Solomon diri is showing that God uses both disruption and stability to accomplish God's ultimate purposes in us. Ang muna gani abiyang manigugma that God designs the season sa aton nga kabuhi not to punish us, but to shatter us, or shall we say, to shatter our self-reliance. Self-reliance, amuning ginaguba sang Ginoo diri ang aton nga self-reliance, and draw us into eternity. Sumpamangkot naton subong, why does God allow our seasons to constantly change instead of keeping us in a state of constant peace? In other words, nga ginaalaw sang Diyos or ginasugtan sang Diyos ang tanan nga mga seasons nga may ara sa ginatog nga change instead of keeping us sa inatog naton nga constant lang tani nga pagidait, comfort, or wala sang problema. So why? Because number one, the first very reason there is this: to break our illusion of control. To break our illusion of control. Now kung ang kabuhi naton, ma-predict naton or completely predictable, most likely and dakugid nga posibilidad nga hindi na kita magsalig sa Ginoo. We would worship our plans. Amo na gani abiyam ni gugma, God allows season to change to remind us nga we are creatures. Meaning tinuga. We are not the creator. Amo na gani nga the why behind of our shifting, sa ginatuwag nga shift bala sa circumstances, sa mga changes ang atong mga circumstances, is often a divine intervention. So again, ang tanan nga mga shifts, ang tanan nga mga changes, is often a divine intervention to rescue us from dangerous trap of self-sufficiency. Amo na gani ka klaro gid sa Proverbs 3:5-6. Di ba naghambal ganit direk si Haring Solomon? Trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. In all your ways, acknowledge Him and He will direct thy paths. Ang muna ganing hambal ni Warren Worsby pagid, that God wants us to see that we cannot control our lives. When we realize this, we stop trying to be God and let God to be the God of our lives. Stop relying yourself. So, why does God allow our seasons to constantly change? Nga agin allow niya ang ining mga seasons ang kabuhi naton nga may constant change instead of keeping us sa ginatuwag naton nga state of comfort, state of peace. Because number one, in order to break our illusion of control. Secondly, to cultivate a longing for eternity. This is the second reason. To cultivate a longing for eternity. Amo na gani nga aton nga Ginoo nagbutang sa aton tagipusoon kag bisan man naghambal gani diri sa Ecclesiastes chapter 3 verse 11 that God has placed eternity in our hearts. So nagapahayag diri nga ang constant shifting sang sini nga kalibutan, no? Ang mga seasons sang kalibutan is designed to make us homesick for heaven, meaning ginaparealize kita sang Ginoo nga this world is not our home. If this world was perfectly satisfying and unchanging, anong matabo sina? Most likely, hindi na kita nag-desire, wala na kita sang amar, kag wala na kita nag-amor sang ginatuwag nga langit, nga ginapreparar sang aton, nga Ginoo sa aton. Ang muna gani, ang pamangkot bala nga why of change, nga a nag-change, nga a may constant shifts sa gakatabo sa aton nga kabuhi is to keep, here's the reason sa aton nga Ginoo, is to keep our eyes fixed on the kingdom of God. So, kung nagpamangkot kita, nga aga change ni permihaw, nga aga bag-unihaw, nga may kabaguhan gid, or nga agid nga mga transitions nga amuni. Here's the very reason. In order that we will fix our eyes on Jesus. Amo rin ang hambalbla ni C.S. Lewis, that if I find in myself a desire which no experience in this world can satisfy, the most probable explanation is I was made for another world. Meaning, kung na-experiensyahan mo subong ang mga kabudlay, kasakit sa sining kalibutan, ginatudluan lang kita sa atong ni Ginoo nga this world is not our home and God is preparing us for another world. O muna hambal ganis ang pulong sa Ginoo that we are strangers of this world. We are aliens of this world because our citizenship is in heaven. Amo na gani kung na-frustrate ka na sa sining kalibutan, okay lang na. Kay nga aman, ginatudluan kita sa Ginoo nga this world is not our home. Kay at the same time, ginatudluan kita sa atong Ginoo nga these things, the things from this world are temporary. So again, why does God allow our seasons to constantly change? Nga agin allow niya ang mga changes sa atong kinabuhi instead of keeping us in a state of comfort? Because number one, the very first reason is to break our illusion of control. Secondly, to cultivate a longing for eternity. And thirdly, to form a Christ-like character. Nga ginalaw niya ining mga changes in order to form a Christ-like character. Kabalo ka mo, abiyan manigugma. Kung nanotice nyo bala, ang kalibutan nga ini, kalain-lain, gid-kaglain-lain ang ginatawag nga virtues. Lain-lain ang values. Pero kung basihan mo ang pulong sa Ginoo, nagatudlo ang pulong sa Ginoo nga ang mga virtues nga kinanlan aton nga ikabuhi, amo nang mga spirituhanon nga mga bagay. Therefore, we can realize nga inabala ang character nga ginatudlo sa Ginoo sa aton, hindi halin sa sininga kalibutan. Ang kinaiya nga ginatudlo sa Ginoo sa aton paagi sa iyang pulong, hindi halin sa sining kalibutan, kundi halin mismo sa aton nga Ginoo. Nagatudlo man ina nga ang aton nga kabuhi, wala iya na preparar sa sining kalibutan. Kasubong balas ang forgiveness, loving one another, love your enemies, and so on and on. These Christ-like characters, amuin yung luyag sa Ginoo sa aton. Diba? Ang kalibutan nagatudlo gani sang revenge, nagatudlo gani sang pag-hate or pag-akig and so on and on. That's why God allowed seasons to change because He is more committed to your holiness than your immediate happiness. Brothers and sisters and Lord, ang Ginoo nato nagagamit sang mga kabudlayan sa sining kalibutan in order to produce Christ-like character. We want deliverance. God wants us development. So therefore, brothers and sisters in the Lord, the why of change is ultimately about love. Kagbangon sina nga kamatuuran, God loves you too much to let you stay comfortable and stagnant. Anong ginahimo sa Ginoo? He shakes our earthly foundation so that we will not learn to build our lives on these things sa sining kalibutan. Instead, ginatudluan kita sang aton nga Ginoo nga kinahanglan ipundar ta ang aton nga kabuhi sa isa lang gid ka pundasyon. Amo ang Ginoo. That He can never be moved. And that is the Lord Jesus Christ. Abyan kag mga hinigugma, gabay pa nang in-blessing ini nga makamaturan nga halin mismo sang pulong sa Ginoo. Ako niyo lagad, Pastor Zerdan Akar, kagini ang Buhing Paglaom. Have a blessed day.
0: Salamat gid sa imo pagsunod sa sining aton palatuntunan kagabay nga ang nasulat nga pulong nga amo ang balaan nga kasulatan kag buhi nga pulong sang Dios si Ginoong Hesukristo ang magpakamaayo sa inyo.
2: ang 1233 Radyo DYVS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesu Kristo, tubtob ang tanan mga kabatid.

Welcome nga biyan kag mahutob sa Ginoo sa aton programa Wonderful Words of Life. Ini inyo alagad Pastor Tito Hope Batikados, nagakalipay gid nga ang pulong sa Ginoo magalabot naman sa inyong apuluyan kag gabay pa makabato naman kita sang pagpagamayo sa pulong sang Ginoo. Magatuon kita diri sa pulong sa Dios sa Ephesians chapter 4 verse 11 down to verse 16. Ang pulong sa Ginoo nagasiling diri sa verse 11, and he gave some apostles and some prophets and some evangelists and some pastors and teachers for the perfecting of the saints, for the work of the ministry, for the edifying of the body of Christ, till we all come in the unity of the faith and of the knowledge of the Son of God, unto a perfect man, unto the measure of the stature of the fullness of Christ, that we henceforth be no more children, tossed to and fro, and carried about with every wind of doctrine, by the sleight of men, and cunning craftiness, whereby they lie in wait to deceive, but speaking the truth in love, may grow up into Him in all things, which is the head, even Christ, from whom the whole body fitly joined together and compacted by that which every joint supplieth, according to the effectual working in the measure of every part, maketh increase of the body unto the edifying of itself in love. Gabay ang Ginoo, magapakamayo gid siyang pulong nga aton pamalandungan, the pastor and the church. Tahom gid pagsiling diri sa tong text sa Ephesians 4:11 down to verse 16. Na mga byan kag mga utod sa Ginoo, ang church is ordained of God. All right? Tanan kita gapati gid sina. Kay since ang church is ordained of God, ang structure sang local churches ginhatag gid sa pulong sa Ginoo. May ara kita officers kag ara man mga ilang mga duties kag gindescribe gidra sa pulong sa Ginoo. Karon ang pamangkot, why churches often move at a snail's pace? No? Nga ayhan nga sa subong nga panahon kun imo lang taon kag obserbaran nga ang aton mga kaiglesyahanan kung kisa ang pagtubo tama gid kahinay. Do kaangay balasang isa ka snail, ano ang snail, no? Ng makita naton sa nagalakat, tamaan gid ya kahinay. No hindi man tanan. Salamat sa mga churches nga nagauswag, nagadamo, naglaluwas, no? Nagatubo, nagabuylog ang mga Kristohanon, nag-isa sila. Damo ang mga churches man nga subong sila. Pero may mga iban man nga mga churches kung gisa, they move at a snail's pace. Duha lang gid ka rason ako nakita diri. Una, pastors are carrying most of the load. Di ba? Amo na abyan utod nga masapwa naton. Sa mga kaiglesyanan, kasubo sa mga Kristohanon nga wala nagabulig o ko nagasupport sa ilang mga pastor. Ang pastor lang nagahimo tanan sa bulhaton. Siguro ayhan na yawan na siya sing encourage. Nagayawan na siya guro sa paghimo sa mga programa para lang magbuylog ang mga kauturan sa iglesia. Siya lang may kabugatan. Ang iba niya daw sa wala lang. So may mga amuin na kita nga mga sitwasyon, no? Sa mga kaiglesyanan. So gani isa na sa mga rason why churches often move at a snail's pace. Kay man ang mga pastors are carrying most of the load. Number two nga reason, members are not involved in ministry. So isa man ini nga makita natin why churches often move at a snail's pace. Kay mga kauturan wala nagabuylog sa ilukuton sa Ginoo. So,
probably amo ning two major reasons gid no nga makita naton why churches often move at a snail's pace. Pastors are carrying most of the load, and then number two, members are not involved in ministry. So bangod sini, ano ang himuon sa pastor kay anong man himuon sa iglesia. So makita natin rin sa itong text, Ephesians 4:11 down to verse 16. Tatlo ka butang, no? Number one, tanda natin that the pastor is a gift to the church. The pastor is a gift to the church. Kaya mo lang makita natin sa verse 11. Hindi kita ma-surprise that some think of the ministry as a profession. Instead, it is a calling of God. Diba? Subo sa ibang mga kalihasanan nga ilang paglantaw sa pastor daw empleyado bla. Makuha kita pastor para obraho niya ni, para nga ma-maintain ni o kung ma-doon dala. Mm. Ang concept sa ibang nga mga members, wala nang tubo. Ang panglantaw nila sa mga pastor kung kisa daw sulugoon. Ah, sulugoon gid man. Pero sometimes, mabatian natin ini sa mga comments, sa mga kauturan, sa mga lagad sa Ginoo. So, hindi amuna dapat abyan utod, no? Ha? May distinction nga makita natin sa isa ka pastor. Tandanta nga, ang pastor di siya apostle. Ang pastor di siya prophet. Ang pastor, isa siya ka evangelist. Dapat may evangelize man siya, mangin example man siya dira. Hindi lang maghatag siya sa command para sa mga kauturan nga magpandaog-galag. Ang pastor mag-set gid sa example nga makashare man sa gospel. 2 Timothy 4:5, makita natin dira ang kamaturan. So, ang pastor must teach by example and by exhortation. Pastors are under shepherds, feeding and leading the sheep. So, muna ang mga alagad sa Ginoo, masubo nga madamo sa mga alagad sa Ginoo subong wala man nag-mature. No? Wala isa, duha ka tuig sa iglesia, halin naman, lain naman nga iglesia. So, hindi wala nila na allow ang pag tubo sa ilang kabuhi sa pagdumala sa iglesia, sa pagtatap sa mga kauturan sa iglesia. So, I hope and pray nga ini nga ato nga pagpumalandong mag-remind sa aton. Kag, even though nga ang pastor is a gift to the church, yes indeed, gapati kita sina. Pero see to it nga ang pastor nga nagadumala sa aton, kabay pa nga magtubo kita sa pulong sa Ginoo sa iyang inatudlo sa aton. Yalaw man nato ng atong kagalingon nga masabdong kita, kag matudluan kita. Although may mga kapaltaman ang iban nga mga pastor, te pasalabto na nila na sa Ginoo, no? As long as we continue mga utod sa pagbulig, sa pag-involve, sa pag-support, no? Moral, spiritual, financial support sa aton mga lagad sa Ginoo, hindi ta malipat nga ang isa ka lagad sa Ginoo is a gift to the church. Kadua, not only the pastor is a gift to the church, but the pastor also must perfect believers for ministry. Amo na siling sa verse 12. Alright? Katahom, pag siling diri sa verse 12, for the perfecting of the saints, for the work of the ministry, for the edifying of the body of Christ. So, ano ang duty diri sa isa ka pastor? Well, we all know nga there are many and varied duties nga makita natin sa pastor. Gawali siya, gatudlo man siya at the same time. Napangamuyo man siya, nagatuon man siya, nag-counseling man siya, nag-disciple man siya. Nan, kagmadamo pa ang mahimo niya. Alright? So, these are very basic abyan utod sa Ginoo. So there are many and varied duties nga makita natin sa isa kalagad sa Ginoo. But 2 Timothy 4:5 nag-remind sa aton, he must set the pace in personal witnessing.
Okay? So, tandaan tayo na. And most importantly, he must perfect the saints for ministry. Na ano nang pulong din nga perfect. It means to mature. That is why nga nagatudlo kita. Nag-conduct a Bible study and discipleship. The church is not a one-man ministry. Ang pastor must train people to minister. Amo no ang obra sa isa ka lagad sa Ginoo. Kay paagi sini, this multiplies the ministry of any church. Alright? So amo ni abyan utod ang masapwa natong diri sa atong pagtuon sa pulong sa Ginoo. Kay gatapusan, not only the pastor is a gift to the church, the pastor must perfect believers for ministry. The pastor also, amo ning katatlo, the pastor and the church must minister and multiply. Amo nang gin-emphasize that sa verse 12. For the edifying or building up the body of Christ. So both pastor and people become church builders. Right? And see how this was true sa early church. All believers involved at Pentecost. Acts chapter 2, di ba? They were praying, praising God, learning, growing. Ay, grabe. And nantawa. They seize every opportunity to witness. Kag na-record sa Book of Acts, damo nagkalaluwas. Hindi lang sa pagwali ni Peter, there were 3,000 souls saved. Nag-5,000 sila sa preceding chapters. Nag-multitudes pagid. Hindi na maisip. Wow, grabe. Bangod sa pagpangamuyo. Bangod, nagtingob sila. Isa ang ilang tagipusoon kaguna-una. Samoy na. They work together. Pastors, kag mga kauturan sa iglesia. Like a mighty army moves the church of God. And this is true when all are ministering. Yan, dapat tanan. Kaya mga early Christians, turn the world upside down. What a beautiful example sa iglesia diri sa Book of Acts. No? Tanan sila, nag-involve sa likuton sa Ginoo. So, this is impossible with only leaders ministering. Di ba? Dapat ang believers multiply when all minister. 3,000 saved at Pentecost, 2,000 more when persecution began sa Acts chapter 4, and then pagka Acts chapter 5, multitudes of converts added. And then Acts chapter 6, from addition to multiplication. Baho, grabe. Grabe ang hilikoton sa Ginoo. Nga nagamoy ni. Tungod ang pastor ka ang church, nag-minister sila, kag nag-multiply sila. So we must all get involved to be effective para sa Ginoo. So ang muling tatlo kabutan, makita natin, what are a pastor and church to do? Huh? The pastor is a gift to the church. The pastor must perfect believers for ministry. And the pastor and the church must minister and multiply. In conclusion, abyan utod sa Ginoo ang dynamic results from sticking to God's instructions. Katahumgid, our church can be dynamite. Number two, we can make a difference. Number three, we can evangelize our community. And number four, we can impact the world. So let's follow God's plan for the church to mature and to multiply. Dawan no katahom abyan. Amo ining dynamic results from sticking to God's instruction diri sa Ephesians 4:11 down to verse 16 nga maangot naton sa Acts chapter 1 and chapter 2 sa example sang early Christians dito sa Pentecost. Abyan utod sa Ginoo, salamat sa pulong niya. Ato nakita ka na tunan. Padayon naman naton ini ato pagtuon sa daso naton nga pagpamalandong ang Ginoo. Magpakamayo sa tuntanan. Damo nga salamat.

Ini ang 1233 Radyo DYVS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesu Kristo, tubtob ang tanan, mga kabatid.

Isa naman kamayong adlaw sa inyo, mga utod kag abyan, sa matutong gid ka mga nagapamati sang Hour of Hope. Si Pastor Daniel Salcedo sang Hinubaan Baptist Church ang inyo managwali. Of course, upod ng aton mga utod kag mga abyan padayon nga nagapangamuyo kag nagasakdag sining Hour of Hope. Sa liwat nagaagdagid kita sa inyo. Mga questions kag prayer request, palihog text lang kamo sa amo numero 0919-228-2263. Ginoo, salamat nga makapadayon kami sa pagtuon sa imong mga pulong. Mga pulong nga nagapanami sang amon na kinabuhi. Mga pulong nga nagapalig-on sa amon pagtuo. Mga pulong nga nagasaway sang amon hindi amo nga ginahimo. Mga pulong nga naga-equip sa amon. Agud nga ready kami sa paghimo sang good works sa tanan nga mga tao. Ilabi na gid sa panimalay sang Ginoo. Amay nga amon pangamuyo, buksi man palihog ang painuino. Kagkasing-kasing sa mga utod namon nga nagapangita sang kaluwasan. Nga makadagat inang abyan sa pagtuo sa kay Kristo Jesus nga suluy ang manluluwas kag sa pagbaton sa iya sa iya kinabuhi. Gapray man kami Ginoo sang mga utod namon nagaantos sang damo nga mga problema, balatian sa lawas, mga kinawad-on. Ginoo, ipalambot man ang imo paghimuno sa ila kinanglanon kag pag-ayo sang mga ginabatyag sa lawas, paghatag sang solusyon kag kasulbaran sa problema kag mga pagtilaw. Ginoo, pakamayuha bisan pang amon kasing-kasing nga magapadayon ini nga magahingalayo kag mainit sa pagalagad. Matinuuhon, matinumanon nagasalig sa imo mga pulong kag nagatindog sa imo promesa. Bisan pa man Ginoo nagahimo sang desisyon, tagais sang pagtuytoy kag kaalam. Sa imo mga manugwali, nagapangayo kami sang gahom kag kasidla. In Jesus' name, Amen. Nasa siniya nga tinion naman sang aton pagpamalandong, tunan naton diring ipikto sang sala. Kag ang invitation blas ng Ginoo sa pagpangayo sang pagpatawad sa iya, kag ang iya buga ng grasya nga paghahatag niya sa aton. Amen. Siling sang pulong. Psalm 32 verse 3. When I kept silence, my bones waxed old through my roaring all the day long. For day and night thy hand was heavy upon me. My moisture is turned into the drought of summer. I acknowledge my sin unto thee, and my iniquity have I not hid. I said, I will confess my transgressions unto the Lord, and thou forgavest the iniquity of my sin. Selah. For this, everyone that is godly pray unto thee in a time when thou mayest be found. Salamat sa Ginoo sa sining mga pulong. Utod sa liwat, may mga harmful effects ang sala sa tao. Kag ari pagiday, hindi kita makahipos ukon makatago ukon tabunan ta ang aton mga sala sa tubangan sining all-searching, all-holy, nga Ginoo nga aton ginatuuhan. Amen? Paano kita makatago sa iya kipating kaalibuturan sang aton kasing-kasing natungkad niya? Ang aton hunahuna natungkad niya? Kabalo si sang tanan. So wala kita sang matago sa iya. Ginadayaan tang aton kaugalingon, ginabutigan tang aton kaugalingon, ginapatalang tang aton ko galingon kung magsiling kita nga wala sa nakabalo sining akon sala nga ginahimo utod sa Yop ina. So muna ginhimo din ni King David, yung naghipos ko niya tanawa ang akon mga bukog wax old through my roaring all the day long. Kita mo na, for day and night thy hand was heavy upon me. You see, mga utod, kita ninyong kinabuhi sang tawo nga kakilala sa sang kamatuoran, may kang tanan sa sang Ginoo, naghimo sa sang sala, knowingly kabalo sa sini, kag-abi niya matago sa Ginoo. Tanawan niyo balang efekto sa iyatang ipusoon? Wala sang kalinong, ara ang kagamo, ara ang confusion. Di anong matabo sa tawo kung wala na siya kalinong? Affected, mga utod. Ang iya paminsaron, apiktado ang mga disposisyon niya sa kinabuhi, apiktado
ang iya pagpaminsar, bisan pa ang mga desisyon nga ginahimo niya. Adlaw-adlaw. Amo na kun kisa ang mga tao nga nakatalupangod sang wala ka paabi mahulog sa pagpakasala, tapos ara ka na nagakinabuhi sa pagpakasala, mamangkot na sila sa imo. Anong natibo sa imo abyan? Nga daw hindi ka mapahamtangaw? Ano may problema? Tikon ka isa kadasig sa aton magsiling, wala ah. Ukon masiling kita nga, kaya ko ni. Tiginhimo man na ni David sa iyako galingon. Ginpatay niya ang iyakonsensya nga nagapanghikot. Ang kamatuuran nga nabalaan niya sa pulong sang Ginoo. Ginkwan niya ini, ginpunggan niya nga hindi manghikot sa iya. Konsensya ka sa iya tagipusoon. Tiyanong ipikto sa iya. Nangin magamo, walay kalinong ang iya kinabuhi. Ari pagin, wala blessing. Nya may moisture is turned into the drought of summer. Sela, that is Psalm 32 verse 4. Titanawan niyo na bala? Ang tunog utod naghahambal inisang pagpakamaayo sang Ginoo nga dulot sang iya grasya. Tanawan niyo bala? Ang inang disyerto ukon mga kapatagan nga sa diin ara sa tingadlaw, wala sang ulan nga nagatupa gikan sa langit. Apang tanawan niyo bala? Kun kagabihon ang milagro sang grasya sang Ginoo, nagahuyop pang mainit kag subong man nagamiskla sa dupoy-dupoy sang mabugnaw nga hangin, ano ang imo dayon mabatsyagan sa mga dahon kag kapatagan? May moisture sila, may tunog sila, nga munang bugay sang Ginoo ang yakaluoy man nga nagapainom sa uhaw nga mga katamnan, mga kasapatan, kag subong man mga kabulakan. Amen. Hindi na tun ini maexplicar sa aton ko galingon kag tawhanon nga pagpanghikot, amo man ang bugay sang Ginoo. Hindi bala abyan nga ang tawo nga purti mamuyayaw, nga ang tawo nga kabatas magpatay man sa iya isig kapareho, ang tawo nga natural lang sa iya nga mangawat, ang tawo nga natural sa iya nga magbutig, ang tawo nga immoral sa iya kinabuhi nga maghinulsol sang iya sala, magbaton kay Ginoong Jesus nga manluluwas, nagbag-o. Amen. You cannot explain that sa imo ko galingon nga psychology. Ano na tabo sa imo? Nga hindi kita makapatapos ang pag-istorya, nga hindi kimo mamuyayaw sa tubangan ko kag nagapakamalaot, apang subong bersikulo, mga pulong sang Ginoo, mga pagdayaw. And you look around ang imo disposition sa kinabuhi, lain na gidya sang sauna. Amo na abyan. Ang bisan sino nga tao nga yara kay Kristo, bag-o na siya nga tinuga. Amen? Ang daan nagtaliwan. Iyari karon ang tanan nangin bag-o. O hallelujah sa pagpanghikot sa grasya sang Ginoo. Nauti ang versikulo 5, Psalm 32, nagsiling siya, ginkilala kong akon mga sala sa imo. Kabantay ka mo utod. Ngaway siya nagsiling, ginkilala ko ang sala ko sa kay Bathsheba. Ginkilala ko ang akon sala sa imo, Prophet Nathan. Wala. Sa diin ni David gindirect ang kamatuoran sang iya mahigko kang madayaon nga tagipusoon sa Diyos nga nagausisa sini. Amen. Amo na abyan. Nga ginacknowledge kong akon sala sa imo. Kita tada ang pagpaubos. Kita naton diri mga utod ang pagkamabinatunon. Wala na siya nagbato sa pagsabdong na Nathan pagi sa pulong sang Ginoo. Nagpaubos siya kanag-ako sa niya sala. Niya, hindi ko na pagtaguon ang akon kalautan. Kag magasiling ako, ituad ko ini. Amo nang ginasiling nakon matudtuod nga kaisog. Abyan, pila bala sa aton nga mga katawhan ako o naton. Kaisog sa aton maghimo, no? Sa mga sala. Kaisog sa aton maghimo sa mga malaot nga mga bagay. Kag kun kaisa ginasugid pa ni naton nga daw may pagpabugal sa aton mga kakilala. Mamangkot ko sa imo. Maisog man ikaw ayhan, maisog man ako ayhan sa pagsiling sa tubangan sang Diyos kag sa mga tao nga akon nahimuan sang sala nga. Ginaako ko akon sala. Patawara ninyo ako. Ginoo, ginakonfisar ko sa imo akon sala. Patawara ako. May kaisog may ayhan kita sini? Amo ni abyan. Kabulo ka mo.
ang tuntuod gani siling nakon nga maay nga leader kasi David rin isa ka leader. Ang tunay-tunay nga tao o kon lalaki babae para sa akon, inang kabalo mag-ako sa iya kapaltahan. Kagina ba lang may disposisyon nga magabag-o sang iya mga pangginawi. May mga tao kita nga babatian nga, tidiri naman gid ko pastor na basa, dili naman gid ko natumba, dili naman ko ilang maligo ah, dili nalang gid ko mangin matay. Utod, hindi na mo. Hindi bala? May mga maayo pangahandom ang Ginoo sa aton. Amen? Kagamoy na, pakamayon ka, agud nga ikaw, mangin pagpakamaayo sa iban. Siling sang Ginoo, magapatawad siya sing bugana. Siling ni Kristo Jesus, matutom siya kag matarong sa pagpatawad sang aton mga sala. Naunang Juan, Kapitulo 1, Versikulo 7, Versikulo 9. He is faithful and just to forgive us our sins. O katahom-tahom utod nga promesa sa pulong sang Ginoo. Kagari pagid ay, siling sang pulong sang Ginoo sa Isaiah 55, Verse 7, matian tagi ni palihog. Let the wicked forsake his way, and the unrighteous man his thoughts. Let him return unto the Lord, and he will have mercy upon him, and to our God, for he will abundantly pardon. Amen. Tanawan nyo na bala mga utod, mabunganaon siya sa pagpatawad sa aton. Kaganong resulta? Matuod-tuod nga kalipay kag kalinong kag nami nga relasyon sa Diyos kag sa mga tao among matuga. Amen. O matiin nyo liwat. Blessed is he whose transgression is forgiven. Blessed is the man unto whom the Lord imputed not iniquity. Yes, happy is the man nga nakaangkon sang kumplito nga pagpatawad sang Diyos paagi kay Ginoo nga Jesus. Abyan i-avail ini pagi sa paginulusol sang imong sala. Ako sa Diyos sa sining mga tinion, ano man ang kapaltahan. Kagisinga na lang si Ginoong Jesus, Lord, I repent of my sins. Please forgive me. Hugasi ako sa imo hamili nga dugo. Nagatuo gid ako sa imo, ginaagda ko ikaw nga magsulod sa akon kinabuhi, ginabaton ko ikaw nga akon manluluwas. Kabay pa abyan mo nang imo desisyon. Pakamayohon ka sang Ginoo. Kag sa liwat abyan, masika tumuloo nga pareho ko, ginahangkat ko ikaw, natumba ka, bangon liwat. Matian talang pulong sang Ginoo sa libro ni Isaiah. Mabunganaon siya sa pagpatawad sa ato. Matian tay na. Kundiin pa nga nagdamo ang pagpakasala, sila ni Apostol Pablo, ang bugay sang Diyos, nagbugana pagin, nga makapatawad, makahugas sang aton mga sala. Of course, initanan, paagi kain, Ginoong Jesus. I-avail utod ini nga blessings ang Ginoo. Hindi nga mga budlay ka para maangkon mo ini, kundi mag-respond ikaw sa pagtuo, sa paginunsol, kagpagbaton kay Kristo Jesus. Amen. Well, paalam na kita sa inyo. Once again, this is the Hour of Hope. Kag nagapamati ka mo kay Pastor Daniel Salcedo sa Hinubaan Baptist Church. Nagapaalam, maayong adlaw sa inyo nga tanan.

Ini ang 1233 Radyo DYVS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesu Kristo, tubtob ang tanan mga kabatid.

0: Mag-amba sa pagdayaw sa Ginoo, kag ibantala ang iya pulong. Upod kita sa pagsalmo.
1: Mayong agagin sa atong mga tagpalamati, inyo naman ang Yokobus ng alagad, Pastor Ricky Calopez ng True Life Missionary Baptist Church, Mapa Antipolo, Pontevedra. Naghamagid sa inyo sang good morning. So, mayong agagin sa liwat, no, sa aton mga kauturan nga nagapamati sa inyong tinion, na binigid sa aton mga kauturan nga nagatrabaho dira sa mga ilatagsa-tagsa kapanimalay, samtang nagatrabaho, nagapamahaw, no, nagilom sang kape, kag naga-drive, nagapamati sang pulong sang Ginoo pagi sa ining radio station, Radio DYVH. So, dalayawang ginang Ginoo sina, kag labi na gid sa aton mga kauturan nga mga nagamanasakit. We pray nga Diyos gid mag-bless sa inyo, magapakamayo sa inyo. Kag sa ining atiyon, ginag-great gid sang mayong aga ang mga kauturan namon dira sa may nato. No, good morning gid, this coming Sunday, our 6th anniversary. So, dalayawang ginang Ginoo, no? Nag-alabot kita sang ika-anom nga anibersaryo, no? Sa dira sa nato mission. In spite sa problema, mga pagtilaw, no? Kag mga trial sa ato, no? Pag-alagad sa Ginoo dira sa nato, nag-padayong gidyapo, no? Ang Ginoo gid mag-bless sa aton, sa aton nga pag-alagad. So, dalayaw ng Ginoo. Mayroon sa inyong tinion, no? Nang ulan init, no? Kisa grabe ka pang paang. Tapos pagkahapon, mainit naman. Grabe ang ulan. Kusog nga, gulpi lang. Kusog ang ulan. So, hindi kita kabalo kung ano ang atong himuon kung kisa. Pero you know what? Salamat kita sa Ginoo. Kaya ang Diyos wala gid nagapabaya sa aton, no? Wala kita ginapapabayaan. Magapasalamat kita. Kaya ang Ginoo naton lang lagi nagapabaya sa pag-provide sa aton mga kinanlanon sa matagal long atanan. So good morning gid sa aton mga kauturan dira sa Inigran, labi na gid dira sa Kusul, Ambakan, kay Pastor Daniel, kag sumuman sa Melinda Grace, no? Dalayan gid ang Ginoo sina. Kag to God be the glory, no? Sang Wednesday, salamat gid sa atong mga kabataan nga nag-believe or nagtuo kay Christ Jesus nga ila personal nga manluluwas, they repented sang ilang mga sala, nag-ask sila sang forgiveness, they pray and ask forgiveness sang ilang mga sala. So dalayaw ang Ginoo, no, nga ginggamit kita naman sa mga kabataan sa high school, elementary, dito sa Tangub Christian Academy Incorporated. So this coming Saturday, no, was may meeting dira sa kung may gusto ka mo mag tudlo sa kabataan sa school, no, ang CEF willing gid nga, no, nag-invite gid sa inyo to attend ko dira sa may opisina nila sa may Lupisaina sa Tubang Sampatyo, no, ara dira ang CEF kag may training was, no, maka-attend mo ko gani, no, kay gusto taman na mag-refresh, no, kay iti, madugay na nga tinion, kag 1987, pata nag-graduate sa Child Evangelism Fellowship, no, kag nag-ministry kita, so, gusto taman ma-refresh, no, sa mga bago nga mga training, okay, so, dala sa may CEF, sa Child Evangelism Fellowship. So, dira man, no, ginagreet man sa mayong aga sa Jerusalem, no, sa kay Mamba Floor, kag sa mga members ng Jerusalem Christian Baptist, Missionary Baptist Church, dalayawang gitang Ginoo sa inyo. Kag suman, ginagreet man sa mayong aga, kag belated happy birthday kay Pastor Adrias, no, sa Isabela. No, Pastor Adrias, belated happy birthday. Wala gid kami ka-attend kay kasako gid. Kag madamo gid sang obra, kag hindi gid nato malikawan ang mga circumstances, no? So, amugin na ang kunara ka sa ministry, ah. So, salamat gid, Pastor Adrias. Kagpadayon gid sa pag-alagad sa Ginoo, no? In spite sa mga pagtilawa, no? Kay siling nila, someday, pag-abot nato sa langit, ang ginapakamaayo gid sa Diyos, no? Ang hambal sa aton, welcome, thou art faithful servant. Wow. Tanan kita, servant gid sa Diyos, no? Kani, utod, dalayawan gid ang Ginoo sa tagsa-tagsa kagabuhi sa mga pastor nga nagapadayon in spite sa mga problema, in spite sa mga pagtilaw, they are serving the Lord, no? Sige, ah. No, amo na gani utod ang Dios gid ang aton dalangpan, wala na sang iban pa. So good morning gid sa tanan nga mga pastors nga nagapamati diri. Sumuman sa aton nga mga kapulisan dira sa Carmo. Good morning gid. Kag dalayaw gid ang Ginoo nga nagapadayon kita sa pag teach sang word of God dira sa mga kapulisan sa Station 3, sa BCPO or dira sa Station 9 daw naga off and on kita, no? Pero ang Ginoo gid magaba pangamuyo gid ko nga magabalik kita kay daw kabisig gid sila dira kag ang lugar kag gagamay gid, no? So I hope maka-transfer na sila sa kabug, no? No, dalayawan gid ang Ginoo sina. So sa ini nga magapangamuyo kita, no? Ginoo, salamat gid sang ini nga kagahon nga gihatag mo sa amon. Salamat gid Lord sang dugang nga kabuhi, naging dugang mo Lord nga kami makapadayon sa pag-alagad sa imo. We pray Lord nga ikaw gid sa gihapon magabless, kag ikaw gid Lord gid magaprovide sang amon mga kinalanon, kag ginatugyan ko Lord sa imo ininga tion ang mga kauturan namon Lord ginagamala sakit. Lord, i-comfort sila, i-bless sila gino finances, kag suguman Lord mga kauturan namon nga nagapangita Lord sa trabaho, kag may mga problema sa ininga tion, Lord, give them peace of mind. Kag makakita gid sila Ginoo sa trabaho para Lord makasupport Lord sa ilang family. Lord, we pray man sa mga kauturan namon nga mga nag-eskwela Ginoo. Labi na gid Lord mga young people namon, mga juniors namon, mga members in church. Lord, we pray nga ikaw gid Lord God magabless kag wala gid Lord sang sablag matabo Ginoo. Pakamayuha Ginoo ang ministry sang Radio DYVS. Supply gid Lord sang ilang mga kinalanon and I'm praying Lord mga tagsa-tagsa ka mga kapasuranan, ikaw man Lord magabless sa ila. Kag ginatugyan ko gid Ginoo sa imo ang ining ministry, ni ikaw gilan Lord ang matagaan sang himaya. I pray all these things in the most precious name of our Lord and Savior Jesus Christ our Lord. Amen. Okay? So magapadayon kita no sa aton nga helikoton sa ining aga, labi na gid ang pagdala sang puno sang Dios. No, kag sa ining atinon madumduman aton kag grabe na gid kag kagarot kag hindi na mansindihan ining kalibutan. Okay? Ang mga kabataan, hindi nila masaway. Mga young people, no? Parmi lang inaway, parmi lang gainit ang ulo. Kag madamo gid sang obstruction, kag madamo gid ang kalibutan sang ginatawag na hatag para ang mga katawhan magapalayo sa Ginoo. Okay? Pero you know what? Sinindiri sa Isaiah chapter 43, chapter 40 verse 31. No, sila din sa Isaiah chapter 40 verse 31. Apang ang nagahulat sa Ginoo, magabag-o sing ila kusog. Means i-renew sang Dios gali atong nagahulat sa Ginoo, i-renew niya ang iyang kusog, no? Magalupad sila nga daw mga agila. Okay? Magadalagan sila nga daw hindi makapoy. Kag magalakat sila kag hindi maluya. So mga kauturan sa ini nga aga, no? Sa niwat, ginapahanumdum kita sang Diyos. No? So in the book of Isaiah chapter 40, verse 31. No? Kung ikaw gali, nagahulat, no, ginarenew sang Diyos, tingala lang tanga, no, may kusog pa tadya po now. Because God renew our strength. Amen? Kag daw nga, nagaluya kita, pero nagadagan kita nga, pero daw wala kita ginakapoy. Nagalakat kita nga, daw wala kita ginakapoy. Nagaalagad kita sa Diyos, no? Nga may kadalagan. Okay? So sa ini nga adlaw o sa ini nga aga, madamo sa aton ang nagabatyag nga daw kapoy na sa kabuhi. May problema sa tagsa-tagsa ka panimalay. Trabaho, financial, kagbisan sa aton espirituano nga kabuhi, may mga problema kita. Hipokrito ako, kag hipokrito ikaw, kung magambal ikaw nga nasa ula ka sa problema. Tanan-tanan kita sa ining kalibutan, nagabatyag sa ginatawag ng problema. Daw gusto na lang natong gani, magpahuway mo o kung maguntat sa pag-alagad sa Diyos. No, hindi natakabalo sang nagakatabo sa ating atiyon. Apang aminsay sang Ginoo subong aga, amo sini. Magalupad kasing mataas. Means you fly high. Ang agila wala nagapabilin sa dalom sang bagyo. Wala iya nagapabilin sa dalom sang bagyo. Sa baylo, ginagamit niya gani ang kusog sang hangin agud magataas ang iyang paglupad. Di ba? Amo na yung agila niya. Noon na namian sa kung may storm, kay namian sa mag-open sa iyang wings, kag mag-soar high, pataas. So sa amo man nga pamaagi utod sa Ginoo, kun ikaw nagapamati sini nga tion, gusto sang Dios nga ang mga pagsulay hindi mapukan sa aton kundi nagadala at ina sa aton sa mataas nga pagtuo sa Dios. Wow. Nautod sa ini nga tion, ang mga testing sa aton kabuhi, ang mga problema sa aton kabuhi hindi na makaupang sa aton. Means hindi na makadestroy sa aton nga journey sa pag-alagad sa Dios. Ang mga storms sa aton kabuhi hindi na makaupang. Kundi ina gani utod gabito naton nga maka pataas pagid kita sa aton nga pagtuo. No, gamiton nagbig naton nga magdako pagid ang aton nga pagsalig sa Dios. Okay, utod sa ini nga tion kag sa ini nga panahon hindi kita kabalo, no? Sang maabot labi na gid sa aton nga government, labi na gid sa kalibutan, no? So sa ini nga tion, gusto lang sang Dios sa imo samtang nagahulat kita nga ang Dios magakari sa ining kalibutan, magalupad sing mataas paagi sa pagsalig sa Ginoo. In Isaiah chapter 40 verse 31, sa dinre. Ang kusog naton may limitasyon, right? Pero ang kusog nga halin sa Ginoo wala sing katapusan. You see, our strength, yeah, may limitasyon niya. May ara kita nga bagay nga hindi naton mahakwat tungod sa aton nga kusog kay hindi naton kaya. Pero ang kusog nga halin sa Ginoo wala sinisang katapusan. May ara mula isa ka agila naging pabayaan lang, no, sang isa ka agila nga ang iyang itlog. So samtang naglakat ang tao, no, nakita iya itlog, may nakita sang itlog, abiya itlog sang manok, ilano man iyang manok maging pabayaan niya man iyang itlog man gingkuwa iya kaging butang digto sa pugaran. So samtang naga stay ng itlog, nagabot ang adlaw nga nabuka ang itlog, naghimo piso tanan. So ang agila feeling ya manok sa, okay, nagato siya nga manok siya, nagapangukay man sa, nagatuka man siya kag nagalagaw-lagaw man sa duta, no, nagapangukay lang siya sa duta kag apang sang nakita sang isa ka tawo, no? Ang iyang pagkatao bilang agila, sino nga hindi siya manok ya, no, pis-pis ni siya o isa rin sa kabagay nga nagmagalupad. Okay, so gingbuligan niya ini nga magalupad, gingdalay niya sa mataas kaging palupad, ging palupad nga palupad. Sang una nahadlok siya, no? Sa una nga paglupad nahadlok siya kay abiya manok sa mo, abiya manok sa, pero sang nagpalag, sang nag palapta o ging palapad niya ang iyang pakpak, kaging atubang niya ang hangin, kagdigto nagaglupad siya. So utod, nakita niya na mahimo gali siya magalupad sing mataas kung i-open lang naton ang aton nga pakpak. Utod, paano tani ma-apply sa aton kabuhi? Madamo nga Kristohanon ang nagakabuhi nga daw manok. Biskan agila sila sa Ginoo, right? Hindi kagintawag sang Dios nga magkabuhi sa kaperdihan, kundi gintawag sang Dios magkabuhi sa kadalagaan. Eh, amo na niya gusto sang Dios mo, no? Gusto niya may victory tiya kay Lord Jesus Christ. Wala tiya sang kadalagaan niya sa kay Satanas. Galing utod sa ilingat niyon, hindi gusto ang Dios nga ikaw may kaperdihan. Gani, ang hamal sa Ginoo sa ininga tiyon sa imo, magalupad sing mataas paagis pagbiya sang sala. Tungod sang sala naton utod, no? Tungod sang sala naton, amo dira kita nagakaperde. Di ba? Because in Hebrews chapter 12 verse 1, ibutang naton sa pihak nga tanan, ang tanan nga bugat kag ang sala nga nagapagapo sa aton. Means ang agila hindi makalupad kung bugat ang iya dala. Okay? Amuman kita sila, nabudlayan kita. Kung puno ang imo kabuhi, kag akon kabuhi isang sala, may ara ikaw kaugot, kainit, bitterness, no? Kag termi ka lang gapangakig, Hindi kita magalupad sang espirituhanon. Kung ara Japon ang aton nga bisyo, kung ara Japon ang aton nga bisyo nga hindi makuha, biskan nag-alagad kita sa Ginoo, utod itugyan ta na sa Dios. Ihatag naton sa Ginoo. Para sa bulas ang isa ka hot air balloon. Ang hot air balloon nagakinahanglan sang ginatawag nga balas, di ba? Agod magakwaon nila ang balas para magalupad siya. Pero ang balas nga ina, ibutang ina ang balas pabugat para hindi siya makalupad. Okay? Kung sa kung pabla pundo, kung sa barko, pabla punduhan mo anay, nga wala mo pa magamit, pero ang air balloon niya galupad niya sa. So, kung may balas pa, hindi na galupad. Pero kung kuhaon niya na ang balas, no, magalupad din na, nagamagaan. May mga Kristohanon nga gusto magtaas pero hindi gusto magbiyas ang sala. No, may ara nga mga Kristohanon nga gusto gid maglupad sang mataas pero hindi sila kabiyas ang sala. May mga Kristohanon nga gusto taas pero hindi gusto magbuya sang ila mga kasalanan. Utod siling sang Ginoo sa ninga tion sa imo kag sa akon, no? Ang hambal ya sa imo, bayaan naton ang sala. Kay ang sala amo ina ang nagahatag pabugat sa aton kabuhi ng pagkakristohanon. Ang sala utod, no, hindi ina makahatag himaya sa Dios. Ang sala utod amo nang nagapalayo sa imo sa Ginoo. Gali sa ininga tion, gusto sang Dios itugyan nimo sa iya. Ihatag kun hindi ka kabiyas ang sala utod, yield it to the Lord right now. Ihatag sa Ginoo, no? Kag buligan mo ang ina ang sala, ginhatag nimo sa Dios, kag ikaw palayo ba na, no? Makaya gan isang iban, how much more ikaw kag ako? Hindi naton makaya. Makaya ta na. So amuman kita, kung puno kita sang kabuhi sang sala, kainit, kahisa, no? Lainong pag Japon kita, sugar roll kita Japon, no? O kung ano man da, may mga hidden sin kita, no? Sa atong kabuhi, itugyan ta sa Dios. May mga Kristohanon nga nangagusto na gid ginakapoy na sang sala. Kagusto na gid maghamba, Lord, restore my joy of my salvation. Pero ang Dios wala utod, nagapamati gid sa imo. Hindi sa bungol, hindi sa bulag, nakakita siya kag nakabalo sa sang imo ginabatyag. Pero wala utod sa mga taga-Israelites in the time of Elijah. Tungod sang sala nga ginghimo nila, nga nagtuo sila sa Dios-Dios nga ginghimo ni King Baal kag ni King Queen Jezebel. Tibaging pakita ni Elijah ang pagkagamhanan sang Dios. Sang nagbalik sila sa Ginoo, diba may blessing kag may katawahayan sila. Ang blessing ginghatag sang Dios, gintagaan sila sang ulan because there is 3 years nga wala sang ulan. Tungod kay sila nag-turn away, nagpalayo sila sa Ginoo. Utod amuman kita sina. Gani gusto sang Dios magbalik kita sa iya. No? Magbalik kita, itugyan aton sa Ginoo ang aton kabuhi sa ining ation. Magalupad sing mataas paagi sa pagtuo. No? We fly high, brothers and sisters in Christ, sa pagtuo. Because in Matthew chapter 14, verse 29, si Pedro nagalakat sa ibabaw sa tubig samtang nagatulok siya kay Kristo Jesus. Pero sang nagtanaw siya sa dalom, nano siya, nahulog siya. Di ba? O pariho man na sang nagtulok siya sa balod. Pagtulok niya sa balod, nalunod siya na yun. Di ba? Kung ang aton mata, yara sa problema, maluya kita. Realidad ina nga to. Realidad ina nga istorya utod. Kung kay kis wala kita wala naton ginatulok ang Dios sa aton kabuhi. Wala naton ginatulok ang Dios nga aras sa gali sa aton tupad. Ginatulok ta lang ang problema nga ari sa aton. That's the reason why maluya kita. Hindi kita kalupad sa insakto, hindi kita kahimo sa insakto because ginatulok lang naton ang aton mga problema. Di ba? Amuna iya utod So sirin sa Ginoo, hindi pagtulukon ang imong problema, kundi magtulok ka kay Kristo Jesus. Kunyara, kay Kristo, magapadayon kita. E di ba? Para sa mga utos ang piloto, wala na nagasalig sa iyang pag, sa iyang kaalam. No? Kung magabot ang mga kadulom, kagpangano, dira sa turbulence, dira sa ano? Sa aeroplano, nagasalig na sila sa instrumento. You see? Sa instrument, sang aeroplano. Amo man kita, no? Hindi kita dapat magsalig sa aton nga emosyon, kundi sa pulong sang Diyos, kag magsalig kita sa Ginoo. Kaya ang Ginoo ng gid-utod, amo na ang maka bulig sa aton, kag siya ng gid ang maka hatag sa aton sang peace of mind. So, hindi pagtuloka ang problema. Tuloka si Kristo Jesus. Kaya kung tulukon talang ang mga pagtilaw sa atong kabuhi, mapahuway gid kita ya. Katubulang hambal ko kagay na, may ara ng mga problema sa panimalay, sa trabaho, finances, no, masakit, sa atong health. So, amuna utod, kung tulukon talang na, hindi kita makapadayon sa pag-alagad sa Diyos. Magalupad sing mataas paagi sa pagpadayon, no? Padayon lang. In Galatians chapter 6 verse 9, hindi kita magkapoy sa paghimo sing maayo. Aray na sa Galatians chapter 6 verse 9, may timpo nga daw wala sing natabo sa aton pangamuyo. Yes, may ara gid ya. Kung kisa binaton wala gid kita ginapamatian sa Ginoo, no? Kay daw wala natabo sa aton mga pagpangamuyo. Apang tandaan naton, ang Diyos nag-aobra bisan wala naton makita. Kung sa kanta pa ni Gary Valenciano, no? Ang Diyos wala nagakatulog, no? Wala yung nagakatulog ang Diyos. Ikaw lang ya ang nagakatulog, kag ikaw lang ya ang nagapahuway, kag ikaw lang yung nagapalayo. No, tandaan naton, may timpo nga daw wala natabo sing aton pangamuyo, apang ang Diyos nag-aobra biskan wala nimo makita sa imo kabuhi. Kay gusto nimo biutod dagko lang ang blessing mo. Kay gusto nimo iya grabe gid ang mga blessing, mga gamay lang ang blessing duoy naton ginasapak. Kay naton pangamuyo pero may lang pangayo. Lord, tagaay ko sini, Lord, amo sini amo na. Hindi tagani ka pasalamat sang hangin. Hindi tagani ka pasalamat sang dugang kabuhi pagkaaga. Hindi tagani ka pasalamat sang pagkaon. Hindi tagani ka pasalamat sang mayong alawas. O hindi tagani ka pasalamat nga may 20 o 30 o may 100 kita sa aton nga wallet. Kay gusto yan aton dako tanan, no? Pero ito lang ang balas ng Ginoo, padayon lang in spite of sa problema naton. Sining bala sa Biblia, no? Si King David utod, ano sa hao? Isa lamang kamanog bantay sang karnero. Pero tungod nagagsalig siya sa Ginoo, nahimo siya ng hari sang Israel. Di ba? Ano ang baliyaw? Nga gina, ano ang baliyaw kay Giant? Sila niya sa kay Goliath, no? Nga gina, ano mo ang ako niya? Diyos, ginapakoyan ni mong Diyos, no? Tungod ginagsalig siya nga maperdi niya si Goliath. Brothers and sisters in Christ, tandaan naton, iskan ano mo na kadako sang imong problema. Our God is greater than your problem. Tandaan naton, giant problems, dako pa na iya ang Diyos. Because our God is the creator of the universe. Our God is the King of Kings. Our God is Lord of Lords and Kings. Di ba? So nga amadlok ta. Kagamaluya kita. Galigusto sang Diyos, magalupad kita sang mataas nga nagapadayon kita, kay ara ang Diyos, wala nagapabaya sa imo. Ano hamal kay Joseph? Si Joseph ging baligya sa bilang ulipon, ging isaan sa iyang mga utod, ging baligya sa, ging priso nga wala sang sala, apang wala siya nagbiya sa Ginoo. Sa uli ni mo siya naging, alam sa, naging governor sang Ehipto. Kay ang Diyos nagpasaka sa iya. You see? Padayon lang. Amunab lautod, mga Kristohanon, madamo sa mga pastors na nagakahisa sa mga pastor naging bless ang Diyos. Isa ka rason utod, una na daan, nagbiya ka na mo. No? una daan naguntat ka na. Ano yung mga pastor, no? Blessing na sang Diyos sa ila kay sila nagpadayon sa pag-alagad. Nakita natin ang ilang pagsakripisyo. Nakita natin ang ilang pag-antos sa ministry. Then sa ulihi, gimbless sila sang Diyos. Then ikaw mahisa ka? Utod, hindi kita magkahisa. Ang gusto sang Diyos sa imo, padayon sa pag-alagad sa Ginoo. Padayon, no, sa ministry. Kay gungaang utod, ginapataas sila sang Diyos mo. Inagpadayon sila. So paano tani ma-apply sa aton kabuhi? Sa aton nga mga Kristohanon na nag-aobra, mga kapulisan, mga security, nagapamati subong, mga empleyado, kaginikanan, mga young people, basi may problema ka subong, no? Basi may problema ka subong. So ang Diyos nang remind sa imo sa ningati on, kung may problema ka, isalig sa Ginoo. Tuuhi siya. Tuuhi ang iyang pulong. Padayon bisan mabudlay sa pag-alagad. Amo na yang gusto sang Dios. Padayon sa ining kalibutan nga magarot sa ining atinion utod sa Kristohanon indi maguntat. Padayon sa pag-alagad. Kabalo kita nga ang Dios malapit na magabot. Wala ang pamangkot kato sa nagligal. Nakahanda ka bala sa pagkari sang Dios? Gani utod, padayon lang, no? Ang agila wala nag-hadlock sa bagyo. Ginagamit niya ang bagyo para magtaas pagid. So, dapat hindi man kita mag-hadlock. Basi, ang bagyo sa imo kabuhi, amo ang paagi sang Diyos, agudalon ka sa mataas nga level sang pagtuo ni mo sa iya. Brothers in Christ, ayaw pag-surrender. Padayon sa pag-alagad. Malupad kasing mataas sa Ginoo, no? Diri naton sa Isaiah chapter 40 verse 31. Basahon naton liwat. Apang ang nagahulat sa Ginoo magabag-o sang iya nga pag apang ang nagahulat sa Ginoo magabag-o sang ila kusog magalupad sila nga daw mga agila magadalagan sila kag indi makapoy magalakat sila kag indi maluya. Gani utod, amo nang gusto sang Dios sa imo sa ngayon. Mga kauturan ng mga tagpalamati sa ining programa. Basay may ara diri nabugatan sang problema. May ara nga ginatistingan ukon may ara ka sa ginatago nga sala nga indi nimo masugid sa Ginoo. Gani utod ko sa Ginoo. Sa ni ngation. Gusto sang Dios na ikaw maga salig sa iya. Gusto niya itugyan nimo. Tuuhi ang Dios kag saligi siya. Palapit ka sa iya kag hindi ka magkahuya, hinulsoli ang imo mga kasalanan. Kag itugyan naton sa Ginoo sa ni ngation. Utod hindi magkalipat kag hindi ka magkahuya sa ni ngation. May ari diri bala sa inyong tiyon na nagapamati, na nabugatan, may mga problema, kag doon masurrender na. Sinisang Diyos, fly high sa pagtuo. Fly high sa pagpadayon. Fly high sa pagsalig. Brothers and sisters in Christ, God wants you to yield your problem to Him. Utod sa inyong tiyon, kung ikaw nagapamati, kag wala ka pa nakabatong kay Kristo Jesus, kung wala ka pa nagtuo, kag nag-repent sang imong asala, sinisang Ginoo sa inyong tiyon, repent. Nangayo sang kapatawaran, sang atong asala, tuuhi sa, saligi sa imong kabuhi. Hambala sa Ginoo, ginabatong ko ikaw, ng ikaw ang akong personal nga manuluan. Sa inyong tiyon, Lord, patawara ako sang akong asala. Kaya ako isagid ka makasasala. Nagatuo ako na ikaw lang Lord ang makahula, makaluwa sa akon. Gani sa nga tiyon, I believe in my heart na ikaw lang gid makaluwas sa akon mga kasalanan, kag makapatawad sa akon mga kasalanan. Kaya ako isagid ka makasasala. kaya nagatuwa ko sa imo nga ikaw gin Lord ang akong Diyos sa akong kabuhi. Kani sa ini nga si on utod kun ikaw wala pa nakabatong kay Kristo Jesus, bato na sa nga imo person nga manluluas. Kay diri naman natapos ang atong programa, hindi naman ang Yukubus nga lagad, Pastor Ricky Calopis ng True Life Missionary Baptist Church. Magkakita na kita sa sunod nga Friday. God bless you.
0: Salmo, programa nga ginadala sa inyo sa Far East Broadcasting Company kag sang 1233 DYVS Bacolod. Ang matamis nga tingog sang kaluwasan, ipadala ang inyo mga suwestiyon kag opinyon. Magsulat sa Salmo, P.O. Box 393 Bacolod City o kung mag-email sa mailbox.dyvs@febc.ph.
2: Ano ang dapat buhaton pagkatapos sang paglupok sang bulkan? Una, magpabilin nga alerto kag magpangandam. Ikaduwa, maghalin lamang sa evacuation site sa mando lang sang otoridad nga patud na ang seguridad. Ikatatlo, magsuksok sang masks samtang nagapanglimpyo. Ikaapat, kuhaon ang nagatambak nga abo sa atop para malikawan ang pag-collapse sini. Katapusan, uyugon ang mga abo sa mga pananom bag-o ini bunyagan. Ini nga pahanumdom ginadala sa inyo sang Philippine Information Agency Western Visayas, Office of the Civil Defense Region 6, kagsang 1233 DYVS.
3: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
4: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan. At 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, CARE 104.3 Dway FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Capitbicig.
3: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
4: Zamboanga City, 1116 DXASAM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGRFM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKIAM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFEAM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
3: FEBC Philippines, hanggang marinig ng lahat.
5: Philippine Standard Time, it's 7:05 in the morning.
6: Bugtaw na!
7: Ahay, tuyo pa ko!
6: Aliyo ko ba yan? Bangga lang, bangga lang.
8: Yari na ang programa nga magahatag kahulugan sa aton kabuhi Kristiyano kag magpasanyog sang kulturang Pilipino.
9: Oras na Pilipinas.

Mayong aga, Western Visayas and Negros Island Region. Magandang umaga, Pilipinas! And good morning, world! Nakabalik ang programa nga kaupod ninyo, kaupod naton sa paghandom ara sa pagbag-o. Iniyang oras na, Pilipinas! Sabi na, it's a Friday morning para sa tanan! Kagong biyernes nga mga biyanan, medyo malipayo nang atutagipuso, no? Friday, lapit na lang ang pa-Hawaii Day. O kagang iban, Friday is payday. Kagong maka, ha? Kung makapanumdum kita sa amunin yung mga bagay. Bisa nga ginagmay lang, no? Amunin yung mga simple joys mo lang nga ginatawag. Ha? Simple joys sa aton nga kabuhi. May, at siyempre, matagaan gijigyapon sing kalipay nga aton tigipusuon kagunahuna. Kagwa tagaan tigyapon sing ha? Nami nga pag pagatubang sa adlaw. No? But it should not be just during Fridays, mga binan. Dapat everyday, ni? No? Dapat adlaw mo na ito nga balatsyagon. Kaya kisa kung Lunes, no? Nakabudlay magpanglipay. Pero Biyernes, mga biyanan, it's always a new day and it's always a happy day. Kag, pareho ba na sa mga nakita na ito sa palibot na ito. Ngayon nga mga bagay ba lang isa nagpalibog sa itong ulo. No? Damo, mga kuskus balungos eh. Pero mga biyanan, ha? damo mga ano subong, damo mga nagkalatabo bala nga trending nga super hyper duper ha? Mga pertika ha? Pertika ano bala, pertika init subong sa social media, mga dol, hindi pa taka dumdum ko nung balap. Maaga tuod, naglagbang utok. Ha? Pero di kainit subong sa social media, isa, ining pagkasuspended ni Gabriel Go, ikadua, ining pagkapatay to sang driver, to sang Move It, mga kabiyanan. Oh, trending na subong kay damo, mga kabiyanan, ang kumbaga, natandog ang ilang atigipusoon sa ngamuning mga panghitabo. Damo, mga biyan, natandog na atigipusoon eh. Hmm? Damo na nakutibaw ang ilang abalatyago. O, kapin pa to sang ginpatay. Ito balang Move It rider. Ang Move It, ang do motor na nga gapamasahiro, blahaw, do balabal style. Oh, si siyudad. Adri sa ato, doon may ara na di galing kay iba niya mga wala prangkisya, blaw. Ano ito nagligad yung patawag sa ato ng SP ang mga nagahimo, sinang mga kolorom. Oh. May ara na di sa Bacolod. Galing kay Kalabanan, kolorom mga kabiyanan. Oh, nagligad yung patawag doon sa SP. Pero, pero ini mga driver ngayon. Ito siyempre tudukayod ginaya. Oh, tudukayod, kag trending liwat, ang isa ka-picture subong. No, sang mga riders nga ginbutang niya sa iya helmet, wag niyo po akong saktan, buntis po ang asawa ko. Nakabutang sa likod sa iya helmet. No. Itong ginbuno mga biyan gipatay, wala gibay nagbulig ba? Ginlabyan lang siya sang motor. No, ko sa CCTV bala. Ano to? Ano tong oras partner Bon? Daw gabi na to eh, no? Pero sa CCTV, may gawakal pa nga babae. Why gidya may nagbulig sa iya? Why gidya may nag... I mean, why bala may nakabulig dayon balahaw? Ha? Kaluoy lagi, hindi pa to siya tanay. Ano to siguro? Patay to siya sa loss of blood eh. Okay. Ang iya to asawa, mga kabiyanan, last year napatay. So, may gamay sila nga bata. So, todo kayod sa atin. Siyempre, may gamay sa bata. Kabudlay bala magatipan, magpadako sa bata. Ha? Ang gatas, hindi barato. Ang kainsindigi ko sina, subong. Ang diaper, hindi barato. Ha? Bakal ka. Siguro, kung ang mga pinakabarato, guro nga gatas, nga, no? May 2,000, may 1,000, guro, pinakabarato na, ha? O. Gusto ng diaper. O, amuman, mahal man ang diaper. Ang 52 kadaya per gro
isa lang na kakinsina. Oh, imaginable lah. Sobra 50 ka daya pero daw kwintada ko na eh sa amo ni sa amo din nga bata. Kasi ang 2.4 kilos na nga gatas. Oh, depende kung ano nga gatas. May gatas nga tag 4 milon, may gatas nga tag 3 milon, oh, may tag 2 milon. Mga dirdira gina ya. Isa man ka kinsinas. Oh, base sa kadakoon to sa nga nga bata. Dason napatay iyang misis last year. Oh, siya na lang isa sa iyang bata. Subong niya ang iyang bata, wala na gid. Ilo na iyang bata. Ha? Kaluoy gamay pa. No. Dason chilling sang nakabuno. Gigin ano to sa eh. Gin kastigo to sa, gin pulihan to sa. Nasapuan to sa mga tao blaw. No. Kastigo sa. Chilling niya hindi niya man kuno sinasadya. Sorry lang gid ko no. Hindi gijay. Hindi gijay. So, damo nagginawa ang mga istorya. Subong. No. Chilling sa mga istorya. Bow.

So, abola na mga kabiyanan. Oh, diyon nakakuha simpatiya ang mga Duterte supporters Blahaw. Oh. So, siling sa may nakaistorya gigo siling sa una. Ma ako mapanirado sa amon tiyanggi, mapuli ko. Kapuli ko sa balay, alas 9, alas 10. Kalakat lang ako, puli, kay may mga puli sa dalan. Safe. O, siling nila. Amo na nga malila sa una. O, lason may nastorya man ko. Siling niya, sa una niya, ang mga pulisya ginerespeto. Subong niya, mga pulis, ginayon mo kaladlawan. Amo na, may mga komparison na nagwa. Tungod sa, hindi man gini ni adlaw-adlaw kaklatapo, mga kabiyanan ha. Galing kay na-sensationalize. Tungod sang tungod sang social media, tungod sang ano, this is not an everyday thing, ha? Kag hindi niya masiling naton nga kada adlaw amo gini ang krimen. Well, may mga krimen kada adlaw but lain mga kabiyanan. Okay, tungod lang sa social media kag sang iyang exposure na sensationalize. Oh, de, may mahimo sina kay it is what it is. Gina-sensationalize nila sa Facebook eh. Sa, kag sa iban pang mga social media platforms eh. Lata may mahimo sina. But anyway, mga biyanan, ha? Friday morning, focus on the good things in life. Alas 7:14, antes sa magpadayon. Antes sa magpadayon, mamati kita na isa ka. Malagat yung galing, mabalik pang oras sa Pilipinas.

0: Oras na Pilipinas. Oras na Pilipinas.
1: Nakabalik ang oras na Pilipinas, alas 7:18 mga biyanan. Kamusta ang inyong adlaw? Kamusta ang inyong sugod sang aga? Subong may aga kay bossing Ramel Ilamparo, may aga dira sa imo. Kag sa bilog nga panimulay Guamen o dira sa Alhis. O may aga dira sa inyo. O good morning sa inyo tanan sa mga kaabyanan naton nga nagasunod gid no. Sa sining aga sa Facebook live stream or sa radio ka man. O good morning, good morning, good morning dira sa imo. Kag nalipay gid kami nga kaupod naman kamo namon sa sining aga. Syempre, kun wala ka bo maano kami. O muna ya. It's not the other way around. Kung wala kami maano kamo, hindi ah, hindi. Kung wala listener, untata. Galing kay naara ka mo eh. Ha? Kung naara ka mo, hindi kung wala ka mo mano kami, hindi ka ara ka mo, hindi madamo kayong kasalamat. No? Ato niya nga mga suki, nga mga ating palamati. Ha? Sa kada adlaw. Suki, gid, suki, suki. Kamusta ka na da? Anyway, good morning kay Sir John Huatas. Ato nga first honor sa Siningaga. Lakpaka nato, ato nga pinakauna nga commentor sa Siningaga. Sir John Huatas, kay Sir Jules. No? May nga ka, sir. Sa bilog nga panimulay Divina Gracia, Vallejo, Zamora, Moran, Azacon families. Good morning sa inyo tanan. Kag sa ato mga biyana dira sa City Prince, kag sa Bible Center Church. Good morning kay Ma'am Merly Lumawag, maayong aga. Kay Sir Bibot Umbion, good morning. Ma'am Teresita Juliesa, maayong aga. Shout out from Talisay, oy, sa mga taga Talisay dira. Pareho ni Sir Alberto Norbing Loreno, taga Talisay City Zone 15. Okay, Randy Lisagis, Brother Chad Pahilanga, kay Brother Jonathan Apawan Talisay man sila. Oh, may aga dira sa inyo. Kay Sir Ray Ramos, maayong aga. Oh, dira sa Panimalay Ramos, kay Ma'am May, kay Ma'am kay Catherine, kay Ronron, kay RJ, kag sa tanan nga BMOCF Church family and Win Youth on the Rock. Oh, may aga sa inyo tanan. Kay Bossing Arnel Mourinho, maayong aga gid. Oh, may aga, kamusta? Siling ni Sir Jules patay gito ang rider, sir. Pero ginsa puti ito siyang mga pumuluyo. O napatay gito ang rider. Ang nagbuno, ginbalda gito, ginsa puti. Amo na pagpicture niya. No? Damo na sa ngayang atsura, hindi na madrawing. No? Ginsa puti gito siya. O kaginpulihan gito siya. Kay, di basta mga muna niya. Pag nasapuan ka, galing kay timing gitong rider, basta tion mo na gid. Wala gito si Meme mo sina. Kung tion mo na gid. No? Kay, wala mo siya kapanumdum nung manuktok bala sa mga balay-balay blaho. Galakat lang sa doon, nagsinggit lang sa saklolo. No? Ay siya katumdum nga manuktok sa mga balay-balay. Ako kung mag-amo na mga kabiyanan, ang moon nyo, hindi na kamo magsigilakat. Ako nakita nyo ang lapit nga balay, tuktukon nyo, okay, sige ka mo lakat, tigasige, ano man ang dugo eh, no? Gasige man ilig ang dugo, walang kayo hindi na siguro, wala na siguro na kapanumdum na, kay sa panic, sa kakulba, sa, tanan na, loss of blood, ang kung mamatamat na yung dugo, medyo maano ka na, hindi ka na kapaminsir mayo eh. No, kay ang supply nimo instead nga mag-circulate sa lawas, ang imudugo, mailig na lang sa imong pilas. No, so that's the thing, mga binan. Good morning. Mga ka-ONP, shout out kay Kagawad Joel Guntalidad, nag-comment gid siya sa Facebook post. Kagapon na balya, adlaw-adlaw nagapamati gid ko 7 AM to 8:30 AM. Oy, maayong aga dira kay Sir Joel Guntalidad. No, kay Ma'am Juvie Dispoho Guntalidad, may nga gadar sa inyo. Kag sa mga taga Punta Taytay, shout out sa inyo dira tanan. No, kag sa Barangay Sumag, no, good morning sa inyo tanan. Kay Sir Robert Hisolgon, mayong aga. Okay, siling ni Sir Bibot, always listening to your program for different issues. another development, and most of all, our Senate committee never-ending story or long way issues. ang istorya dira sa ang istorya dira sa ano mga kabayanan sa Kongreso, never ending na. It's a story. Dumulablaw. Wala agad katapos eh. Naka-repeat, naka-loop lang na mga kabayanan ha. Sir Nonoy Flores, ayong aga. Kay Ma'am Alice Melendez, good morning. Ma'am Elizabeth Amanto Himoto, mayong aga. Kay Ma'am Miriam Mismay sa Binalbagan, good morning. Kag mayong aga man sa DepEd family dira sa Binalbagan Elementary School. Mayong aga dira sa inyo, mahal lang ang pagpumati dira sa inyo. Tanan. Kay Ma'am Melanie Aison, good morning. Ma'am Perla Montalvo, mayong aga gid. And also man kay Ma'am Josephine Rilio, dira sa Bago. Walking kami anay ni Pastor Rilio. At Bantayan Park diri sa Bago. Blessed morning to all River Valley Christian School and River Valley Baptist Church members. May nga aga dar sa inyo. Kay Bosing Ramel, good morning liwat ha. Mayong aga Ramel Navales Ilamparo sa Libakaw, Himamaylan. May nga aga dar sa inyo sir. O kagsatanan ng mga pastors aton nga mga programmers diri sa DYVS ngayong aga ganyan nyo tanan kay ma'am kay Tita Mary, hi Tita Mary. daw wala ko kita sa comment ni mo kagapon Tita Mary Alarcon maayong aga silingya kasubo gid sang kay daw wala gid ta subong protection kundi prayer gid always aton nga Dios. Kung adik, kag NPA ang mapatay, todo gid wangal sang... kung adik, kag NPA ang mapatay, todo gid wangal sang human rights. So unfair gid. Mahawta munggo kag uga. Dok namit sa munggo kag uga. Ambot no, amuning na notisyar sang kadamaan, amuning na notisyar ko, nga kung ang adik, kag NPA ang mapatay, grabe ang... singgit, grabe ang wild sang human rights, no? Ang galambot ng human rights, pati ang mga human rights sa guwaga intra. Pero kung sila gani ang magpatay, nagligad to nga adlaw, may ginpatay to sa nagligad nga sino nga semana or last week. Oh, may ginpatay naman dito sa norte, oh. NPA naman to ang nagpatay kay kuno. Ha? Kay kuno asset sang military. Oh, te okay lang na. O, wala man tumay, wala to gani mayo na balita eh. Wala to gani nag-sensationalize eh. O, pero kung gani mapatay si Encuentro, oh, grabe ang sensationalization. Ah, grabe ang pag-sensationalize ang mga balita. Oh, imbestigahan mo ni, imbestigahan mo to kay na. Amo na notisyar sa mga tao no. Nga mo na haw. Miskin na ko kanotisyar mo ko, no? Nga muna, how? Ha? Dasun, masingkit yun. Justice for, amo ni, justice for amo to. Di paano na ng mga ginpatay sa NPA kay ginpatay sa adik? Ha? Okay lang na? Okay lang na? Ha? Kaya wala mo tagasingkit justice for da, ha? Ang ginpatay ni siyang adik ni, ang ginpatay ni siyang NPA. Oo. Wala tagasingkit ya, justice for, siguro ang mga panimalay nila kasing giti kita do pawala lang kita. Amo nang subong ang nanotisyar ko eh, munang klatabo. Sino gid ba lang ginapinan man saan? Sa aton nga pungsod man. Oh. Ma'am Jeneline Raycourt pa yung gabi dira sa imo. Dapat gid ay pa viral ang mga naga kala dakuan nga sampulan gid, no? Grabe ang hirap na gidmahalin ang bansang Pilipinas. Silingya. amo na ni ang resulta sa nagpati nga mag-20 ang kilos ang bugas. Tuod ng gidpastor kay Pres Duterte time damo pulis sa dalan. Pangamuyuan to gid harder ang pungso natin. Well, there is a balance in everything always. No? Number one, kung ang pareoblas ang kaklatabo subong. Kung weak ang enforcement, mga kabiyanan, sang layi, weak ang enforcement sang tanan blahaw, ito siyempre ang mga kriminal, though wala sila kadlok. Pero kung batong bakal gani, borderline dictatorship bilaw. Ang borderline ano, di madlok man ang mga Pinoy, madlok. May kilala ko sang unang before nakadaog si President Duterte. Ano ya, balik tanaw. Nabalaan ang courier sang drugs. No. Kapila ko naging sa ginambalan. Wala ko lang sa gin-report. Kapila ko naging sa ginambalan. Okay, siyempre gusto mo natin magbago, magliwat ang tao, blaw. Hindi mo na himuon. Hindi mo na iya... untat ka na da kay kabudlay na iyang klase nga, ano? Sang tion ni President Duterte, nadula to sa ambot ito sa nakatuman. Susubong, way na ko balita to sa iya. Nadula, siguro nalagyo, nanago, na ano man, nagsailo sa ibang lugar. Damo na mga amo na ang klase ng mga stories. siling nila. Tiyan mo nang nabatsyagan sa mga tao sa una eh. Ha? Kapin pa bala ara sa ang ara gid sa pinakadalom bala. Ang ara sa mga squatters area. Nabatsyagan gito nila. Galing kay iti, siyempre, amo man na, ang mga kriminal, kagang krimen, nag-evolve man eh. Nagpangita man sila sa ilang, ha? Sing ilang gusto himuon kag na nagapagita man sila sang ilang chance man, no, gipagita man sila sang ilang chance. So amo na nga bisken ano ang himuon sa aton nga police, galing kay sistema na eh, no? it's a system in the crime world kag gaisog ang mga tao. Kapin pa kung ano-ano ang ilang ginabutang sa ilang lawas. Ti, no? Galain. Oh, happy birthday kay RB Carmona, Subong Adlaw, July 17. Bata ni partner Bunar, no? From Team Carmona. Oh, happy birthday, ha? RB Carmona, daughter ni partner Bon. Happy birthday. Dako sang yuhumyo ang proud daddy blaw. Dako ang yuhumyo, ano niya heno patumban nila karon. Ano patumban niya karon, adik o? Papatumban sila kuno adik karon. Pabangunon lang pagtapos tumba. Pabangunon lang. Oh, baboy kag baka pwede man, no? Patindog ko na dahil sa nagligay ito sa birthday sa bata ko. Ano ito? Baka. No? Baka naman. baka may iba pa dyan. Wala mo yan, ha? Kay Sir Jomi Gutierrez may aga. Kay Nanay Connie Doresa and whole Doresa family. Good morning sa inyo. Tatay Benny, Doc Gracie, kay Daniel, kay Daryl, kay Diana. Okay, Pastor N.N. Ambidon family sa City of God. Okay, Mami Kleng, Daddy Sammy Cascalia. Kay Tito Jimmy, Joanne Jason, kag Jana Pescadera. Mayang aga dara sa inyo. Okay, sa itong mga kabiyanan dara sa Ibi Magalona. Especially kay Mami Chelopson and family, Nanay Elsa Castronevo and family. Okay, Mam Sonia Gilaran and family. Anyway, mamaya na, La City 32 na. Medyo umaati ka bukag mainit-init ang mga gaklatabo sa itong palibot. Sir Arby Nanit, mayang aga. Siling ni Sir Arby. Budlay kay Damo, gakampi sa mga nakapakiglaban sa mga anti-peace. Amo ni resulta. May video naman ang China. ginakontra ang anak ko, no? Nakipaglaban sa mga antay sa peace. budlay. Sige lang ah. Pangamayuan ginato ng Pungsod Pilipinas. Kag ang mga naglatabo sa palibot, no, kay nothing will change if our hearts will never change. The heart of the problem is always the problem of the heart. Magdadamdamo natin. Alas City 33, mga mga nandintis mga Brian, kanto kita na sa ito, babaon sa Sininga. Philippians chapter 4 verses 11 to 13. Siling sa pulong sa Ginoo, not that I am speaking of being in need. By the way, si Apostle Paul ni ang naghambal siya. Si Apostle Paul ni nagsulat. Siling niya, not that I am speaking of being in need, for I have learned in whatever situation I am to be content. I know how to be brought low and I know how to abound. In any and every circumstance, I have learned the secret of facing plenty and hunger, abundance and need. Silingya, I can do all things through Him who strengthens me. Okay? And again, mabiyanan, the context of Philippians, ginsulat ni Apostle Paul, samtang napriso siya dito sa Roma. And despite siyang iyang confinement, mga kabiyanan, ining letter puno ini siyang pagpasalamat kag kalipay. Now, sa chapter 4, si Apostle Paul ginpasalamatan niya ini mga Philippian believers sa ilang financial support. But at the same time, ginexplain niya nga ngayang kalipay, wala nagadepende sa ilang regalo. Kung gamay man na, kung dako man na yung regalo, kung untay man ang ilang financial support, o kung late man ilang financial support, sinin ni Paul, wala nagadepende ang iyang joy, that's the term, joy, sa ilang gift. Instead, gin-reveal niya ang isa ka-profound nga lesson nga aton nga pwede gid matunan sa aton kabuhi, mga binan. And this profound lesson is that contentment is something that must be learned. The profound lesson is about contentment. So, ini nga passage, mga binan, is often quoted for verse 13. Diba? Amo nang pirmi makita naton, I can do all things through Him who strengthens me. Kinabutang na sa sapatos, kinabutang sa t-shirt. Kag masiling tanga, mahimo ko ang tanan. Tungod kay ang Diyos, nagpabakod sa ko. Namuna bala ang aya ng meaning. In the context, it's not. So, intindihon naton ha. Kay ang iyan nga context, mga kabiyanan, pirmi na eh, nga nagaka-overlook. Nagaka-overlooked ang content, mga kabiyanan. So, pag-quote naton sa Philippians 4:13, hindi na mo. Hindi amo ang meaning. So, that's why, let's look at the bigger picture. Let's look at the context. Okay? And context is very important in studying the Bible. Kaya, kung hindi kita maglantaw sa context, hindi na ito maintindihan kung nga nahambal ni Paul. Is it out of the blue nga naghambal siya? I can do all things through Him who strengthens me. Abot silingon, si Paul may superpower in the name of God strengthening him. Makalupad siya, makadlagan siya sa dalong duta, makatiner siya sa dalong tubig, tungod kay God strengthens him. Or maging successful siya sa iya kabuhi tungod kay God strengthens him. Kung mag-exam siya, makapasar siya tungod kay God strengthens him. Is this really the context? Is this really the meaning of the passage? No. If you look at the bigger context, mamiyanan, lain gali ang meaning sini. Okay? Lain gali ang meaning sini. Kasi Paul, nag-storya siya about Christ's strength nga magpabilin sa iya nga faithful and content whether kung hapos ang kabuhi or budlay ang kabuhi. This is the strength ni Jesus nga nagahikotar siya kabuhi nga magpabilin siya nga matutom bisikan ano ang kaklatabo sa kabuhi. Amo nang meaning digli sini nga verse. Okay, now let's look at the previous passages mamiyana. Siling niya, not that I am speaking of being in need, for I have learned. Ini nga phrase, mga kabiyanan, very important. Sila niya, I have learned. Learned, anong natunan niya? Learned in whatever situation I am to be content. Now, with this phrase, I have learned, gin-repeat ni Apostle Paul ini nga idea, kaduha. Okay? For example, sila niya sa 11, for I have learned in whatever situation I am to be content. So verse 12, I have learned the secret of facing plenty and hunger. But silingon ang biyanan, contentment is learned. It's not a hidden talent, the contentment, kundi ginatun ani na naton. Okay? Kay gina-practice naton. So, ang contentment pala gina nagabot sa aton kabuhi naturally. It is developed through walking with God, no? Sa nagkalain-lain nga mga tinion, nagkalain-lain nga mga seasons, nagkalain-lain nga mga sirkumstansya sa aton kabuhi. And if you look at the life of the Apostle Paul, no, kung lang tawon gid naton balang iyang mga experiences ginagiyan niya, damo siya na experience eh. And he learned contentment through, number one, imprisonment, through persecution, through hardship, through hunger, sa mga challenges sa iyang ministry. And at the same time, siyang consistent nga katutom sang Dios. Okay? Umagani, dapat mabaluan naton, kag dapat makita naton, that oftentimes, sa aton kabuhi, ang Dios nagatudlo sa aton contentment hindi pinaagi sa pagkakas sa mga mabudlay ng mga sitwasyon sa aton kabuhi. Kundi sa tiyon sa mga mabudlay ng sitwasyon, ginaprove sa Diyos sa aton ng iyang abugay, enough. Okay? Kay siling ni Paul, circumstances, wala nag-define sa iyang joy. Okay? If contentment is learned, then circumstances do not define joy. Sili niya, I have learned in whatever situation I am to be content. Again, the phrase, whatever situation. Hapos man ang sitwasyon niya, budlay man ang sitwasyon niya, tawhay man na, may kwarta man na, wala man ang kwarta. Whatever situation. Kaya gina-explain ni Paul nga na-experience niya ang abundance, ang poverty. Tana, na-experience niya. No? In fact, before siya nahimo nga Paul, sang si Saul pa sa manggrano ni siya. Because he was one of the Pharisees. And if you are part of the, if you are a Pharisee, mga biyanan, grabe, manggrano ka na. Damo ka na, kwarta. No? But then, sang nahimo na sa apostoles, sang nagsunod siya kay Jesus, dito naman, pwerte naman ka-emol sang kabuhi niya. Naintindihan niya ang success, naintindihan niya ang suffering, pero hindi ining mga butang ang iyang success, ang iyang suffering ang nagadeterminar sa iyang kalipay kag sa iyang kalinungaman. Kaya ang iyang siguridad, mga kabiyanan, dira nakaangot kay Kristo. Anong hambal niya? I can do all things through Him. Hindi through my talent, hindi through my abilities, no. It's through Him. Not through my circumstances, no. Through Him, it's through Christ, mga kabiyanan. Kay kung aton kalipay, dira nagadepende sa mga nagaliwat-liwat ng sitwasyon, na? Ti, nag-fluctuate na continually. At one time, nalipay ka, at one time, hindi ka na, wala ka na joy. But if our joy depends on Christ, it remains steady because He never changes. Now, siling sa last part, I can do all things through Him who strengthens me. Again, ining versikulo is often used to suggest nga ang mga Kristohanon maka-accomplish sa kun ano, biskan ano nga personal goal. Pero hindi. Okay? Kaya sa iyan nga context, mga binan, si Apostle Paul naghambal nga pinaagi sa kusog kagkabakod nga halin kay Kristo, no? Ma-endure nakon ang tanan nga mga sirkumstansya nga ginaalaw sa Ginoo nga matubang ko. No? Through Christ's strength, I can endure every circumstance God calls me to face. Amo ni ang meaning sa context, mga binan. Whether nagapangatubang man sa prosperity or sa hardship, kung si Paul nagsalig kay Kristo, ara dra ang iyang kalipay. In every circumstance, Paul trusted Christ to sustain him. The promise, mga kabiyanan, is not unlimited personal achievement. Amo ni, ma-exam ka, ma-board exam ka gani. Sige lang nga, I can do all things through Christ who strengthens me. Mahampang ka basketball, sige lang nga, I can do all things through Christ who strengthens me. Matira ko tres, I can do all things through Christ who strengthens me. maintra ka sa kung ano nga mga pageant o nga mga contest. I can do all things through Christ who strengthens me. No. It's not the meaning of the verse. Sala na ang klaseng interpretasyon. Driktahan na yun eh. Kaya sige na itong quote, wala na itong naintindihan ng context. The promise is not unlimited personal achievement, mga binan. But the promise is the sufficient divine strength for faithful living. Okay? So, dasun nga mo magamit sininga versikulo. Dapat naintindihan na ito. Kay quote lang kita nga quote. Lalo na ito naintindihan ko anong meaning sa ininga verse. Lain ang juice nun. Siyang naintindihan kung naintindihan na ito ng pulong sa Ginoo kung wala. So again, ang pulong sa Ginoo nagatudlo sa ito, the true contentment comes from knowing Christ. Now, ninibot silingon nga ang imong ambisyon, ang imong hard work, sala. No, it's never wrong. Nami gidya may ambisyon ka. Nami gidya nagpangabudlay ka. But then, mabinan, it means that our deepest satisfaction hindi naton makita sa kung ano nga mga bagay nga gina-offer sa sining kalibutan. Only Christ can satisfy the human heart. Alas City Cortesin ko mga biyanan at sa magbalayan mamati kita na sa pipila ka mga panumdam. Dibila ka timilin, kaya mabalik pang oras na Pilipinas.

0: Unang Tugon. Serbisyo publikong aksyon ng inyong mga kaagapay sa 702 DZAS.
1: Narito ang mga dapat gawin matapos ang paglindol. Maging handa sa anumang aftershocks. Kung tumigil na ang pagyanig, agad na lumabas sa iyong bahay o gusali. Huwag gumamit ng elevator. Huwag ding gagamit ng telepono dahil posibleng nasira ng lindol ang mga linya nito. Huwag munang buksan ang mga kagamitang nangangailangan ng kuryente. Tingnan din kung may mga nasirang linya ng kuryente o telepono na napinsala ng lindol. Kung nagkaroon ng sunog dahil sa pagyanig, agad itong sugpuin. I-check kung may natamong injury ang iyong sarili at mga kasamahan. Kung kinakailangang lumikas, mag-iwan ng mensahe sa iyong mga kapamilya kung saan tutungo at dalhin sa paglilikasan ang survival kit. Maging updated sa sitwasyon sa inyong lugar sa pamamagitan ng pakikinig ng balita.
0: Sa panahon ng bagyo at sakuna, iba pa rin ang alisto at handa. Paalalang hatid ng inyong himpilang 702 DZAS. Agapay ng sambayanan.
2: Para sa mahusay na manggagawa, narito ang Pro Tips.
3: May mga pangarap ka ba at hangarin na gustong gawin pero kahit na anong pagsusumikap ay hindi pa rin ito mangyari? Dahil kaya mali ang hangarin o sadyang hindi pa akma ang panahon? Ang sabi nga sa Ecclesiastes chapter 3 verse 1, "There is a time for everything and a season for every activity under the heavens." Magandang araw, ako si Maloy Malibiran Salumbides, partner mo sa Inspiradong Buhay at Trabaho. Sa 2 Samuel chapter 7, mababasa natin na gusto ni King David na ipagpatayo ng templo ang Panginoon. King David was living in his palace and the Lord had given him peace from all his enemies around him. Then David said to Nathan the prophet, "Look, I am living in a palace made of cedar wood, but the ark of God is in a tent." Pero nangusap ang Diyos kay propeta Nathan at sinabi dito na magtatayo ng templo hindi si David, isa sa mga anak nito. David wanted to build a temple for God, but God said that the assignment was not for him to fulfill, but for his son Solomon to work on. Maganda ang hangarin ni David, ngunit iba ang kalooban, pati na rin ang timetable ng Diyos. Ano nga ba ang pwede nating gawin while waiting for the right time? Let's learn from David. Ano ang kanyang ginawa? Unang-una, seek the confirmation of God. May nais gawin si David, pero sa halip na aksyonan ang kanyang gusto, nagtanong muna siya sa Diyos. He consulted the Lord through the prophet Nathan at siya nga ay ginabayan ng Diyos. Yun nga lang, ang sagot ng Diyos ay hindi tugma doon sa gusto niyang gawin. Paano kung sa halip na yes, I know ang sagot ng Diyos sa iyo? Pangalawang tip, accept and obey the will of God. Hindi mo man maintindihan sa simula ang sagot ng Diyos, trusting that God knows best and He is never mistaken will help you accept and obey His will. Ganito ang nangyari kay King David. Tinanggap niya at pinasalamatan pa nga na hindi man siya ang magtatayo ng temple para sa Diyos, ay mula pa rin sa kanyang angkan ang magsasakatuparan nito. He gratefully accepted the will of God. Pangatlo, channel your energy to other endeavors. Hindi man natupad ang plano ni David, ginamit niya ang kanyang energy para sa ibang assignments na ibinigay sa kanya ng Diyos. Yan ang maganda sa hindi pagtatanim ng sama ng loob o pagtatampo kapag may gusto tayo na hindi nangyari. When there is no bitterness in our hearts, we become available to do other work that are being entrusted to us. Ginugol ni David ang kanyang lakas sa pakikipagdigma sa mga kalaban ng Israel. His assignment was to defeat the enemies of Israel. And God knew that the perfect time to build a temple was not during a time of war, but during peacetime. Hindi man si David ang nagtayo ng templo para sa Diyos, he prepared Israel and his son Solomon to undertake such a huge and important project. David's desire to build a temple for God eventually happened at the right time during the reign of his son, King Solomon. May tamang panahon para sa lahat ng bagay, at ang kalooban ng Diyos ay tama sa lahat ng panahon. Para sa Pro Tips, ako si Maloy Malibiran sa Lumbides. Be a blessing in the workplace today.
2: Pro Tips, maayos na pagtatrabaho, mahusay na patotoo. Hatid sa inyo ng 1233 TYVS Bacolod, the sweet voice of salvation.

0: Yari, ang ato na byan, gikan sa Bacolod City Health Office. Si Jam Isipto, nga magahatag sa mga iwas dengue tips.
1: Nga to niya, 4 o'clock habit, ginatong pagkalipatan. No? You stop at 4 p.m., you look, mangita kita, you listen kung anong ginapanghatag sa ato nga mga DOH, WHO, CHO, kung anong atong ginapang kampanya, no? So, alas 4, ginangahabit kung pwede naton nga mapang sugod kita manglindo sa balay naton. You search and destroy, that is the first S. First, you search and destroy the breeding place gitsang aton nga mga lamok. So, ang second S naton is, syempre, iprotektahan ang aton self, no? So, self-protection measures. So, ang una, sang damo kita dengue cases, diga, kuan kita sang kung pwede, naka-long sleeves kita, naka-pajama sa balay, hindi naka-shorts, naka-mon, ano. Kung naminin aton balay tani, naka-screen. Kung hindi gin ma-afford ang screen, may ara kita mga mosquito nets na pwede man na mosquito. Then, we have the sick early consultation. If in case may ara ka dengue nga na positive ka na gin, ma-test kita sa aton nga NS1, sa CHO, mabalanta. And then, you can have the hydration no, sa inyong balay. Then, of course, we support the fogging spraying kung nagdamo ng atong cases. Always, kakampaign kami ng atong 4S strategy sa against dengue. Na.
0: Salamat sa pagpamati. Sa liwat, atong gidungdumon. Limpyo nga palibot, protektado nga pamilya, iwas

0: Tinong Publiko. Oras na, Pilipinas!
1: Nagkabalik ang oras na, Pilipinas. Alas 8 in punto, mga kamayanan. Kamusta, kamusta kamo? Kamusta ang ato niya da ng mga kasikas? Oh, mayong aga kay Bossing Ramel Navales Ilamparo kag sa tanan ni mo nga mga kabayanan. Mayong aga dara sa imo, boss. Kamusta, kamusta? Kay Ma'am Ilvi. Doon ako balo magbasa. Ma'am LV Boris Salvador, mayong aga gid. Kag sa tanan nga mga members ng San Enrique Grace Baptist Church sa San Enrique Negros Occidental. Kay Ma'am Sonia Caldillero, mayong aga. Kay Jiriso Ambrad de Lima, sir, mayong aga gid. Mayong aga. Kay Ma'am Lucita Alegrado, good morning. And Sir Justado Flores, good morning, Nanay Virgie Salgado, Nay, good morning, Nay. Ma'am Josephine Quinosa, mayong aga. Silinya, good, Killer responded, Hermeneutics Pastor. That's your precious role in the airwaves, making and giving correct contextual explanation. Laymen are not grasping applications. That's right. Manamanging salamat kay Nanay Ipin. Salamat na more of such always give right applications of the word. Dawon salamat na kay Ma'am Edim Nigalon and family dira sa La Carlota kag sa aton mga kabayanan dira sa FCCC La Carlota kay Pastor Rodrigo Nieri and family. Good morning dira sa inyo tanan. So, ari na kita mga kabayanan sa unang bahin sa aton nga tingog publiko mga kabayanan. Let's talk about Gabriel Go. Let's talk about Gabriel Go and kung ano nang gaglatabo mga kabayanan. Kay medyo trending ini nga kaso mga kabayanan, especially sang ini nga kaso sang gindakop bala nga